0: Mas sabi ginauhan.
1: Pasi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubok.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
2: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
3: Yes, so gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals. Importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag Mighty Sea. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sea ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag Mighty Sea,
2: may reserba. Damo ka reserba.
3: Damo ka reserba, layo ang balatian.
0: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligan,
0: epektibo,
1: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Gali ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty Sea! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Kung galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit pija katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty Sea alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty Sea.
4: Mighty Sea. Mabaka sa mga butika. Mighty Sea. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty Sea. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty Sea. Epektibo.
4: Mighty Sea. Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga buti.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka ang buti ka.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamin

0: maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Magulo!

0: siyang sangroba.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
5: Let's go with the flow.
6: 101.5.
8: K5 News FM.
9: Okay, back to the ball game.
10: Puro de los Pueblos.
11: Aras sa K5 News FM Philippines, las 8:10 sa aga. No? Magka K5, binigabahin sa nga program dalanas ang Klinika Dichi Bio. Ilan at sipon kang trangkaso ay Klinika Dichi Bio mo. K5, Eric, grabe siya po.
9: Kalain ka.
11: Sa mainit ka panahon. Gaulan, gainit.
9: Plus ang kuan kay Pebel dyan, ang haze blind.
11: May bago na subong advisory, di ba?
9: May bago. Subong adlaw, daw kalain siyang status na ton. Ang ato nga clean air status for Negros Occidental, hindi maayo. Tungod kay naglain agad ang haze dito sa Indonesia.
11: Nakalabot na di sa ton?
9: Ara, naging labot na.
11: So kita dapat, ga-advise kung ikaw may mga pulmonary problem, much better, guru, ma-face mask kaya di kumagawa, no? Tikita yan nga doon, hindi kailangan tsurata na ando face mask na.
9: Bantayan lang nila karon mga alas 2 ng hapon hasta alas 4 ng hapon.
11: Madulom na lang.
9: Tanaw sila dapit sa may baybay.
11: Okay.
9: Kaya pag tanaw na sa baybay, way labot kung makita yung matahom yung Acacia Hotel. Makita mo pagtunod sa adlaw, itsura sa adlaw, dubulan.
11: Sige. Di tara pa rin padugayon kay subong adlaw. May bisita kami din ni K5 Eric.
9: Sino
11: you na? Know, nagilapit ng Mascara Festival sa Bacolod. And, chiling nila ako nung Disyembre, damo ganito pakasal Disyembre, no?
9: Isa pa na.
11: Tapos yung damo man ang nagahimo okasyon ko Disyembre, Christmas party.
9: Isa
11: no?
9: pa na.
11: Do ka-timing, yun nga itong bisita sa buong. I want to just have an experience kasi siling nila simply felt, no? Isa Acacia Hotel talaga na gurumang batsyagan.
9: Kung mabatsyagan mo
11: gila. Mabatsyagan tagid.
9: Pabatsyaga ko, eh.
11: Ti subong at yun, live sa mga program, yung kaupod na itong dring duha ka mga executives.
9: Uy.
11: The duty manager and the marketing associate manager, correct? Sang Acacia Hotel. So live sila upod naton sa mga matulon, pakilala ni sila ni K5 Eric isa-isa, no? K5 Eric kaw na ni pakilala sa bisita to sa Subong Adlaw.
9: Amo ni. Mga ka K5, upod naton sa Subong Adlaw. Pagamba ko ina nga pagtunod sa adlaw kadto sa Acacia, may duwag lidi ka Acacia tupad ko. Upod naton sa Subong Adlaw ang duty manager sang Acacia Hotel si Miss Rose Torres. Ma'am Rose, good morning.
12: Good morning, sir.
9: Kag ang marketing associate nga si Ma'am Danica Rodriguez.
12: Good
9: ang
12: morning.
9: Ang ngalan yung mga pabang artistahin niya, no?
12: Wow.
9: Danica Rodriguez and Rose Torres in... It can be felt. Ano itong
11: inyong simply felt.
9: Simply
11: heartfelt. Heartfelt gali.
9: No movie, no? Good morning, ma'am, and welcome sa K-5.
11: Welcome sa K-5.
9: Mga taga-Acacia Hotel niya, timing, no?
11: So, dapat ma-practice ka mo mapalapit sa microphone. Siling nila ko, no, in order to have a good audio on air, dapat ko nang measurement sa mic, ang magiging dapat, no?
12: Yeah.
11: May amunin nga distansya para nami ang, okay. Nga nga, rin sila subong sa atin kay K-5, Eric, because number one, we want to know nga ang ginatawag ang Acacia Hotel nga simply heartfelt, no? But si ganun sina is customer satisfaction, maayo ang services, ano blang ara dira, no? So, siguro para hibaloon ta, number one, the question is, ano ang orientasyon sa mga empleyado sa Acacia Hotel? To make sure that all of the clients and the customers coming in their place, dapat ma-feel gid nila nga ang slogan na dapat ginapanindugan ng adlaw-adlaw, mantra pa na huwag tanaki pa
9: mantra nila.
11: So, may kaupod rin si Ma'am Danica Rodriguez, the marketing associate, no? Tag si Ma'am Rose Torres. So, sino ang ma-explain sini about if we visit Acacia Hotel, paano ina namon mo batsyagan ang ginatawag na simply heartfelt?
9: How do you translate sa inyong mantra into customer satisfaction?
11: Customer satisfaction.
12: Okay. Bali, sir, first, gina-treat ka mo naman as family. Siyempre. Tapos, tanan nyo nga needs para ma-satisfy ka mo. Of course, gina-ano na naman. Gina- address or gina-assist ka mo namon by your needs nga ihatag namon sa inyo.
9: Mm-hmm. Okay. So, doon namin na. So, meaning, kung siya yan, ng responsive siya, dawara ki siya, dawara ki din, pag may hamba kami nga, ang amon, di nga kwarto, ang tuwalya, kinanantag tatlo kamilong.
11: Oh. So, automatic na yun?
12: Yes, automatic na siya rin, i-deliver.
11: So, ang isa ka bagay is, ang gusto gid permiso ng tao, yung nga mahibaluan is, nga asa kasyagi kami dapat makadto.
9: Nga dira kami.
11: Nga ara dira. There are a lot of places or mga pwede kanan, pwede tiniran, nga why dapat there? Dito kami makadto sa Acacia Hotel.
9: What makes Acacia stand out from other lugar dire sa hospitality place sa Bacolod?
12: Okay. Bali sir, nang sa Acacia Hotel, hindi lang niya siling ang place. Of course, as the people.
0: The people.
11: Oh. As the people. Okay, five, no? That the primary asset of the company ang iya mga empleyado. Oh. So, but si ganon nga sa Acacia, amuman, it's the people that makes ang satisfaction sa customer, hindi lang ang lugar.
9: It's the tree that's worth climbing, mo.
11: Ah, correct. Sige, ma'am. Sige, ma'am.
9: It's the tree that's worth climbing.
11: Oh, so warm, you can feel the warm. Oh, grabe, yeah. Gida.
9: Ang na-notice ko sa Acacia, ay kapila naman ta kabias kita. So, wait, isa kung hapon, doon ko namin, lupang api. Dala, mag standby, kaya standby kung isa. Kaya isahan, nung nakagapan ng puhay, blalo, wag igalin sa galabay sa gilid ko. Gapan ng puhay ko, dagay pang api, tapos inyo ka namin sa kapihan nyo. Ang na-notice ko sa inyo is ka-friendly sa mga empleyado.
12: Thank you, sir.
9: Ka-friendly.
12: Thank you.
11: Tanan ni from the manager pagkanto si empleyado.
9: Ini subong da ko din nga friendly nga to ning magyan.
11: Da ko damo na kilala nga mga ano, nga mga ano pa namag sila, mga inang nag-serve siya, mga waiters, you they are so good. Damo talaga mga friends nila.
9: Mga tagkape mo, doka dasig lang. Tini timing gini kay Pepe Jan nga risla, kaya ma-friendly na gitin na tuto sa ato. Kasi siyempre timing gini mo. Gusto hindi nga bisita gini mo. Anyway, kung ara sila sa Acacia, ang inyo amenities, malapit ka mo sa Pantalan, yes, malapit ka mo sa downtown. Now, the question is, manug-abot ng Mascara Festival. What is in Acacia Hotel nga dapat dira sila kay party sa aton nga Mascara? What can you offer? What is there? Something new?
12: May ara kita? Something new, sir, amon nga look-fu. Of the dining outlet. Yes.
11: Wow.
12: Look for
11: original Cantonese restaurant,
12: yes, sir. Yeah,
0: authentic.
12: Walking distance na siya sa SM. Of course, sa buong sa Lacson, we are crowded na in Mascara. So sa Look for Palace, ang place namon is very wide, spacious gid kami, and then we offer authentic Cantonese cuisine.
9: Kita mo.
0: Kag nami gid ang ambiance, sir.
9: Grabe, grabe, no. Ang pagkaon mo. Ari naman si Itan, ginpakita ya. Mga ka-kipay,
11: mga ka-board. Amo ni kailangan pagkaon yung gina-offer sa look. Eyes on the board, eyes on the board, no? Tanaw ka mo, amo ni kailangan mga pagkaon sa... Ang aton yung mga classmate blas sa atong program. Abi tanaw ka mo, damay okasyon ka mo. Ang pamangkot naman, ma'am, no? Kay Ma'am Rose Torres. Ano mga okasyon nga pwede dira ma, for example, we have a birthday celebration. Pwede na da, mga... May mga bisita ka, no? Like si Kipay Berik, mga executives nga, mga friends niya from Dubai, basi makantod eh. So, luwas sa pagkaon ang lugar, spacious, no? So, paano sila maka-reach out, paano sila maka-inquire about the services ni Lookfu, no? Kag ni Acacia Hotel, paano na nila ma-reach out, paano sila maka-inquire?
0: You can reach out sa amon sa Lookfu Palace through our Facebook page, Look for Palace Bacolod for Facebook. Tapos, pwede man sa amin yung Facebook page for Acacia Hotel Bacolod. And for Instagram, that's Acacia Hotels Bacolod. And for TikTok, that's Acacia Hotels.
11: Sabi mo nga, ano namin, ito sa Look for. Number one, like sa aton, damilig, manta gusto ka matilawan mga Chinese foods, no? Kisa magkanto ka sa abroad, like mapa-China ka, tilawan mo to. Ari na malang galidiyo, di na lang makanto yan sa Acacia Hotel, no?
9: Namin siya. Kundra, sa Lokfo? Sila, Lokfo.
11: Nga nga, dra, kay nga, natingala ko, with all the places, sa mga judges sa K5 News FM, Radio Broadcasting Competition, dito ko rin sila yung manyapon sa Lokfo because they want to experience an authentic Cantonese cuisine.
9: Kung di
11: no?
9: Masunod ka sa Lokfo, kapal mo, welcome to Lokfo.
11: Okay.
9: Kung ara ang taga Lokfo naman, pag sunod siya taga K5 ng judges, mamasa, Lokfo!
11: Pero, tanong mo bala, Arya makanto, tani, yan naman niya sa Acacia Hotel. Dala man bala matulog ang ato ng mga judges. Oo. Natingala, lagi ko gani, nga sa kang mag depilion nila, it's because, number one, ang mga judges na taga-Panay. Imagine, labla, kung magkanto ka sa Bacolod, kapoy ka na sa biyahe mo, malibot ka pa, matrapik kung maskara, aray pag panahog mo sa pantalan, bisa maglakat ka lang pakanto sa Kasya Hotel, no? Daka na lang stay. And then after that, walking distance ang dako nga mall sa aton sa Bacolod.
9: Kaya namin isa na dyan, ang namin mo ma'am natutod lang, ang inyogid nga parking, you know, one of the biggest problems.
11: Pinakalapad.
9: Kung may ka-parking, nga Diyos ko, mapatay ka sa kugtas. Malakat ka sa layo-layo, pag abot mo to, makaon ka malang, kung magpuli, do, pinahan ka pa.
11: Mm-hmm.
9: So namin kay may parking ka mo, kag safety, ha, kaya aran sa compound, sa sulod
0: sa compound. So
11: when you talk about, Kakipay Berik, kung look for mo ni mga pagkaon, may bistro man na sila, no? Ano nang gina-offer? Daki kami ni Kipay Berik, na kami magsiling kayang look for, it's a restaurant, no? Yeah. Ang maestro ya, kita na.
9: Kita ina.
11: From bistro ya, no? Na.
9: May mamati kita, oh. No?
0: Actually, sa Bistro 10, sir, we offer...
11: Nga Bistro 10, no? Ang alan. Hindi pwede Bistro 9, nga 10, gidaw.
0: Di kay Barangay 10.
11: Ay, see! Now you know. Now you know.
9: So, though, Bistro 10, ay kay ang reclamation, Barangay 10.
11: Oo, yes. Abi ko na Barangay 62 na, kayo di 61 ng Barangay, bla. Tingala ko doon, bata, gali, no? Bakulod, talisa, ibang dari mo, bata. Okay. Bistro 10. Okay, ano nga rada, ma'am?
0: Actually, sir, may promo kami that day ligid.
11: Okay.
0: But we are closed Monday to... Ay, Sunday to Monday. And then for our promos, daily na siyang happy hour. That's okay. Buy one, take one cocktails from 6 p.m. to 8 p.m. And for Tuesday, we have Tuesday Rewind. Ano na siya, sir? Retro night. So, mabataan nyo daw, ang music is for... puro mga retro.
11: Tilawan talaga, Kipay Berik, masulod to?
9: Pag-ambal, bala ni ma'am nga retro music, siya gaya kukutulok dahil naman.
11: Si ma'am Rose,
9: hindi siya akong bala.
11: Ambal ni sir, ang ambal ni sir Eric, ma'am Danikas, hindi labla pag-ambal ang obvious, kid.
9: Hindi natulog ako. Hindi, sir. From Tuesday, my retro music.
11: Hindi kayo ka-taro mo ko nun, bulak-bulak. Tala, wala lang ka bulak-bulak. Pero, you know, gusto na to, nakay nga, gusto na to ng relax, o, kisa, kinang land. Ano ganito pa nawag nila na, no? Good ambiance.
9: Okay, okay. Music ta home.
11: Suara na da, may band na daw.
0: Every ano sir, Friday to Saturday, may acoustic band kami.
11: Saan din na siya makita ko di Lokfu? Akasya din na yon.
0: Sa likod lang sa Lokfu sir.
11: Likod siyang Lokfu.
9: Lokfu lang dito lang.
11: Oh, sir, very good. Da. So,
9: every ano tong acoustic nyo?
0: Friday and Saturday.
9: Why na naiya pag-sold mo? Why a cover charge? Why a
0: invoice? Wala, wala, sir.
9: Mag-order?
0: Oh, madayon ka lang yan.
11: This, so, para this, okay, klaro, no?
9: Gaanta, Friday, why ito? Obra mo sa Saturday.
11: Gani. So, tagaanta chance, no? Si Ma'am Danica kag si Ma'am Rose to invite our listeners, ang ilang mga relatives, importante mga friends nila who will be joining us during the Mascara Festival. Subong palang timprano, pabooking na kamo, kay sigurado ni Yawan na ta, no?
9: Plus, ang mga may corporate events, eh?
11: Yes, like ikaw, kung mapabunyag ka paliwa tao.
9: Amo na na ito. Oh.
11: Gaan ka muna, ma'am, chance to invite them, ha? Pa aton yung mga tagpalamati, ang mga kauturan ta, to visit the place and even prepare an early bookings for their special events.
0: Okay, so for everyone who's watching, no, we are inviting you to stay. If may events ka mo or for upcoming mascara, gusto nyo magstay di sa Bacolod. We are inviting you sa Acacia Hotel Bacolod. Inside, we have 3 dining outlets. That's Panaad Lounge and Lokfu Palace. Sa Lokfu, may ano kami, promo kami right now. That's Eat All Your Cantonese. Monday to Friday na siya. Very sulit gid ang price. It's 688 net for lunch. Yes, grabe, Monday to Friday.
11: Eat All You Can, na? Yes.
0: Eat All You Can, sir.
9: Ano? Eat All You Cantonese.
0: Eat All You Cantonese, yes.
11: Exacto. Eat All You Cantonese.
0: 688.
11: Ano, amin sa promo ba? Innovative.
9: Alang oras na, ma'am?
0: 11 a.m. to 2 p.m. for lunch.
11: And dito tamiyaga, dinner, karong kipay, Berik, ha?
9: Dito pinanaguro. Dito makantoy ko to karong sina.
11: Dito tamiyaga. Tilawan tayo.
9: Oh. 488, ha?
0: Okay. For dinner, sir, lain naman siya yung rate. That's 738 net.
9: Kung
0: gabi. Kung gabi. 5 p.m. to 10 p.m. naman na siya.
9: Eat All You Cantonese.
11: Eat All You Cantonese. Wow, I like it. Innovative, no? Amo na lang subong, no? So, ari naman niya si Ma'am, ano? Si Ma'am Rose for Acacia Hotel, no? Invite natin sila, especially sa may mga okasyon for Acacia Hotel on top of Lokfu for your staycation experience. Nga, kasi ito, kung mag-staycation ka nga nami sa Cash Hotel.
9: Oh, ma'am, dani ka nga adrai kami abi.
11: Kung mag-staycation abi. Oh, kaya mo naman staycation house pero kung ako iya, gusto ko gidya Cash Hotel. Oh. Tama? Mm. Nga ma'am dani ka. Sugidi abi sila nga nami antada.
0: Kay ara the bit is certainan. So may bar na may Cantonese restaurant na tapos kami lang gid sir ang may ang first ever wave pool.
11: May haras ako galingon, kikupitisyan kanila to.
0: May wave pool. Pools bukid doon
11: na. Pero sa hotel naman niya. Pero nabi to, no? Nami. Tapos, isa may mga party na sila sa pool nila, no? Pero wave pool, isa na siya ka... experience ka namin man sa mga
9: Ma'am Rosie, inyo dira sa hotel, may mga function halls ka mo. Ano ka dalag ko? And, basi, may
11: mga pilang pwede makomodar.
12: Yes. Bali sa hotel, sir, we have 7 event halls. Yes, sir. Up to 40 packs, up to 3,000.
11: Wow.
9: Ang 100, may ara?
12: Yes, sir. May ara.
11: Okay. Sige.
9: Saktogi na karoon, sir. May appointment ko to karoon sa isa nyo ka-staff timing nga sila bisita sa bunga aga.
11: We would like to thank our friends from Acacia Hotel. First, silang official partners ang K5 News FM, NIR, DTX 500, Radio Broadcasting Competition. Silang official partner naton. Sila ang official hotel partners ang atong event. Upo lang atong mga judges. Kag tiyang look full, of course. Ha? May it all you Cantonese ta karon.
9: Yes. At kung ito karon, ito yung Cantonese.
11: Sige. So thank you so much, ma'am, sa inyo.
0: Thank you so much, sir, for inviting us.
9: Thank you for being the constant partner of K5.
11: Ha? Salamat, yeah. Gida. Kamusta lang kami na kay Ma'am Cathy, no? Yeah. Kay Sir Willie Au, mga friends nato na, no? Thank you so much.
9: Salamat.
0: Thank you, ma'am.
11: Thank you so much. Mga ka-K5, this time around, let's go sa ito nga 4 trivia. Istoryahan ta K5, Eric. Ha? Ang tigre, amo galing yung pinakadako nga kuring sa bilog ng kalibutan. Ang tigre galing kuring. So here we go with our 4-0-3 with Lori Dix.
8: Now, ladies and gentlemen, time for 4-0-3. 4-0-3.

0: Ok. This time sa Poro Trivia.
1: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Poro Trivia. Konsuliin, aton hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa aton kaalam. Mga K-5, kibalo bala ka mo kung ano ang pinakadako ng miyembro sa pamilya sa kuring?
2: Ang pinakadako ng miyembro sa pamilya sa kuring amo ang mga tigre, upon mga tigers. Ang tinaga upon ang pangalan na tiger amo ang halin sa ancient Greek nga tigris nga buot silingon arrow upon sharp. Ang scientific name sini amo ang Panthera tigris. Sila ang may mga orange stripes pattern nga panit kag isa sa pinakadelikado nga sapat sa bugos nga kalibutan. Kaangay sang fingerprints ang mga tawo, wala sang tiger nga may pareho ang stripe pattern. Ang kabug-aton sang mga male tigers nagalabot 660 pounds o kun 300 kilograms. Kun ang kalabanan nga mga kuring nahadlok sa tubig, ang mga tigre naman amo ang naga-enjoy sa tubig. Tuman kadasig kag kabalo sila maglangoy. Sarang nila tabukon ang mga malapad nga suba para lang magpabugnaw. Ang ila sininga eyesight ang anong kabeses nga mas masanag kun dulom kumpara sa mata sang tawo. Ang roar o kun hunisang mga tigre amo ang mabatian tubtob sa kalayoon nga 3 ka kilometro. Kag ang ila tingog may infrasound o kun low frequency sound nga sarang makapahadlok kag makaparalyze sa ila biktima. Amo ini ang rason kun nga agintawag ang mga tigre nga king of the forest.
1: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Poro Trivia.
0: Florer, ahay, hindi ko yasang giant nga kuring kag ipaberik. Gusto ko yam miaw miaw lang nga gamay.
3: Ay si miaw miaw lang igat migin picture na mian ko.
0: Kabi mo ano na tabo ko si miaw miaw ging kakas.
3: Kakas ya?
0: Nag special election dito sa ila distrito. Ang iya mama nga mayor naglagan daog. Si mamay naman subong congressman. Ang utod diya nga vice mayor, mayor na.
3: Mayor na.
0: Ang first councilor is the vice mayor. So but si ganon kun hindi mayo ni sila sa ila lugar dito magdaog.
3: Hindi na magdalaog.
0: Tibot siguro palang gas sa
3: hindi kasi isa kadlaw may kwan siya may gablog naman siya subong.
0: Standby red.
3: Ex-congressman.
0: Ex-congressman.
3: Kakaon siya.
0: Okay.
3: Kabalo ko yung nakaon niya mga Ilonggo Foods.
0: Dali ka?
3: Ah, grabe ang mga Ilonggo Foods yung nakaon ni Miao Miao. I-promote niya.
0: Miao Miao, sige, Mayolanda. Pero, ang pinakahiganti, gali nga kuring is tigre. Ito nang delikato. So, sa aton nga magkauto ng GoFood, subong matriyon sa nga program. Basi may mga himata, kamukita nyo na kung gusto na mag-stay sa Bacolod, timprano pa sila pa-booking sa Cash Hotel. Salamat, Cash Hotel, for the official partner na to. No? May update na sa shooting incident, no? Pero unahon ta sa rin dugi-dugaya. Check ko lang si Wilson, kinaka-standby na sa shooting. Pero unahon ta, mas dako, di ba na-tentong to karoon kay Red. Check ta rin sila, number one, nara na si Wilson. Update. Sa shooting kahapon, may gahuragmak to sa may alihis. Isa ka rent na car driver na nung motibo, di nga gintiro siya. K5 Wilson, please go ahead.
4: Good morning, Kevin Ojan, Kevin Eric. So, kamusta? Okay lang kita na ato.
3: Very good, you're coming in clear.
4: So, Kevin Ojan, Kevin Eric, no, ari kita diri sa may St. Vincent, no, bahin.
0: Okay.
4: Sa parang alihis siya dahil siya na bakulod. Din confirm, marmag, walang kita nawa kita, no, sa hepe, sa police station 7, sa kay police captain Reyes. Kaging kumpirman niya sa aton nga tigayo na nga nadakpan kaysa
0: nga
4: ang suspektado sa pagpamuthang diri sa ako. Nang sa lintikod, kineo, makita niya din kaysa nga dyan ng kahoy, diri nagahamyangon kagapon ang biktima sa iningadalan kaysa nga dyan. So, kinutanga nanay nila, ina diri sa nga tantila, kagdo kahoy kaysa nga dyan.
0: So, nagkanto na to si K5 Carla sa police station na sa Son?
4: Actually, ako naka-confirm sininaga kita to dyan. Okay, just before kita mag-ereg, in-check ko anay kung may latest update kita antes kita din mag-sindog. So, ito nga. And then, nakuha na to ng update sa kay Sir J. Reyes. And na-confirmado na ngara na sa ila sininga pag-inakop, no, ining suspitsado. Kaya i-inquest proceeding, ini siya subong aga.
0: Ano ang motibo nga gintiro ining biktima, ha?
4: So, no, sa kaya ka, police captain na Reyes, kaya ba dyan, kaya Eric, na impito, ini ang biktima, ay amin ang suspitsado, kaya ba dyan, katerme, ini siya kung kinasunlog sa biktima, at according sa parensayon, sa nga suspect, no? Kaga, sa adlaw nga ito, nagsunlog sa kaya ba dyan, nagkuha sa kaya si mga revolver, ang arma.
0: So, di mo do, taga-darama ng suspect, taga-darama ng suspect?
4: yes, taga diri man
0: kita. Tupaday sila balay, kasilingan lang sila.
4: Kasilingan lang
0: tita. At isinuya ay.
3: Ah, mo tugali nga daw naka shorts lang.
4: Sa hindi sa diri sa alias na dakpan kita sa dakpan kita na rekto na sa bahay sa barangay Tangog. Na dakpan ka ng armas lang yung gamit, siya way na ma-recover sa iya.
0: Okay.
4: Kilak ya to somewhere. Diri sa may bahay mas alihis no ng mga kahilamon no kita sa dakpan kita na. Pero importante, ara na ini sa subong sa kustodiya kag pasakaan na ini sa nga kaso nga murder kita.
0: Anong pangalan sa biktima galiliwat?
4: Alias Budoy, mara kita da kita sa dyan nga ano sa atong interview sa kay Captain
0: sige pabatita kay development exclusive sa Kipa Blue FM. Ang suspect na dakpan na i-play na kipabitan.
5: Yes, no, sir, ang kagapo no sa nag nagandakita sa hot pursuit operation after the incident. Na track naton ang movement sa aton nga suspect kag nakuha naton sa mga more or less mga 5:30 to 6 p.m. dito sa area sa Tangog.
4: May armas pa rin siya sa nakuha, sir? Nadakpan siya?

0: لا في جيتنا على منطقة الاستجارة، نقرر مثلا مش understanding ang motibo nila lang daw is misunderstanding considering daw nagkaroon sila sa heated argument, heated argument kay daw ginasunlog ni siya o ginagamit sa so daw napikon siya kag magdumalagad sa balay niya kumuha sa armas kag tiniro niya ang
1: K5 I see.
2: Ano nga armas din sa kumo? 45.
0: Wala na itong makuha ng armas. Pero sunok sa iya is revolver. Pero the, when it comes sa caliber, mulat kita sa result sa atap na suko kung may makuha sila dito ng mga slug or bullet heads sa dito sa lawas ang biktima. Kaya dito sa area di wala dito sa may nakuha ng kini pieces of evidence na mag-connect dito sa ano sa ingamit niya pag lutang.
2: Inquest na sa sir, no? Kagano ang kaso, gali sir?
0: Oh yes. Inquest na muna siya karon. And ang i-file na muna is murder.
2: Ay, okay. Sige. Lang na lang yun, sir. Alias on, sir, sa nga turn of suspect siya.
1: Sige. Okay. Sinong alias ang suspect kay Pebbleson?
3: Alias Budoy.
1: Budoy. Now, ara sa ginatindugan okay. Mo, diindang balay sa biktima?
3: Ari pa sa likod ko, actually, nagsulod ko to. Ay, maldi, ano, ay natin niya pamilya. Kaya siya lang natin katina.
1: Yung suspect ang balay sa biktima, di na yon?
3: Ari
1: okay, ara sa sulod. Ang iya ka na suspect yan din balay nila?
3: Hindi na nakapalaya ka kasi
1: matulog. Oh, sige, dali lang tao. Kailan tadi? Ang balay sa suspect din?
3: Ari, Madri, ang suspect ko balay sa
1: ato ba ngayon lang sila?
4: Mm.
1: Isa lang galit iskinita.
4: Isa lang ka-iskinita. So ang balay sa suspect
1: bali naglagsanay pa sila. Ti paano nga dira naglabot ka dira pa sa iyo naghagmakaw naglagsanay sila gapon?
3: Okay sa dyan. Amo ni ang natabo kagapon. No? Ibig sabihin na to nagwa sa iya sini nga puloy ang nagkutkutan ka magkakit sa dyan. Siya ginali na lang ni siya. Din palapitan no sa nga suspetsado kag intiro una sa dugan. Pero wala
1: pag may dumot dagli kay Pebere.
3: Kanya pag kini ang biktima kagintiro pagiging finishing sa ulo kay Fernando Jan and nga nadulaan gid no sa nga kabuhi ini si alias Roger kay Fernando Jan.
4: Ano oras na tabo?
1: Alya anong tutuod niya ngalan ni Roger raw?
3: Alias Roger lang di ang i-provide sa aton sa PNP kay Fernando Jan kay Eric no or ano kay gaayo man toy kasi ang pamilya sa Fernando.
4: Oh, ano oras to od to?
3: Kahapon na mga around alas 2 ng hapon.
4: Okay. So kun alas 2 ng hapon, ano ang itsura sang kalye damo tao?
3: Mamo malani kay sa dyan no kay
1: do. Tigluwa mga tao to kagapon.
4: Alas dos mo.
1: Tiga din sa danyong gakaon da. Din siya gakaon.
3: Andre may korokan diriya din na kalakan no kalan Andre.
1: Sige. So ma ang pinaka klaro is why sang dalom nga rason luwas nga do na puno na guro ginabuli o ginasunlog siya.
4: Ano ang anong ginhalinan sang away? Lasunlogan ay lang gid.
3: Why? Lasunlogan ay man ang hambal sang PNP sa ilang
4: mamangkot ta dabison sa karinderya kun
1: son.
4: Kuan sila. Kilala gid.
1: Kun sunlogan ay malang gamay malang nga bagay nga naglabot sa punto nga mo ginaw.
4: Oh, basi kun may hinigutanon sila nga mas dalom pa da.
3: Ikaw ka de ma ko may malabot sa sila. Ma'am, good morning. Ma'am, si Sir Roger, ka pa kakaon. Ma'am, si Sir Roger, ma'am, dari kakaon, ma'am, sa inyo.
1: Ano pagkilala nyo na si Abby bilang kaingoda?
3: Kilala nyo. Kilala nyo, ma'am. Sabihin, ma'am. Hindi na doon, asang bayan niya
4: kita. Hmm, dragit siya ko ng permiga pong po.
5: Kamaligya ko na marang mo.
3: Dira siya kakaon, kaon mo.
5: Oo.
1: Ti anong pagkilala nila kay Roger, Abby, bilang kay silinga nila, da?
3: Ano ko pagkilala mo kay Roger, na wala pa silingan?
1: Sige. Tason, ang suspect ano to ya? Atong si Budoy, ano na yan pagkilala siya?
3: Ano pagkilala? Ano na siya ang kilala niyo kung suspect yung ma'am? Lawin ka natin siya dito niya. Taga-dirigin.
5: Taga-dirigin na siya. May bata na siya.
1: Ti ano ang ginalinan? Ginatanaw lang nga. Nagtiro ha. Higit sila gapo na. Ano gikadalo mao?
5: Wala kami kamalo.
3: Pero kasi mo gana. Hindi man natin sila. Oo. Ang gawin ko sana. Ito na nga doon.
5: Hindi na lang ko.
2: Baka si nanay sa iya.
1: Sige. Son, are nga to ni Mono. Hindi talaga may chidyan. Ging ko na nung sunluganay. Base may interview na ton si Budoy. Si Budoy can tell us. Kung ano ginagkadalom inang ilang away nga doon.
4: Nga nga mo ginag. Nagkiligo ginaw.
1: Panta ko guro ba si Napikon ay nasubrahan
4: na. Kaginiparahan niya gini.
1: Correct.
4: Ginpinising
1: niya kagway, sadtong nga, wala na provokasyon. Muga kaon to yung isa?
4: Biniray lang yung gulpe.
1: Gan.
4: Masi may dalom. Ano ni sila, Son? Anong personal background?
1: Anong trabaho ni Budoy?
4: Married? Anong trabaho nila?
2: Si, actually, si Kwan eh, si Sir Roger niya, doon nag-drive-drive. Ano sa iya? Ah. Bakit okay. Ini ang katra si Coleman, ini Kwan, ini ang suspetsado. Kagat-i-check na lang ini karuno.
1: Basi ko sa tricycle Coleman sa biyahe sila ng suyay.
2: Tamatian, tamang gani, kay Father John, kay Father Eric, na mag-diri sa sagwa, nag-autisan, na nag-sinunlugan, na yung sila gani, kay Father
1: John. Sige.
2: Pero i-check na lang na, no, kung ano gindang iya, sini nga paya.
1: Hinga gawon, ta sabi sa police station to, kay nga, siya ni makapatpat mo, ano gid bala sir nga, naglabot spunto, tiniro mo, gid kasilingan mo, kititupad balay mo.
4: Kapag tiro niya, may kaake, ginpinising niya pa, ginbalikan niya pa.
1: Kagway nung bato, itong isa kay Gakaon.
4: Gakaon, oo.
2: Nagkaon pala siya kay Father John.
4: Gatindog na siya galakat, ginsugata, iya kay makadutos ka rin diri, tiniro niya. Hindi, wala, ka defenseless, no? So, something nga masyado kainit, kagkadalom, nga ang mga ito nag-provoke, na biniraya. Sige.
1: Son, thank you, Gison, kay para makaproceed kami kay Kwan. Ay, importante na, dakpan, una ta na, si Budoy, dakpan, ako, yeah. Umunta tutud nga lang ni Roger, kaya nga lang ni Budoy, kiti may krimen, mamo, di ba pwede alias-alias sa lang nisla.
2: Thank you, Father John, padulungan, tang Police Station 7, itry ta tingwaan ta, no, nga makuha ang bahay ni alias Budoy, kagagod na ma-specify na to, no, kung ma-specific na to, kung ano gin pala kabangdanan, nga gintiro niya kay Father John, ining si alias Roger. So, balita, gikan din, no, sa may St. Vincent, by Barangay Alicia ng Sampakulod, kikinig balita, ginagdulong sa inyo sa Kalwaso, may PCD Tribayo kagya DTX 700, upod na to sa patrol, si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Diliana para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kalingawa sa Negros, K5 News, FM.
1: Stavuganta, salamat gina, Wilson, ari lang ang punto. Siguro kinanglan, tanawuntang lahog kung sobra-sobra, hindi naman gali nami, no? Galabots punto nga madumtanay gin San Beren. So, natamo na rin mga ka-K5, kumo nga grabe ang kaakig, bangod guro nga, hindi, basi perdi sa Sunluganay o feeling ko kung sunlog lang, hindi mo labot. Basi may dalom.
4: May dalom, Mahmat Chakiwa.
1: May personal niya, guro.
4: Do may lead na tato, pariyos lang ang 2 tricycle driver.
1: Diba si Suy Ice Paradahan, agaway pasahero. Hindi mga posibleng matabo, no? Ti bantayan pa lang niya, no? But anyway, we would like to thank our sponsors para sa atong radio broadcasting competition. Salamat sa office ni Mayor Salvador Badig Escalante, Congressman Javi Benitez ng 3rd District. Salamat man kay Mayor Greg Gasataya. Salamat kay Congressman 3rd Barangay, no? Managabulig sa aton. Si Councilor Al Victor Espino, Councilor Cesar Distrito, Gles Gonzalez, M. Ang, and Celia Flor, salamat gid. And thank you man sa bulig sa mga friends sa SM City, Bacolod, and look for restaurant. Salamat gin sila sa mga bulig sa aton. So this time around, i-check ta na si Red. Kaya naka-standby na sa linya para matutukan ta gin bisitahan niyang Darko di. During the raid o operation sang ARSOG.
4: ARSOG.
1: Regional
4: special.
1: Or ordinary group. Kay special gali, no?
4: Special.
1: ARSOG ako niya. ROG. Kay ang ARSOG AS gali, no? Regional Special Operations Group. Kay abi ko kun ARSOG, ROG, Regional Ordinary Group. Hindi sila special, pero special ni sila, ya. Kagakuna, gina-congratulate sila, ginapalakpakan for a job well done.
4: Yes.
1: Gina-appreciate. Gina-appreciate natin. Kaya nga, it's a life-saving operation to. Imagine ako magsigi-siging quarry mo. Number one, madalom dang suba. Mga kabataan, dakaroon nag-apulo pang ngita, lugod, gulpe, klamulog sa... Ano parawag nila? Kantilado.
4: Kantil. And the fact na damo na kalamatay na naligad ha? Pagbaha.
1: Bangot sa baha.
4: Baha sa baha. Ina, na, that same man, place. That same place.
1: Ikadua, kung okay man lang yung quarry operation, gingkwa lang tanin nila permit, tigaling ng MGB nagreklamo mismo mo.
4: Amo na dako nga pamangkot, nga wala permit.
1: Si Romar Duran, siya nga ang pinakagrabi nga tigre. Ang dako nga kuring, hindi tigre ni Lori. Ang tigre sa balay.
4: Kagwa yun sa pinakaisog na tao sa kalibutan, kung pangkoton mo sa kanotan.
1: Sino?
4: Siya. Kung nga kanogwapo nga ikaw pinakagwapo, ngiti, I sleep with my tiger, I eat with my tiger, and I laugh with my tiger. Ti subong niya birthday, Mrs. Tan, niya I will be celebrating with the tiger. Hindi ako yung isog-isog.

0: oh, everything is there.
1: There, ano? kag isa lang yung kakatingalan, isa na kasimbanan ng kaligan. Doon sila kilala kung sino mga boss ang... isa ka na ako pa lumang ko tanong. K5 Red, ano ang reaksyon sang dar? Kay ginusisa, kolondi lang, nga tutong ila sa lakyan. Ano ang ila na diskubrihan ka K5 Red?
0: Aray, dire kita. Red?
2: Eric,
1: kabusta ko siya ng
2: sulod
1: na
0: gitulad dula
1: na
0: po.
1: Wala kaya ga. Ano to kuno development, Kapitan Red?
2: Well, kakita niya dyan, Kip Eric, naglupok ka na balita sa ato.
1: Kag ikaw lang na una, saan na nakapalupok ka may darang slakyan kaya may ginamatalupang dan.
2: Kaya actually, sa ginpakita, ining litrato sa aton, apat na kadamtrak, kag isa ka bako. Pero isa dira sa damtrak, kakita niya dyan, kakita niya Eric, ginapanagiyahan sa Department of Agrarian Reform.
1: Okay.
2: Hindi pa kita kumbinsido, kasi masistikan, gintapik lang sa makita naton, ining plate number
1: wala
2: na nagbulantag sa aton nga si red plate kag nakabutang gid sa inalom nga government ining plate number kay KPL Chan kay K5 Eric kag before kita magproceed sa aton sinigadar do ti nakagwa na ni kunong pito wala nga nagkaladakpan kay K5 Chan kay K5 Eric ko, eh.
1: Ha
0: nakagwa na
1: ti nakapyan sa guri kay available mo
0: ano deka isa-isa hunta na nami na ha
1: una hunta lang ano sa batsag dar
0: dara na yan tis
1: nakatuwa na nakagwa ko tali na ka-extract na information ang
0: dasol sini magwa kwa track mo
1: ha
0: gwa ng tao track naman yung dasol sa nabla believe me amo na ni
2: gani man pero sa initial na information na nakuha na sa KTML Chan KTML Eric napatigayon ang operasyon but ginakasubo sa initial niya po na daw wala sa gihapon mapasaka ang kaso.
0: Didinggi daw. So kung hindi kipagwa to?
1: Do sigarilyo lang ba? Ay, dinumduman mong sigarilyo ang operasyon? Lang tudluan na si BIR kag polis. Ngayon, hindi. Iyan ni BIR ni. Nung subong dumasulit naman lang nga ito nga.
0: Di ko why gin pasaka ang kaso, K5 Red?
1: Patapos na na ibla din yung party sa dar niyo. Kung kasi ko yung slack yan, no?
0: Nami ni.
1: Iya ka ba nuwa ni o kung iya ka regional office?
0: Nami ni, isa-isa honda ni. Go.
2: Well, actually, kagapo nagtiguhagin kita sa dar, kaya banti sa ilag, hindi ang damtrak na KPML dyan, yung KPVRK.
1: Okay.
2: Nagati, arak niya ng sticker. Kag according sa atong sining bulang kristal.
1: May bulang kristal ka ba?
2: Bulang kristal, kag sa mga pabuluyo, dira sa palibot, nagambal gidya na inang truck belongs to Department of Agrarian Reform.
1: Di arak, gid, may sticker, may plate number nga pula. Kung malubag mo pa ni makasiling na tanga kampyon na hidgoron isla yung malubag.
0: Pansin ko na ganyan.
2: Pero dito kay Kitab Yaljan, kay Verica, nagpatag sa aton, exclusive report sa K5 News sa protokolod, si Sir Martin Cabrales.
1: Okay.
2: Ang spokesperson sa Dar Negros Occidental South. Kag dito patag niya sa aton, kay Kitab Yaljan, kay Verica, hiling na sambit nga track ang gina-award sa mga ginatawag naton nga ARBO.
1: Okay.
2: Agrarian Reform Beneficiary Organization.
1: Okay.
2: Kag during that time ko, no, inisa tuig 2016 pa ko no kay KTML.
1: Okay, man.
2: Eric,
1: very good.
2: Kag dili naman niya ang nakakuha si isang dump truck amuya ang General Malbar Agrarian Reform Cooperative isang manwas sang Pontevedra. Drake Emil, John Gimerick, daw gina-award ni Kuno sa mga beneficaryo sa mga kooperatiba, agud nga ti mapadako pag inang ila sine nga income o kumbaga pa daw ila sine
1: nga given na ya, nami na, kay nga, income generating na yausto man. Okay, the son.
2: So, Drake Emil, John Gimerick, it's second pa ni Sir Martin Cabrales.
1: Yan pabangkot sina, bisan sino lang barkila, pwede ka lang parkila sa illegal lager. Eh, di dapat tani mamangkot ka din yung nagamitong truck namon. Ti makwa, like for example lang kag K5 Red ah. May ara nga rent a car, di ba? Kung mag-rent a car, gakwa ka gani mga ID, gakwa ka
0: sang tanan,
1: driver's license, documentation, etc., etc.
2: Yes, right.
1: Ti hindi maniguro ang markila sang sining salakyan sa Arbo sang Pontevedra ang checker, kundi ang tag-iya gid sang quarry ang markilas na.
2: Yes, correct. Abong managalig kay KTML dyan, kay KTML Eric, pero galing ito, hindi masabat ni Sir Martin, kaya ang ila lang si Diriga masabat is kung nabilong.
1: Sige, the son?
2: Pero Diriga KTML dyan, pag-check

0: magkaroon sa indarke ti pinamangkot na to. Ti sir, what if kung ining na salakyan uh-huh. gamit illegally, mabawi bala sa indar, ining dump truck na ginawa.
1: Oh, correct, correct. Kaya maging part na iya sa kwan mo. Maging part na iya sa ebidensyaya mo.
2: Accessory to a crime.
1: Kanami sa pamangkot mo, Reda, it makes sense. It makes sense. Okay.
0: Kag kinanglanon bala sang arbo nga dapat i-transfer ining truck sa ilang ining pangalan kay magti magapangatubang sang civil liability ining dar kun di masaylo sa ilang ning arbo kitim eljan eh
2: criminal liability gin
1: because ginpagamit mo ang salakyan sa isa ka private na corporation a government car okay
0: so dira
1: ay amo gali na kipabiri
2: oh muna
1: seryoso no
2: dako ni
0: pero dili kay Kitim Eljan, kay Kitim Erica, hindi pagin klaro, wala sila idea kung sino ang nagrenta sini sa dump truck.
1: hindi man o gina ng Arbo Pontevedra, General Malbar?
0: Actually, sa informasyon nga nakuha natin inisyal pa man klaro pa natin, do hindi na niko nung isa kabes kay Kitim Eljan, do pila na niko nung kabeses.
2: Damo na nang agamit tayo.
0: Siguro nga best siguro kay Eljan.
1: Nadakpan.
0: Patigayon sang arsog asang operasyon kag ini sila ang nagkaladakpan
1: kay very good gidang arsog. Ang aton Dria, kung legal to yung quarry, why may business ang arsog da? Galing kay problema, ang hindi ba lang nag-upod sa operasyon MGB mismo? Mines NGO Science Bureau.
0: Ara ni sila ya. Oh, nakita gidi actually during that time nga ti asuno pagani kay Police Attorney Colonel Joe Emalo nga aton sining spokesperson iya sa PRO NIR nga ara sila during that time nga nag-operate ining arsog. Pero ari pabatian ta kay Eljan na bayad sa payag ni Marcin Cabrales ay spokesperson sa Dar Negros Occidental South yari.
1: Play.
2: Abe. Mangkuton ta. Pahambalon ta, be. Nami ning iyang akwan eh.
3: Ang mudi ka, di ba sa dito sa isyo sang
2: track
3: pala?
1: Exclusive.
3: Kay, actually,
1: tagadar.
3: Ang red plate ina sa kay ang ina nga track, ina part na sa kumbaga sa support services sa mong sa office. Sige na tagaan na mo ng mga ARPO o mga EFB organization sa mga facilities. They kay gina-award ni Dar ang ina nga na track sa G-Mark ang sirito General Malbar, again, reform cooperative. So that is why nga, ready na siya, it's because procured siya sa office, or procured siya ni Dar, inaward sa ina. So, ready na siya, pero, ang nialak, kapag sir, existing, kag-standing memorandum of agreement with Dar, kag-sa organization, nakabutang nila nga, pwede nila gamiton na siya in any ways nga profitable sa ilang organization. Kumbaga, dapat mang-income generating na siya. So, based man sa pagpamangkot ko, ang dugin-dugin kontrata na ang organization ni somebody, isang private niya na person from Isabela nga maghakot isang, ay doon ko, baras o bato, ilagin hakot.
1: Eh, dali, pause, Binoy. Pause.
2: May informasyon.
1: I-pause, Binoy. Anong ba't si ganun, Reg? Anong sa Isabela? Ano tong sa Isabela? Sila ang nagrenta?
0: Oh, no, ang muna inisyal informasyon na nakuha natin to sa ifam di Isabela ang nagkontrata sa ila dito kasi taga Pontevedra ni ang
1: So, from Isabela, nangontrata sila to sa Pontevedra para maghakot sa ila illegal quarry.
2: Sino nga taga Isabela? Ari na, may gagawa na.
1: Uy, ang arsog bala, wala pa na iakabalo.
2: Away pagali. At hindi ka mamangkot ah.
1: Wala tanda lang ang arsog bala.
2: Mayo pa si Darky kabalo ng taga Isabela.
1: Ang taga arsog bala, wala pa niya kabalo. Wala pa niya kabalo ang taga arsog.
2: Ka-cute, no?
1: Wala pa sila kabalo. Ha? That's why siling ni Romar, sing, tawag lang bala na silang regional ordinary group. Okay, hindi natin siya. Gaw! Uy, ang batsoy blamit, log kami utok.
2: Oh, ara na nagwa na first time nagwa ning Isabela sin nami ni Guro Red kadtuon man ning arsog sinong nagarkilang taga Isabela. Sigaron
1: na makadto ta kay di sila magambal ang arsog.
2: Ay hindi.
1: Ah, Malong. si Malong.
2: Why, man?
1: Si Mama, hindi maambal si Mamalong ya. Be, si Mamalong ya idol ko niya.
2: Ano ambal ni Mamalong abi?
1: Ara kay Carla. Tambal ni Mamalong.
2: Uy, kok balong?
1: Kay Carla, ara.
2: Ara?
1: Is ma-report tali si Carla. Galiway dito chimpo. Sabat ni Mamalong, wala pa na file ang kaso, kaya wala pa katag certification si MGB. Tibisitahan naman niya si MGB. Ganan daw si Garillo daw. Dumduman mong si Garillo.
2: Isa lang mambal ko diyo.
1: Mambal si BISA Police. Kung huwag pang BIR katag certification.
2: Isa lang mambal ko diyo. Mapikol ball na lang ko.
1: Ha?
2: Mapikol ball na lang ko.
1: Red mo pikol ball to. Red mo dito Jimpo. Boss pa do. Tagahan to ni Jimpo. Liwat with Carla para namin presentation ta. Bisita yes, ibing MGB Cup yes, para mabalanta ko na numayo.
0: Bad. Yes, bugan, lao na. Dito naman kita pa doon.
1: Sige ka pa.
0: Nakapagawa na sa gapatagi na yun. Ini nga, darak, kagati, hindi na nag-uusap.
2: Kagamos ang earth.
0: Documentary, agad na patpat.
1: Believe ko sa mga, Red, subong lang ko na believe sa mga entrada sa imong mga line of questioning. Do kapitan ka naging dyan sa Stephen Lea joke.
2: Tiwai na,
1: wala. Thank you, kina.
2: Hold your pile until 2028, Red.
1: Oo. Guwanta, gamay.
0: Okay, so mga sinarato, sinigabalik na naman dulong sa programa ng Foreigners Tablosa. Dulong siya sa Power Trio, DTX 500 Mighty Sick and D3 Bio, DTX Beauty Soap, DTX Coffee Mix. Kapag si Patron T5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Ren Salgado. Para sa kapiyon ng balita, Serviso Publiko Magalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Preparado na tani si Carla. Actually, kagabi pa na yung nag-update si K5 Carla sa aton. Mm-hmm. Galing kiba na tachempo. Mm-hmm. K5 Eric, basikon feel sa mga tao, bilangan ang munuhan nga lang nila magsabat.
2: Ay, huugid ah.
1: Pwede ka mo kasabat. Kaya nga, after all, why man kami na di, ang ato lang niya is, we want to know the truth. Hindi tayo gusto nga ginatabunan na ng iban. I-expose na ganing ordinaryo na ngawat lang itlog sa...
2: Itlogan?
1: Ah, hindi, itlog la kay Wainog Pamaho, bata niya. I-RR. Buasa, welcome ka mo, desserts, no? Pwede ka mo pakigangot kay Chief Fred, kay Ma'am Carla, kay SM Broads, pwede ka mo, or sa Amo ni Kipay Berik. Gusto nyo magpa-interview, please, feel free to call us. Kay pamatian naman nyo sa'yo. Balance yun natin pa naman. Why not a tiyempo? Ha? Siling nila, minanong mo pakalubong ginamong sa Kalokalo, guwagid. Another day,
2: another FDLP.
1: Ako naman si K5 Elgin Castaño.
2: Eric Tinerefing.
1: Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
4: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. lubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig. Ga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa,
20: Boy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Now, isa-isaon ta ang mga bagay-bagay para sa atong lawas nga maging healthy. Hindi kamo magkalipat ha, DTX 500 kita, adlaw-adlaw, Dante Mighty C. Ining alkaline nga vitamin C, of course. Ang D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Ready na ang aton mga partners. Ari diri si Brad Paul, Sir Jean Paul Hineroso kag si Brad Kevin, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga.
21: Mayong aga si mo engineer, imo kalo daw kiwi sa camera.
1: Ara na.
21: Sining aga engineer, istoryahan naton ang trivia about sa aton panit. Mga bagay-bagay nga interesting sa aton nga panit.
1: Uh-huh.
21: Probably white ni may baluan, so gamay lang ang reminder. Paano to maalagaan ini kay balok engineer mayuya ang gani ang panit abi that is the most visible.
1: Mhm.
21: Oh, sa imong palibot. So kung lumaw ay ang panit mo, dala na law ay mansura mo.
22: And the most or the often taken for granted.
21: Na, ang panit. Kag your skin is your barrier from the outside world. Paano maalagaan ina? Paano ma-maintain ang mga youthful skin using DTX 500? Ina, ito maging topiko, engineer. Good morning, okay. Sir Kevin. Good morning, Sir Boy.
1: Sir Kevin.
22: Good morning, mga engineer. Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Boy. Nawag sa mga suki na ito, ngatig palamati. Isil North, Isil South, Isil FWs, kung mga solid listeners naton na nakatutok sa aton programa, no? Kasi syempre, mga K5 solid supporters naton. Pero syempre, kabay pa nga naka-DTX 500 na sila engineer, no? Mm-hmm. Naka-Mighty C Alkaline Vitamin C, naka-D3 Bio Kaglinika Spore Biotics para may protection sila adlaw-adlaw. Sir Boy?
23: Good morning, engineer. Good morning man, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, Tangas Clorabs, and KSR supporters, mayong aga.
1: Mayong aga man.
23: Kabay na nasa Mayo.
21: Inano naman?
23: Kabay pa kampiyon ang lawas kung naka-DTX 500, no? Yung DTX 500, ang muniga pa hubin sa silula, kung hubin ang silula, hubin ang tsura. Ang paaman, kapanubo sa ginatawag nga blood sugar, kay may ampalaya extract, which is really good for diabetes and also against for hypertension. Kasi siyempre kung taas ang blood sugar, most likely hypertensive ka na. So, ang technique na, mag-DTX 500. I-boost ang immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C, amunay ang gapabakod sa mga soldado sa imulawas para makabato kontra sa mga micro-invaders sa atong lawas, mga viruses and bacteria, para makareact na yun ang imo immune system. Mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, for excellent eye health, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold, may vitamin C, vitamin E, bilberry extracts, that makes your eyes healthier, no? Or maintains your eyes 20/20 vision. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga eye care eye drops, rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes from a stressful day. And of course, kung tatlangkaso o busipon kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, no? Istoryanta about ang Panit. Skin. Sige, Bentol.
21: Sige, engineer, according sa Amon Tubla, may ara to sa amon sa US EAD
1: unhan sa gay
21: di EAD sa America gid jay American Academic of Academy of Dermatology.
1: Okay
21: so association sa mga dermatologist, ang kada inch square inch ang panit man general do isa ka kablagko mo ni tuwa.
1: Okay square inch
21: oo may ara ini sang 19 million skin cells.
1: 19 million. But yun
21: ang
1: overall, grabe, gidya ka mamagli.
21: Trillionis yung ato.
1: Trillionis.
21: Imagine mo ha, sa kada daw kuko, kadako nga porsyon sa skin mo, 19 million skin cells.
1: Tagalog ka na yun na skin ha?
21: Oo. And then, 650 ka sweat glands.
1: Mm-hmm.
21: Oh, sweat glands. But silingon, amuni ang nag-produce
1: ang balhas.
21: Balhas, no, pa. 20
23: or more arteries ang makita na. Mm-hmm. Na blood vessels, I mean, blood vessels. Kag 1,000 ka nerve cells. Ang grabe, no? Grabe, lawas, engineer. Nan, ano pa? Inisya ang the largest organ sa bilog mo nga body. Kiti covered ka tanan sang skin mo.
0: Skin.
23: Covered. Ang imo lang mataguro ang wala na butangan sang skin.
0: Nadumduman ko ang rumpel, oh. Still skin.
23: Oh. Now, ano pa? Inisya ang aton nga protection.
0: Uh-huh.
23: That's why ang mga delikado ang may mga paso kadamo-damo because compromise ang ilang lawas kumpara sa batok sa mga kagaw kahit makasulod na. Mm-hmm. So muni gani dapat ginalungan tang skin.
0: Mm-hmm.
23: Oh, may skin care ka dapat, engineer.
0: Okay. Now,
23: so inisya ang butsilingon sina kay barrier siya, nag-serve man siya not only as protective organ kundi being an immune system organ,
0: first line of defense.
23: Oo. Ginambal ginila daw kaangay ini kun ang paglantaw sa mga American Association of or Academy of Dermatology, ang skin niya ginakabig nila as immune system organ.
0: Correct.
23: Kiti dira ga porti ang kuan kita mo mapilas ka lang gamay dayon hubag dayon inflame. Kiti grabe ang concentration sang kuanda sang immune cells.
0: Kag the largest organ ina sa lawas.
23: Natural. Large pa na sa ginapabugal mo nga large. Oo. Now, ano pa? Jiner?
0: Oo.
23: Kag ang ginapabugal mo nga large is also covered by skin.
0: Correct.
23: Oo, may skin man. Ginautod lang sobra nga skin. Now, ano pa? Ini man siya ang makamobilize ang imo nga white blood cells.
0: Mm-hmm.
23: Oo. Grabe ang mobilization dira sang imong white blood cells, kag especially, grabe ang trigger sa allergens na. Nga kinanglan mo na ilagaan, amo ni siya ang nagasalo sa mga allergens.
0: Correct.
23: Kakaon ka bla? Ang way man natandog ang imong skin. May tayo na irasan ka kay?
0: Oo.
23: Pero kung kaon ka bla?
0: Oo.
23: Kaon ka to siyang allergy, kabi nga ginakaon mo, pagkaon mo.
0: Namula-mula dahil siya?
23: Ang imuya pa, ang imu kamot, ang mga skin mo yung palang habal.
0: Oo, palang atul pa.
23: Man. So, dira ang grabe nga outbreak sang allergen. Sa
0: okay.
23: Sa allergy. So, dapat kinalagaan ti engineer. Imagine nun sa kadamuon niya, 9 million skin cells sa isalang ka square inch. Amo na kalapad ang kinanglanon mo, ti skin pa lang na.
0: Ti magmotor ko, hindi na ko gali magkuhan, mag-overexpose sa kuhan, sa adlaw.
23: Ang balong ko sa iniligan niya, Sir Boy, skinship. Skinship. Oo. About lang sa mga skin. Oo. Touching. Oo. Ano pa, engineer? Amo na nga sensitive kita sa touch. Kay may ara, damo-damo nga, nerve cells, engineer, ang aton nga, human skin. Ano pa ni? Kung lang tawon mo, this is an antithesis of vasodilation. Ang mechanics ang vasodilation naton, whenever makabatsyag kainit,
0: okay?
23: Your blood vessels expand.
0: Okay.
23: Sa internal.
0: Uh-huh.
23: Okay? Kung makabatsyag katugnaw, your blood vessels constrict.
0: Okay.
23: Ang vasodilation. Ang sa skin niya nga vasodilation is antithesis nga man. Kuntog now, okay? Kuntog now, makuan saya, makonstrict, suli saya. Kung init, ma-expand siya. Suli siya kay parang magaan niyo to sang circulation ng imong skin para hindi ka mayo, ma-cool down niya. Though kuan blood or radiator effect.
0: Uh-huh.
23: Oh. Now, ano pa? So, ini engineer kadamo, ang skin lang man inino. Pero ang design sa ginuperti. So may ara kita sang ang imo tani nga pamaagi engineer hindi lang kita mo ga bakal ta permi sang DTX Beauty Soap para magnami guyata.
0: Okay.
23: Ga pamutang tan sa kun ano nga mga cream, okay?
2: Ang tawag sila Sir JP, topical antioxidant.
23: No!
0: Okay.
2: Galing ang problem, no? Ang problem sa topical antioxidant Sir JP engineer. Ang
23: surface
2: topical. Lang. Kung diin mo lang siya gina-apply, dira lang na siya ma-epekto.
0: Okay.
23: Amo na da.
2: Unlike sa mga antioxidant nga taken orally, ang iya effect ya is tissue
23: inside
2: complex,
23: out.
2: No? Oh. Tissue complex kaga syempre cellular level. So halin sa sulod nga gamat amat pagwa.
23: Kita mo na nga balpermi ni Doc dere Sir Kevin, permit ang lugbalik sila gapahubin ang DTX 500 because ang antioxidant effect garadjet pa kanto sa gwa from inside out.
21: That's why nga ga ang wrinkles mo ga kadula na kung ga DTX 500 ka. Oo.
0: Mm-hmm.
21: Kita mo hindi na balanon ni engineer yang 50 ka na? Hindi na balanon niya. 52 ka lang yan, hindi na balanon. Okay.
0: May tatlo ka layers ang aton nga skin. Ha? Ang first layer ko okay, ang outside.
21: Oo. Ang dermis, epidermis.
0: Oo.
21: Oh, sige. Anyway, engineer, amo ni hindi ko maglawig na oras kay karon nang chak-chak to lang para kay Sir Boy. Hindi pa ko magpadali-dali gid, no? Kay sa karon ko kadasig si mo.
3: Toka fast and concise naman.
21: Oo, okay na. So,
0: basta na intindihan na.
21: Dapat alagaan ta ang aton niya skin.
0: Okay.
22: Naka-ABC so bong Sir JP. Accurate. Kabalo na brief kag concise.
3: Correct na. Correct na Sir Kevin. Kabalo na ko nga dali ang lecture kay ang nyabi ara ko sa kamot yo.
21: Sige. So, alagaan ang aton nga skin. Amo nagliboy Tagalog na ang mga ga-skin sa lesa skin.
22: Skinless longganisa.
0: Ang ano na yung skinny?
21: Skinny.
0: Skinny.
21: Ano paborito man paborito. Anyway, alagaan ang aton nga skin para nga permita mag healthy and nami ta good looking ta. Mag DTX 500 gag mighty si every day.
0: Okay, okay. Salamat Sir JP, sang concise kag klaro ng mga pagpayag. Okay, hindi na kita padugay pa. Dire mga komentar ni Sir Kevin or proceed na ta sa talk ni Doc with sa ining atong topiko sang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio.
3: Thank you, engineer, no, sa talk ni Doc. Subong to naanta kung paano. Anong palang parts ng brain ta that basically repairs our body? Uy, ano lang parts ng damo part ng brain ta, no? Na may frontal lobe, may medulla obligata, damo. Pero ano kid bala ang parts ng brain ta that repairs the body?
22: Anong ga-signal, no?
3: Anong ga-signal? And introduced na, no? So subong adlaw, tunanta kung paano pala makabulig ang D3 Bio sa ginatawag mong hypothalamus. Oy, hindi hypothalamus, ha? Hypothalamus. Hypothalamus is your master. What you call this?
0: Sa brain yun, sa brain.
3: This is the part of the brain that basically take cares of everything.
22: So kaya sa topic ni Sir Boy, no? Ang hypothalamus, amuning ga signal or draga katabo nga area sang brain ang pag signal sang repair. Pero sang ano Sir Boy, gamay lang at trivia no sa mga suki nato. Pero ang feelings kuno nato no, like feeling lang pagigugma. Pagigugma. Actually ang responsible sina kuno is your hypothalamus.
0: Uy, no? Okay.
3: Sa nabalaan ko.
22: Oh, di ba? Masami tagi na ba I love you with all my heart. Pero kung science says ko no, I love you with all my hypothalamus.
3: Correct.
0: Correct, with no? All my mind.
3: Okay. Hindi ang usually your hypothalamus also helps you with your emotional part of it. That's why ang heart ya, kasi syempre mo nang ginatang sa Valentine's mo na. Your heart is just pumping state.
0: So misconnotation ina.
22: Kaga mo nakisa kung masakitan ka kuno nga may gakabatsyagan kada nga kirot si mo heart. It's because your hypothalamus ang nagsignal si mo nga heart nga mag-sudden pump.
3: Oo. Na, mo nang rasonda no. So, subong adlaw ton anto gid nato. Ano pagid bala besides sa ngambal ni Sir Kevin no? Ang ubras ng hypothalamus. Ano pagid bala ang ubras ng hypothalamus? Your hypothalamus again takes care of your healing process. And of course when it comes to healing, hindi ta manigar ang sleeping. Uy, ngambal ni Sir Boy, so na ang pineal gland. Ang pineal gland is the amo nang
22: mga ano gid Sir Boy no?
3: Amo nang ga control sa sleeping. Pero ano bala ang connection ni hypothalamus sa pineal gland? Nga bala mas taas si hypothalamus sa imo pineal gland when it comes to sleeping, no? And of course, ang hypothalamus regarding sa repair sa lawas, may labot nga ginapatulog ka para ma-repair mo ang imo lawas, amo man ni siya ang signal sa pag-release ang growth hormones. Remember, your growth hormones, ha? Hindi lang na ipangpataas. Your growth hormones are also used to repair the body. It also helps in signals for tissue regeneration during resting or during sleep or during the time nga active ka pa po, hinay lang na. Ha? Pagkala na makatulog kagid. Ano pagid? Ang ginatawag nga...
0: Regulate body temperature.
23: sa pagitna. Ang naming pagitna niya, ang hypothalamus is also the one that regulates your immune system.
0: Okay.
23: So this is the master controller. When it comes sa pag-repair, sa pag sang imulawas alin sa masakit or kalanan mo lang body repair kay tawag sa gani hectic ang imo day nag gym ka pas kay Sir Kevin kay Sir JP nag jog ka and everything, all of those kinds of exercises needs to be compensated by body repair, no? So of course ang gana ang part sa brain mo nga ga signal sina is your hypothalamus. Ano ba lang role ni Dietrich Bayo when it comes to your hypothalamus or your master, anong term kanina suna sa hypothalamus, ang CPU gin sa brain,
0: Central Processing Unit,
23: ang medium chain fatty acids nga makuha mo sa Dietrich Bayo does not only provides antimicrobial protection to your brain, it also provides your brain ketones, no? Particularly in a klase nga ketone, amo ni nga tawag nga beta hydroxybutyrate, BHB, no? Ang tawag ta beta hydroxybutyrate, ini nga BHB nga ini is really important. Kay ini nga BHB ini amo ni siya ang ga help release sa ginatawag nga brain derived neurotrophic factor or BDNF. Ang BDNF ini amo ni, ha? Amo ni siya ang kumbaga ga-signal gid sa pag-repair sa brain mo. This is the reason why your brain is plastic. O hindi ya plastic nga Tupperware, ha? Uh-huh. Hindi ya plastic nga kumbaga nga ginaputsan sa ginabakal mo. Plasticity in science, lalo na sa health, describes on how your brain has the ability to repair itself during the time of sleep. So, ginag-istoryahan ta, no? So, ano ang bala ang connection ni hypothalamus kay pineal gland? Si hypothalamus, amuni ang may tawag ng may switch.
0: Mga, kwan?
23: Matulog na ta.
0: Okay.
23: Si pineal gland, kay nasugo na ni hypothalamus, will basically release melatonin, your sleeping hormones. Gaginhimo niya halin sa imo serotonin.
0: Mm-hmm.
23: So, meaning to say, ang imo mata, ha? Ang mga imo mata connected ni sa imo hypothalamus. Once may makita pa ni siyang nga light, hindi pa ni siya mag-release sang signal o hindi pa ni pagpatyon ang switch para makatulog.
22: Kumbaga
23: ka.
22: Kumbaga daw circuit breaker.
23: Daw circuit breaker. Once ka ni magdulom na, ha? Balo kaya engineer kung dulom ka butlak kaya. Pero once ka dulom na, ang ginatawa, ang ginasignal na ni hypothalamus si pineal gland, oy,
0: release ka na melatonin.
23: Sir pineal gland, release ka na that melatonin and this melatonin will travel to your to your blood, will go every part of your body with relaxes not only your brain but the whole body para makatulog ka.
0: Kung ang partner mo bi hindi ya gusto nga patyon ang suga bi.
22: Hindi jo ikaw mabudlayan tulog.
0: Ay
22: syempre kung hindi ka anad magtulog nga
0: may suga,
22: gasiga ang suga or may pailaw ka nga gamay, may dim light ka, so mabudlayan ka na magtulog. So imo brain i-condition man. But generally speaking, Sir Boy, engineer, no, ang hypothalamus naton, gamay lang man siya. Pero crucial nga region sang part sang aton nga brain nga ang iyagi dyan main function is to control the homeostasis of our body. Magambal ta homeostasis, this is the state of balance sa sulod sang aton lawas. Ginabalance niya aton temperature, aton nga gutom, aton appetite, ang aton nga pagkauhaw, aton tulog, aton stress, aton nga emotional responses, even aton blood pressure kag mga hormonal kag energy balances and metabolism engineer ginakontrol inatanan sang hypothalamus. Pero ano bala ang importance sang MCTs, engineer, sa hypothalamus? Ang MCTs nga ginamin ko, medium chain triglycerides, nga ara sa Dietrich Bayo. So research say, nga ang medium chain triglycerides, no, are converted sang aton nga liver into ketones. Kag ang aton hypothalamus is very sensitive into signal pathway sa pag-acquire sang energy. That's the glucose signal and the ketone signal. And ang nami di, kaya ang glucose signal medyo trabaho, so engineer, para sa brain. while ang ketone hindi niya nakinanglan pag i-demand. Kusa gaabot sa ila sa hypothalamus ang energy nga gina-require niya.
23: Ang sa ano ko sa salon ko ginambal ni Sir Kevin ha. Ang gitawag ni nga ketones nga ini. Ketones kag ang glucose there are energy sources in general, correct?
0: Correct, correct. Oh.
23: But both need oxygen to be formed into energy. Ang ratio da mas damo kuno energy ma-form sang ketones kung iparisa sa oxygen kumpara sa energy nga ma-produce sang glucose nga ginpari sa oxygen. Ara ipan may oxygen.
0: Okay.
23: Meaning to say, mas damo ka energy nga makuha kung ketones ang source of energy sang imo brain, lalo na sang imo neuron. This is really important. Hindi niya but silingon nga gatulog ka, you don't need energy. Science and research shows that during sleep, because this is the only part of the time of your body to repair itself, it consumes still a lot of energy. And kung nagainom ka dito, bio, may ara ka na sa ginatawag nga source of energy. Much better.
22: Steady source.
23: Steady source. Compared sa glucose. That's why, kanami gidgili, mag-inom D3 bio before you sleep para not only to protect your body or your brain from microbes, no, from harmful microorganisms, but also to provide your brain the energy it needs, no, especially your hypothalamus nga is inaambal nila kuno ang neuron sa imo hypothalamus kun voracious kuno ang brain regarding sa energy. Ko dalok kuno sa ang hypothalamus nga neurons are more voracious. That's why you need D3 bio para nami ang imo tulog, so, nami ang pag-repair, nami ang imo master
22: So Sir Boy, kung nami ang energy supply sang imong hypothalamus, it means nami ang imong homeostasis, no?
0: Ang
22: nami
0: balance,
22: ang balance sa sulod sang imong lawas, no? Kay ga-function sang maayo ang imong hypothalamus para ma-regulate imong temperature, imong blood pressure, correct, no? So ang gipang-mention ko to gina nga mga function sang hypothalamus amo na siyang homeostasis ng mga procedure na ginahimo sa hypothalamus. So kung nami ang function sa imo hypothalamus, it follows, no? Nga domino effect lang na siya. Kaya nga may ara kasang ginahatag nga battery or energy supply sa imo hypothalamus to perform ang iya nga trabaho sa sulod sang aton nga lawas, which is to maintain our homeostasis.
23: So, kita, correct, kita, correct, no? Oh. Very important gid ang hypothalamus sa aton brain. Very important man mag-inom D3 bio to support your hypothalamus. So kung gustong nami imo tissue regeneration. Ha? Tissue regeneration, mapa skin, mapa brain, mapa eyes. Kung gusto mo nami ang ang production sang imo growth hormones, not only nga gusto ko magtaas but also those hormones are used to for body repair. Kung gusto mo yun ang reaction sang imo immune system kay kondisyon man ang imo hypothalamus ay mag D3 bio ka. So ang D3 bio hindi lang kontrat lang kaso ubos ipon kagilanat, kampyon man when it comes to your brain health and taking care of your tawag natin your hypothalamus. So mag D3 bio every day.
0: Salamat Sir Boy kag amo nang kinanglanon ta hindi kita magkalipat sining D3 bio. Para nga na makuan gid ya ma supplyan gid sang energy ang aton nga brain kay ang aton nga brain amo ang nagasugo sang tanan-tanan nga mga functions.
23: Correct.
0: Sa nagkalain-lain nga lawas.
23: That's why magsuksok ano blang magmotol ka ano gid balagi na protektahan ang imo gid ya ulo.
0: Correct.
23: Ina helmetan. Ang helmet ha? Why ginaputang sa ulo ha, hindi sa siko ang utok,
0: correct,
23: wala
0: correct
23: sa siko. Nakita ko iban ang helmet ay di sa siko.
0: Sige.
23: Wala sa brain, no. So kung gusto mo kampyon ang imo brain health, kampyon ang ginatawag na support mo sa immune system, mag D3 bio.
0: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Kinanglan taman proteksyon na ng aton nga panit. Kita mo Sir Boy, ang panit ni Sir Kevin, no. Kahamis,
23: Korean.
0: Do Koreano siya?
22: Korean barbecue.
23: Korean.
0: Amo ni kinanglan ta, dapat magpaligo ta permi adlaw-adlaw para healthy ang aton nga skin, Sir Boy, Sir Kevin. Na magpaligo kita gamit ang abon na DTX Beauty Soap.
22: Yes, DTX Beauty Soap in general, mayara sa mga naturally selected no, or ginpili gid nga mga ingredients nga makabulig sa aton panit. Mayara ini sang papaya fruit extract nga rich in papain nga good for your skin, nagapaputi kag nagapahamis ang imo panit no, ginakakas ang mga dead skin cells. Kag syempre may antimicrobial property ini halin sa guava leaf extract nga may guaya haverin kag mayara man sang comadin no, nga ara sa madre de cacao extract. Kag syempre ang hindi matawaran nga antimicrobial property sang virgin coconut oil nga inatanan makuha naton nga proteksyon sa DTX Beauty Soap para layo sa skin diseases kag hamis nga kutis mag DTX Beauty Soap.
0: Partneran tayo ni yung speaking blood sa body odor labi na ginang ilok tanga balalhason. Ang balhas hindi na yung problema. Ang problema kung may bakterya nga aradra sa imo balhas nga tiara eh, ang baho dayon. Nagagawa, Sir Boy?
23: It's because no, mo nang bacteria mo nag-ferment mo, lalo na sa mga dark parts ng imo body.
0: Nang hindi maaarawan?
23: Ang imo mga ilok, ang mga igutan. That's why, kung gusto mo niya, nga, hindi lang ginpahidan mo lang deodorant ang imo ilok. Kung gusto mo niya ginkakas gidya mismo ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok, mag-Clinica DioFresh. Ang Clinica DioFresh, again, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa underarm body odor. Amo manigapon nga VCO nga gabulig, gamat, amat, puti ang imo ilok kay rich in vitamin E ini kagapanami ni sang skin sang imo ilok. No, so kung gusto mo 48 hours of freshness coming from a natural deodorant, mag-Clinica DioFresh ka na.
0: Okay, hindi lang na yung ilok, kundi mga pigment kita kadaga. Namin yung Sir Boy, kaya nga, ang atong blas social life, upod tabi ang atong misis, atong kabataan, nagapangapi, or mga barkada, kinanglanta mga pinga high quality nga kape, ang DTX Coffee Mix. Correct. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa sa boy.
23: What is the best way to answer oxidative stress in the morning? Because ang nang pinakataas ng level sa oxidative stress is basically fighting it with a cup of coffee. So ano din ka pa, no? Mag-DTX Coffee Mix ka, may DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, agin putang sa kape para makabato sa ginatawa, pagpapanubo sa oxidative stress early pa lang sa morning, so you feel young aga pa lang. May chia seeds rich in fiber, fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So if you want a kape nga ga-detox mo aga pa, mag DTX Coffee Mix. Ga-kape ka na, ga-detox ka pa. Chuhon ta na ni engineer kung okay, gusto mo niya. Ha? Ano ginyan ng bungkit-urot nga detox ha? Sa isa ka kape. Tandaan ang alan sini ha, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergotionin coming from the Gano mushroom, no? Amo niyang paboritong mushroom sa Japan because it is considered as the herb of immortality kay amo niyang pinakadugay magtinil sa aton lawas as an antioxidant. Second, first gini siya, no? Ang kadua, vitamin E. Anong walang relevance ni? What is the importance kung dugay ang antioxidant katina sa lawas? Meaning to say, it is a hard worker. It is able to revive other antioxidant like vitamin C para mausa sa lawas. Coming from a coffee, this is pretty impressive. Kumbaga, no? Kay ang ergotionin, ginparisan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, dili sa aton local market, ginputang man sa kape, para makagatag si imo sang ultimate protection against oxidative stress. Para ni Kaisin, oh, para sa mga bisyuhan.
0: Mga bisyuhan.
23: Para sa mga palapula, para sa mga cellphone, pwede nga tubang, kag stress pwede. Okay. Is din yun ang kape nyo, kag pwede nyo niya maanli kay Stevia ang sweetener sini. And if you simply want to look young, may ara ka goal nga, gusto ko mapabata ko by drinking coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
0: Pero may isa pa kita ka kape, ha? Nga kape, kung gusto mo, abe, maging healthy ang imong gut, Sir Boy, Sir Kevin, may ari tayo pre-bio coffee. Sir Kevin, anong may ara sa pre-bio coffee nga ang gut natin magiging healthy, Sir Kevin?
22: Well, syempre, sir, engineer, ang ara sa prebio coffee na ton, puno ini sa probiotics, nga ginupdan sa prebiotics nga good for your gut, no? Kaya kung nami aton nga gut, kag nami ang population sang aton nga probiotics aton gut. Nami man ang production sa mga happy hormones nato no nga nagapa-stable sang aton nga mood kag nagapa-bulig sa aton sa pag-manage sang stress. So kung naga-DTI naga-prebio coffee ka no, ang imo nga layo ka sa stress engineer, mm-hmm. kag nami gid imo nga mood tawhay mo paminsaron kung naka-prebio coffee ka. Pero kung ang pag-istoryan engineer probiotics lang, dapat naka Clinicas 4 Biotics ka. Kaya ang Clinicas 4 Biotics, hindi basta-basta nga probiotic food supplement, kundi gin fortified nga probiotic food supplement. No, anong kinalain niya sini sa iban nga probiotics? Ang iya probiotics, no, masarang mabuhi sa init nga temperatura. Mm-hmm. Ilabi na gid sa Pilipinas, no? Nga ginbutang mo lang sa imo nga medicine cabinet, grabing init. So mostly ang imo da nga probiotics mapatay kung hindi siya pareho sa Clinicas 4 Biotics. Kaya ang probiotics nga ra sa Clinicas 4 Biotics engineer are spore-based probiotics, no? So makasigurado kita nga mapuslan sang aton lawas ang probiotics nga ginatumar naton. Kaya mapuslan lang gid sang lawas naton ang probiotics engineer kung buhi ini nga makalabot sa aton bituka. So imagine ang aton nga chan, no, is also acidic. So kadamaan sa probiotics gakapatay sa chan pa lang naton, no?
0: Bangod sang acid.
22: Unlike ya sa probiotics nga sa Clinicas 4 Biotics, sarang ini mabuhi sa or makalabay sa asidosang aton nga chan kag makalabot gid mismo sa aton bituka. Kag ito magatag sang health benefits ka ngay sang protection against diarrhea, constipation or mayara ka problema sa ano ni sa nutrient absorption kag syempre no or even colorectal cancer engineer gina-prevent ina sang Clinicas 4 Biotics kag ang problema mo sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
0: Okay no, so kanami gid no ining kompleto naton nga mga suplemento, kinanglan gid naton i-consider adlaw-adlaw nga gamiton naton. Pero kung si Manoy Abi or si aton mga bro bla nga medyo maedad-edad na, medyo hindi nami ang ilang support sa kay Mrs., kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Ha? Ang extend food supplement for men, may ara siya nga maka, kag klavuas ka, nga sexual vitality, kag ginambals ni nami ni saya sa paghatag energy mismo sa kay Manoy. Kag nami iya ang blood flow, sir boy. Mm-hmm. The moment nga ang blood flow ara kag mayo ang sirkulasyon sa imong lawas, dira nimo ma-appreciate ining aton extend food supplement for men kay nami ang performance.
23: Remember, your blood is the your logistic and transport expert.
0: Correct.
23: It basically transport and delivers and removes everything your body wants to be delivered and removed. Meaning to say, tanan nga minerales, vitamina, tanan nga mga antioxidant nga ina ginadala na sang imo dugo, no? And tanan nga mga basura man sang imo lawas ginahimos man sang dugo para mapagwa sa lawas. That's why importante gid nga nami imo blood flow mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon man imo blood flow, pwede man manual ah.
0: Aha.
23: Anong manual. Nga mapanami sa blood flow, magpamasahe. Ah, magpamasahe okay. Kadlaw-adlaw, ha, using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Ah, kinami niyang DTX liniment oil, kampyon ang hagod nga ginaatag sa imo mga tired muscles, mga kasukasuan mo da, manginhangin da, matamat kwa.
0: Ang aroma nami man?
23: Na kampyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini. So kung medyo galingin ulo mo, kung magabiyahi ka, mm-hmm. or medyo tense ka, simut-simutan mo lang ni ang ginatawag nga DTX liniment oil, gaamat-amat ka, relax. Remember, kung ginamassage ka, ganami aman ang imo blood flow. Lisensya lang kay misis. Ah.
0: Correct. Ang ating koy blaser boy, nga doga tig-a, nga doga sakit.
23: At iba siya dahil blood na
0: iya. Punasan lang sinang aton nga liniment.
23: Alin si imo tingkoy, engineer, asa si imo shoulder ba lang?
0: Oo.
23: Naaday sa baga mo.
0: Oo.
23: Magluton mo na amo na. Doon na tulugan. Kung kagambal pa lang ko sana. DTX liniment oil ang sana oil ng bayan. No? So, hindi gin maglipat. No? We are in our midweek. Wednesday subong, kanilang kampiyon gapon ng lawas, mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado kung tatlang kaso, ubusip on kagilanat, kag wala ka problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning and God bless. Sir Kevin?
0: Sir Kevin, imo mga parting words, sabi?
22: Yes, ang tanan niya produkto sa Klinika de Alternativo available sa mga pili nga butika sa inyong lugar kag sa pinakalapit nga branch sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang nga impormasyon kag sa address ng amon nga clinic, magbisita lamang sa amon nga Facebook page, no? Kag syempre, adlaw-adlaw gid mag DTX 500 para hubi ng selula, hubi ng itsura. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya. Kag syempre, ang D3 Bio protection mo, batok sa anuman nga sa isang impeksyon, mapamikrobyo man na, viruses, or fungi and parasites, no? Kayang-kaya natapnaon sa D3 Bio para dasig ka mag-ayo, engineer. Kag syempre, ang ginpabaskog nga probiotic food supplement, ang Clinica Sporebiotic. So ako si Kevin Bigay, nagambas sa inyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
0: Isa naman yung kaadlaw nga fulfilled ang grupo. Ha? Nakatag sing maayo nga informasyon para sa atong tagpalamati. So sa mga tagpalamati naton, tutok lang adlaw-adlaw sa atong nga programa informasyon sa ikayong lawas. In behalf ng Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, salamat kag atong Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, atong Station Manager Sir Rhodes Palma, kag atong mga technical partners sa sining programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ato naman siya, ang iya nga kamot, ginakumpas-kumpas siya, kagdaw kasag.
2: Ay, babay, inan siya.
1: Ang ginakulbaan ko ba, si balumadagdag siya, kag matuhog sa mga gamot-gamot sa mangrove.
2: Ay, magamusin na. Hindi, naging nagurumawli ang utok ni Nuria.
1: Amo ganin ang ginapaligban ko. Kung paano siya mag-ayo.

0: Yusuf Castro?
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang mga nagagawa sa TV, radyo, kag sa social media?
1: Natural, pabor sa aton kay may talent fee sila mo. May
0: good.
1: Iban lang nagapost kontra sa aton kay te, mga BBS na sila.
0: Ay, ano gani ang BBS?
1: Buang-buang supporters.
0: Agoy! Ay, hindi tana sila madalaw.
1: Ay, hindi gid man eh, kay total mga ano sila ya. Loyalista na sila ya ni Duforte.
0: Agoy pagit! O ti anong dapat natong ngaymuon sa ila?
1: Eh, papayaan ta nalang kagpanilagan, Mr. President. Ah, total wala man sa Japon mahimo. Asta, malansa sa kumod.
0: Ay, kung sa bagay, ako man Japon ang masunod.
1: Eh, oo man. Ang importante nga kalukar tang tanan tungod si Mumalita.
0: Amugani nga kada fresh konta. Preparahan tingin permi Malita. Agud maayo ang yuhom-yuhom sang ma-interview sa aton.
1: Ano man ang permiga katabo?
0: Ako ang gobyerno diri sa aton nasyon. Tanan sila dapat magyaob sa akon.
1: Hala, do ka demonyo kagali magkadlaw, Mr. President ba?
0: Ara ka naman, Yusuf Castro.
1: Ang importante, Subong, na dapat ang imo speech para si Musoma mong dapat mong autopagon.
0: Ara na naman. Bayid ang sumasuma ngayon na. Ang dapat niya pinsaron kung paano siya magkakwarta. Hindi kay kung paano kuya magsuma.
1: Makakwarta ka man da tapos suma.
0: Ah, tapos pa ya. Gusto ko yung ara niyang kwarta bago magtira.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: 讲喇叭。
1: 啊，那么多多的搞。
0: 我那个呀，不然我们给学会了。
1: 不然我们那个呢，来来来来。
0: 我来嘛呐 ，excited 啷个呀？
1: 这个 excited 呀，我那个对。哇哈哈哈
0: 哈！嘘。
1: Kati plano pa na gani, oh. Last 9 pa man ang klase, ta? Last 7 pa lang gani, oh.
0: Pero dapat makauna, tatuya pa mahaw, bala?
1: Wow!
0: At dapat, kitang makauna to, kay may makita pa ta nga baskog-baskog sa classroom, ta?
1: Ano mo si Bungkulong kag si Bungkoy kag si Kulatoy, ah?
0: Wala na sila sinabi sa ato niya. Baskog ka na iyas ang sila, ya?
1: Ate, sige. Abay, skwilahan na tayo.
0: Wala pa man ko ka paligo?
1: Wala na ligo-ligo, ah. Skwila na lang direct tayo. Si Mamburak dahil gani, do wala man na siya ka paligo.
0: Paano mo na yan ang balman?
1: Kasi itsura ya balaw. Do wala kajagagi pang ilang mos. Gagang buhok ya? Gakinayag lang. Dola ka agi usay.
0: Grabe ka manimo ya. Diyan laba ya?
1: Ama maginang matood. Pero, hindi kailan manugid kay Mamburak tayo ha?
0: Nga man?
1: Kasi kung hindi tabala katilaw sang pamawa ni Mamburak day.
0: Amugid eh. Amugid man ng matabo kung isugid ta ka.
1: Anad na eh? Didaganan na lang ta?
0: Hmm?
1: Grupo sulod sa ko?
0: Hmm?
1: Sira sa jay, no?
0: Wah! Wah! Kalumpa ko na.

0: Hello, Pastor.
1: Oy, ikaw galing bro. Ari ka man din sa plaza.
2: Ari na digade, siya pa?
0: Oy. sa tuod lang bala, Pastor. Kanami, gid-permis ang gina-istorya nyo ni Bungkulong, no?
1: Ano ho? Gusto mo mag-intrasabon nga topiko?
0: Haya ba?
2: Pinta sa Pastora! Para maluwas man siya!
0: Ay, Bungkulong, unahanin ko galingon mo luwas bago nga akon, Bungkulong.
2: Ha? Luwas na, Kuya Nong!
0: Paano ka naluwas man, Bungkulong man?
2: Mangkutabla si Pastoro!
0: Eh, to na, Pastor?
1: Matuod, ida, adak, purong.
0: Ati, sige. Patin ako na sa inyong istorya.
1: Amo na ang maayo, dapat sa Domingo, kato ka sa amon simbahan. Para mabuhin-buhinan ang sala mo.
0: Ayan ba?
2: Oo! Oh, upot ka, bro! Tempre-tempre sa amon, maluwas ka bang!
0: Ayan ba?
1: Ti ano, anak ka, bro? Magkanto ikaw sa Domingo sa simbahan?
0: Basi magkanto ko sa Domingo, amo nang ikalaglag ko, Pastor.
1: Nga man nga ikalaglag, buhaw.
0: Kay basi, kung magkanto ko sa inyo sa Domingo, kagbayaan kong trabaho ko sa barangay, una pa ko ilaglag ni Kapitan Hugakom.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika di Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkakas. pagkaon, kaglibre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Chongko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM.
3: Daddy, sadya subong dibatihay sa Kongreso?
4: Dibatihay sa ano, may San Jupiter?
3: Kung bala, madayon ginang eleksyon.
4: Tidi ng mas damo ang masugot nga madayon o kun ang mga hindi.
3: Ah, parihas lang man, Dad. Oo. Daw gusto man nila nga madayon. Pero daw hindi man.
4: ano abi ang rason nga hindi nila pagdayonon?
3: Natural, Dad. Magastuhan naman ang mga sutap ng congressman, eh. Kung hindi nila pagdayonan ng eleksyon, kundi tipid sila, eh.
4: Amuna ya ang mga tabal-tabal ng mga congressman. Nagaduso gid sang bill nga ipospon. Ha, kay hindi sila gusto madayon. Agod nga biyay plano naman sila guro nga kawato ng budget.
3: Daw amo ginagurong plano nila, Dad.
4: Oo, kabalo ka gasto lang na yung iya ka kumilik kung madayon, eh. Pero ti kung hindi madayon, basi pwede lang na nilaligom-ligom mo ng budget. Amo na nga dapat gid madayon ang eleksyon para kita naman dirang mabulos pamuder sa barangay hall.
3: Ako naara ka na, Dad, eh. Tanan nga binipisyo. Dapat may aragi, kuya, eh.
4: Natural. Natural tanan nga binipisyo yatag ko si Moha. Mga AX.
3: Yes.
4: Tupad.
3: Nan.
4: Mga BBM Scholar.
3: Nan.
4: Mga iban pala, mga purpose. Walang gutom, patay gutom talan yatag ko si
3: Moha. Tanan nga hatag nga ayuda sa gobyerno. Dapat madala kita yadan.
4: Dapat amugin ng himuon ta. Pakabalang ta. Importante paldo. Kumod-kumod na nayang pumuluyo. Pero kung bakla na'y nabuto, mapabakal man na sila gyapon sa politiko.
3: Sadya-sadya, eh, no?

0: natutod ako.
1: Una, una lang to kung nakadali ka. Kay ako ya, maligo ko ya, naya.
0: Amo na ganang malakad na ta? Kaya maligo man ko?
1: Oo ah. Dasig kaya nga daan maligo. May limit ka lang yang lima kakabo. Pero abi mo, ang kadasing mo, hinay ko lang na ya.
0: Baga naman.
1: Kay ako makapaligo na kuya sa tatlo lang kakabo. Fresh na ko na ya.
0: Sus! Amo lang na?
1: Nga man. Hindi ka magsiling ah. Pasobraan mo pagid ang sugen.
0: Sobra pagid ang ako niya.
1: Ka nga naman.
0: Ako ya? Kay go na ya sa ako ng duwa kakabo.
1: Ara naman ta. Ako gani. Isa lang kakabo. Fresh na kuya.
0: Eh, gali ka? Pero dali lang ha?
1: Naman?
0: Makuha na siyang kutsarita.
1: Anon mo ako?
0: Butangan ko tubig ang kutsarita, tapos baligo ko. Tapos, naku na dayon. Isa ka kutsarita? Ayos, naku na niya.
1: Sadya, sadya, no?

0: Angelina, ano naman na na-earn? Hindi ka pa yung magkanto sa Sunday school ta? Makanto eh! Kapangita lang ko sa mahapin-hapin nanay sa tiyan ko.
1: Nga, ano ng tiyan mo aw?
0: Ano pa kundi nagutom eh?
1: At di may pagkaon man to sa Sunday school ta?
0: Karon pa to yung sugtong ka nanay. Hindi ko na yung kagwanta yan.
1: Hala! Bilakit na kauras haw.
0: Pila lang gani kauras, pero hindi ko na yakagwanta. Basi mapatay ko niya sa gutom.
1: Langga! Ate, basi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
0: Ate, ma-absent ng kwanay eh. Importante sa kunya, subo nga makakaon ko.
1: Sa Sunday school ya, sigurado tayo nga may pagkaon.
0: Sigurado gani, pero basi igo pala magatagay sa pagkaon ya. Patay na ko isang gutom.
1: Di ko naman patay ka. Taugon ta na lang dahil nga patay gutom eh. Okay lang si mo nga tao kung taka nga patay gutom.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyang mga istorya sa drama-komedya ng ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:08 na sang aga.
0: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
4: Isa naman ka edisyon sang bombahana yang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo. Diri ginahatagan sang tigo ka mga isyu nga nagaapekto sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag maiginhalinan, mga diskusyon nga dapat ninyo mabatian.

Bueno mga bian, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo, tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombahan ay sa Norte. Mga balita nga dapat ninyo tutukan, mga balita nga dapat ninyo may balaan, mga balita diri sa Norte nga bahin sang Negros. Balita diri nga nagaluntad sa Primero Distrito, Segundo Distrito, sang aton probinsya, sa probinsya sang Negros Occidental, diri sa Negros Island Region. Mayong aga, mayong buntag kaninyong tanan mga igsuon o kahigraan. Kumusta ka mo? Subong adlawe, best na kita daw, kadasig kagkasanog idlamang. Or awe, best Miyerkules na kita. September 2, 2026. Ano kadali, mga kuya man? Daw kadasig lang mga kaki-5 sa mga inadlaw. Oh, ma-Miyerkules na kita. Dugay-dugay, another week na naman. Mayad-ayad na nga ka sa inyo tanan, mayong buntag ka ninyong tanan, mga igsuon o kaigaan, sa mga nagapaminaw na dira sa mga nabukid nga bahin sang Segundo Distrito, Primero Distrito, welcome na naman sa aton nga pagpangalagad sa Bombahan na sa Norte. Ako inyo kubos nga alagad, ang tingog sang imol kag kubos. This is Kakifay Bomba Marilo. Mayong agagid sa inyo tanan-tanan, kabay pa nga yaragig kamo sa mayong pangkahimtang samtang nga nagatan-aw kag nagapamati kamo dira sa aton. Nagapamati na kamo sa legal, lehitimo nga radio station diri sa northern part of Negros. Ang amon frequency is 89.7 MHz sa FM o kon sa frequency modulation kita mga KK5. Isa na naman kay edisyon nga kita magapasimpalad. Isa na naman kay edisyon nga kita magasipad-sipad sang mga balita nga dapat mebroan sang aton nga mga utod kag mga kabyanan diri iya sa northern part of Negros. Sana siling tana, ako inyo kubos kalagad. This is KK5 Bomba Marilo. Madamo kita sang pagaulo istoryahan mga KK5. Gani plastar kag tutok kamudra kay igadulong naton sa inyo ang mga labing labas kag mga mainit-init nga mga pagbabalita mga KK5. Subong iyang aga tilawan tabi karon be basi kon makakontak kita dira sa makakontak kita dira karon mga KK5. Sa aton man nga mga standby reporters dira sa may kasama football league mga KK5, mga ginapatigayon karon under the leadership of Congressman Thirdy Marañon or kasama football cup mga KK5. Kuwaon ta tilawan tabi karon ining kasama cup mga KK5 ni Congressman Thirdy Marañon.

Sige, sara siling tanang mga ka-K5. Today is September 2, 2026. Sa ato na nga mga pangulong dinalan. Sa ato nga mga headlines. Sagay si Tigin Pabaskog ang pagkontrol sa RSSI remote controlled vehicle ginosar. Dako ini nga bulig man sa aton nga mga mangunguma, at least may ginagamit kita nga makig-away sining red stripe soap scale insect nga naghalit gid sa sektor sang agrikultura mga ka-K5. Amo ining rason nga nagpurugait, nagwiit, nagpiait, nagsinggit nga pigaw gid. Pigaw gid ang produksyon sang kalamay subong nga mga tinion mga ka-K5 sining 2026 tungod sining pagpanghalit, pagpameste sa bilog nga isla sang kalamay ining red stripe soft scale insect nga nagikan pa digto sa nasyon sang Ehipto. Dugang man nga mga balita mga ka-K5, 61 anyos nga lalaki na palgang patay sa sulod sa iyang panimalay sa dakbayan sa Escalante. Uy, ano ayan ining rason? A natural death ayhan or may krimen nga natabo? May mga foul play ayhan nga natabo? Or natural death ining 61 anyos kalalaki nga napalgang patay sa sulod sa iyang panimalay dira sa may dakbayan sang Escalante. Aton man karon himay-himayon mga ka-K5 ang pagkapatay ni Jondel Bayarcal Medina dira sa may kagresidente sang Barangay Lalong Calatrava Negros Occidental gin panginwala kaginsiling sang katapo or hubon sang New People's Army nga wala sila sang may kahilabtanan sa pagpatay sini. Basahon naton sa ngalan kamaturan, sa ngalan sang pagpangalagad, i-plastar taman karon mga ka-K5, ang press release nga ginpagwa sang New People's Army matapos nga sila naghambal nga indi sila or wala sila sang kangtanan or kahilabtanan sa pagpatay kay Jondel Bayarcal mga ka-K5. Tilawan taman karon nga makwa si ka-K5 Siena Suelo regarding sa sining nagapadayon karon mga ka-K5. Sining nagapadayon karon mga ka-K5 nga kasama football cup. Ini ang invitational football tournament mga ka-K5 dira sa may syudad sang Sagay. Tilawan ta karon si ka-K5 Siena kon makontakta siya mga ka-K5.

0: Sige, mga kakifay. Kwaon ta man yo, samtang nagapreparar ang aton yung mga reporters. Kwaon ta ning mainit-init nga balita, mga kakifay. Siningin pagwa mismo, kagin pahayag mismo sang aton nga DILG Secretary, John Vic Rimulya, mga kakifay. Man, sang tinalikdan nga sinimana, sang tinalikdan nga mga inadlaw, mga kakifay, may BFP or Bureau of Fire Protection personnel or mga bombero or firemen nga mga personnel, mga kakifayb, nga nagkaladakpan tungod sa ginaligar 500,000 recruitment slot scam, mga kakifayb. Actually, ini nga istorya, madugay tanani nga nabatian nga mga hinuring-huring, nga sang una, suno sa mga aligasyon nga nabatian naton before ikaw magsulod sa Bureau of Fire Protection, hindi tanan, ha, ginaklaro ta, not all, pero may mga ara gid. May mga ara gid, mga ka-K5. May mga ara gid, mga ka-K5, nga nabatian kita nga mga hinuring-huring, kag mga aligasyon, may kang tanan sining bago ikaw makasulod as fireman, as fire officer, kinanglan mo anay magpreparar sang 500,000 kag ginakabig ini nga recruitment slot, mga ka-K5. Ibayad ka hatag ka 500,000. May ara ka ni sa una batian ko 300,000. Para lang makasulod ikaw sa Bureau of Fire Protection. Mansang una, handom ko na mo, handom ko ginsang una nga mag-fire officer man mo. O, isa sa mga second option ko kung wala ko sa media, sa Bureau of Fire ko. Pero may mga hinuring-huring kag mga aligasyon sang una nga mabatian nga kinanglan mo magpreparar sang dako nga kantidad nga kwarta agod nga makasulod ka. Di ini, mga ka-K5, may gin-aristo or nadakpan nga tauhan or personnel sang Bureau of Fire Protection, BFP Region 3. Region 3. Tungod, mga ka-K5, tungod, mga ka-K5, sining ginaligar nga recruitment, mga ka-K5, nga ma-bas or mahatag ka sang tungas milyon. Ang Region 3, mga ka-K5, amo ining Aurora, probinsya sang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, kag Zambales. Now, may mga pila ka mga aligasyon kag inigani na dakpan gid. Gin dakop, gin aristo ang isa ka personnel sang Bureau of Fire Protection or BFP Region 3 tungod sa ginaligar nga pagbaligya sang recruitment slot, mga ka-K5, sa mga aplikante nga gusto mangin Fire Officer 1. Ginhimo ang entrapment operation sa pagtingob puwersa sang Bureau of Fire Protection Region 3 kag Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o Corp, PNPCIDG Regional Field Unit 3. Suno kay BFP Officer in Charge, Superintendent Wilberto Rico Niel Quantiu, nag-ugat ang operasyon, nagsugod ang operasyon tungod sa may nagtimbre ng mga aplikante nga kuno ginahatagan, ginapangayuan sila sang tunga sa milyon kabaylo sang bulig nga pasudlon nga mangin Fire Officer 1, mga ka-K5. Gamit ang isa ka dummy Facebook account, nagachat ining suspect sa aplikante nga nagasiling maya hatagan backer kami or backer ako para mas mapos, mga ka-K5, ang pagpasulod ya sa Bureau of Fire Protection. Ginaristo ang suspect matapos nga nagtransaksyonanay, samtang nakarecover naman ang mga otoridad sang mga ebidensya may kang tanan sa sining investigasyon. Gin padalman, mga ka-K5, ining opisyal sang BP nga wala sang sinuman siling pa sang opisyal sang Bureau of Fire Protection, wala sang sinuman ang otorisado nga magbaligya, magreserba o maggarantiya sang recruitment slot. Ginabisuhan ang mga aplikante nga mag-aagi lamang sa opisyal nga proseso kag i-report ang bisan ano nga pagpangayo sang kwarta o kon appointment o kon preferential treatment. Now mga ka-K5 daw, ano katuod ini? Kay bisan kita sang una nakabati na kita nga daan sining mga hinuring-huring kag aligasyon nga mapreparar ikaw sang dako nga kwarta agud nga makasulod ikaw sa Bureau of Fire Protection. Bisan gani kamo nga familiar sining nga isyo, may ara na kamo nga knowledge. Ari mga ka-K5, agud nga mas klaro sa aton tanan, yari ang interview kay Honorable Juanito Victor Rimulya o kon Secretary John Beck Rimulya, ang aton DILG Secretary. May kang tanan sining mga ka-K5, may kang tanan sining BFP slot recruitment. Are ang pahayag sa media ni Secretary John Beck Rimulya.
1: Sir, itong dun ako sa slot for sale scheme, gaano nakatagal ito na may mga ganitong activities?
2: We've been 20 years.
1: 20 years.
0: Ha? Ah, 20 years na gali! Suno sa aton source, suno sa kay reliable source, DILG Secretary John Beck Rimulya, 20 years na nagakatabo ining recruitment slot scam. Padayon.
1: Nabilang nyo na, or meron na kayong data, ilang BFP personnel ang nakapasok sa BFP dahil sa pagbili ng slot?
2: Very good question. Wala na kasi nga amin eh. Lahat sila senior officers na. Diba? Pero may ibang nag-confide sa akin na gano'ng nangyari. And that's almost impossible to prove. However, what we cannot prove in the past, we can prove in the present. Kaya ito, what we want to do is put a stop finally sa recruitment scam na ginagawa nila. Sa kayo nakakarinig, nag-a-apply ng trabaho, magbabayad ng 800,000. Anong gagawin ng aplikante niyan? Pag basta maging payaman na, di magnanakaw din yan.
0: Correct.
2: We have to build the...
0: Hambal ni Secretary John Beck Rimulya, kon may mga aplikante nga nagbayad sang dako nga kantidad, like for example, ining 500,000, pag abot niya sining nga siya na ang magpungko bilang Fire Officer 1, anong imuon niya? Mangawat! Mangurap! Agud mabawi ang kantidad nga iyagin tanay, agud nga makasulod sa Fire Officer 1. Ini actually madugay na nga huring-huring. Subong lang gid galing nakakuha sang ebidensya nga may gindakop ang PNP CIDG Region 3 kag BFP Region 3 nga may isa ka personal babayi pa nga nadakpan mga ka-K5 sa entrapment operation tungod nga nagapamaligya sang slot. Suno naman kay Secretary John Beck Rimulya, ining madugay na nga nagakatabo, ha? Madugay na nga nagakatabo mga ka-K5. Madugay na nga nagakatabo 20 years ago pa nga may ara sang recruitment slot scam. Tiya mo ning silingta itugyan ta na lang sa aton nga mga tagpalamati. Kaluoy gali mga ka-K5 sang kaluoy gali mga ka-K5 sang aton nga mga kauturan nga naga proseso sang husto sang insakto nga proseso mag-apply. Kaluoy gali mga ka-K5 sang ibanta nga mga utod nga nag-apply sang insakto gid lang nga proseso, ti iban gali maagi lang man gali sa binay ranay tagtunga sa milyon. Ti hindi ini magwa nga istorya, hindi tanan masilingta. Hindi tanan, may ara man da iya nga nag-apply guro, madamo gurong nag-apply sa insakto nga proseso. Pero may ara gid nga nagbayad. Even ang aton nga mga empleyado, da kabalo na ang mga nagapang-impliyo sa mga fire officer naton, kabalo mo na iban. Ngang iban na sila kagalingon, kung nagbayad sila, ti guilty sila eh. Pero ti kung hindi sila guilty, nag-agi siya sa proseso, ti hindi sila yung ego. Why kita nagasiling nga tanan? Kundi, may ara lamang. Kag ti ako nagapati nga mas damo ang nag-agi sa legal kag sa husto nga proseso, mga ka-K5. O madamo ang nag-agi sa husto. Kung may ara gid man, pipilala ni ka mga tawo, kiti, no kadako niya sang kwarta nga i-preparar mo, tungas milyon. Pero kung ikaw yung fire officer, nga nag-agi ka sa sininga sistema, pigaw ka eh. Lagulo ka eh. Dinaya ang imo klase nga pagpangimpliyo, nagbayad kaya tagtungas milyon, 300,000, 200,000, 500,000 para makasulod sa Bureau of Fire Protection. Actually, dugay na ni naton nga mga inuring-uring. Dugay na ni naton nga mga inuring-uring, mga ka-K5. Dugay na ni nga mga inuring-uring nga nagakabatian naton. Ti subong, may ara na sang ebidensya kag nagadakpan mismo sang aton nga PNP CIDG, mga ka-K5. Kalaway, no? Kalaway, mga ka-K5 nga may mga kapariyo sini nga nagakaladakpan. Tingo unta, mga ka-K5, sa ilo kita dire. Sa ilo kita, mga ka-K5, sa update karon sa ginapatigayon nga kasama football cup tournament, invitational football, mga ka-K5, nga ginapatigayon karon dira sa may sudad sang Sagay, ti magsiling kita kasama amo ining Cadiz, Sagay kag Manapla. Mga ka-K5, ano ang latest update from the field, from the football field with ka-K5 Siena Sueno? Kwaon na ton, mga ka-K5, ang pinaka-latest nga update, mga ka-K5, with ka-K5 Siena Sueno. Ano ang mga team nga mga babakod? Kag anong mga posibleng team nga mga dagdag na? Anong mag-proceed naman sa next level? Kag astasan o ining kasama football cup? May kampiyon nga balita with ka-K5 Siena Sueno.
3: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shen, good morning.
4: Ngayong ka-K5 Bomba, no, nangyari kita subong sa Sagay National High School. Amo na ni siya ang third day sa aton kasama cup 2026. Mm. So sa subong, nag-competition sanay ang grupo sang FIFA Cadiz City kag Bacolod United Football Club. Mm. So sa karon ang score sang FIFA Cadiz is 0 pa lang kag ang sa Bacolod United Football Club amo ang 1 na. Mm. So ang ining event nagsugod sang Agosto 31 kag magalawig sa Setyembre 6. So duwa ni siya ang event ng ka-K5 Bomba, no, ng Sagay National High School kag Saramar Football Field. Sa ang amo ni nga event gipatigayon ni sa bulig ni Congressman Terdy Marañon kag sa bulig man sa aton Sagay City Mayor nga si Bebo Cueva, dala na ang mga city officials naton. Mm. Ang ini nga event ang mayara sa duha ka kategorya ka K5 Bomba, no, ang mayara nga men's open kag 18 under. And then ang mas nami di ka K5 Bomba kay mayara nga nag-intra nga mga uniform personnel kusa din nalakip diri ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Air Force kag ang Philippine Army. So sa karon nagaano pasubong nagakompetisyon eh pada na, ang mga players halin sa FIFA kag sa Bacolod.
0: Hmm. K5 Shen, oo. In your own observation, ano ang team ka daw? Grabe, gijabla, grabe ang birada nila sampang sa football. Ano nga mga, ang nag-excel dira nga mga team?
4: So, base sa observation, dihalin sa August 30, sang Monday, siguro ang mga grupo nga nagkapahingisan, gid nga do mabaskugan ang ara sa kategorya sa men's open. Mm. Laban siguro ang mga uniform personnel, kasi syempre, naka-training na sila, tapos mabakod, gid yung ila pagampang.
0: Mm-hmm. Sa kuan naman niya sa 18 under na naman niya?
4: Ang 18 under ng siguro, kay since ang Bacolod ang naka-score ng 2, siguro makalagas-lagas manguro ang Cadiz City. Kay subong grabe manangila nga ano bomba ka-K5 bomba mo ng ano nang itawag ni ang ilang nga competition ay.
0: Oo, ti grabe man nila tingwa. si ka-K5 Jake way nag-upload practice si pa bulada. Silingko si ka K5J, wala man daga pro practice si Pasipa Bula. Come again, K5J, Shen.
4: So, mo lang to mga latest updates dire sa Sagay National High School, no? Mm-hmm. So, wala na siya.
0: Sige, thank you kid K5 Shen sa imo extra.
4: Okay. Para sa bumbahanay sa Norte, ni si K5 Shen na swelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report.
0: Amo tong Amon Little, small but terrible nga news writer and reporter diri sa may siyudad sa sa Northern Negros. Salamat K5 Shen, no? At sunod sa observation dito from the field, from the football field, mga ka-K5, ang mga team nga nag-excel, sining may kang tanan sa Kasama Football Club or Football Cup, mga ka-K5, I mean, this is Invitational Football Tournament, sang 18 under and open, mga ka-K5. Di may ara kita nagpasakop ng mga men in uniform, mga ka-K5. Sige, bago kita magpadayon sa next naton nga balita, tamyawon tanay sang happy birthday ang isa naton kaabyan, isa naton kaamigo, naga-celebrate sang iyang birthday subong. Oh, happy happy birthday sa mga naga-celebrate sang ilang mga kaadlawan subong adlaw. Happy happy birthday kay Migo ta Luciano Olvido. Oh, happy birthday. Happy birthday na da. Ah, sige, beh.

0: Okay, Bantol, plautog mo daw, ah. Grabe ang pamati na subong Bantol, may agad. Ah. Grabe nga nga, no? Bantol. Bantol, may agad. Isi mo Bantol, ah.
1: Sa'yo ang ilumin, sa'yo ang pulutan, happy, happy, happy.
0: Wauntang report, mga ka-K5, with ka-K5 Jomari Sonido, please stand by. Dira sa may syudad sang Escalante, may nasapuan dira, mga ka-K5, nga... May nasapuan dira nga senior citizen nga patay mga ka-K5 sa iyang apuloyan. Sikiro na to ang balita from ka-K5 Jomari Sonido. Kung bala, ano ni, natural death? May foul play? May krimen bala nga natabo? O kung ini masiling naton nga natural death lamang mga ka-K5? Sige, kwaon ta si ka-K5 Jom. K5 Jom, please stand by dira. No? Ano ang natabo sining 61 anyos nga nasapuan dira nga napatay sa may Banwa syudad sang Escalante or Dakbanwa sang Escalante. May report with ka K5 Jomari Sonido.
2: K5 News FM live report.
0: K5 Jom, ang agada. K5 Jom, uy, nadula si ka K5 Jom. Ado naga balikan ta report with ka K5 Jomari Sonido kay nadula siya. K5 Jom? Yes, K5 Jom?

0: Web John, please stand by. Dira sa imong area. Ining 61 anyos nga senior citizen nga nasapuan na lang nga patay siya puluyan dira sa may siyudad sang Escalante. Sige, please stand by lang na K5 Jom Resonido sa iluan tayo. Si K5 Ariel Apas, basi nag-travel pa. Si K5 Jom Sonido sa iluan, tas K5 Ariel Apas, may kang tanan sining Sagay City, ginpabaskog ang pag-control sa RSSI Remote Controlled Vehicle Ginosar. At dako ining mabulig mga K5. Sining vehicle nga gingamit mga K5 para sa pagtapna sang RSSI. Kwaunta ang balita with ka K5 Ariel Apas kun bala pila na ka mga hektarya ang na pakigawayan ang RSSI dira sa may syudad sang Sagay. K5 Ariel, ibalita mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel?
2: Yes, K5 abumbagin pabaskog sa Sagay City Government ang pagdumala sa Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Pagi sa pesticide spraying demonstration sa sugarcane farm sa Barangay Rizal, Siyudad sa Sagay. Din pangunahan ni Mayor Leo Rafael Dibukiba upon ang pila ka city officials kag sangguni ang panglungsod members. Ang demonstration gamit ang Rover R100 insecticide kung sa daing kagabay bumba kining daw remote control nga kining machine. Kaya nag-upod man ang personnel sa Sugar Regulatory Administration o kung SRA sa atubidad bilang kabahin sa panayon nga tikang sa pag-control sa RSSI kaga pag-protektar sa mga tubo kaga pahubian sa mga mangunguma kagabay bumba. Sa subong kagabay bumba, wala pagkita sa nga detalye sa kabungkusan kung mapila na ka ektarya sang tubo nga natapna na ang kining ginatawag nga RSSI kagabay bumba.
0: Te K5 Ariel, suno dira sa information ni mo, mga pila ka hektarya nga apektado sa Kuan Bulubanta, mga pila ka hektarya nga apektado sa RSSI da sa Sagay, lapad-lapad man.
2: Yes, kagabay bumba, so far pasukra 1,000 hektar na kagabay bumba sa itong ginaaligat kong kabahin itong kining mga katubuhan nga napiktuhan sa RSSI kagabay bumba.
0: Grabe, K5 Ariel, ang kalabanan ginangapiktadong sa mga nabukid, nakalabay tato kadumdum. Oo. Ito ang kadumdum kato itong nag-team building tabla sa may dinto ganito atong itong Babiera.
2: Yes, sa may barangay Babiera kagabay bumba.
0: Nakagit ato K5 Ariel, puwerte nga igo itong kwan. Puwerteng igo to sa RSSI digto nga area ayon tapos diri ka sa Migo tabla nga kapitan nga sa barangay Malubon bla. Grabe man ang igo.
2: Oh.
0: Grabe man ang igo sang RSSI.
2: Correct kay bomba. So muna kag kay bomba paningkamutan na to karon nga gabay pa may interview na to si Mayor Leo Rafael Dibukiba o kon si SP member Ezekiel Marañon kag si SP member Perfecto Marañon kag si SP Chirwin si kung kalabot ni inay kung aduna na bay kining na kakanatap na ba ang RSSI sa pipila ka mga tubuhan kakibay po ba sila ipatigyan nga pagka-testing kaning may aral sila mo kaning ano na drone nga spraying control para sa RSSI kaga kining machine ko remote control. Uh-oh. Nga mag-spray man sa tubuhan kakibay po ba
0: K5 Ariel, ano ang itsura sining remote controlled vehicle man ang kwan ng sa do salakyan man sa?
2: Yes, kagabay bumba daw, kwan sa kagabay bumba, mo, kwan daw, traktora na gamay kagabay bumba, kaso niya karga, container lang siya kagabay bumba.
0: Tisprayan niya na pababaw sa?
2: Oo, pababaw kang dalong kagabay bumba.
0: At least dako ni nga bulig para sa aton nga mga utod, nga mga kwan kipa bariya lang, nga mga apiktado dira sa RSSI.
2: Well, no, sa pagkabayang kagabay bumba, naghahatag man to sa nga dugang nga advice, kining si SP member si Winsey kung sa diin na nag-advise sa kong mga kanong magtapas kay Pabumba tutura na lang kung magtutun na lang kay Pabumba para matapna ang kining minatawag nga RSSI kay Pabumba.
0: Sige, dagang sige, salamat
2: kalamanan na to mga small planters kay Pabumba mo kung magpatapas para makaiwas man sa gasto hindi na lang to daw infektahan na lang kay Pabumba para direct naman po sa ginatawag nga kanini ang compost sa ilang tubuhan man kay Pabumba.
0: Sige,
2: Yes, kaki pa bumbak kag ini nga report ano kada sa may kidad sa sagay kag ini nga balita gid adunay sa DTX pa barit extend full supplement for
0: medical
2: sa pagina. Wait, mo bumba.
0: Ah, batian mo to ang pag-report ni ang aton nga small battery ball nga news writer kag ti grabe kuan ang ano multitasking news writer na reporter pa kay Pabriel, batian mo to.
2: Yes, kaki pa bumba, kampiyon kaki pa bumba, muna kaki pa bumba daw na kuan man tanga kailangan na pagiging nga mag-kuan pagita kay Pastong galito nga reporter to, Pastong git.
0: Oh, kampiyon to ba? Small battery ball to si Kaki 5 ba si Naswilo? Batian mo to mag-report?
2: Oo, amo na ginatawag Kaki 5 Bumba nga hindi kayo mag-kumpiyansa ng dako kaya ang gamay, amo na makapuling si dako.
0: Oh, kita mo si David ga si Gulayat kaya na puling to ni David.
2: Oo. Oh. Kamu na. Amo na kaki pa bumba. Ya bala na bumba ini nga balita ginadulong sa DTX pa banit extend full supplement for men DTX ko pa pa na ka detox ka pa. Para sa bumbahan ay sa norte ini si kaki pa ari labas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: So mga mga pipila ka update mga kaki pa regarding sa pagtapna digto sang RSSI sa may syudad sang Sagay mga kaki pa. Oh, te. Importante subong matapna tananing RSSI mga kaki 5 ba? Pabayaan ta lang to anay ang mga isyu. Dabaw kanamo damo subong sang isyu mga kaki 5 na naman di nga nagtuhawo. Sa may Eskalante may ginapasa na naman di sa aton nga mga balita nga maligasyon pero ini subject for verification and confirmation pa. May mga barangay man nga ginareklamo ay dunat do. How true ining ginareklamo nga may ara man day ang mga pamilya man sang mga barangay officials. Sige lang, pinakadlaw pa kadtuan tala sa aton nga reporter mga ka-K5. No, pakadtuan tala sa aton nga reporter, pilakadlaw sining ginareklamo kag mga ginaaligar na may ara man dira sang irregularidad sining BBM scholarship mga ka-K5. K5 Jom, please stand by dira kay kwaon ta na ka. Please stand by kay gamiton, gamito.

0: Oras ba kay K5 alas 10:45 na sang aga. Oras siya dulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasili kag alkaline vitamin C, kag ang dapat ninyo kapihon mga kay K5. Ang kape nga kampyon mga kay K5. Ang kape nga kampyon mga kay K5. Daw drugs nang resisay kung imatap ng iban nga syudad ga mabalik lang yapon. Oh. Sige. Paunta na lang si ka K5 Ruel Pineda. Pero hindi gid ma contact si ka K5 Jom. Oh, gadula-dula sa. Basik kon may mga kwa naman. May mga bybust bala. May mga bybust na naman nga ginuptan si ka K5 Jom. Naman siya niya nga danang bybust king. Sige. Kauntan lang ato nga Chief of Reporter. Chief of Reporters mga ka K5 from the News Center. With ka K5 Ruel Pineda sa report mga ka K5. Kauntas ka K5 Ruel Pineda, may kang tanan sining balita sa sisintay uno anyos nga lalaki nga nasapuan sa siyudad sang Escalante. May kampiyon nga balita ito nga Chief of Reporters ka K5 Ruel Pineda.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ruel.
2: Yes, K5 Babamba. Good morning sa imuno. Kagamo man sa aton siring mga pinalangga yang taga-panarati. Direkta kita, diriya sa aton siring News Center. Matapos nga nabato na itong ininga isa ka report. Noong may nasapuan nga isa iya kabangkay sa isa ka senior citizen. Actually, for follow-up ini ni K5 Jomaris Unido, ongoing na siya dito sa area. Agod doon si Sound, siguro ba si Bala may kabudlayan man niya sinunga signal. K5 Chester.
0: Aha.
2: Meantime, no, ato na naining pag-alaloon sa inyo para at least may update ang aton siring mga listener kati kabalo naman kita mabaskog man ang aton siring na signal kag kadamo man sa nagapamati si mga programa sa may area iya sa nga Escalante. Now, ang report kag K5 Chester, kag K5 Bomba, mga takna alas 5:30 sa nga kapuranon kahapon nga adlaw, no, 5:30 PM sa tong September 1 sa may bahin dira sa Purok Paradise, Barangay Alimango, siyudad iya sa Escalante. Nakita ining ginasiling nga bangkay ni Alias Sendo, no? Kilala inisyal na si Alias Sendo, 61 years old, isa ka lalaki, laborer, butsing ganon, posible manguma o kontrabahador sa lugar kag residente naman sang amuman nga duog o kon barangay. Base iya sa report kag inisyal nga pagpangusisa sa nga aton siring nga kapulisan dira sa may syudad sang Escalante, nabaton nila ining report mga takna alas 7 pasado na manog alas 8 na sang kagabihon, siguro ti pangod man sang kalayon sang lugar. Later na na-dispatch sang aton nga mga barangay official ang ila siring nga mga tinawagod nga i-report ining insidente nga pagkasapuh sa bangkay ni Alias Sendo. So dito ginusisa ini ginpadulungan, no, sa aton siring nga kapulisan nga konserin nagpupuchag diri nang iya siring nga bata samtang nagapakaon ini sang nga iya sining nga hinuptan o kuninigtan nga mga manok inog bulang kakay Pai Chester sa puloy-an sang iya siring nga biktima. Dito gintawag niya ang iya sining nga isa pagit kautod. Pero wala siya naka or wala siya ginsabat or wala siya sang may na receive bala iyang reply o kon pagsabat man sa bahin sang iya siring utod. Now, dito ginsulod niya ang nasambit nga balay o kon puluyan kag ginsecure niya. Dito niya na natalupang dan ang iya sining utod, no? Amuning senior citizen. Ang utod niya ining si Sendo, 61 years old, nga wala na sang kabuhi, unresponsive, unconscious kag tiyabura initially, no, na kitaan niya kag K5 Chester nga wala sang malay o kun wala sa panimuot. Then gintawag niya aton sa mga otoridad kag

0: Panginoon na wala na ini sang kabuhi. Sa initial man nga pag-usisa sa natong kapulisan kay Kay Bachester, wala sang kung ano nga indication sa foul play. So posible nga may ginabatsyag ini sa iya suring alawas basi may sakit mala kay Kay Bachester. Nga amo naman ang gintunaan sang iya siri nga kamatayon. Ti masubo lamang kay ti wala siya sang iban nga kaupod sa puluyan, wala gid sang may nakatabang siya or may nakasapo kag ulihi ra lang sa iri ang masapuan nga wala na sang kabuhi. So ang full details siri pagkakwaon kay gigada dulong naman for follow up ni kay Kay Padjo Marisunido dira na yon sa may area iya sang iskalante kay Kay Pabomba.
1: Sige, salamat kay Kay 5 Ruel Pineda, aton nga Chief of Reporters. I-follow up ta si Kay 5 John Marisonido, what is the latest update sining balita nga may nasapuan nga patay dira sa may siyudad sang Eskalante, Kay 5 Ruel. Dagang salamat.
0: Sige, so direkta diri sa aton nga news center sa may Kay 5 News FM Northern Negros para sa buong bahanay sa Norte. Opo, si KK5 Jester John Bomba Marino Veronque. Ini, si KK5 Juan Pineda para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kariyawan sa Northern Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Sige, tawagan ta si KK5 John Marisonido basi may ara na kita sa latest update. May kagtanan sining nasapuan nga patay mga KK5. Isa ka senior citizen dira sa may siyudad sang Eskalante. Taontas ka K5 John Marisonido, may kang tanan na the latest update. Latest update si ka K5 John Marisonido, may kang tanan na. Kuanto sa From the Field, with ka K5 John Marisonido, ka K5 John, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Rapapap lang K5 John, ma.
3: Yes, na, nakahingagaw gid man, ah. Pero aga kita ibumbagin, confirmar man sa ato niya ka source siya sa Eskalante PNP. Na dito lang pag-i-mention nga ang natabo, nakamatayon si niyang tigulang sa may barangay Limango ka kita ibumba nga usa ka kuad, isa ka natural death lang kag dugay naman ini nga nag-super dead sang ulcer imo niya ginagabatsag ka kita ibumba. Pero sang nagpatuka sang ilamanok ang iya nga hinablos, amo ni nga nagginbugno siya kag gintawag, o ang katingala lang nila kakipaybong nga wala na nagsabat. So ang ginhimo nila ila gintatuan, no, kasadto na alas 5:30 sa hapon kakipaybong ba, sang kagahapon ila na lang ginginkatuan kag dito na nakita nilang sitwasyon sining 61 anyos kakipay bumba nga lalaki nga nagahamyango na lang nga wala na sang kabuhi kakipay bumba kag ang gibulubanta man sang pamilya sini nga madugay-dugay na nga natabo tungod kay ang estado sang among bangkay yara na sa advanced decomposition stage kakipay bumba kag medyo sila nga tama na gidya karantso ang baho sang bangkay. Now, amo ni siya ang pilaka sa ato niya pagpakiksusi naman niya sa Eskalante PNP. O na, amo na ato na confirm nga base sa ilang initial na investigation, wala isang foul play nga nakita. Apang sa gihapon para wala man sila yung nagpangampanti kakipay bomba, aton man nga na-confirm nga mismo ang ato niya nga operatiba nag-request sa post-mortem examination para may daluan kung ano diya ang gintunaan, ano ang rason o kung kabangdanan sang kamatayon sa nahinabitan nga biktima.
1: Sige, K5 John, daghang salamat. All in all, conclusion, at least sa karon ang initial investigation, wala sang foul play, may kagtanan sining kamatayon sang 61 anyos. Kay marikta ko gilayon, K5 John, kung familiar ka sining balita dito sa may barangay Lalong Kalatraba, blah, si John Del Bayarcal nga 50 anyos, nagpagwa man sa statement ang New People's Army, K5 Jom, nga wala sila sang kailabtanan sini. Dagang salamat, dira sa report sa Eskalante, K5 Jom.
3: Yes, sa ngalan sa programa sa Bumbanay sa Norte, kag ang mga balita natin ginadalaman sa kalon sa Detex 500, may kasi ang alkalan disco vitamin C, dito ba sport Detex kag extend food supplement, Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, ako si K5 Jom Sonido para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa Norte ng Bayes Negros ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: So there you have it, ang balita, ang update with K5 Jom Marisonido, tiwala kita gina naka-establish sa early pa siya contact tungod nga medyo problematic dito ang signal sa internet, mga kaki-five, ang signal. And that is why wala kita makasunod. Pero at least, initial investigation from the city of Escalante, especially ang atong dira deputy chief of police, may agada, pure kadisno na, si Police Lieutenant Iscaro and Police Lieutenant Bayuna dira sa may Escalante, mga abyan kagmigo tana sa syudad sa Escalante from Cadiz City. Sa atong last nga report, mga kaki-five, sang tinalikdan nga Agosto 23 may ginpatay dira, nasapuan na lang mga patay ining ginkilala nga biktima nga si Jondel Bayarcal y Medina, lalaki 50 anyos, kasado kag residente sang sitio Panggias Giasan, Barangay Lalong, Calatrava, Negros Occidental. Sa inisyal nga investigasyon sang aton otoridad sadtong Agosto 23, 2026, ining biktima nga si Jondel pakadto unta sa may Barangay Bato, agod nga mag tienda kay ti market day kag maka K5, may tatlo ka unidentified nga mga lalaki nga mga armado nga nagpalapit sa iya kagin lukthang inis ang pila ka beses kag naigo ini sa nanari-sari nga party sa Yalawas. Resulta ang biktima na kaangkon sang madamo nga igo sang bala nga gintunaan naman sang iya kamatayon. Now may pila ka mga investigasyon, una nga mga balita nga ini may kantanan sa insurgency, mga kakifan. Ini una-una nga mga balita, mga kakifan, may kantanan sa insurgency. Sa karon, inaya suno sa aton nga mga otoridad. Sa patas naton nga pagpangalagad, nagpagwa man sang pahayag ang katapo sang New People's Army, ang Rosjin o Roslyn Jean Pelye Command, New People's Army Northern Negros Guerrilla, nga wala sila sang kalabot-labot, wala sila sang kangtanan, way sila sang may kahimuan sa pagpatay kay Jondel Bayarcal. Basahon ko lang ang pipila ka porsyon sa ngalan sang patas kapag paglagad kay tigin plastar taman ang balita, ang investigasyon sa aton otoridad, i-plastar taman ining pahayag press release sang Rosjin o Roslyn Jean Pili Command sang RJPC. Ya, walang kinalaman ang NPA sa pagkapatay ni Jondel Bayarcal. Ka Cecil Estrella, tagapagsalita ng Roslyn Jean Pili Command NPA Northern Negros Guerrilla Front. Ya, mariing na kinukundina ng buong revolusyonaryong puwersa ng Northern Negros kasama ang unit ng mga pulang hukbo sa ilalim ng Roslyn Jean Pelye Command NPA Northern Negros Guerrilla Front ang pagpatay kay Jondel Bayarcal, maging ang kawalang hustisya sa nasabing insidente. Inililinaw rin ng RJPC NPA na walang kinalaman ang mga NPA sa pagkapatay ni Bayarcal. Ti ara mga kaki-five ginplastar ta sinyo. Ti siling sang NPA, wala sila sang kailabtanan. Pero sa karon nagapalayon pang investigasyon sang aton nga otoridad, mga kakifan. Okay, plastar ta lang sa inyo. Nagpagwa man sang press release ang katapos ng NPA. Iti mo lang kita dress media, patas kita in the spirit and in the name of neutrality. Kung may investigasyon ang aton nga otoridad, ginatalakay taman, ginaplastar taman sa kanginan. Kung may press release ang aton nga mga pipila ka mga grupo, ginabasa taman sa inyo. Away kita sa may ginadampigan, ara kita tunga-tunga sa patas gidla mga pagpaglagan.

0: News FM.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Altana Tipo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Gai.
2: Nagapangita ka bala sa affordable ka-quality ng digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kagma damo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University,
6: K5 News FM.
7: Hindi magkalit.
8: Kaupod kay K5, Jinpo Henaroso, Iniag, 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga sukin na itong itig palamati. Welcome na kamo, programang 11 MBPS, Subong Adlaw. Pizza, dos kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan, sining tuig 2026. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makitaan kababatian live sa mong Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM. Or K5 News FM Negros Island. Amo na nga page ha? K5 News FM Negros Island. Oh, okay, dira kami naga-live Subong. Okay, para makilit anay taper. Mi i-like nyo bala, i-share, i-follow inang page nga na. Kay kana mi yakon kada live na damo bala dayon. Damo bala dayon ga tinan-aw. Ay. By the way, 114 Diaz na lang nabilin. Paskwa na naman, no? Oh, tubo na naman, edad tani. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si Jean Paul Henyete Generoso. Ang magtawag sa kong JP law ay
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Paul Gane, Paul.

0: mga insan.
1: Tinunto ito.
0: Binks Delphine, Jean Montesino Arroyo, Busjo, Mirlita Malbas, Junel Hungko. Johnny May, Ritita, Leonardo, Sevilla, Christine De La Cruz, Mercy Martisano, Junel Hungko, Alma Imbang Sangsears, mayong aga Alma, kag mga trupa tada. Manang Gemma, Christine De La Cruz, Richard Bilando Pasilan, Sandra Dizon Haro, Annabelle Santisteban, ML Balasa, Juna nga nagaduga-duga, Mercy Martisano Busjo, Jonalyn Rendez Galila, Jenima Iritita, Christine De La Cruz, Lisnat, ara na si Lisnat, Zila Vilches Escamos. Okay, ah. Bunda Kanay na ta. Bunda Kanay. Karatihay. Ma'am Nanilin Disinal Shiflet. Yang pa, mapaskwa na wala pakabot ang kalo perfume kagrilo. Ha, sad life ni sad life. Ano na lang ni? Init ko ako matag to siya perfume sa birthday niya this September. Hambala sa Nanilin, mainit ko. Ako mapadala package to. Hindi na sa magulat pa Nanilin, ako mapadala package.
1: Grabe po.
0: Hambala siya, mainit tong friendship mo, siya ko naman padala package. Ang address mo ano? Kipadalaan ko now. Ako, kalma lang ko naman pala ni Mercy Matisa, no? Mayo na lang kay ginambalan ko ni Mercy nga makalma lang. Oo, kalma na lang ko. Mayo, Mercy, thank you, ginpakalma mo ko. Dumainit na ko eh. Dumakuan ako balik bayan, box kag sudlan sa kung mga ano kay padala to. Ah, kadamo di bungbong piyaya kag ipadala to ang talan nga mga piyaya sang bungbong sang Mercy kag kun ano da. Biraan, biraan ta siya, wala man siya. Ay, ambot ah. Sige ah, mga balita nga itong pag-istoryahan subong aga. Oy, ang ugtas ko sa balay do, hindi hamak. Ah, rodang list night. Ang akon ugtas sa balay, blok amokon nga ah. Ini balang brown out nga brown out nga brown out nga brown out. Budlayan na lang si Bing Piñafil magtanog sang dagom ka makinaya kay. Brown out nga brown out nga brown out nga brown out. Na ano na ya kunuya? Pero aton hibaluon nga aga brown out gid man. Kay karon sagit na basol ang ano ni ang Negros power. Oh, basi bala we are barking at the wrong tree. Oh, ti baloon tagi karon kun ano gid ba lang rason sining blue brown out brown out nga kasabad na gid ya.
1: Grabe po.
0: Ina ba lang nami na naka naka ara ng mga Ricardo, ara ng tanan nga mga ingrediente. Maluto na ko sang paborito ko nga ginaluto to sa Las Vegas ang una. Kumpleto na. Ara na, gusto ko magluto sang anong cuisine da? Japanese. Wow, kumplito na. Ara na mga sahog, everything. Ay, gulpi lang yung ma-brown on katalaka. Nagluto ha, nalang ko lang mayo. Nami na sa akong preparasyon, mahimo ko ba sa mga Japanese food ba lang, pang chef yung kuan, pang chef yung. Aran na! Kumplito niya tanan. Ngayon, go kung mag... pag-humlad yung salami sa dumambak, yung nga daw, ari ko sa Japan. Purti nga mga preparasyon ko. Hindi ka mo anay magkaon kay maluto ko sa pinakanamit nga luto nga wan yung matilawan. Ah, pag brown out, ari ay bati itlog gagwa na ya. Bati itlog gag pinakka ganun eh, kag lamayo. May nakay bisan dulom, hapos lang. Ang kabuisit pag inabala. Hindi sila yan mag-brown out, yung blakon ugto. Kinaba kong gabi nga mapuli, ka na nga mapuhay ka. Ama ba na blakon mag-brown out, katalaka?
1: Grabe po.
0: Di karon before pa mata mag-ugtas to do, istoryahan ta nga aga brown out. Istoryahan ta para maintindihan ta. Kaya ang bot, nanon niyang nipsik, duway ka, duway gana mag-explikar.
1: Grabe po.
0: O, ako explikar. Okay? Ibaloon ta na bro, praber pa. Gina-remind ta ka mo na yung mag-inom na sang DTX 500. Inom na gid DTX 500 para nga magnami ang kutis, magnami ang inyong panit, magnami ang supat. Oo, supat. Ang supat, magnami. Gapahubin ang DTX 500, gapagugtudula sang kulubot. Ganami ang guyama. Ganami. Kita mo si Engineer Ronnie Albao, doon di abalanon yung 52 lang niya. Kita mo si Engineer Ronnie Albao, itan? Doon di abalanon yung 52 pa lang niya.
1: Grabe po.
0: Ay, oo. Sige, prabersin na yari ang mga balita. Headlines. Daw gabot-gabot kundiin i-brown out. Bilog nga kade sa piktado man sang manual load dropping sang NGCP. Pati maglikadis to, no? Track sang dar nga gingamit sa illegal quarrying sa Moises Padilla. Propiedad galiya sang arbo. Ah, kedugin klaro ginisang Department of Agrarian Reform or DAR nga Negros Occidental South nga area nga na-award nila gali niyang dump truck sa Agrarian Reform Beneficiary Organizations or ARBO yadto pang tuig 2016. Oo, kito amo ni subong ang gabayral nga makon mo truck sang darging gamit sa illegal quarrying.
1: Grabe pa.
0: Doka unbecoming, no? Pero ti, hindi na naiya propiedad sang Darya. Oo. Danilin Desinal, kapamati ka. Danilin Desinal. Hambalato ang imo kilala. Kay total ang kalo, ang perfume kagrilo. Wala gyapon. Hambala sa amo niyo. Ako da mapadala box. Ha? Mapadala ko da balik bayan box. Sa iya, kuang adresya na nilin. Padalaan ko sa balik bayan box. Kinainit na ko sa ulat. Padalaan ko sa balik bayan box. Pero siya bahala butang sang unod. Lagi pa dala yan ibalik sa akon. Kay may kilala ko nagplupromisa sa akon. Sige akong magkanta ka. Yakon kantahan mo ko. Padalaan ta kada sang rilo, perfume, kag kalo. Yan ang mga kalo ng ginapangatag. Sige mo, damoon ko. Ang perfume mo na. Ah! Pun-on ta, damo-on ta. Oo. Tiyan mo nang iyang ambal. Tiyan mo lagya po, doon na katuig. Tiyan bala sa nanilin, ako mapadala balik bayan box. Padalaan ko to siya. Adi ni pang sulod ya to, ipadala balik sa akon.
1: Grabe po.
0: Box lang magaling problema mo. Dua ka box ka lang go ipadala ko ah. Tapos puta ka na dayon nga return to sender.
2: Pinunto ito.
0: Masobra 600 kilos nga mga utanon, tigayon nga masalbar sa baylo nga mahaboy sa basurahan pagi sa G Mercado.
2: Ah, grabe po.
3: Alright!
0: Muna, ya? Apisar sa mga pag-apilar sa kanselasyon sa Barangay Aniske Elections, ang COMELEC NIR padayon gapon sa paghanda. Handa lang niya eh. Ma-review sa kanon sa live. Mangkuta sa nanilin ko na nung gusto niya sa birthday niya. Mangkuta siya. Mangkuta sa kanon nung gusto niya sa birthday niya. Baklon niya lang to ya eh. Baklon niya lang to. Oo, magbutas ako na noya gusto kay ipabakal ko kay T. Kay Letoy T.
2: Grabe po.
0: $1.9 million nga smuggled cigarettes na balabagan sa mga otoridad sa San Carlos Port. Very good. $9 million nga tupad assistance na baton sang peso kabangkalan matapos ini magdaog bilang regional best peso
2: 2026. All right. Paano
0: Sagay City ginpabaskog ang pagkontrol sa RSSI. Remote control vehicle ginusar. Bagola ka mo niya ka talupangod nga may ha? Bagola ka mo niya ka talupangod nga may remote galing nga pwede gamiton. Ang mga remote to summon sa ano ni sa Las Vegas. Aha, old technology na. Nag-orden ako to gani remote kay butangan ko remote si Juan. Oo. Nag-order ko remote para butangan ta remote aton mga asawa. Di ko nakakita, abi mo, grabe nga research ko na. Butangan ko remote ang aton mga asawa. Ma-order ka? Ma-order ka man, Sir Eljan? Mangita ko remote para sa asawa. Nga may mga option lang akong gawal dati sa close mouth. Close lips. Ito na aming lang, no? Sleep. Nibin. Ako na aming lang yun, no? Pag abot mo gibla, gamudlo mataya. Sleep. Shut down. Ako na aming. Kondo kapoy kabikag daw. Ligo. Hapos ligo. Rikta tupad sakon. I-program ko na blang program na yan. Na-program niya daan. Ligo, rikta tupad. And
2: grabe po. Sinunto ito.
0: Mabakal ko nung bana ni manang ni ma'am na ni Lindy Sinal.
2: Grabe po.
0: Ay, tanya mo na no. Isaksak. Yeah, may option pa lang isaksak. Yeah, isaksak ang ano? Isaksak ang kanon. Kaon mayo, kaon tudo, kuno ay gana. Oo.
3: Sing it everybody.
0: Hoy! Hindi man nami na blank close mouth, kiba si bala hindi mag-open bala mang? Hindi lang close mouth, kiba si hindi na mag-open bala na nilin. Kisa bala nami, hindi nga may mouth.
2: Grabe po.
0: Kiba si bala hindi na mag-open. Okay na, Kinabuhay na to, ah. Hindi na tong close mouth, ah. Kuha na lang, shut up lang, shut up. Kay kasala niya kung close mouth, hinali, hindi na mag-open, ah, mabutsi mo. Kabudlay mo lang, away na to, mouth, mouth. Needed na ng mouth kung kaisa, mang. Mang, needed na ng mouth kung kaisa.
1: Grabe po.
0: Para may option ka, bla. May option. Kuha lang, ah, tsakto na si Daisy Grace Balyao. Sungad lang dapat niya. Shut ang sungad.

0: baklan ko noon ni DC Balyaw, si Manang Marilo Balyaw, kwan ay remote ay parang ang sungad yung mag-ipot. Ay ambot ah. Oo ah. Nang titita ang pamangkot na gani, nami nang aton nga pangunahuna. Ang pamangkot ay dito na mabakal. Ipadala ko guro si Juan to sa Japan kag paeksperimentuhan ay. Ani, ipadala ta ka sa Japan kag paeksperimentuhan. Kapag abot bala kwan ka nang controllable ka na ka remote.
1: Grabe pud.
0: Audrey na tawa. Kasabad sinyo, hindi lang ako kakonsentrate komentaryo ko kay. Ang ambal ko lang yan, baklan ko remote si Juan. Kadamo na kamuyasang ipatugon. May si mama nyo, bapabaklan nyo man remote. Pagpalangita, kamutos ang inyo, kagulingon nga remote. Ako may remote, man kumalaya. Pero ang remote ko daw ginapanigiyahan na ni Joanne. Yawan ko ni gani katago sang remote ko permi. Ha? Ginatago ko ni permi ang remote ko kay permi ya ginasecure.
1: Grabe po.
0: Ang remote ko blang laba. Oo. Blang ang remote ko laba na. Laba nga medyo dako. Oo, remote ko laba nga medyo dako. Kaya tago-tago kay kasi ginapangita. Inabala. Kisa ang remote ko nabutan ko sa bulsa.
1: Grabe po.
0: Abot ang mga babae, bala nga mahilig niya sa remote.
1: Grabe po.
0: Tapos ang lain pa na kay, yung ugasi itong remote mo. Ha? Ugasan ng remote? Yaho ah.
1: Grabe po.
0: Gusto ko sa remote hamot.
1: Grabe po.
0: Ano na yako no?

0: Pag may mga remote ka mo, hindi ba ginidalo ka, i-share.
1: Ah, grabe po.
0: Adrita sa brown out to ah. Arrange hindi yung tangaga brown out. Ah, masami abi sa mga ano ni mga cooperative. Ni blangga handle sa aton nga mga electricity. Before more power, ano ni before Negros ano ni? Ambot ano na sa lipstick. Dona init ko ni sa ngalan ni labi mo.
1: Grabe po.
2: Tinan to ito.
0: Ah, before pa man na, ang siniko, surdo ka nami, matokito wala mo yung brown out. Tisubong nga ka brown out. Pero, abi nyo hindi ni basta-basta nga blue brown out lang. Nga nagpigaw ilang servisyo, hindi. Ang aton brown out gali, nga gina-experiensyahan, hindi ni kay ordinary schedule brown out for repairs, kundi major issue ni Subong. Oo. This is a major issue bangod sining power supply shortage nga nagaapikto sa bilog nga Visayas grid. So hindi lamang ni kay Negros, hindi lamang ni kay Panay, hindi lamang ni kay bilog nga Visayas grid ang may shortage Subong sa supply sang kuryente. Now when you say grid, nag-operate na yamo na niya ang NGCP or National Grid Corporation. Diri na nang yagakuha power ang Cadiz. Diri na yagakuha power ang siyudad sang Bacolod. And that's why kung nga aga brown out sa Cadiz, nga aga brown out man sa Bacolod. Because diri sila nagakuha. Okay? Ang Bacolod is being served by Negros Power or NEPSI. While ang Cadiz naman is being served by North Negros Electric Operative amuning Nuneco. Ang Nuneco sang Cadiz kag NEPSI sang Bacolod nagakuha kita, nagabakal kita kuryente halin sa Visayas Grid sang National Grid Corporation. This lang nagasupply kuryente sa aton. Ang problema amuni. Like for example, September 2, Subong adlaw, ang National Grid Corporation ang nagbutang sa Visayas Grid under red and yellow alert. Red and yellow alert. Subong adlaw, September 2, Miyerkules, ang bilog ng Visayas Grid is under red and yellow alert. Now, ano ni? Bangod Subong, ang aton consumption, ang consumption sang bilog nga Visayas, ang demand is around 2,500 megawatts. Ang bilog nga demand sang Visayas sa kuryente, especially kon inibalang peak hours. When you say peak hours, amo ni ang mga tao gapuli na sila balay. Ang mga estudyante ara na sa balay nila, ang mama kag papa tapos na obra balik na sa balay, inandar na tanan nga aircon, tanan nga TV, ang refrigerator ti perminia. Pero ining aircon suga. Ah, temo niya nga kon TV, amo ni sila nga kon magpuli ng tawos balay, may inandar na ni. Again, ang kinanglanon sang bilog ng Visayas grid is around 2,501 megawatts. Pero balo ka mo kung pila lang ang supply Subong? Ang supply Subong na makaya sang NGCP is only around 2,205 megawatts. Meaning to say, may kulang na 300 watts or 300 megawatts. Amo na ang kulang. Oo. Di kung ang supply kulang sang sa demand, this short. Di mo na karon, nang ginahimo nila, gina-brown out ang iban nga porsyon para nga may kuryente ang iban. Kaya kung hindi sila mang brown out karon, ubos ni white kuryente, hindi kasarang malinupok ng mga transformer. Oo. Siling pasang NGCP, wala sang 774 megawatts ang nadula sa ila. Kadako gali sang nadula. 774 megawatts naa nga nakulangan sila sang kundi sa una nagasunulubra lang supply sa kurente. Subong ya kulang. Tinga nga nagkulang. Ini ang nagkulang bangod sa ginkabig nila nga forced outage. Ano ang forced outage? Either ini ginapigaw lang ang pagwa nga kuryente kay man may problema. Oh. May duwa ka mga dalagko nga generating power or power generation ining Terma Visayas Incorporated kag ining Panay Energy Development Corporation Unit 3 or PEDC 3. Ang Terma Visayas Incorporated Unit 1 na power plant kag Panay Energy Development Corporation Unit 3 na power plant hindi subong available. Hindi available. Sang una kung mag-amon eh, gapangayo kita supply halin sa Mindanao kag i-feed sa aton sa Visayas. O galing ang supply sa Mindanao, Baldaman. So bangod kulang ang supply nga ibulig sa Mindanao, hindi kasarang. Balda subong ang duha ka power plant. Ang resulta, kulang kita 300 megawatts. Tingita nyo, hindi siya gani, blackout niya bilogid. Kaya may nabilin pa man taya na 2,205 megawatts nga i-supply. So, basta gani amo na ang imon sa NGCP amo ni. Ya ikaw, Negros Power, abi brownout tadang isa mo ka barangay. Ya ikaw man ka, this brownout tabing isa mo man ka barangay. Ya manapla brownout man isa mo ka barangay. Oh, pang brown out ta kay para nga makadlagan ta kay kun hindi tamang brown out ay tanan gid salama o pili ka malo voltage ka kay kun pilito ni nga hindi ta mag brown out kulang ang ginasupply malo voltage di maguba ato na appliances mapiraw ang suga maguba ang appliances mapatay siga kay pag on mo hindi ka sarang patay i-on naman liwat nila. Hindi ka sarang, mapiraw ang suga, mapatay, malo voltage, maguba ang aton nga mga kagamitan. That's why choice, hambal ni NGCP, oy Bacolod, i-brown out, amuni nga mga oras ang alihis. After 2 hours, i-brown out naman ang Bata. After 2 hours, i-brown out naman ang Lacson. After 2 hours, i-brown out naman ang Banago. After 2 hours, i-black... Bulos-bulos. Same mana sa Cadiz. Kay kun piliton tani, malo voltage, mapiraw ang suga, patay siga, maguba ang inyo appliances. Now, subong adlaw are. Gindeklarar sang NGCP ang alas 3 sang hapon, tubtob alas 4 karon sa hapon, that's 1 hour, as red alert. Magambal ka red alert, dako gini ang kulang. Subong man ang alas 5 sang hapon tubtob alas 9. Red alert kay dako ginaya ang problema 5 to 9. So expectar ka mo nga may brown out kita between alas 3 until alas 4 sang hapon, alas 5 hasta alas 9. Ala una tubtob alas 3 sang hapon may brown out man pero yellow lang, yutay lang affected. Alas 4 tubtob alas 5 daw yellow man eh. Magasaka naman ni ang balik naman sa yellow alas 9, alas 10. Magambal ka nga red alert, damo ang ma-brown out nga portion. Kung yellow alert, jutay nga portion. Pero tanan nga mga lugar may brown out gid, gapili lang na ang Negros Power, ang Noneco kung ano nga barangay ang ila nga brown out. Kay hindi gid ya pwede nga wala sang brown out, otherwise malo voltage kita. Now we know. Eh? Ay, ambot na lang. Te, why tani choice? Hindi taman mabaso lang aton nga mga cooperative. Hindi taman mabaso lang nipsi. kay iya ini problema sang aton nga grid. Okay? Ang ginakwaan gid bla. Ang ginakwaan gid. Anyway, sige. Tiba loon ta si Chester kay isa man isa nagapugait subong oh. Nga ako no nga ang taga Cadiz, permi man may brown out. Daw ginakwan lang ah, daw ginagabot-gabot kung diin nga barangay ang brown out ton. Ari sa linya si Chester. Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Chess?
3: Sa litra siyang B, brown out.
0: Ang una karon kag sa litra siyang D, then aton nga ano, aton nga kwan be. Ya, bula. Pagbula. Paggabot. Letra sang D, daga Cadiz, brown out. Ah. Dito muna, pero klaro nga kung explanation?
3: Claro, K5GP daw, nunid na ko gani mag-report kay Claro na to kayo, K5GP. Mm-hmm. Ang muna, karoon ko na experiencean man sa siyudad sang Cadiz, nga ti, sa piyak nga barangay, Gasiga, sa piyak nga barangay, wala. Kalabanan nga oras, K5GP, amo tong siling mga peak hours, kalabanan nga naga manual load dropping.
0: Ang oo, tiya mo na.
3: 5 to 9 p.m. on 7 to 9 p.m. K5GP.
0: Mm-hmm. Itan, may inugblock ka naman Itan, no? Si Shane Ruado. Siya mag-resign ka, bayas. Ulo mo. Bayas sa kaugag mo. I-block ni sa tan. Wani ka inchindi man, mango ni. Paano ko nagbayas ko, no? Mango ka, day? Shane Ruado, mango ka? Mango? Mango na siya, i-block. Mm-hmm. Kay bawal di mango sa program. Ambot ano niya gusto niya guro hindi mag brown out. Baya sa katunto mo. Okay, mabalo kami mga utok guno blapang.
3: Oo.
0: Abi mo do puro sungunang mapatuto ko ha. Chris Bakanta kaya girl. Girl, Chris Bakanta ka girl. Oo. Ara na, nabalda na sa ni Itan. Ginbalang na sa ni Itan, ginbalang na.
3: Ara, kita ko na, comment, remove by a moderator.
0: Na! Black na to, black na, black! Oo. Bias ko na sa kahangag, ya. Mm. Siguro ang gusto niya, ya, sa kita balbalon ang lipsek. Balbalon tang numeko. Ano may mo sa numeko kung ng GCP ang wala kuryente? Di ba?
3: Expectaron ko na ni K5GP ko ni report ko ni Mambal man to si Shane sino to Shane Swando ah. Ya bias ka reporter.
0: Hindi pwede nga hangag ka lang day hindi pwede nga hangag ka lang. Sige
3: tira mo na K5GP correct ito ang imong explanation. Mm-hmm. Kakalaban nandun yung mga peak hours na naga brown out 5 to 7 7 to 9. Dira K5GP, ginabaki-baki lang sa sinang barangay Masiga, sa next nga barangay Patay, next nga barangay Siga, daw ginagabot-gabot ka K5GP, agod yung pag-run out tungod sining kakulangan. Sa or shortage na ito halin sa planta, sa power plant, pakadto sa NGCP, kaya ginasupply sa mga cooperative. Namangkot gani kita kapon ka K5GP sa pipila naton ka mga sa otoridad naton, di may ari man kita diri mga solar power plant. Now ang kakatabo gali ka K5JP sa aton solar power plant makasupply lang sa gali isang enerhiya kung adlaw kiti from solar. And then pagkagabi the maximum power nga iya nga masupply is for 2 hours lang ka K5JP. Pagkatapos sinasang 2 hours kung gabi wala na sang isupply pa nga power ang solar. That is why useful lang ang solar power plant. Ya kon adlaw kay 5GP samtang kun gabi duha lang ka oras.
0: Dinami ganin niya kami pulo power plant kamo duya. Kami gani niya may plant lang pero wala power.
3: Si karon ka 5GP amo niya mga bago nga mga planta sang solar uh-huh. power plant kinahanglan gid sang battery system kag storage yun ako nga kon adlaw makatudo-tudo sila imbak or stored sang power at good to nga pagkagabi may gamiton nga ihaboy naman sa National Grid Power National Grid Corporation of the Philippines. Agod nga may ganiton kung gabi ka K5GP. Si inigani K5GP nagbalik naman ang I do not know kung madumduman mo ni ang pakig-away wala sang una K5GP nga ti siling gani nila may nagagawa nga mga informasyon kag balita nga mas maayo ang coal power plant o galing kay si makahalit lang to sa environment, pero dako to nga bulig K5JP agud to mangin solusyon sa power shortage sa K5JP o galing ti kadamo sa to sang nagpamanabag sa to
0: diri sa nami na gid lang yaya panguro kada balay mahimo na gid lang kamo may solar kamo di ba. Kay kon ang solar farm ang bipang problema sa solar farm, i-convert mo yung bilog mo yung akwan, bilog mo yung asinday mo na solar. Tiyabi mo, grabe na bala kainit pang ang reflective rays ang solar. Grabe kainit na. Oo, oh, ama ko mo daw may spiho kada yay mo.
3: Tiyan mo ginakang K5GP,
0: tipin sa rabala pang kon bilog nga bukid, kabukiran sa kadis mo on solar farm, anong gwa nyo da? Baha, ka mga baha eh, kay why na. Why na kwan? Why na kahoy? Kay pang punggulon ng kahoy, imuon siya solar. Solar farm. Dibla? Tigaling, amo naman na. Pagkagabi, why naman siya? Ginastore ito sa battery. Tiyas tagid, ano, kalawig ang mastore sa battery? Dibla?
3: Kaya mo ito kakita, JP, nga tisiling mo, 2,500 megawatts ang kinanglan naton. Nagapatimaan, K5JP, nga tigaton nga.
0: Ari pag ito? Si Richard Oliva, sila nga paisog-isog ka, pero talawit ka, manol sa pusil, adlo sa kurap mga politiko, ugag, patkwa man itan, tan, ihawa nitan, ihawa. Oo, si Richard Oliva. Mga wala bala ni, ano ni, pangkwaan ni sila tan, ara ka na tan, itan.
3: Kagin search ko din sa dalim kay Gatubang ko sa computer, kabalik ako na nung Iabayo, ang Iabayo.
0: Oo.
3: Wow,
0: wala, waay kulba, 2,000. Waay ko hadlo ko kuno sa kurap na politiko. Ay, anong matyaga mo sa akon, mga waay politiko sa kaugag mo? Nan, mga muning utok, guno, bla. Imuon niya kuya, manog away sa kurap na politiko. Dason, ano da yon? Itan, si Itan, nga pa mati, Dariniel? Oh, huwag kagiblatan ka pa, matitan mo. I-raise na itan, i-raise na na, oo. Kay namian ko na nga pang i-reason sila ka pang kwaon, kay para nga, block ano, hindi na sila, yawan sila imo Facebook. Masapos mag-block isa maubra ka bago nga Facebook pang mo. Sige. Ba, siguro sa blog sa brownout, nagbagtik ang utok, ya, wala sa kaliktrik pang gabi.
3: Kasi mga kwan na sila, mga member sang kwan bla, sang mga satanic group to, mga muna bla.
0: Aha. ginachimpuhan ko na ibabang niya. Ginachimpuhan ko ginaya. Kay kabalo ka, kung i-block ka, tiwai ka na choice, may imo ka naman bago nga Facebook. Pag imo mo bago nga Facebook, tilang taon tabi, kay kahapos naman mag-block. Budlay yung mag-imo bago nga Facebook. Para makapang sinabad ka di.
3: Amo mo na tani bilang problema sa Meta ka K5JP. Nga maubra sila sang layi ba lang. Nga dapat real gid ang mga account. Kiti kapos malang mag-ubra sa mga account. Bisan isa ka tao kaya mag-ubra 30 ka accounts K5JP. Dapat nga bago ka makasign up sa Facebook. Ang real mugid lang itsura pati ID gina-required. No? Para at least nga why hindi pa kaubra sang dami account.
0: Na muna jack to dati. Sige balik na sa brownout. Oo, kabay pa brownout. Tantong lugar nila.
3: Kaya mo na K5JP, daw gabot-gabot. Daw gabot-gabot ka K5JP ang pag-brownout. Kagti, ini siguro pati maa naman ang nagatigo lang ng kalibutan. Hindi na makaya ang tungod man sa pag-uswag sa mga buildings. Da ang rason ka K5JP, shortage sa power supply, halin sa planta. Kag ilabi ka K5JP, tinamo na sa mga building na nag-inulhot-ulhot. Nga grabe na ang paghigop, ang pagkinahanglan. Nagadamo na ang demand sa kuryente, nagahina ang supply. Kag posible kay PGP, nagapatimaan naman nga nagatigo lang ang aton nga kalibutan. Kag kinahangla naman sa iban pang option sa mga power plants.
0: Abi ko pang mambal ka nga kinahangla naman magsailo na ta kalibutan.

0: The owner of the earth.
1: Gago!
2: 네. 기가 날아가 문이 소리하노
3: 카이. 니카니 키불로이.
2: 아? 시 소리하노 또 나간발.
3: 아, 시 소리하노
2: 그래서. 오.
0: I am now the owner of the earth.
1: Gago!
3: Kibuloy, gano'n na. Kibuloy.
2: Oo, oh, get si Kibuloy, kaya nagambal, kinakigan si ni Soriano. Oo, sige ah.
3: Bakit nang nag-comment ka, Kik?
2: Hmm? Ano pang?
3: Siling ko ba siyang nag-comment na na-brown out na kagabi?
2: Oo, oh, gano'n, nagbagtik ang utok, kaya kayo ka electric pan. Sige, may napangkakson sila sa Facebook eh nga. May sinabad sa bad na di. Di kundi subong yawan sa kong kapamati sa radyo. Ang ang tingog ko to nga gabalbal siya gasulod na sa utok ito. Di malalain pag natin di na sa kabalos kay wala na sa Facebook, hindi na di kwano, hindi na sa taon di. Ano muna da. Hindi bala ka mo magsagay pang ilabot bala. Kundi ka mat ko natak-an ka sa tingog ko, patyang radyo mo ilampo sa utok mo. Gibla, kung nalingan ka, kuha ang radyo mo, itamparo sa guya mo. Hindi kisagi kibuya ka pang ilabot di sa komentaryo ko, sagi kidi mo ka feedback, hindi ko na kinalaron feedback mo ya. Oo.
3: Bali, hindi siya gusto nga i-explicar ang anong rason sa brownout niya.
2: Di, balo ka pang. Kung gini-explicar ka, gini-explicaran ka na sa amoto, kaya hindi gap ka hangop ka mga aking kabut. Sige, kung mango kaya. Mango ka. Oo. Di, balaan mo na yan kung mango. Kaya bisan ano mo na i-explicar pang, sa tsakto, minango niya gapon. Gibla? Han. Sige.
3: Kabay pa nga hindi na sa ang mga nagakomento da karon kay JP sa mga negatibo eh gin-explicar mo muna ang brown out. Kabay nga hindi na sila ma-brown out pan kay basi ko na brown out pan pag sa 2 oras magdugang pagid ang nga wala na gyud sila kalibutan.
2: Gusto.
3: Oh, mo na kay JP ang report diri sa Maysurad sang Cadiz nga naga-experience man sang manual load dropping sang NGCP. Inis ka kay Fad Chester Jan Beronke para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingaan sa Negros. K5 News FM.
2: Loka mga tao nga mo, naway tanang inapaanan. Kay pabayaan mo na ya? Ay masige na ya comment negative da. Isabad niya sang kurman, sa kikinig mo yung kapika kinoment sa hindi mayo. Why niya gintukod namon ang page para balbalon niyo kami sa amon page? Amon na gin page, pabayaan ka mo namon magbinastos di sa amon page. Hindi niya pwede.
4: Grabe po.
2: Hindi niya pwede. Why do you gatolerate sa mo amon na? Hindi, why manipilitay kung di ka namihan? Hindi ka namihan eh.
4: Alright! Grabe po.
2: Why giniginapilit sa ginoong yawa?
4: Grabe po.
2: Saan o lang ginpilit sa ginoo si Satanas? Why giniginapilit? Nagusto ka da?
4: Grabe po.
2: Hindi kami pagpilita kung anong yambal. Ang gusto mo yung batian, yan mo lang yambal ko. Nami ka ba?
4: Grabe po.
2: Tibla? Ay, oo. Ang oras alas 11:50, ang 11 Mbps magabalik pa. Dalag ko pa nga mga balita at mag-istoryahan, dugi-dugay, especially ining isa ka dump truck nga may baluan nga gingamit sa illegal quarrying sa Moises Padilla. O, tinig-explicar ang DAR nga gindonate to yan nila. Gali na. Why na to ya? Gindonate na to nila. Why to ya? Hindi to ya under sa paghinakop sang DAR South Negros. Sige na nga, itong pagkaklaron sa itong pagbalik. Ang oras, alas 11:50, magkabalik pa ang 11 Mbps.
5: 11 Mbps. Balita. Kag-public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX

0: 500. Garantisado. Efektibo. Aramis TDX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong palang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod ta sina karon si Doc Ramil Uy, ang amon CEO, Doc Ramil.
2: Ang paghimo sang baby, Sir GP, ang ginakabig nga highly efficient biological process.
1: Correct.
2: Halin sa conception, pakadto sa first, second, kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang nagafunction sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
1: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kon sulit-sulit balang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak balang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog, amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayo gid kapyot ang bata.
2: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
1: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagapagamay, nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa uterus.
2: May mga studies, Sir JP, nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang. Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permina mo balik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom MITC. Amo na ang rason, Sir JP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusong
1: husto,
2: ka.
1: Husto, no? Amo na ba sa Dr. Permi?
2: Kung ako yung bana, Sir JP, paimnon ko ako asawa sa ano, sang damo ng mga prutas. Mga juices na bala.
1: Juices,
2: vegetable juices.
1: Laswahan, Permi?
2: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi. Kag DTX 500. Agod nga, no? Bakod na daan ang selula sang iyang reproductive system.
1: Correct, no?
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
3: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Garantisado.
0: DTX 500.
1: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Ramil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag MITC or PRC. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
2: Yes. So kung gusto kaya nami, protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MITC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako, Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MITC,
1: may reserba. Damo ka reserba.
2: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
0: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Boy, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
3: Yung may D3!
4: Mga butika!
3: D3 Bio!
4: Senior!
3: senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason, gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500! May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Mag-DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DDX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutla. Sang balatian.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sige, sige. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasek. Sigid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX X Beauty Soap. Inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra. Para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
14: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
15: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pag-usang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
14: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
15: Squalene Capsule.
14: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
16: K5, News FM.
17: Laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Pagtad ng pimples?
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang na balay?
19: DTX Beauty Soap.
18: Gustong humuti?
19: DTX Beauty Soap.
18: Maraming katikat.

0: Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chalantin Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
5: K5 News Philippines.
4: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
4: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, antike pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. At kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Java sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, antike pang-apat sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
6: Nakamit ng lalawigan ng antike ang ika-apat na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang PSA, nakarecord ang probinsya ng 8.55% na year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikumpara sa national GDP growth rate na 4.4% lamang. Ang lalawigan ay kabilang din sa 52 lalawigan at mga highly urbanized city na nagtala ng paglago ng ekonomiya na mas mabilis kaysa sa pambansang antas ng paglago ng Pilipinas noong nakaraang taon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: Samantala, Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Kinumpirma ng Environment Management Bureau, Negros Island Region, na apektado ng haze ang probinsya ng Negros Occidental. Ito ang naging resulta sa isinagawang pagsusuri sa kalidad ng hangin sa paligid ng probinsya gamit ang air quality monitoring equipment ng ahensya. Kahapon Martes, nagpalabas din ang advisory ang Department of Environment and Natural Resources na unhealthy at hindi na maganda para sa kalusugan ng publiko ang hangin sa paligid ng Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Naapektuhan ng haze ang ilang lugar sa Pilipinas kasunod ng wildfire sa bansa ng Indonesia. Dahil sa sitwasyon, pinayuhan ng EMB sa Negros Island Region ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasan ang masamang epekto ng haze sa kalusugan. Kabilang sa mga dapat magsuot ng face mask kung nasa labas ng kanilang bahay ay ang mga individual na may problema sa baga, mga senior citizens, mga bata at mga buntis. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Gayun din, kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
8: Nasa unhealthy o hindi ligtas na antas ng kalidad ng hangin sa Puerto Princesa City. Kasunod ito ng haze o inuugnay sa usok mula sa nagpapatuloy na wildfire sa Borneo, Indonesia. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau, Mibaropa, alas 8 ng gabi nitong Agosto 31, umabot sa AQI 152 ang PM2.5. Ang PM2.5 mga ka-K5 ay maliliit na particle sa ating hangin na maaaring malanghap at makapasok sa baga. Samantala, nasa AQI 54 o moderate ang PM10 na tumutukoy naman sa mas malalaking particle o alikabok na nasa hangin. Ang AQI o Air Quality Index ay sukatan ng kalidad ng hangin na may epekto sa kalusugan. Ayon sa ulat, itinutulak ng dry habagat ang usok mula sa Borneo patungo sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na bawasan muna ang matagal na aktibidad sa labas, lalo na ang mga sensitibo sa polusyon. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng EMB Mimaropa sa kalidad ng hangin sa Puerto Princesa at pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na air quality advisory. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Gilbert Macio para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: At Eastern Visayas, kabilang sa mga lugar na apektado ng haze, mula pa rin sa Indonesia. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
1: Kabilang ang Eastern Visayas sa mga lugar na nakaranas ng epekto ng haze na nagmula sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Dahil sa hanging habagat, umabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang makapal na usok o haze. Dahil dito, pinalalahanan ng DOH ang publiko na maging handa at mag-ingat sa posibleng epekto nito sa kalusugan. Ang haze ay maaaring magdulot ng ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at pangangati ng mga mata. Maaari rin ito maging delikado para sa mga taong may sakit sa baga at hika. Habang nagpapatuloy ang banta ng haze, hinikayat ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Para sa Mighty Sin Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, 8 mga bahay na sunog sa lungsod ng Iloilo. Kamo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Nabiktima ng sunog ang ilang mga residente at boarders ng Zone 8 Barangay Veterans Village City proper Iloilo City pasado alas 10 ng gabi Setyembre 1. Sa impormasyon ng K5 News FM Iloilo, nasa 8 mga bahay ang kumpirmadong nasunog kung saan 5 ang partially damaged at 3 naman ang totally damage. Ang inisyal na mga apektado ang pamilya Gubat, Gamarcha, De Palobos at Cabales. Iba sa mga bahay ang gawa sa light materials habang meron namang kombinasyon ng concrete at light materials. Idineklarang second alarm ang sunog at na-fire out alas 11:03 ng gabi. Wala namang natrap ngunit may mga sumama ang pakiramdam dahil sa suffocation. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP Iloilo City kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Samantala, bagong RD ng PRO 10, ipinag-utos ang pagpapatuloy ng anti-criminality operation sa Samis-Samis Oriental. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Ipinag-utos ng bagong regional director ng Police Regional Office 10, Brigadier General Nestor Babagay, ang mas pinaigting na pagpapatuloy ng anti-criminality operations sa Samis-Samis Oriental. Nagsagawa si Babagay ng inspection sa Samis-Samis Oriental, Police Provincial Office, Taguluan Municipal Police Station at Villanueva Municipal Police Station upang masuri ang kahandaan ng operasyon, custodial management at pagsunod sa police protocols. Mandato ng bagong RD sa lahat ng police commanders ang pagtutok sa intelligence-driven operations laban sa loose firearms, illegal drugs, illegal gambling, smuggling, isabong at iba pang paglabag sa batas. Kabilang din sa direktiba ang pagpapatupad ng checkpoints, Safer Cities Program, Uplan Bakal, Uplan Sita at Bandilyo. Ilan lamang sa mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa lalawigan.
11: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
12: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Garden 539 na baboy mula naman Negros Oriental pinatay dahil sa ASF. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: Pinatay ng Provincial Veterinary Office ng Negros Oriental ang 539 na baboy noong Hulyo at Agosto upang pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Ayon pa kay Vernon Lumbanya, ang officer in charge ng PVO, kabilang sa mga pinatay na baboy, ang mga nagpositibo sa ASF pati na rin ang mga hindi pa nahawaan ngunit nagkaroon ng kontak sa mga hayop na may sakit. Batay sa pinakaulahing linggo ang ulat noong Agosto 28, may mga aktibong kaso sa Valencia, Pamplona, Shaton at Bayuan City kung saan may mga bagong kaso ring naitala sa mga lugar na ito ngayong linggo. Patuloy na kumukuha ng mga sampol ng dugo ang PBO sa mga lugar na apektado ng ASF upang subaybayan ang sakit at palakasin ang mga hakbang laban sa pagkalat nito. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, sa K5, Shara Marie Humilio, pa sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samantala, 30 arestado, siyam na armas na kumpiska sa serye na operasyon ng CIDG Region 2. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Pagsak sa kulungan ang 30 individual kabilang ang 3 pinakapinaghahanap patapos tuluyang madakip ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 2 sa loob ng buwan ng Agosto 2026. Sa kabuang 33 na ikinasang intelligence-driven operation sa buong rehiyon, 3 pangunahing target ang bumagsak sa mga awtoridad mula sa iba't ibang antas ng lista ng topmost wanted person, kabilang ang mga wanted sa rehiyon, probinsya at munisipyo. Bukod sa mga naarestong suspect, matagumpay ding nakasamsam ang mga operatiba ng siyam na hindi lisensyadong baril at mga paputok. Kasunod nito, mabilis na naihain ang 20 formal na kasong kriminal laban sa mga naaresto sa iba't ibang hukuman. Dahil dito, muling nagbaba ng mahigpit na babala ang CIDG sa publiko laban sa ilegal na pagmamay-ari at paghawak ng baril ng walang kaukulang lisensya. Hinikayat din nila ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag at agad na isumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinala o ilegal na aktibidad sa kani-kanilang komunidad.
15: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: At motor rider na sumalpok patay sa isang motovlogger sa Aklan na iisyuhan ng show cause order ng LTO. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
16: Pinagpapaliwanag ng LTO ang motor rider na sumalpok patay sa isang motovlogger at photographer na si Gerald Roldan o mas kilalang si Pitix Aklan sa nangyaring road crash sa may barangay Pudyo, Tangalan, Aklan nitong linggo ng hapon Agosto 30. Ayon sa LTO Western Aklan District Office, na isumiti na sa LTO Regional Office 6 ang mga dokumentong kakailanganin para sa pag-issue ng show cause order laban kay Maynard Ingaling, 24 anyos, ang responsable sa pagkamatay ni Pitix Aklan. Posible niyang ma-revoke o bawiin ang kanyang lisensya depende sa resulta ng investigasyon, lalo na at may namatay si insidente. Bukod kay Maynard, maglalabas din ng show cause order ang LTO laban sa apat pa nitong kasamahang riders. Samantala, kinumpirma naman ni Police Major Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, na magsasampa ng kasong pamilya ng biktima laban sa suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in a homicide. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, paiikliin ng Thailand sa 30 araw ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit na 90 bansa at teritoryo, kabilang ng China, United States at 27 bansa sa European Union simula September 15 taong kasalukuyan. Ay sa Thai government, lahi ng pagbabago na maiwasan ang pang-aabuso sa visa system at matugunan ang mga krimeng kinasasangkutan ng ilang mga dayuhan. Samantala, palalawigin naman sa 90 araw ang visa-free stay para sa mga turista mula Peru, Brazil at South Korea mula sa atin itong 60 days. Maari pa rin humiling ng extension ang mga turista, ngunit nakadepende naman ito sa pagsusuri at pag-aproba ng immigration officer.
12: YGC Network News.
5: YGC Network News.
3: Mga K5, sumainyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Kevin Shosana at K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
12: K5 News FM. K5 News FM.
5: News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipaton na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Mag DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.
4: Disyon sa minutos magaligid sa takt ng alas 12 sang udto, balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyong anchorman. Ayop na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nami nga pong kontra sa mga kagaw, especially kung ikaw may plano nga maglagaw-lagaw. Proteksyon na kaugalingon mag D3 Bio. Nami na nga galakat kasdalan, makasugata ka to may nagaubo, may nagakatarong, nagasipon. Ay, hindi ka dali-dali matakdan kay protektado ka sang D3 Bio. Mayroon isang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Mga super medium chain triglycerides ng muna makatag proteksyon. Bawang ginapatay sinayon mga kagaw sulod sa lawas mo. Klinika D3 Bio. Mayung ugto sa kay Kuya Kenneth...

0: Why na nakatiro lawig na kuya ba? Sa tanan nga mga Eagles club members, sa tanan nga mga kuya, under sa presidency ni kuya President Kenneth Benitez. Ano gani kuya inyong Eagles club nga chapter? Mayong udto sa inyo tanan nga dati watching sa mga Eagle members ang shooting club ka Eagles. Mayong udto sa inyo. Legit man kun may kuha na may Laugo Arms nga alien Kim Ariesoni, Racing Dico, Leonardo Sevilla. Mayong ugto sa inyo da. Present gyapon si Bings Delfin, si JR Barbiera. Bakulod Elite Buglas Eagles Club. Kag kay Congressman Manman Ko. Bakulod Elite Buglas Eagles Club. Kanami. And the president is Kuya Kenneth Benitez. Sige, lisuan ta ni ang gingamit sa quarry. No, nga truck sang dar. Tama rin si mong ang ligad to nagka-issue bala kay makon mo sa pag-usisa. Ang quarry, ang ila ginagamit nga truck, iya sang dar. Di may pag-explicar nga ginhimo ang Department of Agrarian Reform, Negros Occidental South. I-report ni Red Salgado. Ready, K5 News mo.
1: K5 News FM. Live report.
0: Red?
2: Yes, Kitim JP, giniklaro karon sa Department of Agrarian Reform o Kundar Negros Occidental South nga ining na-recover o nakumpiskal sa otoridad nga dump truck na matiapat na K5JP sa Agosto 25 sa ginaligar illegal quarry dira sa may asyenda Bag-o parte sa barangay Crossing Magalion Moises Panilla sa to Agosto 25. Apat ini ka dump truck ang isa kabako ang kumpiskal sa otoridad ang isa na rin K5JP ang red plate. Nagbayari ini siya nga sticker.
0: Sticker pa sang dar, no?
2: Oo, yes. Amo na kita, JP, ginapakita na ito nila. Kag,
0: tiyabi mo, Red, kalaw ay bla. Mayo tani kung government plate ka, pero DPWH, di na maintindihan mo pa. Kay DPWH, so basig obra ni Dalan. Pero magamba kaya nga dar, dump truck, gakwari, tapos dar, ano na sang dump truck? Dar ang balas, ang dakal-dakal, itampok sa mga, itampok sa mga asindag, kapatigang owner. Pero, ano-ano nila pagklaro, Red, para mabalaan ta? Kay ti unfair na sila nga, yes, hindi ko mo may sticker na ila da yun, ano? Sige.
2: Yes, correct. Direct from JP, ginsinig sa ato ni Martin Cabrales, aga Public Information Officer sa Agdar Negros Occidental South, nga red plate ining truck, pako din siya agin procure, agin bakal sa agensya, pero direct from JP, agin award sa mga agrarian beneficiary organization. So, direct from JP, ang organization dere, amo ang General Malvar Agrarian Reform Cooperative sa Pontevedra. So, direct from JP, ang ginatuyo, gali sini, ang gundo pa sa niyo, ang panakabuyan sa mga mangunguma o sa mga beneficiaryo kay from JP. So, hindi lang manikuro ginahimo sa isa lang yung kalugar. So, during that time, ginawar din kay from JP tuwing 2016 pa eh.
0: Tilawig-lawig na, munang ang sticker, yung gali o daw, ginaagyan arata yung puno na siyang pakit. Tinaging kakasla lang sticker pag award nila pang no?
2: Ganit man kay K5JP, ganit kay siguro ti ang pundo sinagikan iya sa dar sumasigugin gintakamayo guro sa kooperatiba ga ipabili na lang kay K5JP.
0: O ti pamangkoti nga nga nabutang tos kuwari, nagano ang kooperatiba, nagpa-kwan, nagpa-arkila?
2: Kay ang kuwari kay K5JP, suno sa kay Cabrales, do may isa kuno ka persona nga nag-contact ini sa kooperatiba nga rentahan ining truck at si JP. kan amunay ko nga ang nakapadulong dira sa may Binalbagan River, dira sa may Asyenda Bago sa Crossing Magalyon, ining track at 85JP. Kaya sa inisal informasyon na nakuha nato na hindi na nigali first time do, ikadwa, tatlo na nga mga transaksyon nila.
0: Basi tatlo na katuig na ton. Ikadwa o tatlo na gano'ng katinuig. But anyway, Red, anong-anong man, government vehicle, gin-donate mo sa isa ka non-government organization, ano man, hindi pwede nga pa-isla na plate number nga hindi na red plate, amo na? Pwede na?
2: Actually, kita yung JP, amo na pinamangkot na ton, but ginaproseso pa ko na kita yung JP.
0: Kikalaw ay bla, Red? Kalaw ay bla? Makon mo government vehicle, katilang tawa mo, hindi na great iskandalo? Kita, nigin isla na lang na? Galing kiti ang point na ba si bla? Do ka advantage man bla sa organization naging dunital nga hindi talang pag islan red plate para nga kung may traffic prioridad ta kay gobyerno ta red plate hindi ta masitaan kay red plate ta kaya mo na bla guro bla red do hindi sila gani ka pa pintas ang tsura katrako kung ako yan hindi na ko ta mag-donate liwat kay tsura sang gidonate sila to haluson nila ma-maintain. Tani bisan pulo pintahan nyo lang na brutsa. Halungan nyo kay nga pero may kamugin na doon ni tanaw. Di ba? Why gid mamintinar? Ginain ka man lang nga ginain ki man. Why gid ginalungan? Di ba?
2: Correct, T5JP. So, ari pa pati at ang bagay sa payag ni Martin Cabrales, tinig PIO sang Dar Negros Occidental, South K5JP. Yari.
0: Oo.
3: Actually, nang red plate ina sa may ang ina nga truck, ina part na siya kung baga siyang support services na mong grasa office. Sige, tayaan na namin ng mga IFO o ng IFB organization sa mga facilities. They can in-award ni Dar ang ina nga na truck sa G-Mark, ang Cerrito, General Malvar, ang Reform Corporate. So that is why nga red plate.
0: Ipos biyanay inang red. Abi mo katawom sang punto blas ang kilala ko. Okay, Dar no, Dar. Why is it nga mahatag na gid lang bulig ang Dar sa mga mangunguma nga dump truck hindi man sila manugkuan, manugkwari? Mangunguma gani. Hindi man magampal ka mangunguma, gapanguma. Why gapangutkot? Tinga nga dump truck aw. Dapat aniya kung nabata niya, ang yatag yun da, either traktura, hindi gani, 6-10 wheelers nga makargahan mo tubo. Amo na ang balsang punto, ang punto sang migo ko. Amo na ang punto ni Zadgil, Teo. Amo na ang punto ni Teo Zadgil. Oo. Nga, dapat siya, kung may yatag tuod, kuan niya, inang pwede yaman ano ni magamit sa mga nguma traktura da abi arado abi bakla mo daw sila abi kinsi kabilog karabaw kinsi kabilog karabaw 30 ka karabaw arado traktura 6x6 nga hindi kayo dump truck ano lang basuriro. Kundi why sila may mo, kundi parkilahan na gitlang nila, kagang proceed sa muna ibakal, ipa-arkilan nila truck para butangan tubo.
2: Galing mag-jaki pa yung JP. Kasi kita ganito, makapabinsar nga.
0: Like parang ako ron, Red. May isang asosasyon. Ang asosasyon puro panday. Okay? Butanta puro panday sila. Regaluhan mo sila nga ila magamit sila trabaho o kwan ng ringgilya ka dextrose. Ano na sang panday ang ringgilya ka dextrose? Kinalala niya tigib lagari, tigib sa piho lagari. Ano niya ko no? Siyempre kung mag-atag ka kung dapat ako ron mga mangingisda. Mangingisda sila imbis nga pukot kag sakayan niya tag mo. Gaan mo sila ya makina nga para panahi. Ano na sa magiging isda ang manahi? Do kasuli bla no? Dapat ani ya kwan nang para man bla sila magamit nila.
2: Gani magkikita MJ.
0: Like pero na karon si Martin dancer. Di ba? DI si Martin. Imbis nga gaan mo saya regalo yung sapatos ka pang DI, ah? Gaan mo saya studs ka pang football? Anong yan, ah? Di ba, pang? Nanotice mo, pang? Ah, si Sir Eljan Bicoron, regaluhan mo yaya electric shaver? Di mo, hindi bla mo, bla? Example ako karon, ga blue barbell ko. Ang iregalo mo sa ako niya, bayo ka pang ballet? Anong ko na? Di mo nablasiling ko na, may kita ni, sa kilala ko, dapat ang iregalo, ang ginatag nila da, ang magamit man.
2: Ang diba? Ang sa ila, sinigaginay mo, mag-K5JP.
0: Di sige ba, siguro mabangod sila, matampuang, patampungawan man sila, guro ah.
2: Mag-K5JP. So, i-check na ito. Pero ginipanginuwa na, na nagkaroon sa Dark FM Jake, nagkaroon sa Dark FM Jake.
0: Di why magin sila sala, pang? Kung nataon mo gidya, why magin man niya sala ang Dark? Kaya ginatag na nila mo. Alangan ka rin nga ginatag na nila ya, ano na, strings attached? Dapat ka ginatag mo na yun, why ka na ya? Sige, gamitan nyo da, kung ano da. Oo. Tigali ka this time around, ginggamit sa, kung ginggamit na pang sa legitimo nga kare, why man na problema? Galing kita question na bling kwaryo, wala lisensya, wala permit. Hindi nang illegal.
2: Oh, actually, hindi nga wala sa permit eh. Si Mayor Ella Garcia Yulo, hindi kita yung chicken na gamba wala sa permit. Eh?
0: Pero namin kita naging pulupintahan, nila ito ko gini steel brass, oh.
2: Sino ka, daan naging bang yung chicken
0: na gamba? Oo, madaan na gina.
2: Sa rin kayo, JP, nagkatinguha na malin kita maglabot na naman sa Mines and Geoscience Bureau regarding sila sa pag-operar na sa mga otoridad nato na sa pag-pauntat sa illegal kuwari sa kayo, JP.
0: Sige. Okay.
2: Sa mga kayo, JP, ato sa naging balita ka madulong sa programa ng 11 Mbps, ginadulong sa ato sa Power Trio, ato sa naging DTX 500 by TC, kay Klinika D3 by UNBCO, hanggang ato ba sa naging DTX Beauty Soup, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrolyo K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko, kag Galingawan sa Negros, K5 Dish FM.
0: Ti amo na at least nabalaan, no? Kung ikaw naman gintagaan, kung kamo naman nga mga grupo gintagaan sang gobyerno, bagay nga pwede nyo magamit dira sa pagpatinad sang inyo nga negosyo da, hindi naman paggamita sa mga illegal. Mauya makamusadar. Natawa ko din na dala sila sa eskandalo una-una kaya may sticker pa to. Kaya pinaksi nyo tanong sticker. Gamiton sa illegal. Tapos siya sa gobyerno. Ay, nadala na lang, nadalahig na lang pati ang dar sa eskandalo kay. Kuti may na lang kay naka-splicker. Why, de sala ang dar ah. Pangirakira man kamo bala, pang isa pangusisa, pangirakira kung din gamiton ang dump truck. Kung gamiton ako ng pangkargahan, shabu, ipahulam nyo lang yan, o ikaw, iparintahan nyo, ikaw magalantaw kung din na gamiton. Hari pag ito, dita nyo tong kwanto, ang nagligad nga, ano ni, G. Mercado nga programa sang local government. Uy, kanami, gali, bala kayo nakasave sila 600 kilos ng mga utan. Di ka daku ni 600 kilos biya. Kadamo, bala nung mga utan ni man. Ari si Wilson, ni K5 News mo.
1: K5 News FM, live.
0: Son? Son?
4: Agosto, utsot, Agosto 26, K5GP, no?
0: Do isa ka bulan?
4: Yes, K5GP.
0: Do isa ka bulan?
4: Oo, isa kabulan kita GP, yara, no? Sa 620...
0: Dili, pang? Pang? May-ari, dili, na kayo may-ari, galing inagambal, o? Yan, may kapitan, kung kanina kilala nga, ginggamit yung dump truck, hakot materialis, halin sa barangay, paubraya balay.
5: Grabe po!
0: Yan, may kilala, kung kanina nga kapitan, o? Ang dump truck, ya, sa barangay, ginhakot, ya, materialis. Paubraya balay.
4: Dolores Ayala Balay.
0: Oo! Kilala mo man eh. Ha?
4: Perfect.
0: Ay, dupang engineer nga tayada, bla. Dupang engineer nga tayada. Anyway, may nagchuchuwa na di sa ako, no? Hindi ko lang pag ihanago ko lang ang alan sa nagchuchuwa, kiklala ko. Anyway, meaning to say, halin sa August 8 or August 6 hasta sa 26, daw kwanagal ini, daw suma total, daw amo ni kadamo ang ilang nga na-save ng mga utanon, nga imbisi pang haboy tani, nagamit pa?
4: 622 kilos
0: A5JP. Oh, grabe. Ano nga mga utan na pang?
4: Amo na mga utan, A5JP, mga panakot, wala mga root crust.
0: Oh!
4: Actually, sa utama dito, may karne dito, may groceries man.
0: Taka nami! Dito, doon din ito nilaging dala sa mga priso?
4: Dito rata, A5JP, no, sa 40 ka mga pamilya, gikan sa tatlo ka barangay na beneficiaryo sa Masagut Negros.
0: Ah, di ano, maging pang-donate na na pa? Maging pang-donate?
4: May ari di A5JP nga andain ang Ilocabo, yung napromayo, pabla sistema, may arapan nila bandit na diriya, gin-donate din sa mga vendors, no, gikan sa Libertad Public Market, gikan sa Burgos Public Market, gikan sa May Central Market. So ang total, sinina 622 kilos kita GP, 331.451 kilos kita GP, amo ini ang mga utanon. 266 kilos naman niya ang mga prutas. 96% sa tanan nila na na-recover ng mga prutas, kaya utan, na ino kung paano nga na-perdi na ako ng prupa sa basura, pero nagamit pag-iapon kita GP. So aside siya nga ginangatag niya nga,
0: di kanami gali pang no. For example, imbis nga idamog mong kanon, kalukaluhon mo anay.
4: Ano kalukalo?
0: Example bla, imbis nga idamog mo ng kanon nga sobra, tipunon mo kag kalukaluhon, di ba?
5: Grabe po.
0: For example, may sobra kadabi nga ano ni? Mga kalaruton yatag sa ano ni na nadagdag bing apple mo di na hano gamay yatag i eh. Di ba? Kaysa muna sa wala pa ring G-Mercado nga sa wala pang G-Mercado ano ginaubra nila ginahaboy lang nila dayon niya son
4: ginahaboy haboy gini kita GP kita mga sa Libertad Public Market wala nang utan da nga
0: ka mga ipsa magali niya si ilaman ka mga ipsa kag mga kataramhak kinanglan pagaliya G-Mercado para nga i-remind sila. Do you meaning to say ang G-Mercado more on reminder? Ha?
4: Kaya sa Tibo, ini siya sa Sagut Negros, non-government organization na ginsuportahan o sa local government unit o Bacolod. Kasi miskin pa paano, kasi ang imbis niya ang plano nga nag-FIDP kontani, ang inupinak na mga igabiton pa laban-laban subong niya nag-donate na so makapag-open.
0: Tiyo muna ya, balukang ang mga kwanda pang, balukang mga gabaligyada, mga maluluyon mana mo. Yado ko huluya maningang ya, tagko siyang luo. Ya, maglabay. Di binigari na, G-Mercado na, mangwan na ta, mangmunpon ako sa inyo nga mga inugaboy. Okay, pakaon ta to ho. Ang mga inugaboy, yun tayo pangpunpunon ta na. Di kung ikaw na kung ano, huya ka man nga yatag mo to yung tugabang yalo o. Ang yatag mo to yung kamatis yung may mga ulod na. Na sinapsapan lang. Oo, ang inugatag mo to yung kwani nga butang tabi kapayas na. Hanog na yung kagdunot. No? Ngayon, tiyari lang itong bag-uto, ah, para nga malipay mo ito sila magkaon. Di ba ka nami, ang guwa na galingan, doon na-encourage sila pang nga manghatag. Di ba lang?
4: Ang mga sakit sa GP, doon magado, isa naman ka pamaagis sa mga bagalihan.
0: Okay, ah.
4: Hindi naman niya sa nga mga vendor kita GP, no, sa Mercado.
0: Di okay na ni, pasado na ni akon pang komentaryo sa G Mercado, okay na? Pabor na, pabor?
4: O,
0: pabor na to ah. Okay na to ah. Pabor na to ah.
4: Pabor na, okay na kita GP. So, ang imo, sabi nga kwanto, na tutukan ka man sa tomorrow, kung kita dito kita tapos, na kita sa recently.
0: Ah, dito na ta sa... Uyaya, mag-baton sang reklamo, nga basiwa kag prime mover.
4: Nagkadawak na tubig na manila, di sa may lapit pa sa hospital.
0: Tiyan mo ng tirahon, tabuas. Amo ng tiradahon, tabuas. Okay.
4: Ayos, Kito Jiki. So, ako lang nga, na Kito Jiki, nung balita, nila ato naman niya sa Bacolod City Government Center na ginadulong sa inyo sa kalwa sa Mighty CD, Tribayo Cam DTX 700. Inilaman si Kito Wilson Bulia na para sa kampiyon na balita, servisyo publiko ang tinginawa sa Negros Day 5 News.
0: Ikaw, okay, gali ah. Tita mo, daw mga halos isa katunilada pang daw nagkuhan sila, daw na encourage silang mag-donate. Uy, di ka nami ah. All's well that ends well.
5: Alright! Paano masabi?
0: Ah, daw ibaloon taling kuhan ah, ang pagpangaman sang NIR. Para sa umalabot nga barangay and SK election, kaya bisan doon hindi ko numadayon, preparado sila iya. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM, live report.
0: Michelle?
6: Sa K5JP, wala usat ang pagpanghanda yan.
0: Wow, kapisan, bang. Hindi ba na yan nga napinsaran, hindi ba na yan nga nasubran sila kapisan? Kasi why na sila energy, the zone, kayo pisan kayo?
6: Sila sa may energy, K5JP.
0: Anong mga gintang preparar nila, pang, mang?
6: Gipreparar nila, ini mga certificate, wala nga pagagamiton sa pag-file sa COP, sa K5JP, na ibaluan. If ever, madayon gid man ang eleksyon, ang filing sa COC, K5JP.
0: Sa saan, una?
6: Noon, sa September 28, sa sinina, September 28 na ang sugod sa filing sa COC. Uwaling kiti, sila, wala ka K5JP, ka mga balita, ang naglupok man, bodolbukan ba? Nag-gululuwa man, nga madabo ang nag-oppose sa pagpatigayon sa eleksyon. Ang
0: nag-oppose na pang mga incumbent na?
6: Laban.
0: Ang mga nag-oppose na nga wala lang eleksyon, ang mga nagapungko na subong.
6: Ogaling kiti hambal rin nila sa K5JP kung mayo kung nung track record mo, hindi ka dapat makulbaan. Sa mga nakulbaan, luck sa ila.
0: Ang mga nakulba, ang mga delikaduhan di itong mga nagamit siyang scholarship fund ni Kwan. Ni PBBM.
6: Kaya mga pika-pika, da nga ginsimintuhan kuno abe nga way gali.
0: Alanyo, tiyo mo na nang sinuktan ay. May harap pwede ganyan ang mga... Hindi pa puslan nga dalan sa barangay, oh. Nagina-reklamo sa mga subdivision, lapit lang di sa ato, nala nyo. Do, hindi na mailihir, liwataw.
6: Ha? Mga latayan nga taytay nga utod.
0: Pero pabor niya kilala, kuya nga buot niya. Malwan ba yan niya si Red Yapang?
6: Ay, oo ah.
0: Hindi pa na gani. Abi mo, kung si Red Salgado magkapitan, kung magkapitan siya, magpadlagan, sabi, mag-decide. Kaya ginawa ko nang apilit siya, hindi sayabi mo. Kung magkapitan si Red Salgado, amo na ni pang manghagad na tapirmi kaon, and then KKB. Bala ka nung meaning siyang KKB?
6: Kanya-kanyang bayad.
0: Hindi! Kay Kap Bayad! Kay Kap Bayad! Oo! Kapitan si Red Salgado, dayon kita ng mga KKB, as in, kay Kap Bayad.
6: Abi mo ka kay JP, mag-hinali, makapungko si Sir Red.
0: Oo.
6: Ultimo pag time in, niya i-headline sa'yo dayon mo.
0: Red Salgado, magapadulong na sa barangay para magtrabaho.
6: Kapitan sa barangay, naka-time in na.
0: Aba! kapitan sa barangay, nagwa para mangihi lang. Balik lang dayon. Oo. Puwertiti, kabalo na sa mga time in, time out. Yes, agad na iya pang. Oo, siya pa na may mo balita. Yay mo ako ni Bla, post ang akon, Bla panghatag, oh. Bla? Hindi ka nami, gidzaya. Sige, kay Masailo, totod yun barangay pa nga. Mang?
6: Dito ta maparehistro.
0: Oo, dito ta maparehistro, siyempre. Ang lagay eh. Ang lagay eh.
6: Ang lagay mo, kamusta?
0: Tisa kay importante, handa na sila bang bisan doon, hindi madayon ah.
6: Kasi sa ilay ang bahay, no, sa common, like, wala pa man niya directives na untaton, kasi hindi madayon, kumbaga doon, hindi mala straightforward ang paghambal, nga hindi madayon ang pinili IT, amat-amat lang, isakto por kaso, madayon yung man ready na ang tanan, including ang mga paggagamiton kay Kevin JP ng mga paraphernalia. Iniya mga legal niya ang mga paraphernalia sa kay mabatian sa masamay paraphernalia, so ka-illegal pamatian
0: kay Kevin JP. Paraphernalia.
6: Iniya. Oo, election paraphernalia niya kompleto na lang. Kompleto na.
0: Doon na balda? Doon na balda sa mong, ma'am, doon na balda sa mong English mo? Kung mag-apply sa call center, balda ka, gid.
6: Oo, maman.
0: Gimbutangan mo ang paraphernalia, S nga plural na nga daan, puro sa equipment.
6: Ayaw, kala sorry lang.
0: Oo, equipment, paraphernalia, plural na nga daan, ma'am.
6: Pero ito sa children.
0: Na, oo, hindi sa children's. Sige. Di okay na, nagamay na remind lang gamay para sa English 101 ah.
6: Ha?
0: Hello, no.
6: Ikaw, teacher.
0: Ay. Yung si Banabers mo nga teacher ko sa drums day na to. Lagi sa'yo mang gana, magtudlo bala sa akon bala mang. Sige na, balong mo ang Banabers mo, tudloan niya ko sa drums, kahit tudloan ko sa mga babayi.
6: Kabalo na rin sa pwede ka mo ka-share, right? Hahaha! Hinabok mo ang man! Ay, mga oh. Nakatino ko rin ka-message si Kaysan GT ah.
0: Oo, kabalo ka naging nga mga muamo kami na yung mga tamanyo yan, mga wayahilig sa iba niya mang ah.
6: Hindi yan katatlo ka-message mo practice ha?
0: Ano man? Katatlo ka? Uy, hindi ako kilala ko si Mr. Mablabuo.

0: Mang, thank you kita. May yung ugto kay Sergeant Arcuyo. Mang, thank you kita.
1: Yes, kay 5JP na nga ton madulong na balita. Balita naman ang gikan sa Capitolio Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kaaluan sa DTX 500 Mighty D3 Bio. Ako naman si kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan Senegal, K5 News FM.
0: Salamat, Gitchelle. Jong, sorry, Gitchong.

mga K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga

0: Ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo ka mo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. Mighty C!
4: Panahon na naman ang ubo,
3: siun at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.

0: Naghahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my life.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

hapon mga ka-K5, nga mun ang aton oras, alauna dias na sang hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupo nyo na naman, syempre, Sunshine Lacson and Kuya Kenneth. Kita na naman ang maupdanay subong hapon sa ano gani kuya? Ano ganing term nga ginagamit mo kuya? Pag dinugsing-dugsi. Kita na naman maupdanay sa dugsinganay tubtob alas tres. Dari sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang tamyawon ang mga suki nato dira sa Libertad Public Market. Especially sa mga vendors nga nag-monitor right now. Mayong hapon gid sa inyo kag sa mga suki namon nga mga tricycle drivers. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Sa mga suki namon nga mga security guards, good afternoon sa inyo. Salamat gid. Kumusta na ayhan kuya ang mga suki nato nga mga security guards sa Santa Clara Subdivision? Sa ilan ni Sir Dadboy Mendoza, yes. Sa mga tricycle drivers dira sa Santa Clara Subdivision na nagahulat sang pasahero, and samtang nagahulat sang pasahero, nagamonitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon gid sa inyo. Kadinatamyaw kumangali isang maayong hapon ang aton nga mga suki dira sa Barangay Alihis.

Good afternoon sa kay Ma'am Marlita Malvas. Always lang nagapamati sa radyo dara sa barangay Handumanay. That hate may disappear from every heart. Share this love. Sino pagani ang wala kumatamyaw kahapon? Si Nanay Utay, si Nanay Elsie Catalunya, si Mami Lili Inting Balinas. Si Nanay Terry Ariego, salamat din.

Salamat man sa mga suki natong dira sa Barangay Punta Taytay and Barangay Sumag and also sa mga suki natong from Barangay Banago. Napadayon nga nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo, 1:13 p.m. ang aton oras.

0: Maayong hapon man sa mga suki naton na nag-monitor right now dara sa Sipalay City. Kabay pa nagpamati sila ni Cebuanong Provinciano. Awan na sila ang nag-chat sa akon. Kaya may anak, dali siya, Kuya Kenneth, nga ma-celebrate sa iyang birthday on September 4. Kaya ginapatamyaw niya dari sa ato nga program, Sir Birthday. Time to Shine. No? Thank you very much, Gid. Ang ma-celebrate nga sa iyang birthday sa September 4, taga dari sa Kwan, sa Barangay Mandalagan. Wow. Nagapatamyaw si Papa niya, Ismael Uman. Sa Sipalay sa Dino. Itamiyawanta ni Karun, Kuya. Thank you, Gid, sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat sa inyo padayon nga pamanti, pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Yes, Kuya. Go, Kuya.
1: Mayroong hapon sa kay Ma'am Jonah Duga-Duga. Good afternoon, Kuya Kenneth. Ari lang kami di ga-monitor sa Hinigarating ni Sir Kenneth.
0: Salamat. Tamu-damu, kita bala, Kuya, tagpalamati sa banwasang Hinigarang. Nalipat lang gid ko, Kuya, sa ginapatigayon nga free consultation dara sa Hinigarang o sa Jam Guangco Arcade. Sa klinika, kadto lang ka mo dara, ha? Kung may ginabatsag ka mo, wala ka mo budget sa pagpakonsulta, kinanglan, magpa-check gid, kaya hindi pwede nga pabuyan-buyanan. Basta may ginabatsag kita, siyempre, kung may kwarta, pa-check up ginaya, galing kay ting iban sa aton, nga pabuyan-buyan, kay ti, Miss Shine, why man ko abi budget sa pagpakonsulta? Ginapahibalo namon sa inyo nga dara sa klinika sa Hinigarang. May ginapatigayon dara nga free consultation para sa inyo tanan, no, sa mga taga-banwa sa Hinigarang. Available man dara ang mga klinika products. Alauna, Diyos in Webe, ang aton oras, mga ka-K5. Bawsok-sok gid kamo sang face mask. Especially ang mga kabataan, ang mga tigulang, ang mga senior citizens, ang mga nagabusong, ang may balatian sa baga, ang may balatian sa kurason. Ang mga kabataan nga may asma, halungan nyo gid sa haze budlay gid subong. Basikon maglala ang ilang kondisyon, basikon hapuon sila, basikon ma-trigger ang asma attack nga ginatawan. Delikado na sila sa haze nga ginatawan. Amo ni ang resulta sang nagakalasunog bala nga kakahuyan kag kagulangan dito sa Indonesia. Ang mga abo niya sina nagaupod na sa hangin. Oh, nang purti kagagmay nga mga particles, delikado na kung magsulod sa aton nga baga, no? Nagakapalid na halin sa Indonesia pakadto diri sa aton sa Pilipinas. Ang information nga nakuha ko kaina do nagaupod siya sa habagat, hanging habagat. Kung sa Tagalog pa, tiini nga mga particles, ang iba na dara gagmay-gagmay kaayo nga daw mas gamay pa siguro sa yabok bala nga pwede na siya mahaklo sa tawo, pwede siya magsulod sa aton nga baga. Kag magupod sa daloy sa aton nga dugo, amo ning delikado. So ang advice sa aton is magsuksok sang face mask, mga ka-K5. Tumaranyo gid ang inyong mga klinika products, mga suplemento from klinika.
1: Notice ko dito, Shine, sa pagsaskulahan, wala namon, damon naga mga classmate, ang classmate.
0: Naga-face mask. Oo, dapat gid, Kuya. Especially kung may asma, na may balatian sa heart, kag may balatian sa baga.
1: Gusto lang nila magsusok sa face mask kay.
0: Hindi, para safe sila, Kuya. Because safe. Ang kwan subong, ang huyop sang hangin subong is hindi siya healthy para sa aton nga baga. Alauna, 21 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Sport Biotics. May bagyong sa gihapon, ha? Sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Si Bagyo Pilandok ara pa sa sulod sa teritoryo sa Pilipinas. Pero ang siling sa pag-asa, Kuya, posible nga makagwa na inisya by tomorrow, Thursday, September 2. Ang forecast kahapon, magwa siya sa Philippine Area of Responsibility by Thursday morning, Wednesday afternoon or Thursday morning. Kaina mga 5 a.m. ang silingsang pag-asa basi magwa na ni si Bagyo Pilandok buwas Webes, September 2. So basi isa aga, wala na sang bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. September 3. Si Pilandok, isa ka tropical storm. Ang kabaskogon niya is from 65 to 80 kilometers per hour. Ayaw lang kuya, kay Wainy siya nag-cross sa landmass ang Pilipinas. No, ara lang gid siya iya sa nasidlangan nga bahin sa pungsod. Ara lang gid siya sa Philippine Sea. Galing kay tigin pa baskog niya ni ang habagat. Amo ni siya ang gintunaan sang mga mabaskog nga pagbubo sang ulan dito sa area sa Luzon. Kagpila ka bahin sang Visayas area. Amo na gani nga nagsigisigi gito ya. Kuan mo, nagsigisigi ulan. No, dito sa Luzon area, grabing baha to kuya. May ginamonitor pagid ang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Isa ini ka LPA. And base sa forecast sang Weather Bureau, posible nga mangin bagyo ini siya sa sulod sang 24 oras. May medium chance nga mangin bagyo sa sulod sang 24 oras. Dawala untat na niya kuya, 1:23 p.m. mga ton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

K5, tumara nyo gid adlaw-adlaw ang inyong DTX 500 capsule. Pwede ka mo makabakal sina sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede man sa Maze Wellness and Product Center dara sa ground floor sa Plaza Mart Mall, and you can also purchase the product dara sa Boni Farmacia sa Singkang Airport.

0: Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy happy birthday sa inyo. Tamyaw na ka mo ni Kuya. Kuya ba si may mga birthday greetings ka ha? Nalipat ko kaina supposedly after sang aton nga weather report. Matamyaw kita sa aton nga mga birthday celebrators.
1: Subong, abi ko
0: gani. Subong na lang. Happy birthday sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan today, September 2, 2026.

0: sa anak ni Sir Ismael Oman sang Sipalay sa D nga magasaulog sa iyang kaadlawan sa September 4. September 4 ang iyang birthday, no, ginatamyaw nato sang happy happy birthday si Ma'am Giselle Oman Boyko. Ari di siya sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Ang pagpanamyaw halin sa kay Papa Ismael Oman sa Sipalay City. Happy birthday, Ma'am Giselle Oman Boyko. Kabay pangatagan pagidikaw sa Ginoo sa malawig malawig pagid nga kabuhi. Nami gini nga papa si Sir Ismael kay madumduman niya gid ang birthday sang anak niya, ang ibang nga kalibat na. Basta gani ko no kuya, may edad ka na, kakalipat ka na sa birthday sa bata mo. Once again, mga ka-K5 sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan today. September 2, 2026, happy, happy birthday. And sa kay Ma'am Giselle Oman Boyko, advance happy birthday to you. May birthday greetings, kuya. Go ahead, kuya.
1: Happy birthday gali sa kay Brother Geoffrey Shasat Kikit nga naga-celebrate sa subong sa iyang kadlawan. Brother Geoffrey Kikin, good afternoon. Happy birthday sa imo.
0: Kuya, mag-greet ka ba lang, kuya? Mas luya ka pa din sa akon. Sino to liwat? Sino to liwat, kuya? Si brother
1: Geoffrey
0: Gikin. Happy birthday sa imo, brother. 1:31 PM mga ton oras, mga kagayfan. Magabalik kang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
2: News. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, makabuti ka! D3 Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na? Ibalik! Kag protektahan ang memorya! Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio! Nga isa ka sahi ng brain food! Gagandin naman sa aton uto! Rason! Gagandami ang memorya! Mag D3 Bio adlaw-adlaw! DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubit sa kitad ang itsura! DTX 500! May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C! Babaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
3: Mighty C! Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix!
6: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds, pampasek. Sigid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple-free
3: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang klinika, Spore Biotics ka!
11: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan?
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko?
13: Naplansa na!
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko.
15: Ang extra.
14: Supplement for men.
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
20: Pag naasiman ka, akin ka.
19: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
28: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go! With
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
31: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
32: Charmy!
33: Charmy, let's go with the flow.

0: hapon sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Banwasang Ilo, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid for monitoring sa mga KSS members and KSS officers dira sa Banwasang Ilo. Maayong hapon. Especially sa ilan ni Ma'am Joy Aure, Ma'am Malu Binatero, Ma'am Fe Galanza, and may i-boss queen pa gina sila ko, no? Thank you again, Ma'am Veronica Delgado Rector. Sa mga taga-barangay Manalad, good afternoon. Oh, kadamo sa nagapamati, dira. Kay Ma'am Marieta Galiano. Sa iyang nga apo, si Christine Blair Galiano. Ay, birthday niya, boss! Huwag namon matamyaw ka, ina. Ma'am Marieta, ikuan mo gid ko, boss, ha? I-chat mo gid ko, ha? 3 years old na, boss, ang apo ni Ma'am Marieta Galiano, si Christine Claire Galiano. Happy, happy birthday to you. Belated. Advance happy birthday. No, advance happy birthday sa imo langga. Basta 3 years old na siya, boss. Pero ang pinaka-happy, subong si Ma'am Marieta Galiano. Yes. Ang iyang lola. Ang anemia, mga ka-K5, isa ini ka-kondisyon. Sa diin ng isang ka-individual, wala sang bastante nga red blood cells kag hemoglobin sa iyang dugo. Amo ni ang rason kun nga ang kabataan, makakita ka mo sang mga kabataan nga lamution bala. Oo, lamution kuya. Dapat ang face sang bata kun hindi siya anemic, nagapula-pula. Amo ni ang rason kun nga ang bata kun kay isa permi ginatuyo luya, no, kay kulang sa oxygen ang ilang baga. Kay ang hemoglobin kuya amo na nagadala sang oxygen sa tanan nga parte sang aton nga lawas kag sa aton nga mga organs. Kun kulang sa hemoglobin, kulang sa red blood cells, permi ka ginatuyo kay ang imong brain wala sang oxygen supply. Abi ninyo ang hemoglobin importante ina sa mga estudyante. Una nga mas manami si kuya niya bastante niya sa DTX niya. Di ba lang mga juices mo sang una ginabutangan mo na sa DTX capsule.
1: Yes.
0: Magluwas nga ginatumar mo, ginalakot mo pagitsaya sa mga juices mo. Yes. So, sa mga kabataan nga medyo mahina ang performance sa school, lamution, maluya, pero may ginatuyo. Kada wala, blas ang tinulugan. Oo. Butangin ninyo sa DTX capsule ang ilang mga juices. Kala man si juice, pwede na. Ikwaon yung unod sa DTX kagibutang sa juice nila. Sa pineapple, pwede na. Pineapple juice.

0: Pinapasalamatan ko man ang tanan-tanan ng mga mama, nanay, kag mami na nagapamati dira sa Barangay Felisa. Especially sa mga kaupo ni Ma'am Rowena Villaran Erbito. Ara lang sila kuya sa isa ka school, no? Upod niya ang mga nanay. Ma'am Rowena, thank you, good. Dugin na to you. Mangoga ka dala ko sa imo, kuya. Bao kay nagapatuyo sila ko na nagahulat-hulat sa mga estudyante, nagapangapi na lang kami di DTX Coffee Mix sa akong baligya. Available di ang DTX Coffee Mix. Uy, the best nga coffee. DTX Coffee Mix, mamuwi. Ako galabot ko tag tatlo katasa sa isa kaadlaw. Wala problema, very safe sa mga may mataas ang blood sugar level. Very safe sa mga senior citizens, hindi makapekto sa inyong tulog. DTX Coffee Mix. Dapat kung may edad ka na, choosy ka sa brands ng coffee nga ginagamit mo, kuya. So isa sa mga gina-recommend naton, DTX Coffee Mix lang. Away ka coffee, kuya. May, di ba may kuhan ka? May ginainom ka nga prebio coffee?
1: Yes.
0: Right? Okay.

0: Ma'am Jona, duga-duga, natamyaw mo na ko yan. Ma'am Janeline Carmona Espiritu, salamat gid. Ma'am Mirna Hambri-Hambri, good afternoon.
1: Kayo kapon man sa kay Tita Leia Itoralde nga nagapamati subong. Shout out lang da kay Nanay Erlinda, kay Ma'am Angeli, and Vicente Flores.
0: Mayong hapon man sa sister ni Ma'am Rodora Aguado Despe, Carmela Gonzalez, tag sa husband niya nga si Neil Arthur Gonzalez sa California. Mabatian ni Ayahan, Ma'am Rodora. Wala kami abilay. Sino sa mga nanay nga nagapamati dira ang gustong mag-offer sang DTX coffee? Kadto kamo sa Maze Wellness Product Center or sa Rayo Foundation kay Sir Robert Pacardo. Pwede kamo makapangumpra dira. Kadto kamo sa aton nga mga KSS resellers. Kay sila na ang may stock, damo-damo nga stock sang DTX coffee mix. Alauna 52 sa aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Tiga panubo sa aton

0: Karoon na lang si Kuya Kenneth manamyaw sa mga friends niya. 1:55 PM na ang aton oras, mga ka-K5. Kakadalaman ko sa imo nga ano ni Kuya, katuyo kag kaluya subo. Nag-review ka? Huh? Nag-review ka?
1: Yes.
0: Okay, very good. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine with pinanid sang gugma pagkatapos ini.

0: G3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang G3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: G3 Bio.
2: Ang G3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabagat
2: sa mga butika.
3: Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP.
5: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids. Building blocks na mo. Kinahanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
4: Uy!
5: Ga work hand in hand, Sir Boy. Ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gitwa insulator. Importante gid ka tama ining fats kay ga amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. Masugutag sa indi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil sa D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
0: Mga butika! D3 Bio!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio, yung
0: may D3.
2: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausar mo ang fat sang imo lawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, It also cleans your brain. Inatanan-tanan, ginahatag sang D3 Bio para sa imo.
3: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag ginapurify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
3: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia, once nga ipalainom ka D3 Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
2: So it's a matter of ano na lang gidyas, Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E, and K, no?
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Tom! Anak! Dali na! Umaaw na to!
1: Ara na, Paps! Dali, tapos na!
0: Okay, Dasiga, ha? Mas bayo nga makatimprano talakat kay grabe nga ng traffic, eh.
1: Ate, ayos, Paps, ha?
0: Okay, sige, ha? Ay. Wow. Kung san ulang, ho? Sultiro na si Tom, ho?
2: Paps?
0: Oh.
2: Kwan? May balayran kung guli subong sa eskwilahan.
0: Ay, bila na ako?
2: 5K, Paps. Basigil may hara ka da.
0: Bukod ako, gisin na ako? Bagulang tangadaan ka bayad sa tuition mo?
2: Managani, Paps eh. O galing, nidgid para sa laboratory namon, Paps eh. Please?
0: Ay, eh, sige ah.
2: Yes!
0: yes, yes, kada dayon. Dali na, mahaw na, itigang.
2: Love you, Paps.

0: Guys! Do, luyaw nanan!
1: Ay, hindi ka magluya si Nikuis nga. Ubus na gadya kwarta, kuya. Damo gadya balairan sa eskulahan si Tom, ya.
0: Nabikin, private-private mo gadya nga. Ngara na gina public na printusyon. Itagi problema mo mo.
1: Ate, may siman niya kurso sa public, aw? Di ba, wala man?
0: Ay.
1: Sige lang, Balakoisa. Maayo naman na makatapos siya kag makasakay sa barko. Happy na ko sina.
0: Hindi kong sabagay. Ay, mugali, Kuis. Ari di kay na si Martina.
1: Ba? Ha? Nagano siya? Wala gid niya ko ginulat? Wala man siya nag-chat or nagtawag sa akon?
0: Eh, ang ambal ya. Kadtuon mo lang sa kuno sa ila.

0: Rin ako sa ginarkilahan ni Martina. Oh. Panoktok na lang ko diya. Martina! Martina! Wala ka ginagtawag sa akin. Sino ka?
1: Si George nga man tani.
0: Nga ari ka sa boarding house ni Martina. Oh.
1: Nagtulog-tulog lang eh. Karon pa, video take ko eh. Ay ho, gali. Sino ka gali?
0: Nobyo ni Martina?
1: Nobyo? Nagabuan ka na bala? Ako ang nobyo ni Martina. Wala mo kamuno sa akin si Martina nga may nobyo siya nga tumboy?
0: Ba? Ano? Sa din si Martina? Gusto ko siya masturya!
1: Wala di sa. Nagbakal sa pamahawon. Wala talang da siya. Matulog, kuya balik.
0: Ba? Tunto yun? Wala sa mudong lalaking inyo? Ugers ka, Martina. Nga nahimu mo ni sakon. Nga nahimu mo ni!

0: Paps, ano na tabo man nga nagahinibi ka?
1: Wala. May na dumduman lang ko.
0: Nadumduman? Ano sila ni Lolo ko, Paps?
1: Hindi ah. Hindi sila yung rason nga galain ang bot ko.
0: Eh nga, Paps, sino gaway si mo? Katunta?
1: Wala. Pero tinisawyab ko ah. Into niya ko eh.
0: Ano? Ang uyab mo si Martina, Paps?
1: Oo, nak. Palangga ko siya, nak eh. Galing intindihan ko man. Intindihan ko man na mangita ka siya sa lalaking na tunay, ha?

0: Free Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: May DC. Babaka sa mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa DC, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin. Ang may DC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napaming. Salamat sa May DC.
0: May DC. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang matamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasek. Sigid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason. Kag may mga skin diseases. Ang DTX X Beauty Soap. Inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra. Para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
8: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
10: Nestor! Ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extra! Supplement for men. Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to mama.
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go! Go with the flow!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow!
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
22: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow!
24: Mga

0: Koys. Tagaw tubla kong sa purok mahirap sa pista tubla nila. Lato problema mga pagkaon tiya, bastante tiya. Shating to tayo yun ba? Uy! Nanu ka?
1: Ay.
0: Nanu, nasa ko na yaman. Pero may kalayang kakaurungan now. Ano ka? Kahigop?
1: Ay, guys. Ay, ako na. Ura. Okay lang kaya.
0: Okay man. Ka magsilik nga. Nagagamit ka. Kaya, mata mo. Hindi ka palang arok, ko.
1: Oh. Laoy, nagagamit ko siya.
0: Nugay ka.
1: Wala ko'y nagagamit ko siya. Kundi,
0: ano mo ka?
1: Tugtog niya si Bartida.
0: Ipilangguan niya. Nga man ako. Away naman ako.
1: Wala ko isa.
0: Di ano mang gali.
1: May lalaki galing tuntaya. Nagdito nagtulog sa boarding house ya.
0: Agoy!
1: Tingala ko niya. Gusto niya ko tapakan doon kay Ginungo. Diyagin galing na maabtan ko itong nobyo ya para... Para may rason niya magbulagay kami.
0: Agay, sakit ba?
1: Tigilan ko isa. Amogin si niya, guro, ya. Amogin si niya, guro, ang papel na sa kalibutan niya. Ang masakitan lang, Bermay.
0: Agoy, ah.

0: Paps, kung magnubya ko, hindi ka man makig?
1: Dag nga, makig ko. Sa hindi mo lang ipagpabus noon. Lain na yung istorya, ya. Kabalo ka naman. Gusto ko ganyan nga makatapos ka sa pag-eskwila mo.
0: Paps? Salamat, kid Paps, ha.
1: Nagnaagin, hakos mo, gigwaw.
0: Kwan, nalipay lang ako tungod tanan ko nga gusto, ginasuportahan mo. Pero mga ginikanan...
1: Tom, nga... anak. Kinakabig ko ikaw nga matutukod kong anak. Abi,
0: Paps,
1: hindi na napaglanguting mga ginikanan mo. May purpose ko nga ginbayaan kanila. Hindi. Saan o may pakilala sa ako ng nubya mo? Saan o na?

0: Pops, pila na lang kasi mana. Masakay na ako sa barko. Maghalong ka, Gidya?
1: Ay, simpre, nak. Sang-san, ulang ko bala wala naghalong, ya? Ikaw, Gidya. Ikaw ang maghalong sa barko. Ay, nak.
0: Pops.
1: Pakisama kagid sa mga upod mo, ha? Labi na gid sa kapitan nyo.
0: Ara na niya sa ulo, Kuya Pops. Ay, ogali, Pops. Kung makapanaog ko sa barko, mapakasana din kami ni Cherry, ha?
1: Ba? Ha?
0: Kakabalo ko, makibot ka. Pero di ka makabala ka, Pops, ha? All out ang support ko sa imo, ya. Padalaan day kaya permiya, Pops. Promise!

0: Kuis! Na, no, may bata ka nga gasakay sa barko daw. Dadog ya po now.
1: Isa pa na sa ginalainan sang buot ko, kuis.
0: Ay, sus na. No na nga.
1: Alin pagsaka niya kag nagpakasal sa sanubya niya? Los, wala naging kadumdum sa ako na.
0: Lain ba?
1: Wala naman ko nagapaabot nga padalaan niya ko, pero tanoy blao. Dumdumon niya man ko nga bilang iloy kag amay niya.
0: Subo man na tood, no? Uti, way da may momog ng kabuhi. Ayos lang, kuyas, ha?
1: Gani, kuyas. Makasiling gani ko nga. Di malas ito nga klasik katao, eh.
0: Ay, di po.
1: Alin sa gugma. Pakadto sa bata.
0: No, sobra ka man yun.
1: Wala, gidya, kuyas, ha?
0: Uy.
1: Nasakitan lagit ko.
0: Uy, kuyas, ha? Kalma, kuyas, ha? Mari ko, ha?

0: Pugas ya. Adlaw na ko abog daw. Ay, madali-dali ko, Musa. Damo ni Dan customer sa buong kay Domingo eh. Ay, ba, may nagapanuktok pa. Ay, pugasin o naman. Mayo bang, baon ko na lang. Abrihan ko na lang. Sino bang... Ba... Ikaw?
1: Madonna? Ga?
0: Anong ginabuhat mo dire? Kadako, nasan tiyan mo?
1: Ga! Kinbulagan ko si Josea. Kimikiridang tuntoya.
0: Ba... Ano? Nangiri, dapat tong do anong sitwasyon sa to? Ay! At isa pa, hindi ka magsiling ah. Ako ang pasaguron mo sina.
1: Madonna, Madonna. Wala na kit ko yung sa may mapalapitan pa kundi ikaw na lang kit. Buligiman ko ay. Parang

0: Grabe nga pagpalangga man ang imo, kuis ba?
1: Dani, kuis.
0: Kainto naman, kuis.
1: Eh, wala naman ko sang may imo, kuis. Wala na siya sang mapalapitan pa eh.
0: Pati lang.
1: Pag-isa pa, palangga ko sa gapon, kuis.
0: Pati. Ay, tadami mo. Ako nang bla, kuis. Kasi bala na tabo si mo sa muna, bala. Para sa bala kay Tom, matabo naman ni bala liwataw. Kasi magbata ni si Martina, kibili naman si mong bata. Dasun padakoon mo, eskwilahon. Dasun makaubra na. Ti. Bye-bye, Maduna. Eh, muna bala. Insarab bala.
1: Bahala na ko isa.
0: Ate, ikaw daya.
1: Amo ng kapalaran ko, ti. Baton ko na.
0: Ate, mutsi mo.
1: Anhon ko na karang kung... Amo ginasiguro, ha? Amo ginasigurong papel ko diri sa kalibutan.
0: Ay.
1: Pero, ang pinaka-importante, diya ko is... Palangga ko ganyan si Martina, ko isya. Alangga kong isiya!

Gusto si Kuis Bob. Sang nakabata si Martina, ginbili niya sa akon ang bata kag nagpamanila siya. Kinapadako ko subong ang bata. Kag sa bahay naman namo ni Tom, wala na gid siya makakontak sa akon. Pati ang asawa niya, wala man makakontak sa akon. Siguro, nabaton ko, nga isa na lang ako ka-instrumento agud nga makabulig sa isa katawo. Ang akon lang ginapanawagan sa imo, Tom, anak, palangga ko gid ikaw. Kag sa imo man, Martina, nagaayo ako sa imo nga kuntani makakontak ka man sa akon, bisan para na gid lang sa imo, anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Madonna.

0: Kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras, alas 2:32 na sang hapon. Gusto ko lang tamyawan sang maayong hapon ang mga taga Hermelinda Homes. Ang mga kakilala ni Ma'am Julie Hinovea Lumugdang sa Hermelinda Homes sa Mansilingan, kabalugid ko nagapamatiid sila every afternoon. Padali sa It's Your Time to Shine program. Salamat, Gid. Sa pakaisa ni Sir, ano ni magbasa sang imo nga name, Sir? Si Ram, H-R-A-M, Ram de la Torre, silent H. Ram, thank you, Gid. Sa pakaisa niya dako na sa Hermelinda Home sa Mansilingan, nga si Ma'am Gemma Tukas, kag si ang pinalangga nga bana ni Ma'am Gemma, nga si Jomar Tukas. Basi nagapamati. Isubong, good afternoon, Gid, sa inyo. Salamat, Gid. Sir Ram de la Torre, maayong hapon. Thank you, Gid, sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Christine de la Cruz, ginatamyaw ko man sa maayong hapon. Everyday nagapamati na sa It's Your Time to Shine program. Kay Ma'am Patria Bailon sa Barangay Delicioso, dala sa Ilog. Maayong hapon, Gid, sa inyo. Kumusta? And sa kay Sir Rene Bisanyes, and Ma'am Freedom Gem. I okay. Si Ma'am Kwan Galiini, Ma'am Jimema Malayang, o kay ang iyang account to galiun na dumduman ko na Kwan na hack to. So naghimo siya sang bag-o nga account. I don't know kung ari na siya sa Pilipinas. Basi ko na to pa siya sa Canada. Out of the country ni si Ma'am Jimema Malayang. But anyway, thank you so much, Gid Ma'am. Basi ari ka diri sa Pilipinas, tagapamati. Subong maing hapon, Gid, sa imo. Salamat, Gid, sa pag-monitor. Alas 2:37 aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.
1: Mayong hapon man sa
0: yes,
1: kay...
0: Yes, go, kuya.
1: Mayong hapon man sa kay Sir Leonardo Sevilla, nagapamati, Subong, sa may Barangay Tangob, nagapamati, Subong. Thank you.
0: Happy birthday sa kay Ma'am Liza Manos. Happy listening kay Ma'am Rose Jean Lapuos Hava. And kahapon panigaligin send sa ato ni Ma'am Julie, no? Good afternoon. Thank you. Ma'am Bings, kahapon nag-happy diri si Ma'am Bings and Inday May Dagay.
1: Yes.
0: Thank you, Gid. Ma'am Leslie Along, good afternoon. Salamat for monitoring. CJ Hadulos, good afternoon langga. Salamat, Gid. Ara sila sa Macchiato Coffee Station dala sa Uringaw, nagapamati every day, Gid, sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much.
1: Mayong hapon sa Alcantara family, sila ni Brother Larry Alcantara, ni Tita Jenny Alcantara, kag si Precious Alcantara. Good afternoon sa may barangay Mansilingan. So mayong hapon Alcantara family.
0: Balikan ko lang ang istorya sa kabuhi ni Madonna. Kaina nagapamati lang ko sa linko, hindi na na kuya kinahanglan nga sa lawas mo gid magguha ang bata para kabigon mo siya nga anak. May mga tao nga kon magpalangga. Wala iya sang kondisyon.
1: Batian mo ko kagina, Tita Shai.
0: Ano? Anong ginawal mo?
1: Batian mo ko kagina.
0: Ay, yes, oo. Sa drama. Pabalikan ko lang, may mga tao nga kung magpalangga, wala na iyang kondisyon. No? Para kung may nagakinahanglan sa pagpalangga, pag-atipan, palangga, una na iyan nila, kag-atipan nun. Wala na iyang kasimple. Amo na gani nga kung ang isa kabata ginpalangga, bisan pa nga hindi siya naghalin sa lawas o kung sa chance ang nagpalangga kag nag-atipan sa iya. Ang bata nga inaamon ng pinakamaswerte nga bata sa kalibutan. Sa tutuon lang kadamo-damo sa mga kabataan nga palaboy, wala sa nagapa-eskwela, wala sa nagapa-kaon, kundi hindi na na sila mahapunan, dito na na sila maagahan. Sa tanan nga kabataan, adoptibo ka man or matuod-tuod ka nga anak sang nagpadako sa imo, kag nagpa-eskwela sa imo, kun ginpatapos ka sang pag-eskwela, sang imo ginakilala nga ginikanan, or ginkilala nga ginikanan, bisan pa nga pigado siya, isa ini kabagay nga dapat mo gid pasalamatan. Ginhimo niya ni, bangod sang sobra-sobra niya na nga pagpalangga sa imo. Imagine, hindi niya afford, hindi niya kaya, hindi siya makasarang galalain siya, pero ginapilit niya nga ginapilit ang iya kaugalingon nga makaprovide sa imo nga kinanglanon, bisan hindi niya kabata. Grabe, no? Amo na ang siling ko ang mga kabataan nga nagakaangay gid nga respetuhon, nagakaangay nga dumdumon. Hindi kang kinahanglan nga balusan mo or bayaran mo ang tanan nga ginbulig mo sa iya or ang tanan niya nga ginbulig sa imo sa pagpakaon, pagpadako, pagpaiskwela. Kaysa matuod lang, pwede mo mabalik ang kwarta pero ang utang na loob, wala ginaya katumbas nga kwarta nga pwede mo magamit para ibayad na. Tuntuon lang, hindi mo ginaya mabayaran ang utang na loob. Ya, sa tuntuon lang. Sa mga panahon nga wala kasang kalaban-laban, no, ara siya nag-protect sa imo. Sa dira pala nga bagay, wala sang amount sang kwarta ang pwede makabayad sa sakripisyo nga ina, nga ginhatag niya sa imo, nga ginhimo niya para sa imo. Samtang nagalakat ang panahon, kag nagaedad ang ginikanan, mas kinahanglan niya na ang presensya mo, ang hakos mo, ang dugsing-dugsing mo, ang mga nice words halin sa imo. Kabalo na na sila nga maabot ang adlaw, nga madula na sila sa sini nga kalibutan. Kag wala sang amount nga kwarta ang makapugong sa kamatayon nga ina. Even if you are a billionaire, you cannot stop death. Sa 50 anyos gani may nagakalamatay gani nga halin sa royal family, ng mga hari, reyna, bata sang hari, bata sang reyna, prinsesa, prinsipe. O kuya, bata pa gani may nagakalamatay na. So, mga manggarano na sila kuya. Amo na gani siling ko, even if you are a billionaire, you cannot stop death. Ang mga ginikan na nakaintindi na sina. That is why, ang ila ginaayo na sa ila kabataan is ang time sang kabataan. Your time. Kaya ang gusto nila, nga madula sila sa sininga kalibutan, nga malipayon. Kagang pagpalangga mo, amo na ang naghahatag sa ila sang matuod-tuod nga kalipay. Ilang mga hakos mo, dugsing-dugsing mo, agbay-agbay mo, amo nang naghahatag sa ila sang kalipay. Amo nang makapakadlaw sa ila. Imagine ba lang tao nga ang ginikanan mo nga nagpa-eskwela sa imo? Ginakalipatan mo, hindi mo gani makamusta. Grabe, no? Madonna, ara na naman. Ginatagan ka na naman sang isa ka sa laguro. Di happy ka kay wala untat ang panagod mo sang bata sang iban. Ikaw lang din na wala lang ga makapabag-o sang imong kapalaran. Mabalaan mo man kung ginainto ka lang or ginagamit ka lang. Pero kung mabudlay gid para sa imo ang magtalikod sa cross nga ginapapasan sa imo, you just pray nga ang kabataan nga ina nga ginasagod mo sa ulihi may ara gina sang isa nga makadumdum sa imo kag makaulikid sa imo. Kung ang iban wala makaulikid, may isa gida iya nga makaulikid. You just pray for that. Alas 2:44 ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Confirmation.

sa mga ginikanan nga nagapamati para hindi ka mo magastuhan sang dugay-dugay masakit sang inyo nga mga kabataan. At agi ninyo sila sang Mighty C0 para resistensyado sila against bacterial infection, fungal infection, against viral infection.

Gusto nyo mag-alam ang inyong mga kabataan? Give them Memory Plus. Memory Plus kag Mighty C Syrup, super duper nami nga products for your kids.

0: dira sa SM. Kita kids marka K5 lang taon tuning mga young broadcasters naton, kag newscasters naton, sila ni magabulos sa aton sing mga pulungkuan sa pipila ka mga adlaw. I mag-scout man kita sang mga talents, eh, no? Kag may mga abilidad nga magkabataan, basi pa lang. Basi pa lang may makita kita kag pwede naton mapasulod sa K5 ba. Alas 5:12 mga K5 masubo ning balita oh. Kundi diri sa may Bacolod may shooting incident sa may barangay Alhis, patay gitong isa ka lalaki. Nadakpan ang suspitsado gipasakan kaso. Pero sa may Kabankalan mga K5 may isa na naman ka mangunguma. Ang ginlutang patay sa syudad mismo sang Kabankalan. Check na to na balita kag detalye gikan naman sa line number 2 kay K5 Obre Suspenye.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Obre, ibalita mo.
2: Sa K5 Rods, maayong hapon kag sa tanan naton nga tagpalamit no, patay gid ang isa ka mangunguma matapos nga luthangon sang wala pa makilala nga persona. Diri sa Purok Nara, Barangay Tabugon, nasakop sa syudad sang Kabankalan, kahapon nga adlaw ka K5 Broads sa ginabulubanta la 5:45 sang hapon. So ang biktima ang ginkilala kay Carlos Mercado, 78 anyos, kasado isa ka mangunguma kag residente man sang among lugar ka K5 Broads. Susunod sa initial nga investigasyon niya sang kapulisan, ang biktima halin ini sa iya mismo nga uma ka K5 Broads. Agod nga magkuha sang isa kalayon nga kawayan para pakay o sang ilakudal. Kag nagtrabaho man sa iya sining uma ka K5 Broads. Amuni iya kumbaga routine everyday mo. So alas 9 sang aga halin na ni sa ilang abalay. And then tak na alas 5:45 sang hapon ka K5 Broads samtang nagapasan ini sang kawayan hinali lang may nagharang sa iya nga isa ka lalaki kay K5 Broads kagintiro ining biktima sang makapila ka beses. Actually ka K5 pagpatong nato na namon dito sa area posible nga nakadalagan pa ining biktima samtang bangod may distansya gamay ang kawayan nga posible na buyan niya sa mga natin kag sa lugar kung sa diin siya naghamyangon kay K5 Broads. Kagsuno naman ang area kay K5 Broads, miyara man sa mga panimalay because nagapapulit na ni sa ilang abalay kay K5 Broads mo. So suno sa mga pumuluyo, pito ka lupok ang ila sininabatian sa lugar bangod malapit lang ini kag madamo kanya kay K5 Broads ang panimalay. Suno naman niya sa kay Police Lieutenant Colonel John Ganzon, ang OIC sang Kabankalan Component City Police Station, may ara na sang person of interest nga nga ginaimbestigaran ang kapulisan. Apang suno sa iya for the course of the operation and for the preparation of filing of the case, hindi anay sila makahatag sang full information kay mag-update na sila sa aton kay K5 Broads kung ma-file na ang kaso. Kag pagpadulong naton kaina na interview taman si Kapitan Ramil Cepeda for the background pala ka K5 Broads ing ining biktima. Kag sumasakya nanligad lang nga simana may ara ni complaint ang biktima sa barangay sa ginaaligar ginpanggapas pala ang ila sininga tanom.
0: Uy!
2: Sila balay sang ila hinablos para magpalayo bala ka K5 Broads sa gamo. So amo pa ni ginatanaw pa ni sang kapulisan nga posible man bala ka K5 Broads.
0: Oh, tsakto na tutukan na kag imbisigaran mayad kay ti una nga beses sinobing may motibo haw. Ang may pinakamadalom nga motibo nga anahimo gid sa paglutang sining lalaki nga ni sining biktima. Kay ti basikon away duta na naman da or nano man personal o dapat tutukan gina. Ang hambal sang pamilya ka K5 Obre, may na-mention sila nga aside sina nga bing reklamo sa barangay, although way tamani nga tudlo nga mo ginabi ang rason, may iban pagid nga posible nga nabuhi sila nga istorya or statement sa pulis naton?
2: Posible ka K5 Broads because ongoing pa ang investigation sang kapulisan kag mayara sila sang information kumbaga ka K5 Broads nga indi dan

0: ay pag i-divulge ba
1: Oh.
0: for course of the operation kag preparation sang ila filing of the
1: Tisa
0: case.
1: madugay mo na nga pag-cover kag kita mo brisi ning mga shooting incident kani dira mismo sa may Kabankalan kag sa Sur nga bahin sang Negros. Mabalaan mo man niya kun agi sang babaw hindi, di ba?
0: Correct kay Fibrods.
1: Oh.
0: Wala man Fibrods sang recovery sa area. So gipamakot na Sir Ganzon kung ano nga mga pusil bala ang posible hingga because wala gadya sang basiyo dito sa lugar ayawan gani pagita pangkalkal ang aton sini nga mga kapulisan
1: uh-huh.
0: Also pat naton kung mayara bala sang recovery dito apang wala ka K5 rods kag posible ang pusil is ang revolver na bala ka K5 rods
1: dibola
0: dibola wala sang tumo wala sang recoveries.
1: Pero ti basi balakon kay ti siyempre mga kwan hilamunan na basi kun walang wala makita aw.
0: At pati Fibroids hindi gid man siya super liguin gid ang area.
1: Oo.
0: Sulod doon lang siya pero mga 1 kilometer away lang siguro sa dalan sa barangay Tabugon.
1: Aha, sige. I-follow up talang na buhas kon kumusta nang dalagan sa investigasyon. Kag kon sa diin nabi asta ang investigasyon sa mga otoridad. Kay ti
0: yes,
1: subong ongoing pa lan taon ta buhas ko basi ongoing na naman liwat. Eki bai pobre. Do na kayo home gablaw.
0: Dumadon lan do ka kay five
1: rods. Di kay mayara bala nga oy din ka makagto rods sa ongoing ko sa kwan. Pakagto ko sa may Bakulod, no? Pakagto ko sa Bakulod. Ti pilang travel time sa Bakulod to ni Kabankalan putang tabi duwa ka oras no ti after 2 hours ay nakabot na ko sa Bakulod eh oh ti magkuton ko ti din ka na Bakulod na ko eh ti kabay pa buwas ang investigasyon sa mga otoridad daw pariyo na nga nakabot ka mabla sa isa kay nanganaw no nga naka first base ka nga hindi lang pwede nga ongoing Japan. Basi nakainang ni mga otoridad naton nga dasig ang investigasyon malay ta di ba.
0: Kin pa siguro man ni President Colonel Ganzon nga positive ang ila sini nga operation kag syempre kung tanawon man naton tigulang na ining asawa. Asawa ka K5 Broads ang biktima bala nagana.
1: Lapad diya umahaw.
0: Lapad ka K5 Broads
1: because
0: dusi ni kabilog ya kabataan kag dosyam na lang ang bilin ka K5 Broads and ni mga abroad ni nga kabataan ni K5 Broads.
1: Ooh. So may posibilidad basi duta kag ipay bubre or nano man basi siya nagapangarindo madag kapamakal duta or nano. Sige lang wala ton dalang imbestigasyon sa mga otoridad dita nay manguna kay karon basi kon Bakulod balangkos laya to naya sa may sagay.
0: Abi ko pa hinubaan.
1: Sige salamat kag ipay bubre. Eh sobra kapag hindi mo ya ginabuligan nagani di mo ya gipatras mo pagidya. Ang investigasyon na Bakulod so sa gay namin na naganib lang kwan nga palanggiran ko. Ang imo ibalik mo sa inubaan from Kabankalan nga supposedly ang investigasyon pag to Bakulod na nga lapit lang sa inangan imo gin negative mo pagid ya. Ikaw wala ka kipa mo briso no ganon kagid mo.
0: Why pal? Pero tito pa kay Five Broads sa September 13.
1: Ah, oh, ti sige. Kita-kits sa day kay may kwan na di ko no. Pero ang balon mo gitag tagay mamailan ay bakudon gid nila kay para at least makapabato sa sumag na mo no ino HS kag Mansilingan amon di nga team.
0: Tiyo on mo ka kay Five Broads sa kay mga
1: oh. Kwanta magabot ka ni September 3 sa kontra nay ta hindi tanay magbugno anay. Oh, amo kami ni da ang ka competitive dis Bakulod. Oh, pa kun gitakabig si Mamang Jin namon gina-isolate namon subong. Ang imo station manager din isolate namon ginapapalayo namon di sa
0: ina pwede sa amon
1: dapat bakudon gida but anyway hulaton kamo din namon kay K5 Obre salamat gid.
0: Thank you so much kay K5 Broad report gikan diri sa Sur nga bahin sa Negros Occidental ini sa K5 RB Security para sa yon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros K5 News FM
2: K5 News FM live report.
1: Marami gyud salamat kay K5 Obre suspend niya sobra ka naman imo yang aton ni halinan Kabankalan to Bakulod tapos ibalik niya sa inubaan matrasing investigasyon sa mga otoridad mo sobra ka na gid K5 Obre. Pero may mga pattern na bi kay amo ni gining ambal ko sing ko bay lain bi nga let's say may maako or may kalabanan bisa umati ginapa si Bangdan Perming tagababaw nga nagtira tiko ng tagababaw naman yung nagtira na ang nagpatay mapagwa na sa sinila sing official statement. So far daw ay pamansa kapagwa hoy balaon tayong imbisigasyon sa mga otoridad kay hindi niya basta-basta lang may kaakig kapatsyon mo yung tao. Oh, di ba? Sagrado yung kabuhi na ton. This time, sa ilogtas balita ni Kaki 5, Red Salgado, no? Kay ang Mines and Geosciences Bureau ginaproseso ang sertifikasyon agod nga magpasaka na sang kaso, ari mo mani, sang illegal quarrying sa Moises Padilla. Di lang taon tani, kundi naman yung investigasyon nila kay that was 20... correct me if I'm wrong, mga Kaki 5, ha? If my memory serves me right, that was August 25. Check tabi, sulod, kagin raid sa aton sing mga taga-arsog. Check tasi Kaki 5, raid sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kaki 5, raid! Nagapadayon pa bala ang investigasyon, sining illegal quarry, ibalita mo!
3: Brod, sabay nga po na sa ato sila makatagpalamati sa programa ng El Castigador sa ato na ginakat ang adlaw kita mo natin nga daw nagasanag na gitman.
1: Ay toon?
3: Imbestigasyon sa ato sila mga otoridad angot nila sa illegal quarry sa may barangay crossing Magalayon Banwa Yasag Moises Padilla. Yes, correct kay Tim Brod, ipatiga yun ining pag-operation sa ato sining kapulisan sa pagpanguna sa regional Special Operation Group or ARSOG Detective Rods ko upod madali ang MGB kagya katapos sa kapulisan sa Gaboises Padilla Police Station. So Detective Rods nalabot na itong kagayina ang Regional Director ni Diyasag MGB hearing Mines Geoscience and Bureau. Amo ni Kitim Rodsa ang head gate kapati sila nagkakilatis Kitim Rodsa kung legal
1: uh-huh.
3: Illegal ang pagkwari dira iya sa may banwa iya sa Moses Padilla.
1: Okay.
3: So ngayon Kitim Rodsa actually nakapagwa naman sa statement si Mayor Ella Garcia Yulo sa Moses Padilla kati wala na siyang permit ang pag-operate dira sa quarrying sa may Asyenda Mag-o parte sa barangay crossing Magalayon kaya ipamangkot mo na itong Kitim Rodsa ang dar o ganit kapati dito sa may dump truck talit sila ka isto kay Kitim Rods eh kag nasabat na Manila pero kagayin na Kitim Rods nalambot na to na ang regional director gage sa MGBNIR si Sir Benigno Cesar Espijo. So nung siya Kitim Rods wala matigayon na mapagwa in a certification ang mahatag sa aton sinigang kapulisan sa NIR bangunti kinanglanon pangatsikon in a mga permits eh. Kay Dribi Baluan atong Kitim Rods nga inigaling gina-operate nila ginabulumanta yara sa mga 5 hectares abunang estimated Kitim Rods 5 hectares nga malapit nga sa may Binalbagan River. Kag kinalanon pa nga i-check ni kung may ara asang permit kamanti ang NIR Kitim Rods ni medyo malapad-lapad di siya ng lugar naging pa-check ni siya sa PEMO kung may local di siya ka permit pero ito na ibaluan nga wala man ni Kitim Rods at the same time sa NIR mga aspect edo gin-verify pa ni siya ka na sa Region 6 Kitim Rods eh imagine wala nga nakahingagaw na makakuha na siya asang permit pero galing kamanti ang panindugan dari or ang pagpatag sa ato ni si Res Espejo, bangod wala na termahan ining certification kinikaroon araw sa Manila, Kitim Rods. So, posible nga mahatagan sa certification ang aton sing kapulisan basi subong adlaw or basi sa buwas ang pagayimuon na lang ni Sir Espejo electronic signature na lang Kitim Rods.
1: Bangod
3: na mahatag na ining certification kag mapasaka na ya ining kaso kay manting hindi makapasaka kapulisan aton sa kaso Kitim Rods eh. Ining illegal quarry.
1: Kay sino pasakaan nila kay tiway pamato nila ma-identify kung sinong tagiyas to?
3: Well, actually, ito sa mga informasyon nga na kwarto si pila ka mga investigasyon, hindi pa ko naman divulge kay...
1: Ah, okay. Tulungan mo na nga statement, hindi lang ma-divulge, meaning may aran na sila, na-identify na nila. Hindi lang nga nila pagambal, kay tigi na... Tsak to na, okay ah. Importante mo na balaan naton mo. Nga kalawaay lang lang ngayon, sacrificial lamb lang, pero may mga nag-operate sang truck, nag-operate sang backhoe, sila yung pasakaan, ti mayo na, at least okay ko na, bisan di lang pagsugid, importante yung pasakaan ng kaso na.
3: Ah, gani pa yung kifibrons, kang ti unfair manigro sa iban ng mga nag-akwari, kiti nga man sa permit, kang ti nag-akwari, kiti nga kifibrons siya, nag-comply, kiti nga kuna rin ng
1: lahat. Anong tawag na kag five red daw, kung nagapangwa ka luta sa hindi mo duta?
3: Ti illegal, ginaguro ka kifibrons siya?
1: Hindi na pangawat?
3: Ti pangawat. Ti isa man. Nabakabit niya ito nga pangawat. Kasi hindi nila eh.
1: Ti, ang butang tabi, butang ko na lang sa gamay nga perspektibo kag kita breda. Ang ginoo mas itira, may duta na.
3: Oh,
1: ara si mo balay. Ginkuha ko tong duta mo kag ginalas balay. Ano ti, anong tawag sa be?
3: Ati kwan gida itap gina pero diri kay actually gina double check nila eh kay dira sa Binalbagan River makabulig ba siya sa pagtinlo wala sa aton dira nga suba diba ti agyan kita sa Bagyong Tino ang pila ka mga duta dito ti gikan sa ibabaw nagparaog dira nga ibabaw ka bahin sa Binalbagan River dira nga nabaw ni Kitim Bronze kag may posibilidad man nga makatag gina siya pagbaha dira sa mga palibot sa
1: mga what if being ila kwa una lang dan tsakto nang imo ang nagabaral lang nagatampok sa mga kasubaan amo na lang nabi kwa nila para at least makabulig basta ka mapadalom-dalom dang mga alagyan sang tubig
3: Pero galing ako tanaw na ito. Mas lain, hindi ako ang Binalbagan River. Kano ka tinlo isang ang mga makuha na. Kundo ka nga, siyempre, di...
1: Sige, ang balaguro mo na ano ka manimoy na. Nga, rinig hindi ka namin. Di ko, ano? Itudlo mo kami sa mga bato-bato, kabudlay, ti ako on, ano? I-crusher pa na namon, i-bukbukon pa.
3: Dito ko, actually, naglabay kita sa nagpatulog. Kita dito sa mga pamilya.
1: Doon
3: ka pinasahi, ginto ako dito sa Binalbagan River, kay Febros.
1: Ay, tood ka, damo ko na, nami ang damo view ha, nami, may mga view ka itong nakita, nga doon ka nami ha?
3: Oo, may mga view kita na pinakita dito, yan na quality, kaya kita bro.
1: Oh, okay.
3: Kag,
1: nami na guro na sa bisitahan, no, para makita kung man bla, kag malantaw ang lugar, bla, kag kita bro. Kay, kabalag ka, maka, ano na mo, makabulong sa kalitumaw na. Ang mga view lang nga nami, magatinaw, mamatsagan mo na kung makita mong nami nga lugar, kag kita bro.
3: Oo, gatin, aw gadya eh. Kaya actually may ara man sa iban nga lugar, pero galing kita makasiling kita yung diri yung lugar.
1: May lugar nga Pino, may lugar nga daw garas-garas, ang garas-garas ang mga bato.
3: Amo gina, kaya ba sa ganyan na isaktogin ka term na mayo kalidad.
1: Sige, basikon, karusan ka ko na. Hindi ko gusto nga makabati, buwas agang, karusan naman ko.
3: Gari magya kay Febrons. Pero galing kiti, karoon ti permahan na, i-check natin sa buwas. Pero galing kiti, daw subong hindi ga, igapasya, subong gaadlaw. Yan yung certification sa ating kapulisan na gudupasaka ng kaso. Pero galing kiti, miskan pang ti, napagwa to ang pito. Malangay, bulbado sa illegal quarrying kay Febrons. Magpatigayon sa investigasyon, kagkunin sila may ara sa participation. May ara sila sa ihibalong ati illegal, ginman ang ginpatigayon, dinang quarry dako posibilidad nga ini sila malakip sa kaso kay Kevin Rhodes. So ari pabatian nato ang bayad sa pahayag ni RD Espejo sa MGD exclusive nga interview sa K5G sa Pemba Colo diare.
4: Actually sir, due to po for release na, hinihintay ko lang yung kwan, hinihintay ko lang po para ma-fix ko po yung easy feature ko. Actually I'm waiting right now sa nakatutok ako ngayon sa kwan ko, sa email ko. Kasi nga is, siyempre, i-verify pa natin yan. Hindi naman basta-basta magkukan. And you all know naman na record is nasa custody pa kasi ng Region 6. Kaya, kahapon o the other day, kahapon pala, kasi Monday is wala naman pasok. Kahapon is we forward the request for the MGB Region 6 to verify yung files yung existence ng permit o wala. And right now na-draft na yung certification na kailangan ng PNP to file the case. Siguro within this day you could provide to PNP. Hindi man original in terms of yung sa hard copy, we could provide them yung digital copy. Kasi alam mo naman na ngayon na in-accept naman na digital file. Kasi nga ako, physically, nandito ako sa Manila, kaya I cannot affix my wet signature. Kaya for the meantime, is e-signature muna.
5: Okay, pero RD, mga ano pa bang mga departamento or ahensya na kailangan po natin ipa-approve po yung certification or to verify?
4: Actually, sa amin lang, within MGB lang, kasi nga, secondly, siyempre, yung mga ni-issue na MGB na permits is sa MGB. And then, meron din na tinatawag tayo na governor's permit, which is sa provincial government or sa PEMO, ang magsasabi kung meron o wala. Kasi dalawa yun eh. Dalawa kasing kind of permits, yung national issue and then yung locally issued na permit.
1: Oho. Nami, gid ka gipebred, kini-interview mo gid. So sila na lang yung ginahulat and kaya may mga proseso ni mo. Sometimes, kagipebred, tig na porsigi, tig na mga otoridad na magpasaka kaso and we don't know nga may mga iban pagdating mga ahensya nga kinanglan ba mga certification just like this. At least okay na tapos ka mag-release na, mapasaka na sila sang kaso, hulaton ta. Para ma- after nila mapasaka kaso, hulaton ta kung sinong operator, kay baloon ta na.
6: Yes, correct. Ako kinapas na yan, Peter Brons, agad na kung nakatagan na rin siya sa katapusan, kagaya kung nakatagan na sa eleksyon ng mga nagpatigayon sa legal wiring.
1: Pero how about to kay Febred, atong tagiyas ang track, ano to man, atong ano tong settlement, ginarkilahan sa mga DAR beneficiaries or iyagid yaka DAR? Anong progress ang, or update silang kaso kay Febred?
6: Well, actually, progress kay Febred, nakakuan kita sa tawag sa PIO sa DAR na gusto sa Natal, South kay Febred, exclusive na labot na ito. Kagdiringin na patpat sa ato, nga ini siya ang dump truck ang na-award na Febred sa ato eh. Ini ang Agrarian Reform Beneficiary Organization. So, ini sila organization, graya sa may panwa sa putin kagsuno sa DAR. Somebody ko nung nagrenta sini, nag-contact sini si Ila, agod nga tirentahan, tinintrack ka. Ti, wala man sila guru kabalo kiti Brods na ati ang hambal sila, mga akot, manakuni nga siya nga bato kagbalas. Amo na po na siya.
1: So, kapang hata, galing DAR truck? DAM truck?
6: No, gina-award na ko sa mga agrarian reform beneficiary.
1: Hey, how about ang plate number? Baker red plate na kay kon sa gamay ko nga pag-inchindi. If gin award din na, I think siguro gina-convert into private na.
6: Well, actually, 2016 pa na gina-award sa Arbo kay Febrods eh. Kaya 2026 na kita, but according sa DAR na gusto sila na Febrods, gina-proseso na po no ang deed of donation.
1: Na ay, 2016 pa, pero gina-proseso pa. After 10 years, mga kaki 5, gin-award na, gin-award na, gin-hatag na. That was 2016, pero ang papeles, gina-proseso pa lang. Bantayan sa masunod na napulo na naman katuig ang pag-termahanay.
6: Gina-proseso na
1: pa ng Febrod. And that is the reason why nga wala pa ma-change ng plaka, ho? Kaya gina-proseso pa lang mo. Pero tinga sa statement, gin-award na. Ay, total, the while before mo na i-award, may harana na yung mga supporting documents sa kay Febrod.
6: Gani, man yung kay Febrod.
1: So, una, ang awarding, sang sa papilis.
6: Pero galing kiti sa gusto mita ni kiti Brons siya, ay mo, kung nita siyang arbo mo, kaga siyempre kiti pagpaluap, matanin siya dar, aguto ti dasig na masailo ining rehistro eh.
1: Tilang dawa pala karon question, kay ginaproseso pa lang ining papeles, sino karon ang managot o kon manabat sa sining salakyan? ang true. Dar kay ti mambalang dar gid dia ginaward to namon mambalang arbon dia way pa kami perma te sino karon da sino karon man abat na
6: dari ba da do gid ta out gid ra ang civil liability kay ti bronze
1: di amo mo liyo tando tando din buke do mo amo ta na
6: gani gani magdi ti bronze
1: ayo
6: pero dapat kita ni nga masaylo gini
1: kag kun ma award na na let's say para sa aton la kun may ara taya or nga amo na bi nga halimbawa titanan mo da iyang mga gamit ginapangwa mo di bla kun i-award mo ang pating imo da nga mga charger pangwaon pa da ang iban gani pati spare tarik na kwap na ati ati ti sticker kag ang plate number ara Japon no ang sticker o dar Japon do pag yun na karon nga ginagamit tong ngalan mo autorisado kay naka red plate
6: gani kay ti aga patag ni sa aton ang procurement ko no ti nagikan iya sa gobyerno eh sa DAR
1: gani
6: kay ti supposed ni kay Vlogs kina award na kung magapati organization na gani kit niya ti malain
1: ti buwas i-update mo para ma-enlighten ta nga duwa kay ti pariyuta ni way kabalo ko i-kitsindi mo nga nga po dila ni kun mag-award sang salakyan sang gobyerno especially sang DAR sa mga organization da mga beneficiaries kay Kipa Bread same na Japon ang plate na ano na Japon hindi na pag-isla ng plate number nga from red plate into pareho sa mga private nga mga plate
6: yes
1: o kon mapabilin ko amo man Japon kun di chindihon tay kita yang nga duwang way kichindi ko magamunay that's why pay chindihon ta nila kag ipebreda kay budlay magsagi hatag dispekulasyon
6: nga di magi brush mas la mas dami gid ning statement
1: oh mangkuto mo sila no ni kanong proseso sa plate number ni ma'am sir kay ti red plate Japon no magsiling kita red plate bi government vehicle ni kag pwede niya magamit nga mapatugong dito yan ni Charles sa daro di ba ang krudo we don't know kung ang krudo ara pagid oh, nabunduman ko.
7: Oo.
1: Mangkuton, pagin na ako, di sa kakwa krudo. Basi kung dar pa nagabayad. Oh, ipacheck lang ah. Ay, ipacheck pa lang. Huwag matagasiling nga basi nga dar ang gabayad na. Basi ang driver na, basi G.O. pa na.
7: Oho.
1: Ayun, hindi nga to niya. Ipatag lang nila mayad sa to na. Kay, huwag tanim may tsindihan eh. Para at least ma-enlighten mo tanga duha.
6: Yes. So, mo nag-aang iklaruho na itong ipagroon sa NAR. Pero, ang galing kasi sa panindugan, hindi sila ga, wala na sila kuno sa komplikasyon. Kaya manti na award na nila sa ARBO, sa Banwa, sa
1: Puti hindi, dali lang gid. Tinga mo nang bal na, na-award na, pero ang bal mo kita proseso. Sinong ka proseso? Ang DAR o ko ng ARBO?
6: Ang actually the proseso sini kita bro sa andar din di kitingikan ni si Ilay.
1: Tinga, balya wala sila obligasyon kay ti on process pa man.
6: Mali na award na nila, siguro ti ang deed of donation kay Kay Bronze. Nga equal gid niya bala, ibutan niya birang pangalan, dira? Sang ti magabaton,
1: ka maga still, na, kwan ka pa Japon, kay Kay Bronze, eh. Part ka pa Japon, nga may obligasyon da. Hindi pa kompleto ang papilis mo. Pari bila sa akon, eh, ikaw ba, nang bakal kong salakyan mo. Oh, why mo pa yung ma, why mo pa ang permahan ang deed of sale da? Magkinasuhay ti nga duwaya, kwaon mo slakyan mo, perdi ko eh. Why? Ang unit mo, arisakon. Tapos mambal kundi, nagbayad ako si mo. Mambal ka, hindi. Paano nga, oh? Why ka kapama di dubsel, di oh? Oh, galing kayo na yan sa baligyaan na niya. Line man niya, guru, yung didob donation, ah. Eh, hindi lang tayo magpaalam-alam kay di budlay karon mapaso tali karon. Bang, putenta lang sila para may chindihan, tamayad nga duwa, kagipebred.
6: Yes. So, amo naman karon natin siya nag-i-update naman sa may Dark City Bronze. Dari naman iya sa civil liability regarding sa dump truck na nalakip sa may illegal quarry in City Bronze.
1: Sige, salamat.
6: Salamat kay Bronze. Sa mga tasunod nga berita, kabundulog sa programa nga Sigador, nagnulog sa atin sa Power Trio, agaton siniga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 by UNVCO, agaton man siniga DTX Beauty Soap kay DTX Coffee Mix. Kaupon si Patron kay 5 Martin de Marisip, ako naman sa K5 Ren Salgado. Para sa kapitan nga balita, sa misyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM, live report.
1: Madamugid nga salamat kay K5 Ren Salgado. do. Ay, nagayuhom si Ma'am Bings Delphine, si May Dagay, si Rafi Armonio, si Numat Ero Lizel, si Papang Jojo Galunaw, pinakagwapo nga barangay Kagawad sa barangay Vista Alegre, ang pinakagwapa, nga puti-puti, kuno, nga si Maricris Navarro sa may Hunda Mutulayan, si Papang Erning Pudiruso, Roslyn Delicana, John Ramos, Lydia William, kasi Mamila Perez sa sitio Mantamilok, barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Nagapamati samtang nagapanahi ay ang pinakatanda kag pinakamanami kag sagad magtahi o konsastre dira sa may sitio Mantamilok barangay Isyo Banwas ang Kawayan sila ni Ma'am Angelica Umbion family Umbion nagapamati daslasabong o kag si Susan Gillian no nagapamati man niya sir nagamonitor lang kami diya sa barangay Bata sa may Purok Pine Tree dasan check ko si kag Kipag Wilson si oo. Si Carla? Sige, check ko na. And then si Kagipeb Wilson. Gusto ko kaon si Kagipeb Wilson update. Check ko na si Kagipeb Carla sa line number 1. Kagipeb Carla, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kagipeb Carla, ibalita mo! Dali na trikingan mo ko pa nga.
8: Ah, grabe po.
1: Dali na, wow, bagong tahal si Ethan mo. Oh, sige, nagapamati man, nagayuhom man si Numaturo Lizelo. Nagapamati kami samtang nagapangapis ang DTX Coffee Mix. Nagkakipan di magkalipat permi magtumar sang suplemento. Mighty C, Dial Calang Base, Vitamin C, nagababakod ka nagababdik sa atong sininga immune system. DTX 500, the best, no, nga suplemento pang detoxify, pang limpyo. Sa atong sininga atay, tinai kag dugo. DTX 500, mayara sang tatlo ka anti-diabetic properties. And ang Clinica D3 Bio, mayara man tatlo ka may anti-fungal, may anti-bacterial, kag anti-viral properties. Nasarang makapatay sa mga kagaw-kagaw sa ilan at ubo, sipon, kag trangkaso. Uso sa mga ngeisa, in fact, diri sa may bakulot na kalabot na diri ngeisa, gita palapadan namun karon sang eye in the sky para makita tagid. So, inom na ka mga daan, Clinica D3 Bio. Para at least hindi ka mo pagtrangkasuhon kapag ubuhon. Ara na si Kaki 5, sino? Ara na Kaki 5, Rimwell? Wilson? Oh, check na si Kaki 5, Wilson Villana na nagsunggod si Kaki 5, Carlo. Niya, ginway na lang kay gambal mo, Wilson eh.
8: Alright!
2: K5 News FM Live!
1: Kaki 5, Wilson! Kumusta ang update sa sunog? Kag sining shooting sa ka nagluntad dira sa may barangay Alhisa. Ibalita mo.
9: Isa gross ho nakita na ino sa aton sining shooting incident sa luntad sa tinalikdan na inadlaw sa may Purok St. Vincent no sa bahin sa barangay Alhisa. Kumaagin kumpirmar sa aton subong nga hapon no, ni Police Captain na J.R. Reyes nga napasakaan na sa nga kaso nga murder paagi sa inquest proceeding si alias Budoy, no? Nga ginatudlo ang suspetsado sa pagpanglutang sa kay alias Roger naman niya kay Fevrods, no? Nga ano ni renta car driver.
1: Uh-huh.
9: So sa aton sining pabalikan natin ang istorya kay Fevrods, no? Magwa kon tani ini si alias Roger agoda magkaon tani kay Fevrods ang hinali na lang ni siya gitiro sang ining suspetsado nga si alias Budoy. Igo sa dughan ang una.
1: Todo ginangkat man to ni Budoy si kwan mo si Roger ang bala niya nga gwada. Gwa lang dribla, parang balaan mo. Do ginangkat ya pa mo.
9: Na-impito kasi sa Grons, no? Ang nag-impituhan na hindi sila tungkod nga tisuno man sa pahayag na sospek kaga sa hayag mas ato sila kapulisan na ginagasunlugan na hindi po na-impito na sa sunlog hindi si alias Budoy, no? Sa kay alias Roger. So, aside sa ego niya kay Fevrod sa dughan, tiniro pag ini siya kay Fevrod sa ulo. So, gin-finishing ini siya sa ulo kay Fevrod, no? After sini, nalagyo pa ining suspitsado pero sa pagpatigayon sa hot pursuit operation sa ato sinakapulisa sa Police Station 7, tigayon na nadakpan si alias Budoy sa Kitevrod sa bahin ng barangay Tangub. Kaga, although wala nakuha ang kwan sinin Kitevrod, no, ay nakuha ang iya sining armas kasi ang bahayag sinisang suspitsado impilak ni ini sa mga hilamunan sa bahin sa barangay Alihis. So, at least, ara naman sa karon sa custody sa kapulisan ini si alias Budoy aga magapakatubang sa kaso ng murder ni Fevrod. So sa ato naman ni kay Fevrod no sa sunog naman niya na nagtuntad naman sa may bahin sa barangay Sumal no kagabi lang ini siya naglawig sa 15 minutos ang sunog ni Fevrod kaya nagtanda sa masobra 120,000 pesos nakahalitan sa sunog ang impilin sa mga residente no sa inakalugar. So sa aton sila nga pagpangusisa sa Bureau of Fire Protection kita gusto nagdangat sa 14 ka mga pamalay ang ginlampot sa kalayo. So lima diri siyang diri ang totally damage kan lima diri ang partially damage si Kipag Rose. Isa diri sa mga nasinugan si Alias Al niya kay Kipag Rose no ang pagkulang nakapangumpra sa diya sila ng mga stocks para sa mga changi Kipag Rose kan pag-uman siya ka-withdraw.
1: How?
9: Swildo sa iya sila nga bala ka 25,000 pesos.
1: Agoy!
9: Nagtalikod lang ka Kipag Rose no sa 30 minutes waay tapo sa ila sila nga balay sa nagluntat ang sunog.
1: Sa diin ko na nagali ng kalayo ka Kipag Wilson, kagpaano bihaw? Ano? Nagtutod? Nabili naman kandila? Anong prestada?
9: Sa karoon kay Kipag Rose, wala pa siyang kumpirmado na detalye kung ano ang detalye sa sunog no, sa halip sa bahay sa ato sa Bureau of Fire Protection. Pero may ara itong mga residente kay Kipag Rose na naghahambal, na nakipot lang sila, na kulpi lang nagkalayo ang isa sa kapalay kay Kipag Rose. No, may ara man na naghahambal, na nakapati sila yung kunulupo kay Kipag Rose na daw nag-spark na kurente ang isa tuntat ang nasunog. May isa makita po ka residente na na-interview kay Kipag Rose na nakipot siya nga nanawagan sa napulig o kung nagsyagit sunog ang mga kabataan pero ay pa siya nagpati kay Kipag Rose. So katiapin niya, tripping na lang sa mga kabataan kay Kipag Rose. Uh-huh. Karon, pagwa sa tringa, sinigapalay, nakipot na lang siya nga dako na kaayo no ang kalayo kay Kipag Rose. So nagpatuloy.
1: So basi, bala kay kalabanan kay Kipag Wilson, kalabanan, gibing akos ang kalayo kung hindi kuryente ang kandila o spermada. Anong oras nga tawag ang luntad ng insidente, Ged? Anong oras, Ged?
9: Mga pasado, alas 9, kay Febros.
1: Sang gabi? So, basi, bala ko nagsindi kandila or natunaw ng kandila, ginkaon da ang lamisa nga, o kortina da or habol da nga sarang nga pwede makaon sang kalayo, be?
9: Ang kay Febros, so, sa mga residente, ay man sa nga posibilidad sa kandila, kaya may kuryente pa that time. Ang kuryente na dula.
1: May kuryente, tanan nga mga tao da, mga panimalay, may mga kuryente, tanan, may suga, kumbaga.
9: Ha?
1: Oh.
9: Excuse me, nangatsin ako sa aso.
1: So, basi, bala kang Kipag Wilson, bali, basi, mga kwa naman, ining octopus connection na naman, overloaded ang kuryente, kadamu-damu sang load, gamay-gamay ang kuryente, gainit, gatunaw, pag tunaw, siyempre matunaw na ang insulation, o kung insulator, kang Kipag Wilson, pag tunaw sina, siyempre naked ni, nakauba na, hublas ng duha ka kuryente, ti once ganing duha ka hublas nga bagay, ti mag-aisa gina ka Kipag Wilson, matapikay gina ya. Oh, that's the normal nga ano mo, nga bisan diin mo na ibutang, bagay man na or kwan. Oo.
9: Pero sakto na basta ang duha ka nagahublas na kuryente, magkapit
1: ito. Oh, mga kunak, makwan gina ya, mas spark gina, pag spark na, makreate na siya kalayo. Kundi una na ma-ignite na siya, duga, spark, siguro ka siya mauna na nga makalayo inang insulation niya gid inang rubber bla makalayo na matulo-tulo na ang kalayo niya gatulo-tulo bla ka Kipag Wilson pagtulo-tulo sang kalayo dakpon niya to be ang mga flammable madabi nga mga materials madi or mga kahoy da ti amo nang halinan sang sunog. That's why hindi ba gampang gid sang kalayo kay kabudlay masunog kagidya ka Kipag Wilson.
9: Yes, Kipag Wilson. Amo na ang
1: pero pila ka balay tanan gani liwat ang nahalitan? Dala renter. Ano may mga renter? May apartment na no?
9: 14 ka bilog ni nga mga balay ka Kipag Wilson.
1: Magsiling kita 14 structure gina. 14 ka structure gid sang balay. Balay gidya hindi lang yasing nga pamilya. Okay, sa 14 ka mga structures o company malay, pila ka

0: 83
1: ka kay Febros, no? Ila ang estimated estimated nga halit sang kalayo suno sa Bureau of Fire? 500?
0: 120,000 ka kay Febros ang total damage dire ko.
1: 120,000.
0: Yes,
1: kay 14 ka balay. Aha. Di metag 10,000 lang kada balay. 14 balay mo. Hmm. Way gani, do mga 8,000 lang. Pero kay ma'am to, ang iyang 25,000 way na to, ang iyang sweldo, wala gi sila may nasalbar nga magamit tao aside sa bayo nila.
0: Wala gi kay Febros.
1: Ay kaluoy may ido nga sunog.
0: Ay yes kay Febros si Black Black.
1: O si Blacky. Ah Black Black.
0: Black Black.
1: Sa dinis siya nga ido sa pag ano ni sa ang ilabalay ni lapit sa sulod gid mismo or sa sagwa lang
0: sulod kay Febros totally damage gid ini siya
1: so meaning kay ngido na sunog kay instinct sang ido kay gid 5 years so madasig niya madlagan kwa
0: pero ang tsura yan nagpalakala kay Febros hindi na siya si Black Black nagpalakala
1: basi na, na ano siya na trap sa Black kay Febros so may lang ganing kinakakwan sa no nakasurvive siya no
0: nakasurvive siya kay Febros kasi ang gaano man kani ang takiya na isip pa paano nalipay man ulo ay matilis sa iya si Rica Balay sa Kita Gross kaya amo na sitwasyon pala and ti amo na ang bayo lang kaya nakasalpa
1: by the way kay Kita Gross din sila subong anay gin ano gin paistar gin gaan evacuation center sang barangay Sumag
0: actually si Kita Gross may mga puro pamilya man lang in sa Kita Gross sa left and right may mga kilala man tira na sila may pataminsay ka nagpapinal diri ko kani na pilit kay Kita Gross kasi sa ato di ka Pilipino ya nakaangda na basta ang tao na sunugan kay Kita Gross hindi mo kinipagpasakaon sa imo balay we don't know na kung ano mga pamasukin pero
1: di ako niya kapasaka di kuya gakuan kuya kung may mga kagtos balay ginapasaka ko niya kay Kita Gross kay Kaluoy man natagaan ko pa ganing Islan eh
0: Yes, mukhita yun. Palma na yun.
1: Oo. Kung kapangayos na yung tabang kag mga pagkaon o rilisan, kung kaya, tam lang niya, buligan ta, pila man lang na ibing dako na nga bagay para sa ila, kag Kita Buson.
0: Yes, Kita Buson, subong gani ang kinangulo.
1: Pero malain nga bagay, subong abi mo na matabo si mo, maamot, amot naman takarong nga duwa.
0: Amot. Tapos,
1: lata, ano ko di sa kanigo, kung di Kita Buson, ang mga namamot, kung na pala, kung off kag kabay pa ko tani nga may hatag ba ng taga DSWD siyudad kag barangay sa mga nahalitan kay hindi basta-basta kung masunugan ka kay Five Wilson.
0: Yes, kay Kita Gross. So, amo na, hulton ta lang, no? Ang bulig ay palapos sa DSSD kag sa barangay sa mga apektado ng mga residente kay Five Gross dira sa may Purok San Jose 2 sa bahay sa barangay Sumag. So, mula na lang balita na kay Five Gross daw gikan diri sa patrol nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty City, Tribayo, Cavite, X500, nato si K5 Martin din ang isip ito naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko Kalingawan sa Negros
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villena mga K5 oh, tungod kay grabe ang labot is makulod ang haze inom ka mo bakal ng mga laan na Klinika D3 Bio kay ang mga kagaw-kagaw gaupod sa hangin nga daan ti ang haze ni ti mga dust particles ni mo mga manipis di kagaya hindi mo nagigis makita kung siya lang lapitanay lang makita mo sa kung liliumos langit so that's why ang ligantang lawas na ton suksok face mask and then take a sang Clinica D3 Bio with virgin coconut oil buwas naman mga KK5 buwita panahon sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM bakulod sa amon singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Adrian, ka K5 Kenneth Uy. Ako naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO yung may D3

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon ukod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng hapon tulog. Apang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng hapon tulog. Subong aga kag-hapon na ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix.
2: Pumasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Balay si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ape. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
12: let's go with the flow.
20: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District. SM City Bacolod. Luke Fu Cantonese Resto. Bistro Bar. DTX 500. Your superior antioxidant. D3 Bio. Your antibacterial and antiviral specialist. Mighty C. Your alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod. Staycation Experience. STI. West Negros University.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Evening Newscast.
15: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
21: Mayong gabi sa Luzon, Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nag-apleg ng D3 Bio Evening Newscast subong Miyerkules, Setyembre 2, 2026.
24: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
21: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, air quality sa siyudad sang Bacolod kag banwa sang La Castellana unhealthy.
24: Sa balitang nasyonal, pag-release ang 10 bilyones ka pesos ga pundo para naman sa zero balance billing program, aprobado na.
21: Sa balita international, nag-alala nga haze sa Malaysia, nagtugas ang respirator o kung respiratory problems.
24: Sa balitang sports, sa Pinay tennis star Alex Ayala madinalagon sa first round sang US Open.
21: Sa ato naman, balita entertainment, Baby Monster mag-perform sa Pilipinas. Lasay's 7.
25: Ulat panahon.
21: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
26: Gina-forecast na sa pag-asa nga magabiya sa pungsod ang Bagyo Pilandok, Buas nga adlaw, apang may bag-o naman nga low pressure area nga nakita sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang bagyo Pilandok ang ulihin nakita 1,080 kilometers east-northeast sang extreme northern Luzon, kag mahinay ang hulag sini nga yara ng sa 10 kilometers per hour padulong west-northwestward. Samtang LPA naman ang ulihin nakita 2,765 kilometers sidlangan sang central Luzon, malapit sa mga isla sang Guam kag Mariana Islands. Manubok pa ang posibilidad na mag-develop ang LPA sa isa kabag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Apisar nga nagapalayo ang bagyo Pilandok, iya naman sini nga ginapabasko kung habagat kag amuin niyang nagdala sa mga pagulan sa norte nga bahin sang Luzon, partikular sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, kag Bataan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon kag mga isla sa Visayas ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga isolated ng mga pagulan kag pagpanginat bangod sa habagat. Mainit naman ang panahon sa Mindanao apang sa hapon kag gabi, posible na ang mga paggalom nga may upod ng mga pagulan kag pagpanginat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga may upod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpanginat bangod sa habagat. Temperatura sa kagaon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrel Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balita nito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
21: Lasay suggest sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Unhealthy o kung hindi maayo ang air quality sa syudad sang Bacolod, kag Banwa sang La Castellana, subong ang Miyerkules, Setyembre 2, sunod sa Air Quality Index sa Department of Environment and Natural Resources o kung DENR, Environmental Management Bureau, Negros Island Region o kung EMB-NIR.
24: Sunod sa EMB-NIR, ang degraded air quality, ang bago naman sa haze gig naman sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia, nga gindala naman sang hangin habagat sa Pilipinas.
21: Nagpanugyan ang EMB-NIR sa publiko nga magsuksok sang face mask kunyara sa gwa, limitahon ang mga outdoor nga aktibidad kag protektahan ang mga mata ukon ang mata gikan sa mga iritasyon.
24: Samtang naka-record man sang 84 ka mga nagkalain-lain nga mga paglapas ang Land Transportation Office Negros Island Region sa ginpanigaw naman nga road enforcement operations sa syudad sa Bacolod sa subong nga adlaw Miyerkules, Setyembre 2.
21: Sino sa LTONIR gintutukan sang ilang Regional Law Enforcement Service kun RLS ang pagpatuman sa Republic Act 4136 ukon Land Transportation and Traffic Code no plate ukon improvised plate no travel inspection sa mga salakyan kag vehicle roadworthiness.
24: Sa ila naman nga dato sa 22 ang ilang gintakop bango naman sa ila sa hindi pagsuksok sang seatbelt. 17 diri ang reckless driving, 16 ka mga wala nakarehistro nga salakyan, na pulo nga nagamaningo naman sa salakyan nga wala sang lisensya, 8 ka mga nagamotor nga wala nagasuksok sang helmet, 7 ka mga plate violations kag iban pa.
21: Lasay onsay sa iban pa nga balita lokal, ido maswerte nga nakaluwas sa sunog sa barangay Sumang sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
2: Maswerte nga nakaluwas ang isa ka ido sa nagluntad nga sunog sa bagong dalan purok sa Nusidos, barangay Sumang, syudad sa Bacolod, Martes ang gabi, Setyembre 1, 2026. Ginkilala ang ido nga si Black Black. Si Black Black ang nakaangkon sa pila sa nagkanilain nga bahin sa iyalawas apang maswerte ini nga nakaluwas. Sa interview sa K5 News at ang Bacolod kay Alias Romili, biktima sa sunog, 14 ka mga balay ang nahalitan sa kalayo. Sunog kay Romili, nasunog ang iya balay kang Chunky sa nasambit ng lugar. Dugang pa ni Romili, natrap ang iya 11 anyos nga bata apang nasalbar ini sa mga residente. Pahayag pa ni Romili, bago lamang niya nga gipabakal ang mga baligya sa iya nga Chunky apang nahalitan ini sa sunog. Base naman sa report sa Bureau of Fire Protection Bacolod, 33 ka mga individual ang apektado sa sunog. May kabugusan yung 120,500 pesos ang danyo sang insidente. Ining balita na dulong sa inyong sang DDX 500 MITC kag D3 Bayo. Init si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News AFA.
24: Samtang 23 anyos, nakuha naman sang Shabu sa may barangay Banago. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patinio.
3: Arestado ang isa ka 23 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Puroklangis, Barangay Banago sa siyudad sang Bacolod kagabi, Martes unang adlaw sang Setyembre. Ginkilala ang naaresto nga si alias Toto, residente sang Amuman nga lugar. Sa ginpagwa ang impormasyon sang Police Station 3 nga ginapamunuan ni Police Captain Rami Saison, si alias Toto ang isa ka street level individual

0: north po sa aking directions.
1: Sa D3 Bio Evening Newscast, na nisika K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Lagros, K5 News FM.
2: Balitang National!
3: Balitang National!
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: D3 Bio Evening Newscast!
4: Lasay 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, posible nga sa bulan sa Oktubre o Nobyembre, kakasuna ang value-added tax nga ginapatong sa systems loss nga gina-charge sa mga electric companies sa mga konsumidor.
5: Ginpalayagaman sa Energy Regulatory Commission o ERC nga gintalakay na sa komisyon ang resolution number 26 of 2026.
4: Matapos ini, manduan na sa ERC ang mga distributors o electric companies nga baguhon ang format sang ilang mga bills.
5: Samtang nga ginkumpirmar naman sa Department of Budget and Management o DBM nga aprobado na ang masobra 10 bilyon na pesos nga pundo para naman sa implementasyon sa zero balance billing program.
4: Isa ini ka programa sa Department of Health o DOH nga ginimplementar o kung ginaimplementar sa mga public hospitals sa bilog ng Pilipinas.
5: Sa idalom sa programa, mahatagan sa libre nga treatment ang mga pasyente.
4: Sa 9.377 bilyones ka pesos nga pondo, naglabot naman sa 3.342 bilyones ka pesos ang nagakato sa mga ospital sa Metro Manila.
5: Samtang masobra naman sa 6 bilyones ka pesos ang para sa mga regional hospitals sa ibang pang bayan sa Pilipinas nga nag-implementar man sa zero balance billing program.
4: Sa iban pang balita national, nagpagawa na sang mando si Department of Public Works and Highways o kung DPWH Secretary Vince Dizon nga ipaidalom sa inspeksyon ang talan ng mga taytay sa Pilipinas kasunod sang lapnagon ng mga pagulan tugas ang southwest monsoon o kung habagat.
5: Sunod kay Dizon, mismo si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagpagawa naman sang direktiba sa iya kag siguraduhon nga maayong structural integrity sa mga infrastruktura sa pungsod.
4: Dugang pa ni Dizon, nakabato naman sang mando ang mga regional directors kag district engineer nga gilayon nga kayuhon ang mga taytay nga makitaan sang halit agud nga malikawan ang deterioration sa mga ini.
5: Sa katapusan nga balitang nasyonal, nag-propose naman ang gobyerno sa 29.5 bilyon ka pesos nga budget para naman sa Commission on Elections o kung COMELEC sa idalom naman sa 2027 na National Expenditure Program o KONEP agud nga masuportahan ang ila preparasyon sa 2028 national and local elections.
4: Sa pahayag sa Department of Budget and Management o kung DBM, tuyo sang budget nga mapatuman sang COMELEC ang ilang mandato kag mapahayag o kung mapadasig ang ilang pagpanghanda sa piniliay.
5: Under naman sa FY 2027 National Expenditure Program o KONEP, mayara dari 29.50 bilyones ka pesos ang gin-propose naman sa COMELEC kagiga representa naman nga magasaka sa 9.31 bilyones ka pesos sa 45% para naman sa 20.20 bilyones ka pesos nga lokasyon under naman sa fiscal year sa 2026 General Appropriations Act o kung gaa pahayag sang DBM.
4: Dugang pa ang ginpataas nga pondo ang nagakilala sa tuig 2027 bilang isa ka critical nga preparatory year para sa 2028 kag ang kinahanglanon nga mahatagan sang resources sang COMELEC. Lasays, Jesse Ocho.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa balita international, nag-alala nga hey sa Malaysia, nagtugas ang respiratory problems. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
6: Mukhang mahangawa ang mga residente sa Sarawak, Malaysia. Bangon sa nag-alala ang kalidad sang hangin, natugas ang aso nga halin sa nagluntad nga forest fire sa Indonesia. Bangon sini, nagapanglaghap na sa protective mask ang mga residente nga may ginabatsyag na angot sa ilang pagginhawa. Naka-record man sa delikado nga air pollutant index o kung API reading ang anong kadistrito sa Sarawak kung sa diin nagdangat sa 407 ang API. Sa idalom sa national nga pagsulundan, ginakabig nga hazardous o kung tuman kadelikado ang magsubra sa 300 nga levels ang API. Samta makonsider naman nga local emergency ang API level nga maglapal sa 500. Suno sa isa ka residente, 5 na kaparmasiya ang iya na bisita apang wala na mga inis ang stock nga face mask nga gindesenyo agud magfilter sa fine haze particles. Dugang pa, apektado naman ang ilang at panglawason kung sa diin nag-

0: Patsyag na ang mga inisang sore throat kaghapo bangod sa nagalala ang kalidad sang hangin. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports! Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Pinoy at tennis star Alex Ayala madinalagon sa first round sa US Open. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
3: Ang Pinoy tennis star nga si Alex Ayala sa first round sa US Open 2026 kaina sang aga subong nga Miyerkules. Ginlutos ni Ayala si Mary Stoyana sang Amerika sa scores nga 6-1 kag 6-2. Ginpatigayon ang hampang sang duha sa Louis Armstrong Stadium. Sunod nga pagatubangon ni Ayala si Oleksandra Olinikova sang Ukraine. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita entertainment, Baby Monster mag-perform sa Pilipinas. May kampiyon nga chika si KK5 Lori Gamboa.
5: Mag-perform sa Pilipinas ang Korean girl group nga Monster. Kabahin ini sa world tours ang grupo kung sariin mag-perform sila sa Manila. Patigayon nun ang performance ang grupo sa SM Mall of Asia Arena sa Setyembre 5. Nagabalor naman sang 3,500 tuptop 16,050 ang tickets agod malantaw live ang grupo. Nalakip sa mga miyembro sang Baby Monster ang Musanday Ayon, Rami, Asa, Chiquita, Rora, Ruka, kag Parita. Sikat ang grupo sa kantang Shesh, Drip, kag Forever. Para sa Balitang Entertainment, inisika K5, Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Nabago ko ni kabati sila
4: ako
2: grupo.
4: Man, hindi man ko familiar sa
2: that's why nga search ko gid. No.
4: Grabe
2: mga pangalan nila. Na kwans lagli ka K5 Jean.
4: Ano?
2: Baby Monster.
4: Naming mga ngalan nila.
2: Oo.
4: Baby Monster.
2: Baymon. Grabe nga ngalan na Baymon. South Korean girl group.
4: Oh. Ah!
2: Sang 2023 sila nagsugod. Grabe ni.
4: Ma-perform sila sa Pilipinas.
2: Nami mga pangalan na Ruka, Parita, Asa. O nami si Asa o.
4: Oh. Oo nga man.
2: Oh, Asa gid mo.
4: Asa gid nga.
2: Oh, Ayon, Rami.
4: Tingala ko man nga daw ka, no? Oh. Tingala ko man nga daw ka lain sang ilang nga mga pangalan. Kahit taga South Korea gali sila.
2: Pero nagsugod sila, pre, 1-20-24 sa mga concerts nila. Sikat sila gali kay...
4: Hindi lang giguro, ano man.
2: Why ba giguro naglabot sa Pilipinas?
4: Hindi kita lang giguro nga daw, ang wala.
2: Hindi ko mahilig
4: sa Korean
2: sa mga Korean girl group.
4: Ako man. Uh-oh. That's why do hindi ako masyado familiar. Tiyan mo na ma-perform sila
2: dito sa... Ang maniguro kayo, budlay ko nakakagto ka na sa South Korea. Kaya makita mo na bilang mga beauty nila dito.
4: Abi mo mga ano na? What? Duskatikalo dyan.
2: Man, di simple pagkagto ta to. Abi na na-amaze sabi sa TV.
4: Oo.
2: Ay kung todos make-up, gali. Oo, mga fun. Grabe sila magbutang. Kita mo mga entertainer nila dito.
4: Damol
2: ang mga... Ano din nila?
4: Mga...
2: Make-up or... Pati lalaki, ha?
4: Door.
2: Kita mo mga lalaki nila to.
4: Ang mga lalaki, hindi ko masyado ano.
2: Oo, walang ko kayo, siyempre,
4: galit ka. Hindi palapitan mo, Gid?
2: Oo, kaya ito ba sa pag-perform nila, ginito, grabe nga mga make-up nila.
4: Wow.
2: Ang lalaki.
4: Grabe naman.
2: Pating ilas yung mga eyelashes, ginabagabutang.
4: Dali lang, wala ko na yung kabalo, pero ikaw kabalo ka na, nagsulod ka, giguro to mo.
2: Ha? Dali na tapos na itong palatuntunan.
4: Doon nga, ikaw lang na nakabaluya.
2: Doon nga ba sa akong niya, ikaw nga mo nga kwan?
4: Nga?
2: Nga mo nga maparinting na napiang.
4: Ginama ko ginam. Ma'am, nag-sightseeing ko gito gali.
2: Di sa paglibot ko sa mga lugar, di kay gagwa sila akong gabi.
4: Mm-hmm.
2: Oo. Di nag...
4: Kung gabi na sila gagwa?
2: Night, ano ko, nag-night ride.
4: Wow! Sabali ka lang gid siya nag-explore dito.
2: Ako nag-explore.
4: Ay, bongga siya.
2: Basta sa lugar ng kagtuan ta, nag-explore ko na.
4: Oo, eh.
2: Ang
4: siya...
2: food, ang ambience,
4: ang mga tao, eh.
2: Oh, siyempre. Number one, isistahan, dinurihi ko ng hambal. Tilawan muna tanan.
4: Ang ato yung
2: mga foods.
4: Ang opisyon na ni Karandaman. Mga ka-K5, pamuyan itong dalako ng mga balita sa mga Miyerkules, Setyembre 2, tuig 2026.
2: Bandeman boss, nga dlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
4: Maga sa nun na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa, sa numero unong estasyon sa Bacolod, kong bugos ng Negros Occidental, kaming inyo nang intag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
2: At naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
7: Mabakas, mga buti ka.
8: D3 Bio.
7: Senior citizen ka na bala?
8: Kag medyo lipato na.
7: Ibalik kag protektahan ang memorya.
8: Mag D3 Bio ka na.
7: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
8: Nga isa ka sahi nga brain food.
7: Gagantin luman sa aton uto.
8: Rason
7: nga gandami ang memorya.
8: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
8: Nagadamo na bala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ka balatian?
7: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
7: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
8: DTX 500.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado
8: epektibo.
7: Aramis
8: Whoa. DTX 500
7: Mighty C
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C.
8: Babaka sa mga butika.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa late stage, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
8: Babaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasek sigid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX X Beauty Soap. Inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
15: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
16: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may aras ang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
17: Ako isa man nga nagakusar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
19: Tigasi!
20: Tigalaba!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko
19: ang extra.
20: Supplement for men.
19: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to mama.
20: Extend food supplement for men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: K5 News.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
23: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: At exactly 32 minutes past 6 in the evening,
1: Larga Vista.
0: Julius Mariveres on board, kag ini ang Larga Vista.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahiwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat nga buwang inuhilo sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga pahinag at mag-aathagan kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kang karun. Atong sug-alawon si K5 Julius Mariveres. Larga Vista!
0: Ang inyong bago nga tinimanan sa kahanginan para sa balita, ibang komentaryo, karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, nagapalayag na diri sa akong bago nga puruan sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: As always, supod sa inyo manugluto sang balita kag analysis. Tub-tub kita karon sa takna ng alas 8 imidya sa aton sine Miyerkules nga edisyon diri sa Lorga Vista.
0: Lorga Vista.
1: Julius Maravellas, wala sang iban nga bit-bit sa kahanginan kundi kamaturan, wala sang iban nga ginalad sa imo kundi katam

0: pag-asa sa ilang weather advisory number 44 nga ginpagwa alas 5 karong gidla mga hapon September 2 nga mayara sang heavy rainfall o kon pagbunok sang ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas nga mahimo magatuga sang inali nga pagbaha kag pagkatipag na naman sang duta bangod ini sang southwest monsoon o kon hangin habagat. Although ang local weather forecast diriya sa aton sa probinsya nagasiling nga mayara kita ha sang magulugal-umon kag maulo-ulanon nga panahon wala kita nadala sa lista sang weather advisory number 14 sang pag-asa. Pero samtang nga nagaatubang kita sang maulanon nga panahon pinanaman ka mga lugar standby sa kay Barangay Kapitan na Pabi Anyeve ara na siya sa linya. Let's have Barangay Captain Paul Anyeve. Karun dugay-dugay sa Barangay Mandalagan, isa sa mga lugar diri sa Dakbanwa nga apektado sang pagtupa o kon hindi ay pagtupa sang ulan, kundi pagninit sang tubig ilimnon sang Bacolod City Water District o kon basiwa sa piyak sang pag-turnover o kon pagbulos sang bag-o nga kumbuyahan nga mangin na joint venture agreement o kung JVA partner sang basi wala pagigyapon na atagan sang kalubaran ang problema sang kakulang sang supply sang tubig o kung hindi gani tuman kanubo nga pressure sang tubig nga nagagwa sa gripo sang mga Bacolod nun kag dapat kuntani sa idalom sang JVA dapat kuntani should be provided for by Basiwa on a 24/7 basis. Both siningon nga sa idalom sang kasugtanan dapat ginpasanyog sadto sang prime water infrastructure ang serbisyo sang Basiwa dapat nagpasulod sila sang kwarta agud makaangkon ang mga pumuluyo or ang concessionaires sang tubig on a 24/7 basis, but silingon, 24 oras kada adlaw, 7 ka adlaw kada semana. Pero ti ang guwaya 7/24 kalabanan iya mayo na ginakon may 7 ka oras nga tubig ang mga barangay diri sa Dakbanwa mayo na ginakon 24 ka adlaw kada bulan kun may ara mayad nga supply sang tubig para sa Bacolenyo. Imbis nga 24/7 na imo, 7/24 ari sa iranta. Let's have Barangay Captain Paul Anyeve. Cap, good evening.
1: Mayamang gabi, Sir Julius.
0: Cap, salamat gid sa tiyempo. First of all, kapitan mayong tubig dira sa Barangay Mandalagan o kung hindi?
1: Eh, sa totality daw, hindi gid mayo kay kung rasyon-rasyon di samon.
0: Oh, uy. Although, of course, I have to be frank about it. Taga Barangay Mandalagan man ako, kag hindi gid mayong supply subong. Pero sa imo yakap, sa pagibalo mo, pila gani kabilog ang purok naton sa Mandalagan, sir?
1: Tantay size ka purok.
0: Uy.
1: Tidos ka subdivision.
0: Uy, sa tantay size ka purok, sa nanong feedback nga nabatian ni mo subong? Parte sa tubig.
1: Parehas na sa yan, son uno. Ti, duwa na kadlaw sa tubig. Bakit na sa inyo, Sir Rico?
0: Uy! Duwa kadlaw na?
1: Likod nyo lang na, last tupad, lasal pundo.
0: Gani. Pero sir, magambal ka nga wala tubig, duwa kadlaw, as in 24 hours, why gid ya tubig?
1: Tulo-tulo lang uno, suno sa nakon na napamangkutan na taga-barangay man.
0: Okay, sir.
1: Kaya sa sambag, wala man kuno sa sambag, tubig. Tutay na kuno tulo-tulo man.
0: Uy.
1: Ang diri sa amon niya sa Kakbay Village, may rasyon lang, may oras lang ang nagandar kung gabi. Pero pagka 3 hours, patay man siya. Pagka ako sa mayara ko, just ang ahig ko, ang ila tubig.
0: Aha. Uh-huh. Okay, so...
1: Sir Rico, yung pagkabalo ko yung damo, yung reklamo, Sir Rico, yung awa kayo medyo consider.
0: Gani?
1: Tutay da sa, ano, sa supply.
0: Oo.
1: Ando gamay ang tubo na nito, doon mga daan na kaya.
0: Ay, Diyos ko. Even so, if nga... Oo, bisan sir nga ang pumping station sa Ding ganito nga pumping station ang bag-ogin buksan nila to? Nga napit sa aton, Dablas Mandalagan? Hello, Kap? Kapitan? Okay, balikan ta karon do gerugay si Kapitan Paul Anyeves sang barangay Mandalagan ti sa iyang barangay 36 ka mga purok 22 ka mga residential subdivisions ang iyan ang bilawan karon sa Mandalagan alona kay man ang norte nga bahin sang Bacolod suno sa report damlag pa hindi niya sang basiwa kundi gin report ini sa tong summer season bala pagbukas sang tig-ilinit kundi nagsugod na ang slight effects ang El Nino gin-report ni Dr. Purnan sang CDRRMO at least sa tong sining interview nga ang norte nga bahin sang Bacolod amo ini ang labing apektado meaning Bata, Mandalagan, Banago, tag-iban pagid nga mga lugar nga kulang ang supply o kung nubo ang pressure sang tubig sang basiwa. Tisubong may mga purok sa barangay Mandalagan. Balikan ta ara si Kap Pavi. Ara siya? Okay. Kap?
1: Yes, Sir George. Ari ka
0: muna. Yes. Sir Paul, sir, aryo, inang sa 36 kapurok, ma-estimate mo kung pila kapurok ang problematic kaya subong ang water supply?
1: Mga 80% kaya wala mo lang nagreklamo, purok mahirap po. Pero ang diraiabla sa aton, yan sa barangay hall, tanagindirati, wala na din supply siyang basiwa.
0: Ha? Sa barangay hall mismo? Nga ara?
1: Nga, Buri Road
0: na Buri Road, mayor na nga dalan, wala tubig ang barangay hall?
1: Wala.
0: Diyos ko.
1: Ang pagpibilyo na yan, kagang ano yan, may harang sila yung tanking ilang.
0: Ah.
1: Pero Mandalaga niya, duwa ng katuig niya, apply na ako, naling pagpungko ko, ay gidya dyan po.
0: Uy, mo Diyos ko, tikon masunog, abisar purya palayo lang ang barangay hall. Anong matabo din ka mo makuha tubig karon na?
1: May pile truck man tala.
0: Amo lang na, amo na na. Oo, may preparasyon.
1: May preparasyon ka. Good. Kasi may aramat na lang, inabalang ano lang, deep wind.
0: Ah, I think mayo. But anyway, Kap, 22 ka residential subdivisions, sa 22, pila kabilog ang may kaugalingon nga water system, sir?
1: Ang iba niya ang muna, subscription, may aramat mo.
0: Oo.
1: Madiri siya may active. Wala niya tubig, hindi siya active. Eh, why man gani tubig siya kwan? Sa tulod-luhod, hindi man nakagi ang tubig kabasiwa sa tulod-luhod.
0: Aha.
1: Ang sa Santol, may ara. Wala kaya reklamo sa Santol.
0: Oo.
1: Na ano, wag ang mga Mountain View. Kaya ibanda yan, may ara man sila yung water system ng ila. Kag daw kalabanan, da sila daw nagpapatasok na mula niya personal sa ila yung akuan.
0: Uy.
1: Malay.
0: Aha. So, ay, Diyos ko. Pero Kap, estimate mo Kap, mga pila ka oras ang tubod sang tubig sang basiwa subong kun may ara gin man lugar nga ginatubdan sang tubig.
1: Diri sa may diri sa Buri Road may area man din nga nagatubod man pero inuras lang.
0: Aha.
1: Hindi sila makasupply tanan, inuras lang.
0: Oh.
1: So tiyan mo na yung pabutaon lang anay, mga pulunduhan eh, antes naman magsiga, suga. Ang basiwa gali antes magandar.
0: Ang basiwa ano to sir? Ano to?
1: Limitado kayo sa ilang supply diri sa Mandalagan.
0: Uy.
1: Sa tani sila madugangan nila tani linyada bla.
0: Oh sir. Ano kuno ano nadangot ka inform man subong kamukap nga ba lain ng general manager no?
1: Nga ano Sir George?
0: Lain na ang opisyal sang Hiraya Water.
1: So, wala pa man di ka patawag anong formal meeting sa mga barangay kapitan nga na lain ng pag-iya.
0: Oo, kay may ngalan na ko de sang galing kito wala pag-asabat bala ang ila sinibag-o inisunod sa kay Attorney Sonia Verdiflora ang ila sinibag-o ng gapungko dire. After sa kay sinune, after sa kay Mona Dia Hardin, kundi nag-ilis, Subong may lain naman nga iya na ya kahiraya. Sinungalan niya ni Farah Monteclaro. Wala pa kami ni kahistorya siya, sir?
1: Wala pa kami di ka, wala pa man sila kapatawag meeting or ini public hearing sa maski sa NGC gani. So far, wala pa man ko kabaton communication niya regarding sa nasiwa.
0: Oo. Pero
1: sino ng owner, subong?
0: Oo. Uy. Pero kung mag-request ka mo sa ila nga dugang-dugagan tubig, may sabat man sila sa inyo?
1: Nga, tiyangan na nga na eh. Amo na eh. Amo mo na permit ba tiyan ta?
0: Oh, Diyos ko. Oo. Angan-angan, 30 ha. November, nabrakap ang sugod sang init nga 40 tungod sang El Nino.
1: Tiyan mo na gani. January, pa lang kami gani. Eh, February, aga pa nag-oob na kami dito. Bigs, parang gayol.
0: Ay, Diyos ko. Anyway.
1: Kaya kung gusto, ang amon ba siwa, ang amon din nga, kwan, ano man, ito man, nita pa nag-ooban niya, puti.
0: Gani. Pero, Cap, anyway, katuan ko na lang, hindi ba lang may preparations man ang City Hall para sa paraabuton nga Super El Nino? Dira sa Mandalaga, nanong ginbutang nila da?
1: Ang sa aton diya, may preparasyon man kami da. Kay may fire truck man kami. Kaya muna mayo. Tapos may mga pumping station eh. Priyasang diribla sa may Lahirin siya. Sa Montevideo. Sa Camilla. Maayo tada sila nga makakuan para irasyon sa mga pumuluyo eh. Ang muna sa una ginaubrata. May araw ang Chamber of Commerce, tapos si Kung Albiga, tapos ang isamong tubig.
0: Pero may ara, sir, sang may ara sang daw water tanks o kung water impounding tanks nga ginbutang dira sa Mandalagan ang City Hall?
1: Sa subong wala pa, kay wala pa man kami ng request. Basi may ara man na si Mayor Greg nga i-provide.
0: Ay, gani, gani. Pero sige lang, anyway, basta ang klaro lang sa imo report, subong, nga sa mga 30 size kapurok daw halos tanan 80% suno sa imo wala tubig. Kun may ara gatulo-tulo lang.
1: May ara nga portion nga dipindig guro sa kundi lapit ang ilang pumping station eh.
0: Oo.
1: May ara man nga daw wala man reklamo sa mga business establishments di Samon. Pero sa mga purok-purok daw medyo kanin.
0: Ba, laban sa purok. Ate sige sige. All right. Kapitan na Paul Anieves. Sir, salamat ka dyan, Champo.
1: Thank you, Sir John.
0: Good night, sir.
1: Mayong gabi.
0: Good luck. Lorga Vista. Si Kapitan Paul Anieves, ang Barangay Mandalagan, angot sa water situation sa iya nga barangay. Lorga Vista. Sa gin-meet lang na nagligad pa sang CDRRMO Chief diri sa Lorga Vista, northern part gid sang Bacolod, ang labing apektado sang kakulang sang tubig ti nagapadayon tubtub karon.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahiwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Fisher! Lorga Fisher! Sa pag-awik at mag-apat ng pag-inukilo sa mga isyo, mag-asipan-sipan sa mga pag-inag at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nag-asumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Lorga Vista!
0: Ginatingwan naton nga mapadangat ang ini nga mga concerns sa bag-o nga branch manager sang Hiraya Water. Kiti remember nga ang pamilya Villar ginbuyan na nila ang Prime Water Infrastructure Corporation nga amo ini ang may-ara kunta ni Joint Venture Agreement o kun JVA sa Basiwa. Tikumo kay ginbuyan nila kag ginbaligya ang nakabakal amo ni si Mr. Lucio Co, ang tag-iabra sang Pure Gold. Ti ang nagbulos nga kumpanya amo ini ang Hiraya Water. Pero wala pa kita kabalot tub-tub karon kun ano ang ila sinisabat kag kun ano ang ila sining pasalig sa mga taga Bacolod.
2: Largo
0: Vista. Sa iluantang isa ka isyo, balikanta ni Dasona ang problema sa tubig, kay I'm pretty sure nga damo nga mga lugar subong barangay sa Bacolod nagakagha sa tubig ilimnon, tubig inugugas, tubig inuglabada, kag inugbunyag sa ila sining nga mga tanom. That is because nga sa hindi pa mapatod karon nga kabangdanan, wala nagakaigo nga supply ang basiwa. Kung wala man nagakaigo nga supply, kulang ang pressure sang tubig agun makalabot ini sa gripo sang mga konsumidor. Sa Iluanta, let's have a Colonel Lester Liada, ang operations officer sang Bacolod City Police Office tonight.

0: of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Visa! Larga Visa! Pag-awig at maglapat ng mga inu-inu sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga pahinak at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga, nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K-Pi Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
1: Sa ato niya pagpanambalik, istoryante ni One Strike Policy sang PNP na no ang ining pagsulundan parte sa illegal gambling. Balik kita, pagkaligad lamang sini.
0: K5 News. Magbabalik ang inyong

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo?
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX

0: Max Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica for Biotics.
2: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kan nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium, halin sa imo ginakaon, kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder, kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys, nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyan.
4: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified na probiotics. Clinicas Sporbiotics.
7: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala, git pre. Ano kayang manok ko?
7: Di nakabalo man usik.
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
8: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
13: 101.5 K5 News.
14: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Visa! Larga Visa!

0: balasa pomodoro, para sa demo prasha, larga, fista, larga, fista. Upod sa inyo alaga, nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon, si K-5, Julius Marilines, larga, fista.
1: Ang pambukas ng mga balita at komentaryo ngayon na batian, wala gid lamang madugay, gindulong sa inyo sa kalwan. Sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga mga tagdala sang libre nga balita, ihibalo kinaalam diri sa Larga Vista every night, masaligan man nga tagpabakod sang inyo lawas agud pangapinan ini kontra sa balatian. Once again, DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga Vista.
1: Ang masunod nga mga balita nga inyo mabatian karon nga gabi, dalaman sa gyapon sa inyo sa kalwan. Sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga
1: Vista. And let's have Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Deputy sang Bacolod City Police Office. Colonel, good evening.
2: Sir Julius, maayong gabi. Kaya subuma sa imong pagpalamati sa programa mo.
1: Sir, salamat gid sa tiyempo ha, and for accommodating me once again. Colonel, sir, mamangkot ko ining one-strike policy. I know it's not applicable diri subong ha, kaya ang balita dito sa Negros Oriental. Pero nakibot ko, may ara gali existing one-strike policy sa inyo sa PNP?
2: Yes, sir, yes, no? Madugay na ina siyang polisiya sa PNP, especially sa mga areas nga makonsider nato nga ginatutukan gid bala. So sa amon actually not only sa gambling may may arap man kami iba pa nga mga pulisiya nga or related sa one strike nato.
1: And now I'll ask yan kay I know ti ang imo yang sakop is Bacolod City Police Office, no? Pero paano na i-apply sa halimbawa sa isa ka police area, halimbawa diri sa BCPO? When you say one strike policy, na anong gina-require ninyo sina?
2: Actually kay sa amon sa PNP, Sir Julius, may ara kita mga campaign, no, sa illegal gun, sa gambling, sa misfiring, sa wanted person, and even sa smuggling. So para matutukan sa mga kumandan ang ina siyang mga naglalain-lain ng mga law enforcement operation, gin-create siya ang one strike policy naton, meaning actually hindi man gidriya sa aton, Sir Julius, no?
1: Yes, sir.
2: But then other parts sa country naton nga rampant ang illegal drugs, ang illegal gambling, ang number game, di na pa-implement din na siya, Sir Julius. So may ara na that provision, no, na for those unit commanders nga ginkandakan sang operation sang other unit, magsiling kita sang other unit ang mga unit nga sang PNP, aside from territorial unit, pa na ang CLGG, ang CLGG Naton, ang ARSOG, no? Or even ang intelligence unit sa regional office, magkakandak ang operation sa isa ka lugar nga wala na nakabalo ang isa ka commander nga muna gulit may may proliferation sa amusin ang country sa ang enforcement activity, magiging ground na siya sa one strike policy sa 20.
1: Uy, hala. Sir, balikan ko bala ang one strike policy. So this was the policy nga gin-implement. Ang latest ni was in 2020, sang time pa ni General Gamboa sang PNP. Amo ni siya, Sir Gapon?
2: Yes,
1: Dugay na gali.
2: Siya Gapon. Existing na siya Gapon, Sir Julius. Kasi partner na siya sa amon nga position. through that, Sir Julius, ang mga commanders natin, maobligar man, no, na mag-monitor sa nilang EOR, especially sa mga illegal nga buluhaton, no, Sir Julius.
1: Yes, at least ini nga policy, daw amo pa ni ang existing until now, no? At to you, sir, ang 5-minute rule ni sino ganitong former PNP chief? Si Nartates?
2: De La Torre.
1: Ah, De La Torre, oh, itong nag-MMDA.
2: Torres,
1: oo. Ah, Torres. Oo. Ang inyo nga boxing champion. Oh, anyway. Oh, dati oh. Pero ang 5-minute rule niya to, take effect pagyapon until now?
2: Yes, Sir Julius. Actually, ang isang basis na ito, no? For highly urbanized city, dapat within 5 minutes maka-effect ang police response, ang police nato. Basta may police call sa ila. Kung mag-rapaw dira, ginakanda ka natin sa nagkakaigo ng investigasyon kung ano ang rason, Sir Julius.
1: Yes, sir. Now, I'll go to the problem of illegal gambling itself, no? Abi ko bala, sir, amat-amat na nga nadula ng illegal gambling. Isang una, te, masyaw, daily double, eh, what have you. Yeah. Subong, sir, how would you describe it, ang operations ng illegal gambling sa Bacolod?
2: Diri sa atong, Sir Julius, no? More on PB-16 auto kita, meaning among isang mga ikos, mga baraha, ginagigo sa public sa ating mga kultura. Sa illegal number games naman, amuling good challenge sa amin kasi nag-evolve ang ating mga offender natin. Yeah, when can I prove, no? And ang ating coordination with the small town lottery, dapat consistent siya yung videos, no? Kasi para ma-prove natin sa korte na hindi sila ng mga nagpataya sa STL are not hindi sila membro or corridor ng atong mga STL diri sa Negros province at Tudillos.
1: Pero kaysa gagatabo na sa Rao?
2: Yes, actually, damo kita mga apprehension, Sir Julius, no?
1: Uh-huh.
2: Sa illegal number games dito sa Bacolod. Na siya, coordinated na siya sa sa small town lottery. Nga, which is sila ang nag-control kung sino ang allowed or ang ang arat sa ilang listahan. So, sa atong dito, Sir Julius, tamo na siya ang monitor nato nga nagadugay nga illegal na number game sa Bacolod.
1: So when you say numbers game, ang data gapon ang daily double?
2: Not daily double. Actually, bookies na siya si Julius kay ang ginaubras ng ato nga mga corridor. Diwa ang ilang nga anong nga bang tabla.
1: Oo.
2: So, ang STL, then may arap pa rin sila nga ginagamitan, which is mas dako dito ang ilang remit. So, in a sense, ang illegal nga siya, kasi STL lang ganda ang may authorize ang games and amusement board na ito.
1: Correct.
2: Mag-allow din sa business province sa Julius. So, other than that, makonsider natin niya illegal, kaya muna siyang subject ng atong law enforcement operation sa illegal gambling.
1: Pero dako pa ni sir nga syndicated operation ang illegal gambling. Sang una, magambal ka daily double, though ang gwa sinikapid ni siya sang illegal drugs eh. Ang illegal gambling, paano subong niya, sir?
2: Siguro, hindi natin man ni Garman individuals mong ang iba natin ng mga kuhidor related man sa illegal na droga. At na nandilas, lain siya yung kahit ang operation, sa gambling na sa illegal drugs 50 years.
1: Pero nevertheless, nag-exist pa sa Gyapon, sir?
2: Diri sa ato, so wala kami may na-monitor nga dili-dobol sa Julius.
1: Uh-huh.
2: Ang ano na ginamon is ang pataya sa steel bookies na ginadakot sa ato mga operatina.
1: Oh, okay. Pero atong mga sanguna, ginapang report nga mga amuni, amuto, may mga tipshit, wala na na subong?
2: Sa iban, gagamit pa sila si Julius, no? But then, sa iban naman, amunang kainas ganito si Julius, kay through cellphone na lang. So, kita, hindi natin outright ma-open ang mga cellphone na ginagamit nila. We need pagin, no? Ang additional na tool from the RACO na kaya muna siyang gina-coordinate sa original office sa St. Louis.
1: Pero sa prangka nga istorya, sir, sang una, duha man lang ka syndicated operations ang ginasiling nga ang mga pulis ginahatagan sang bribe eh. One is illegal gambling and then number two, ang illegal drugs. Subong niya, sir, are we confident nga wala na yas ang pulis who is on the take sa illegal gambling sa BCPO?
2: Yes, there is someone, Sir Julius, no? For the past years, wala na kami may na-baton na report niya ang personal sa BCPO involved sa illegal gambling, no? Nagahatag sa tape or bribe, no? May pronouncement na ng ating mga city director na all out war diba kita sa illegal numbers si Julius.
1: Pero
2: ang civil book is kagang reform sa illegal numbers din.
1: Pero again, just like illegal drugs, do kabudlay gidya i-eliminate kagdulaon ini nga problema. Pero could you kindly explain to us, Colonel, paano ini ginahimo pangabuyan sang aton mga pumuluyo until now? Of course, ang drugs ya daw dako-dako kita nila dire sa illegal gambling may gakita pa man dire nga mga koridor etc.
2: Kay ang pagkadalo naton sa Julius, ang bangka outside sa STL, mas dako ang ginatanyan nila na revenue bla compared sa STL. So, amo na siyang kinakapitalize ang bangka, which is matin target ang mga pumidor sa STL dili sa area natin. So, actually, may mga ano bang kita, no? Mga ulo abiso sa atong mga kauturan ni Garden sila. Kasi nag-uugdan sila sa STL, wag sa madakpan sila na nag-degly remit sila. Madulaan sila sa pangangalan na kasi ang STL may ano man sa amo na pasalig na niya. Once nga ang ilang mga kundor ma-involve sa amo sila na buluhaton, ipag-blacklist na sila sa SDG. So, meaning, hindi na sila liwat makapatay at STL.
1: Bali, ang guwag ginasakay nila ang illegal sa legal nga operations ng STL.
2: Yes, ang muna siya.
1: Oh, anyway. Pero doon wala pa man guru yas ang iwan strike dire sa inyo area sa BCPO, sir, ano?
2: Okay, ang muna siyang ginatingwaan natin sa Julius nga tanang nga nagahimo siya illegal, no? Makandakan sa git operation, no? Kaya hindi mo siya gusto na ang atong mga commanders marilid tungod sa amo sila nga rason, which is taamon si Julius, no? Medyo negative na siya. That's why every week hindi na gano'y magigita sa atong mga commanders to enhance, no? To high accomplishment, especially sa illegal ng whole games.
1: Yes. Kung sa bagay kay tiilan ng trabaho. Anyway, Lieutenant Colonel Lester Liada, sir, always a pleasure to have you. Salamat gid sa tiyempo.
2: Thank you, Master Julius, sa time na ginhapag sa BCPO.
1: Good night. Good luck, sir.
0: Lorga Fisa.
1: Operations Deputy sa Bacolod City Police Office, Lieutenant Colonel Lester Liada.
0: Lorga Fisa.
1: Gihirpatag sa aton ining one strike policy and how it applies to the BCPO. Okay, diri siya sa idalom sang Bacolod City Police Office. Pero amo pa nigali ang 2020 policy ni General Gamboa nga sadto pamuno sang PNP sa bilog nga Pilipinas. Amo pa ni ang gin-implement nga one strike policy kay ti sadto nga tiempo data pagit kaayo ang illegal gambling.
0: Lorga Vista.
1: Ari antes kita mag-commercial break kag magkadto sa local reports kadto anta nayo. Gin solusiding ko na naman ang internet. Damo gyapon video. Daw siya kay gyapon ang Amerika kag ang China. Ari, unahon kong isa ka video, Pilipinas na naman. Nga, ang Pilipinas tanan gatulok karon. Ang Taiwan gatulok sa Pilipinas, ang Japan, ang Malaysia, ang China, ang Amerika nga intindihon ta. Ang West Philippine Sea hindi ini kuluwaan lang sang Sardinas. Very very important ini sa ginatawag geopolitics sa bug-os nga kalibutan. Ari lang tawan niyo blang video.
3: Why is Malaysia suddenly worried about Balabac? Because this Philippine island sits extremely close to Sabah. Malaysia's Prime Minister says Balabac is only about 20 minutes from Bangi Island. Now, as Philippine and U.S. supported facilities expand there, Malaysia says its own defenses must get stronger. And that changes the equation around Sabah.
1: Oh! Balabac Island, panawag sang kano nga nag-ubra sang report, Balabac Island. Pero actually, tikon kitaya Balabac Island. Now nga apating Malaysia interesado subong tungod ang Balabac Island nga ara sa tunga sang Balabac Strait, magamba ka strait, isa na siya kag gamay o kitid nga bahin sang kadagatan, body of water. Usually ang strait katulad sang Strait of Hormuz, Strait of Guimaras, yara na siya sa tunga sang mga isla. So i-picture out nyo kitid ina nga bahin sang dagat. Ti anong problema dira? Ining Balabac Strait, sa ginpaatag ko kagabi, amo ini ang lugar nga ginaagyan sadto sang mga barko panggiyera sang Amerika. Mga aircraft carrier, mga warships, mga battleships, mga destroyers. Diri ina gaagi sadto. Iya sang China, iya sang Amerika. Tito wala taman lang ito ginasapak. Pero karon nga nagatulukay masakit kag nagatikloranay kag way takabalo basi gatinda kanay na bala tuhod ang Amerika kag China kay daw laban-laban gid. Ang Balabac Strait and Balabac Island is very important kay kon butangan ini sang butang tabi missile o kon butangan sang defensive facility sang Amerika o sang China, kung sino man makakuha sina, tingundi sakit sa ulo sang kontra sine nga nasyon. That's why nga ang Pilipinas, sanahambal ko na ining West Philippine Sea, hindi niya Sardinas ang ginaawayan tadiri. Hindi niya Marot ang ginaawayan tadi. Hindi niya ang punaw, ang tahong o kung green shell nga ara dira. Although of course, ti, ginakwa ta na dira. Dala ang lato, dala ang ano ganing paborito ko sang una man. May guso, may lukot. Lukot, sinong gakaon lukot? Gakaon, Karimuel, sang lukot, inang daw seaweed bala. Pero iya ko nun nakadunsol eh. Anyway. Amo ina banwa ang matuod sina. So, ang Balabac Island o ang away actually para sa West Philippine Sea is a battle for possession. Amo na sa gira mo, ang importante posisyon nanay. Oh, kete sa conventional nga away, ang importante may ara ka area, may ara ka lugar nga ginaluntaran. Kay kun wala ti, ma problema ka. But anyway, amo ina ka importante sa pagkamatuod lang ang Pilipinas.
0: Lorga,
1: kun ang Iran may Strait of Hormuz, ang Pilipinas may Strait of Balabac kag Strait of Taiwan sa atubang sang Luzon. Amo ina, kaimportante ang Pilipinas kung mahal para sa iban nga mga nasyon na binagid ang mga superpowers o kung dalag ko ng mga pungsod. Balik kita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, God Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Matugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang angon kahiwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Visa! Larga Visa!

0: nga isig katao man, but then again, why ko gambal nga marain ining kalibutan? Ang ginahambal ko lang amuna ang kahimtangan subong. Mayang gabi lang kay Baby J. Ambot kun ano ni Paring John Arlos. Ah, anak ni Paring John Arlos. Baby J, mayang gabi. Of course, sa kay Mare Anthea Arlos. Mayong gabi, dira sa barangay Punta Taytay. Nakahook up man gali ah, para yun ang pag-broadcast simulcast sang 98.7 La Carlota.
1: Lorga.
0: Sa atong nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Jerry Luna Luis. Pagkaligad lamang sining.
1: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas,
3: mga butika. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa Talk ni Don.
4: Thank you, Sir JP.
5: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acid. Building blocks na mo. Kinahanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
4: Uy!
5: Ga work hand in hand, Sir Boy. Ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid katama ining fats, kaya ga, amo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. Masugutag sa hindi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. May ara nga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil sa D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
7: Ako si Maria. Mas taas did katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
8: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sang imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausar mo ang fat ang imulawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Inatanan-tanan, ginahatag sa D3 Bio para sa imo.
5: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon na to, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag ginapurify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
4: Uy,
5: in short, hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipala inom ka D3 Bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 Bio, ga support ni siya sa gituwag structural kag ins- isolating role, meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver.

0: kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa Ditribayo.
1: So it's a matter of ano na lang gidyas Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryan, Ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no?
2: Ditribayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang Ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. Ditribayo. Health News. Ditribayo. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo. Uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditribayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: Ditribayo. Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nanigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
10: Number 1.5 K5 News.
3: Lorga Vista.
11: Stand by na sa report ni K5 Jerry Luna Luisa. Hindi gid lamang madugay, pero ako sa inyo, kung gusto nyo magpatrutaway sang paminsaron o kadamo sang stressful ngay tabu karon nga semana, ariyo kapi-kapi kamo kung gabi mabaka lawlaw nga announcer o kapi akong gabi. Believe me, ako gakapi Kuya Adrian kay DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Amo ining kape nga ang sangkap sang kape. Of course, susto lang. Hindi papait kay medium roast. Hindi ka masalaan tarsir sang imo asawa kung gabi. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener nga okay para sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko. Kaglabi kaglabaw sa tanan, may ara siya sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga nagabulig sa lawas, agud batuan ang kagaw sa imo sini nga kalawasan. So DTX Premium Coffee, hindi pagkalimtan. Ariya, ang Ditribayo ang John Wick sang lawas. Tungod sa extra virgin coconut oil, amo ini ang nagapaalam sa imo immune system, patay kang kagaw ka. Virus, fungus o kung bakterya, bangod sang John Wick sa kalawasan, ang Ditribayo.
3: Lorga,
11: ang iya upod niya DTX 500, karon ko dugay-dugay ipahanumdum sa inyo. Arianay, K5 Jerelo na Luis, sa Banwa, sang hinigaran na nitong update sang paryente nga naniro sang iya paryente jutayan lang nagmasaker kung nagkaramatay nano tabo. K5 Jerelo, good evening, please come in.
12: K5 Julius, good evening. K5 Julius, subong or kagapon niya at law ginapasaka na ang kasong 2 counts of frustrated homicide kag 2 counts of attempted homicide. Ini regarding ka kay 5 Julius sa natapo nga pagpangluthang sa Trinidad in Adlaw dito ya sa Osmeña Street Barangay 2 sa Banwa sang Hinigran. So ka kay 5 Julius ang involved diri is ang magparientehanay or magpakaisahanay nga ka-star sa isa man lang ka-compound sa nasambit yang lugar. So sa madumduman naton kay 5 Julius no pilason ining sila ni Maricel Mumbay 37 anyos, Cesar Mumbay nga 64 years old, kag ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki kag ang isa ano nga nadugang sa ila sining listahan sa aton sining kapulisan nga pilason man nga mo si Cesar Mumbay. So madumduman nato ang suspetsado diri kay 5 Julius amo si Chester Chester Villa Gonzalo no. So nakwaan kag nadakpan ini siya, nakwaan siya sa 0.45 caliber pistol kag 7 ka mga live ammunition kag 2 ka magazine. So na recover ning 7 ka basiyo sang armas lutang or sang 0.45 caliber pistol sa lugar kung sa diin git paniro sini ang mga biktima. So disidido ka kay 5 Julius nga magpasaka sang kaso gid no ang pamilya sa mga biktima bangod nga suno sa ila sa aton sini nga pag-interview kaangay nga daw gin massacre ang ila sini nga mga himata kag inubos gid ang isa gid ya ka magasin ka kay 5 Julius sa ila no. Mapaswerte lang kay wala sila ya natam-an. Ugaling sa subong ka kay 5 Julius ti ara gihapon sila sa ospital ang mga biktima no. Ang wala lang na pa-ospital ka kay 5 Julius kuning si Cesar Mumbay kay bangod nga ti dokibyas saya sining buton lamang ang naabom niya unlike sa sining mga
11: pero Jer si Cesar amo paning una nga gintiro hindi ba?
12: Yes, siya niya una gintiro ka kay 5 Julius kag maswerte nga buton ang pang kibyas lang.
11: Wow.
12: So gimpadasnan ini siya tatlo kalupok. Maswerte man nga wala ini siya naigo pagid kay 5 Julius sa likod or sa any parts ng yasring alawas. So ang dito lang gid kay 5 Julius ang yasring butkon which is do kita raton do gas wala kay 5 Julius.
11: Okay.
12: Kag after niya ti ang bata niya gidayon nga 7 ka tuig eh dito gintiro gid kay 5 Julius kag naigo siya sining nga nawala ati il samtang ang
11: ay kamusta tawgon ko lang ni siya si Toto. Kamusta si Toto?
12: Actually kag kay 5 Julius ara pa japon sa recovery ang ining si Toto no.
11: Ay
12: subong kag kay 5 Julius ginaobserbaran pa ang mga pilas kay may mga gunpowder pa.
11: Ay Diyos ko.
12: Paso pa no sang pulbura kag bala nga naagom nila sa pagpanglutang kay 5 Julius kay ti syempre hindi man basta-basta eh kay ginaobserbaran gid ang mga pilas especially kay Maricel kag ining si Cesar kag kay 5 Julius ti hindi man basta no okay ti naigo man si Maricel sa iya sining nga tuo no nga hawak kag kay 5 Julius kag ining si Cesar naman naigo siya nga hita kag kay 5 Julius. So maswerte lang kay hindi iya mayor nga ugat sa hita. Uy. Ang naigo kay kung mayor gid ti kag kay 5 Julius ti basi loss of blood gid ang naagom sini.
11: Pero Jer ti medyo mabulubog at ning slug ka 45 caliber pistol dulo di buenas lang nga initan flesh wound meaning unod lang ang napilasan. Wala sang tulaan nga binuka ang bala. Flesh wound lang, inang tissue wound lang, Jer. Unod lang ang napilaay, tiay. Ti paminsara bala kun ang imo hip bone mo ang imo tulaan sa hawak kun naigo na sang bala. Bao Diyos ko.
12: Chak tagid kay Kebab Julius. Kag update lang naton kay Kebab Julius no suno sa pamilya sa mga biktima sila ni Cesar Mumbay. Suno sa ila plano na nila kay Kebab Julius nga butangan na gidya sang CCTV ang ila nga baligyaan, ang ila sining compound or ang exit kag entrance kag ang buwa sang ilang kabalay. Pangod kuno kay Kebab Julius nga ti agud nga hindi bala mag hindi bala mapasibangod sa ila bala ang mga problema bala like ginapasibangod sa kala ni Jesar ining mga biktima, ginapasibangod sila. Sila ang nag-obstruct kuno sang dalan, sila kuno ang nagapangsabotahe dira sila compound, which is gimpaningwala man ni Jesar nga suno sa iyaya kay Kimab Julius, wala sila gapangabusar. Ugaling may mga tawo na allegedly kay Kimab Julius nga hindi man nila relative na nagakadto dira sa lugar nga ang motor kuno sa mga biktima ginaguyod kay Kimab Julius kay ginabutang sa exit or sa entrance ang ila sa compound. Kuno abido ginatripingan nila kuno ni Jesar ining mga pamilya sang suspitsado, pero hindi kuno na matuod. So now nagsulod sila nga paminsaron or una-una nga butangan na ginila sang CCTV ang ila sining agwa sang balay baligyaan kag sila sining palibot sang compound. Agud may baluan na gid kun sino ang mga ini kag mastap bala ang mga habuyanay issue.
11: Ati ang guwa si ni Jer nga labi na gid nga nagbantayanay ang duha ka bahin. Oo. Ti wala gid may nauntat sa hinigut-anon sang mga paryentehanay ining insidente. Nagpalala lang gid.
12: Oo, oh, actually, ang managani, may mga nakita natin sa comment section actually kay Kim Julius. And why pa natin na-verify kung mga pamilya ini sila. Pero may mga nakita kita dito nga nag-comment pa lang. Adok, something harsh bala sa ini mga biktima nga suno, tani kuno, gimpatay na lang. Kag, sunod kuno, basi kuno, may mapatay kuno nga lain nga tawo kuno. Ay. Ining mga biktima. So, ina karon ang ginapakaingawa man sa mga biktima kay Kimab Julius, especially ang pamilya nila nga kag may baligya sila eh kay Kimab Julius.
11: Garanti so, ang pamangkot na sino to nag-comment sa gaya Manila na sa pakon sino to ya ba si troll to ya?
12: Oh, amo na kay Kimab Julius ang ginaano karon kay tido mga dami account o galing hindi man ma-consider kay Kimab Julius nga ano eh no or paning ano bala?
11: Galing kay ti after na tiruhan kay ti siyempre kulbaan ka eh.
12: Oo. Kaya hindi mo man pag-disregard kay Kimab Julius.
11: Sa bagay.
12: Okay, posible. Wala takabalo. Basi, iba niya nga tao o iba niya may mga gut-gut di dyan sa ila.
11: Tsakto.
12: That's why nga...
11: Tagtood na dyan ang wala limit ang kamango sa tao mo. Diba? Ay, Diyos ko.
12: So, amo na kay Kimab Julius, no? Nga, gapangayo gud sila sa bulig, actually, sa ato sila nga PNP.
11: Ti, anong bal ka PNP?
12: Ang PNP naton nag-close monitoring gid sa ining mga biktima. Actually kay Kimab Julius may mga intel operative nga nagalibot sa lugar kag may mga PNP nga nag-roving man dito which is ang ining lugar bi kay Kimab Julius is hulungdon kag kabudlay ni bala kay Kimab Julius sang sang exit or entrance yan eh kay ti syempre to kumbaga ang dalan kay Kimab Julius so, halos hindi ka backing.
11: Galing kati, that's the sacrifice nga dapat himuon sang kapulisan. It's either police ang mabantay sina nga lugar or pwede man padalaan ta na lang empleyado sang funeraria. Para rikta himos patay eh. Kay sigurado mainit nga mainit ni Jerry.
12: Actually, just ang aton sini nga PNP nagakadto dito but
11: good.
12: Hindi iya patrol actually ang gakadto dito mga intel operative naton nga nag-iilis lang bilang civilian na good nga maano gid bala ma-obserbaran.
11: Uy, hindi na pag-imuno. Hindi na pag-imuno kay intel na.
12: Oo.
11: Pero may gabantay ah.
12: Pero may gabantay. Kag kabudlay man bid dito kay Kimab Julius kung magdala ka sang four wheel nga salakyan nga
11: magdrive
12: ka or magpang panglutang ka to kay Tido kumbaga kay Kimab Julius pang design to yung dalan pang tricycle hindi iya pang salakyan mo so
11: ti magcamouflage kay nga daw lina ga kaabi nga pungku lang sa kiti karinderya na dahin di ba na
12: kalan-an
11: so, pero namit kan anda dyan hindi
12: actually mga palamawan lang siya yung Kimab Julius. So,
11: anong mga luto nila nga nami?
12: Mga nachos lang, mga burger,
11: drink,
12: mga amo lang man.
11: Ado pang sultiro kag dalaga, galing nga pagkaon. Ado iya ka mga bata subong. Di ako niya ginapangita, mga linaga kag patay. Wala, amo na. Mga linabog nga pagi, wala amo na.
12: DKO, mga pang-adult na yan. Ang oh. Bahaya mga pichi-pichi, busog na na yun.
11: Hindi, okay. Hindi na pang-adult ang akong taste, Jer. Pang tinigulang na, akuon ko na lang ah. Pang tinigulang. Oo. Oh. Ang upod ko na yan dapat, magkaon ha, sinong pat.
12: Actually, kung magpang-tinigula ka kayo, Julius, ba, wala na yung mga baka, Gidya Guru. Kaya ito, siyempre, kung baga, ganit na ng baka, kasi dugay ka matunawkan.
11: Hindi, uy. Ay, hindi, Guru. Ah, dipindi sa laga na iya. Oy, ka pa matis nung pat, wala.
12: Ah, wala pa sa'yo matis.
11: Ah, wala. Kaya wala mo pa nadulungan?
12: Wala pa nadulungan.
11: Ah.
12: Kaya problema, kasi buong lilisuon pa ito ang frequency.
11: Ay. Okay lang, no? Anyway, so... Anyway, balikan ko, ay, dason lang ko matrip sa La Carlota, may damo pa nami ng mga karinderya to o sa merkado, kagid?
12: Actually, kakipab Julius, ang sa merkado, publiko sa La Carlota, may mga kalanaan, may mga palamahawan, diapon, and oh. Kabalo ka, kakipab Julius. Every week, market report ko dira kay K5 Eric, bala, sa programa namin sa Southern Negros. Kagaligad, kakipab Eric, dako gina nga itong silingan na bulig dira. Actually, kaya nakalapot sa mayor's office, nakalapot sa ejakto nga ahensya sa LGU. Ang concern naton, kaya ito na-cover naton da ang una, ang basura, ang palibot sa merkado. And subong kakipab Julius, gin-improve na nila.
11: Very good.
12: Subong gi-isla na tiles nga nami. Kaya okay. Julius, wala ka na yan sa makita. Next nila nga target is ang atop na. So, kayo po na niya merkado publiko. Sang,
11: ati, pasalamat kanoy nga may pulos kabilang reporter. Amo na yung reporter. That's very good, no? Nga gatingwa kaya bala nga makaservisyo sa pumuluyo para ipahibalo sa ara, sa pwesto, ang problema sa tao. And I like that, Jerry Lou.
12: Amo na ka K5 Julius, no? Hindi lang tanan niya balita ta ka K5 Julius, always pa-chanay, kag-munanay,
11: mga
12: gente mo. So, may mga ano kita, may mga aari man lang public concern man kita ka K5 Julius nga gina-cater. So, isa ina, sa mga gina-cater natin. Anyway, ka K5 Julius.
11: Amo na kay gakaon ka kansi eh. Very good. Oo.
12: O may utok.
11: Oo.
12: Actually nagkao kami na sa ano sa inigiran ni Kev Julius. Ang gusto gitni Miss Jean, ni Sir Rods, ni Sir Red Salgado, ang kansi kay may utok kuno ka kay Kev Julius. Wala labot, guwapa ka sir.
11: Ay tuod. Ay kadayaon sa imo dasona. Dasona makatuto da. Ay,
12: Julius. So sa karunti amo na kay Kev Julius sa ato sa update balik ta to sa ano sa shooting incident and again file na ang kaso ara na sa inigran MPS ang suspitsado kay Kev Julius kag sudo sa iya sa pag-interview nato ligat ni mga inadlaw open siya for negotiation sa pamilya sa biktima kay ti rason niya naduluman lang or nang dulom lang ang iya sining pananawan na kuayang iya sini nga pusel kay bangod nga gusto iya dipensahan ang iya sini nga asawa nga suno sa iya do ginabuli na sa mga biktima o galing ti kay Julius nagdangat gid sa kumbaga matawag do overkill ang pagpanglutang bangod pito gid ya ka bala ang
11: ginlutang
12: or gingam ang ginpalupok kag isa gid ya ka magazine ang ginubos sa isa ka pamilya which is tiyo kag mga pakaisa kag hinablo sa pakaisa yaman lang ang iya sininga ginpang tiro diriya sa hinigaran. So sa karon ti himas rehas ining suspitsado.
11: Ti paano pa ka major? After sini paano ka pa makaintra abi sa reunion nyo sa Disyembre ni man?
12: Oh, ti amo na.
11: Di ba? Hey, Diyos ko.
12: Actually, nagapangita sila sa ano sa mediator or nagapangita sila kay Kev Julius sang mapatunga sa ining pamilya kay ti syempre kinanglan gid kay Kev Julius nga ano eh kinanglan gid sa may mapatunga diri kay ti kumbaga ang taon naton kay Kev Julius hindi man ni sila mga uneducated hindi man ni sila mga ano kay kalabanan professional kag ang iban gani kay Kev Julius ang ila pamilya may kaya gid no manggaranon kay ti syempre kay Kev Julius may pamilya sa abroad may mga salakyan nami ang balay so kumbaga wala kag gid problemahon bala kung lang tawon mo or paminsaron mo lang kay Kev Julius ti ang isa diri ka concern nila kinanglan lang iya may matambag kay Kev Julius ti about sa duta kay Kev Julius ti suno sa suspect ipabili na lang nila sa abogado. Kag kung just in case kasuhon, ti kasuhon, ginanilaya ang duta kay Abrilius. Nga ti, kung baga lang taon natin, tag 200 square meters and 500 square meters, malangkutan ni ang kalaparon. O galing, ang isa sa ginawaya nila diri, sa madumduman natin, is ang right of way kag ginaaligar nga pagpang-abusar kuno sa sining mga biktima. O galing, deny man ini kaki 5 Julius sa mga biktima nga wala sila nagapang-abusar. O galing, may mga nagapang-sabotahe lang nga hindi man part sang ila sining nga pamilya.
13: Ay,
12: nga
13: kuno
12: do ginapagwa nga sila ang nagapang-tripping, nagapang-abusar sa ilang nga lugar kag sila kuno ang grabe gid magreklamo or mag abuy sa sigulan noon ti na istorya naton ang nanay ni nanay ni Cesar, which is ang asawa ni Cesar Mumbai no nga mga biktima. So no siya dumalipong siya gani sa nervyos kay ti syempre hindi siya kuno niya mahilig sa gamo kag hindi siya gusto nga magpagamo pa ka K5 Julius.
13: Ati amo na resulta gali sang DDS sa DDS Jerilo. Dulduhol sugilan noon bla. Ay Maria. Ti amuna well anyway, ti vitamin mo galing at the end of the day ang pito ka tuig nga bata dala na sa nagapanghalit.
12: Actually kasi
13: diba? Why ni guruya wala sang hinalungong ang bata ni?
12: Yes. Wala sa ikasaranggid kay Kuya Julius. Amo na gani ang bald ni Jessar Mumbai, ang amay sa ning pito ka tuig tani kung gintiro gid man kay Kuya Julius, tani siya lang. Tani wala na ginulamit ang iyang bata kay Kuya Julius. Kay siyempre, kumbaga kung ano ta ang ano yan ni ang iyab lang paminsaron sa bata. Ya bata pa niya kay Kuya Julius, hindi pa niya kriminal. No, kaya di siyempre pito ka tuig bala, way pa niya buot kung
13: gani
12: ang tubuang kaya buot kaya kuno niya gani ang balsang iba niya mga eksperto ka kay Julius is 8 years old and above pataas mo.
13: Ay,
12: so ariya pito pa lang niya ka tuig kay Kuya Julius. Iya nagkita ilang ang amay niya nga gintiro naglagan di nakulbaan or concern man sa amay niya masunod kun tani o galing gintiro man kay Kuya Julius.
13: Sige so, sige balikan ta ni Buasa.
12: So sa kalang kay K5 Julius, kinapaloapan naton ang medical bulletin no sa mga biktima kag ti sa karon.
13: Ay Jer. Nag-message si Romar Duran na may nadako no ilamolo kag impanada sa Vitog na da.
12: Yes, oh Vitog.
13: Ah kay May Mumbai, namit na dako no molo kag impanada. Tod na. Abi tingnan ta da son.
12: Amo lang nagaling ang problema kay Kuya Julius kay isa sa mga concern sa pamilya kay base ibla ko no piskan ano pa kanamit sa pagkaon kay tikulbaan niya kuno yung iban niya mga
13: pagkaon.
12: So amo na iya ang ilagi na concern nga base ibla maapektuhan man
13: kasi
12: ningon negosyo
13: kay
12: Kuya Julius.
13: Kay ti base ga higop kamulo gul pilang magrinagama karon da eto ano matabo na karon. Diba?
12: Amo na.
13: Wala bot sina. Kung maglinok panay na da karon, kundi wadaan binta na iyang karinderya. Kaya ti, mapinalagyo ang kwan mo ang manugkaon nga binlan, ibilin ang ila kinaon.
12: Exactly. During that time, kay Kuya Julius, ha, during that time nga nagninok panay to, may mga nagakaon pa to, may mga may mga customer pa to ang amo to nga karigyaan sa pamilya Mumbai.
13: Hamak mo.
12: Oo.
13: Hindi ganyan so, namin ang magpadaso-daso ah. Oo. Pero kung magkaon gin man ko daup din kung migo ko ah.
12: Oo.
13: Oo. Nga may kapid la? May kapid sa kon?
12: Ah, kale.
13: Oo. Oo. Tumla?
12: Ah.
13: Basta.
12: Ako ya, ako magdanay ta ka duwaya. Why kuya sa ano ah, hindi kuya magkabalaka. Why kuya nakulbaan niya ko.
13: Ano naman?
12: Ay kabalo kuya, nga may ano ka mo, may anting-anting ka. Oo.
13: May bertod ah. May bertod tayo. Sige, Toto Jerilo. Thank you, game.
12: So, amo na ka kay 5 Julius. And tamiyon ta ka kay 5 Julius. Sining avid listener, si Tito Bandot Magbanwa.
13: Ay.
12: Julius.
13: Nung Bandot, may gabi.
12: Ay. And ang ako niya, Eloy, kay 5 Julius.
13: Oh.
12: Gapamangkot, every time nga mag-report ko sa imo kung anong update sa mga balita ko.
13: Ay.
12: Si Gemma, Mungkal na Luis and Alan, Mungkal na Luis. Kag, ang aton sininga, ano, avid listener man sa Kabangkalan bala, K5 Julius nga si Sir Villanueva Calamba.
13: Ay, salamat. Kanami, kanami.
12: Amo na atong sini nga report kay K5 Julius, report ginadulong sa aton sa Kalwan San DTX 700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: Lorga Visa.
13: Arigin pa nga gaw ni Toto Onyot Badahos Jr. Adira sa inigaran, may gabilang kuno kay Bart Piojo, kag kay Jerry Hilogo, kag si Joven Gapamati. Salamat, salamat.
14: Lorga
13: Ari Visa. Sa katapusan DTX 500, ha, hindi tapagkalimtan, amu ini ang nagapabakod, nagauli sang baterya sa inyo cellula nga ginakawat sang free radicals. Tungod ang DTX 500 kargado sang antioxidants gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso. Gani ang ginakawat nga baterya sang free radicals iuli ina sang antioxidants nga duro sa DTX 500. Gani indi pagkalimtan, agud mapabakod ang inyo lawas, mapangapinan batok sa pagtuktok sang panahon kag sang latak sa sulod sang inyo cellula, diri ka na sa DTX 500. Kaya na ko sang tiyempo, sa ngalan sa ngamong Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
14: Lorga Visa. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
19: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang ito gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Muterna Max, Max, Max Effect Kibo.
0: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Lutir na Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
21: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
22: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags for Biotics ka! By Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas for Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
23: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
23: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
25: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
26: 101.5 K5 News.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
28: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
29: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
30: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
31: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
29: Hindi lang gani-carots.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
29: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
28: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
28: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
29: Mas
28: hot mo. Ano tayong engineer man?
27: Maedukar ka pa.
28: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
32: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
29: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
32: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man yahig ko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir JP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
29: Quick review lang taha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
32: Including na Sir JP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
29: Palainom
32: no?
29: Ako.
32: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
29: Correct Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
32: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir JP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
29: Wow.
32: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
29: Atay, no? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, amay dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
32: Take note, ang avocado may glutathione man.
29: Ay,
32: na,
29: wow.
32: No? Actually anything anti-inflammatory Sir JP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom DTX 500 kag mighty sir tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir JP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang blang papahuayon man. Gani kun ako sa inyo, kao na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
29: Oho.
32: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong
29: mahambal mo sa ila.
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
27: DTX 500.
29: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
32: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pagprevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
2: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
29: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
32: Agoy.
29: Untat, inom alcohol.
32: Agoy.
29: Magkaon sang healthy nga diet, which
32: Rustan
29: is more on fruits.
32: Ngrustan. Pala hubog.
29: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
32: ha? Kabalos?
29: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
32: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or Pure C.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
29: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
29: Wow.
5: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
29: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: makal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ingin sa aton nga lawas.
7: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
16: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
36: San Jose Antique,
37: Juan Tiong Building,
38: Barangay 8, Bagumbayan,
39: fronting Quezano Mall.
40: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
41: Kulasi, National Highway,
42: kilid sang LBC.
43: Clinica de Alternativo Medicina,
44: Kabangkalan Branch,
45: located at ACM Building,
46: Texas Street, Corner Bread Box,
47: Kabangkalan Public Market.
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
49: Sagay City,
50: Radyo Bandera Compound,
51: likod sang Pag-ibig Office.
52: And
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
54: Bacolod City,
55: Ernai Street,
56: fronting Paglaom Sports Complex.
57: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: So pareho man yung blang permi na mong ginakumpanya na dapat maligo gig kada adlaw.
32: Dapat lang.
29: Oo, hindi pwede nga.
32: Kung maligo kada adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
2: para mabot ang ilok,
32: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
2: Clinica Dio Fresh.
32: Damo yung ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
2: Amo ning pag-asa niyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant niyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa BCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
29: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
2: Iba si malapinan ka na. Sabang taas ka.
29: Nakapangapi ka na.
32: Of course. Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
2: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why gaamat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
14: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
2: Para sa diabetison.
14: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan ta na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
2: May protection
14: may
2: ka pa.
14: May antioxidant ka pa.
2: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Pagka puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
32: Kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
2: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend kay namin imo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selula sang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan D3 Bio gaamlik sa tungkong tatangkaso ubos ipon kagilanat. Ginaprotektahan sina kabalo kang kung hindi ka magilanat kay ang imo selula protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw tunanta ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
32: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO toil, wala kaagiinit, sir boy.
2: Pinaka-kampiyon klase.
32: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
2: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, ang haloblak sini, lipids.
32: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
2: pamati sa aton.
32: Pamati sa aton. Ang cytosol, sir boy, amo ni siyang part sa imong cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang ito ang glutathione.
2: Uy, ara na.
32: Ara na, glutathione na. Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gito ang free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
2: may ga-repairman.
32: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
2: Uy, kampiyon.
32: So, sano kaya ma-ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditrik, kulang na.
2: Kulang na.
32: Kulang na kung ditrik lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
14: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
2: Correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
32: Pero pina tubatian sa unano, kaon mani.
14: Kaon mani.
32: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa mani? Di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
2: Layo lang.
32: Layo gid ya. 100 times.
29: Isa mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
14: bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets kon putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
2: Nerve cells, no?
14: Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
2: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
14: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
32: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
14: Oo.
32: Di ba gasiga-siga?
14: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag nagaprovide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
2: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo manggili ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluya siya maprotect sa cell, kabaluya siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins na pasulod na sa imo cellular. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kunami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton silila. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
32: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
2: Mm-hmm.
32: Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gituag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga

0: dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Makakas, mga butika.
1: D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio. Yung
3: may D3.
1: Makakas, mga butika.
3: May D3.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang may D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: May D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Beauty Cell.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakan sa mga butika.
7: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
1: Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Roa City.
7: Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique.
1: Wantyong Building.
7: Barangay 8 Bagumbayan.
1: Fronting Quezano Mall.
7: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
1: Kulasi.
7: National Highway.
1: Kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina.
1: Kabangkalan Branch.
7: Located at ACM Building.
1: Texas Street.
7: Corner Bread Box.
1: Kabangkalan Public Market.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sagay City.
7: Radyo Bandera Compound.
1: Likod sang Pag-ibig Office.
7: And
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City.
1: Ernai Street.
7: Fronting Paglaom Sports Complex.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayra pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa pagkabalo nimo nga may mga sulalob na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob. Inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
9: virus,
0: no? Kinahanglan inom D3Bio.
8: Abisan dengue, ganyan inom ko
0: yan. Di ba dengue subong? Grabe ang
8: kwan. Pataan ko.
0: Damo. Painom mo na daan before pa magdengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
9: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
9: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3Bio.
8: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayog din sa madamo ninyo.
1: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio.

0: makuha ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio!
1: BTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya ma. Mag-BTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabili sa mga butika. BTX Coffee Mix.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, at kanto si Light, kaysa nagligad, sakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
13: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
13: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Mga kapamilya, kamusta ka mga tanan? Kamong tanan ng tagpalmati nga pirmi na kasubaybay sa aton nga pratuntunan, dinig ng reformasyon. Sa gihapon, kabay pa nga kamong tanan, ara si kayong lawas. Kag sa gihapon, sa sinigatiyon, ara man kamo sa kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Kag pirmi nga nakaangot sa iya, labi na sa mga nagkalatubo sa kalibutan nga magadulong sa aton sa pagpalapit gid sa Ginoo. Nga man bangod kay ang aton kasiguruhan, ara lang gid sa Ginoo ang proteksyon, tanan nga pagkamaayo halin sa iya. Amo na nga kun amo na ang aton na saksihan, amo na ang aton na batyagan, amo na ang aton nga nabaton. Labaw sa tanan ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat aton gidhimoon. Hindi tagid pagkalipatan kay laban sa aton. Labi na sa mga naglantaw sa social media, maka meet lang lamang sang Lord. Diyos ko, Ginoo ko, patawaron mo. O na iba, kaluyan mo kami. Mawa o maluoy ka sa amon. Kung may linog, may bagyo, may sunog, o kung ano na lang ang ginkadlukan. O sa balatian man, marunduman ang Ginoo. Pero kung sa kalipayan, bisan sa kasakoon sa mga bulaton, samtang nagtelepon, hindi ma-istoryahan ang Ginoo. Hindi ma-istoryahan ang nagkaltabo sa kalibutan. Dayon, matingala ka nga ang pasibangdan pa ang mga leader. Sala na siya. Sala gin na siya. Nga man, kay walay labot sa mga nagkaltabo sa kalibutan subong, mga linog, sunog, baha, bagyo, walay labot ang mga ara sa pamunuan. Nga man, mga tao man lang na sila. Mga paandam ni siyang Ginoo para tani ka kita magbugtaw, magkapreparar, maghinulsol sa tananta mga sala, kasi sige kita lapas sa subo sa Ginoo. Mayo pa, basahon tang Isaias 24, mga versikulo 1 hasta sa 6. Kay base nga, makabugtaw kita. Amo na ang makauturan, makabiyanan. Kamu nga nagpamati, permin rin sa programa sa K5 News FM. Tani, aton man hangpon, itindihon ta ang mga nagkaltabo kay mga pandam ni sa Ginoo sa karesa sa aton. Samtang hindi pa kita magparayon sa aton kapagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami muli. Tumunulog sa inyong baral o klokan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Nasa pangitan na inyong bugtong anak na matay sa pusang albaryo, na pagkalooban po kami ng pagkakataon na kami po ay makapagsisisi sa aming mga kasalanan, papatawad sa lahat na aming mga karumihan, at malinisan lahat ng mga karumihan ng aming kasalanan. Pagpalain mo mga nakikinig sa pilan po ito, pagpalain mo ang ginagamit na pilan at ang siyuro kamiloy, nawa patuloy ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon, gayon din sa pamilya, lahat mga kauni, at patawarin mo lamang kami, lahat namin mga pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen. Mga kaabyanan, sa aton nga ginatun-an diri, aton ginatun-an ang kung ano gid kapait bala ang pag-antos ni Kristo. Nga bangod sa iya nga sakripisyo, lapit gid siya nga hindi kagwanta. Kung hindi lang ibasugtan niya ang iya amay, kaya mo gid nakabuton sa amay nga tapuson niya iya misyon diri sa kalibutan, nga mapatay, mag-antos sa mga pagyuguta, mag-antos nga siya sakitan, mag-antos nga siya balbalon, bisan ano na lang ang mga pagyuguta, kag bisan ano na lang ang mga ginahimo nila para sa iya. Pero ang tanan nga manatabo kay Kristo, nakapropesya na naan sa aton nga ginabasa sa Isaias Kapitulo 53, basahan lang ninyo. Dayon, si Kristo mismo nakabalo siya, pero nga ang sang ara sa iya ang tawhanon nga balatyagon, nga puwerte kasakit, hindi niya magwanta. Amo to nga bangod sa tanan nga iya nagkapensyahan. Nakasinggit siya sa lapit na siya mapatay. Diyos ko, Diyos ko, nga naging bayaan mo ako. Amo na nga, si Jesus tani na hiusa sa amay sa paghimo sa kalibutan. Sa tunga sa masakit nga mga pag-antos ang anak sang Diyos, ang mga bulag, kag napatalang ang mga tao lamang ang nagapabilin nga wala sing balatyagon. Bisan ang mga apostolis, halos wala nga ni makabatyag. Nga man, bangod kay, wala sila magpulaw sa pagpakitlooy ni Kristo nga tani magpulaw sila kag mga muyo. Ang puno nga mga saserdote, kag or mga leaders, kag ang mga
1: ansiano nagapasipala sa pinalangga nga anak sang Dios samtang yara sa iya nagahingapos nga mga kasakit apang ang walay kabuhi nga kinugali nagaugayong sa simpatiya sa iya nagadugo nagakapatay nga author sang aton nga pagtuo nagakurong siya dito sa krus. Biskan gani ang duta nagkurog man kay may linog eh. Naglinog to siya sang gintugyan na niya yung espiritu. Paghambal ni Kristo nga, Amay, sa imo mga kamot, itugyan ko ang akon espiritu. Naglinog, baskog nga linog, nagkalabuka ang mga lulungan, may mga nagkalabanhaw. Amo na nga, pati ang duta nagkurog sang natabo sa anak sa Dios. Ang adlaw naglumili sa paglantaw sa talan-aon. Ang kalangitan nagtigom sa kaitom. Nasaksihan sang mga anghel ang talan-aon sang nagpag-antos tub-tub nga hindi na sila makatulog. Hindi na makita nila daw, hindi na nagusto lantaon bungod sa kapait. Kag magtago, nagtago na sila sa ilang mga naong gikan sa makangilidlis nga talan-aon. Si Kristo nagkakapatay. Nadulaan siya sing paglaom. Ang nagaugyon nga yuhom sang iya amay ginkuha kag ang mga manugtunda wala ginatugutan sa paghaganhagan. Pagpahaganhaganon tanito ang kadulom sang makahaladlok nga takna. Makita lamang nila sa katingala ang ila hinigog mga kumander. Ang kamahalan sang langit nga nagaantos sang silot sang paglapas sang tao sa kasuguan sang iya amay. Bisan ang mga pagpangduha-duha nagasalakay sa nagkakapatay ng anak sang Dios. Hindi siya makakita sa mga ganghaan sang lulugan. Samtang si Kristo nagkakapatay nga daw wala siya panglaom kay wala niya makita ang himaya siyang amay nga daw wala paglaom nga siya mabanhaw kay daw wala niya makita ang ganghaan sang lulugan. Ang butang balon. Daw wala paglaom siya mabanhaw. Ang masanag na paglaom wala ipresentar sa iya ang iya pagwa gikan sa lulungan nga isa ka manugdaog kag ang pagbaton sa iya amay sa sang iya halad. Ang sala sang kalibutan upod ang tanan nga mga kahadlok sini nabatyagan sing tuman sang anak sang Dios. Ang pagkadisgusto sang amay sa sala kag ang silot sini nga amo ang kamatayon amo lamang ang iya narealisar paagi sa sining makatilingala nga kadudulman kay perti kadulomo daw kuma sa gabi. Ginsulay siya nga mahadlok nga ang sala. Tuman ka makalalit sa panulok sa amay nga hindi siya makapasag-uli sa anak. Ang mapintas nga pagsulay nga ang iya kagulingon nga amay nagbiya sa iya sing dalayon nagtuga sa tong makahalalit nga pagsinggit gikan sa cross nga nagisiling. Diyos ko, naa, ginbayaan mo ako. Mateo 27:26. Si Kristo nakabatyag sumong sang mabatigan sang mga makasasala ukon ang mga yahong sang kaaking sang Dios bubo sa ila. Kung inyo basahon ang Revelation or Bugna Kapitulo 16:1 hasta sa versikulo 21 ara dira ang pito ka mga yahong sang kaaking sang Dios. Ang mabatyagan sa tanan nga hindi maluwas. Sa panahon nga, ibubo na ang pito ka mga kalalataan sa sining kalibutan sa lain-lain nga kahimtangan sa mga kalalataan. Ang mabatyagan sa mga hindi maluwas nga mga makasasala, kaangay sa kapait sa nabatyagan ni Kristo samtang dito nga lapit na siya mapatay, sang nagkakapatay na siya. Amo na nga, dadaan ta na siya makuturan. Ang itom nga pagkawalay paglaom, kaangay sang tabun sang kamatayon, magatipon na hanungod sa ila nakasala ng mga kalag. Kag niyan, marilasar, sang mga makasala ang bugos nga kasang karun, ang pagkamakasasala sang sala, ang kalaway sang sala. Ang kalawasan ginbakal para sa ila paagi sa pag-antos sa kamatayon sang anak sang Dios. Mahimo nga ila ini, kun batonon nila ini sing kinabubuton, sing malipayon, apang wala sing isa nga napilitan sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Labi na sa aton nga timpo subong. Damo ang mga nadaya nga nagasiling sang napatay si Kristo sa cross, natapos na ang mga pagsulundan o mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo. Amo na ang isa sa butig ni Satanas nga gindalaman sa mga nagdala sa mga mensahe nga kasuguan sang Dios na tapos na. Pero amo na ang mensahe ni Satanas. Muna nga importante katama magotoran nga aton maintindihan. Kun ang tao magadumili sang langit noon nga benepisyo kag magpili sang mga kalipayan kag padya sang sala, mayara sila sang iya pagpili. Kag sa katapusan, magabaton sila sang ilabayad nga amo ang kaaking sang Dios kag ang kamatayon nga walay katapusan. Magapain sila sing dayon gikan sa presensya ni Jesus nga ang iya halad ila gintamay. Madula nila ang kabuhi sang kalipay kag ginhalad ang walay katapusan nga himaya para sa mga kalipayan sang sala sa isa ka panahon. Kaysa subong, perti man ka materialistic ang tao. Hambal nila di bali mapatay basta sa ibabaw sang kalamay. Amo tumalon, di bali mapatay, total damo pan kami sa imperno. Nabatyan ko na sang una. May naghambal. Di bali, kuya. Total, mumpatay kami, damo man kami sa imperno. Diyo tayo man lang ang makakatos langit. Kasi, do kalipay lang sa tao nga di maluwas. Kalipay lang nila nga makatos sa imperno. Pero, kay hindi pa man nabatyagan. Parehas ba ni Kristo? Kabalo si Kristo sa matabo sa iya dito pa sa langit kay Diyos siya mo. Kabalo siya kung ano-ano kapait ang yama agian nga sakripisyo. Pero, hindi pa man niya na batyagan personal. Amo na nga okay lang kasi pagani ang voluntaryo pag palapit sa amay nga ihalad niya iya kagulingon. Amo na hamba ni Kristo nga, I have power to lay down my life and I have power to lay it again, to take it again. May gahom si Kristo sa paghatag daw sa iyang kabuhi. May gahom man siya sa pagbalik, no, pagkuha, liwat. Na, ihatag niya kabuhi, dayon, pwede man nga iabawion, iakuhaon. Kaya mabanaw man siya. Pero sa na-experiensyahan na niya, sa tuman kapait, tuman kasakit, may mga iya nga ginabulubanta nga muna ang natabo siya kabuhi. Daw, hindi na niya magkwanta. Amo to nga lapit mag-surrender. Ang manunubos ang kalibutan, niya nagsalig sa mga ebidensya sa tubtub karon, nagpabakod sa iya, nga ang iya amay nagbaton sa iya mga pagpangabudlay kag nahamuot sa iya buluhaton. Sa iya, nagatagumatayon nga kasakit, lapit na ginabatay, kahit nagatagumatayon na. Samtang ginatugyan niya ang iya hamili nga kabuhi, pagi sa pagtuo lamang siya ang magsalig sa iya nga nangin iya kalipay nga tumanon. Wala siya ginadayaw sang matag. Masanag nga mga silak sang paglaom sa tuo nga kamot o kon sa wala. Ang tanan natabunan sang tagipusoon sa nga kadulong. Sa tunga sang makahaladlok nga kadulong nga ginabatyag sang nagasimpatiya nga kinaugali ang manunubos nagaula sang makatalanhaga nga pupa bisan sa iya mga hikop. Gipanghiwala bisan ang masanag nga paglaom kag pagsalig sa kalaglagan nga mangin iya sa palabuton. Nagasinggit siya sa umbasko nga tingog, amay sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akong espiritu. Amo niya ang katapusan nga mga pulong ni Kristo. Sa pito ka mga pulong ni Kristo sa panahon nga gina sa ulog sa bilog kalibutan ang Holy Week sa bulan sa Marso o bulan sa Abril. Amo niya ang isa sa pito ka mga pulong ni Kristo. Amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akong espiritu. Nabaluan ni Kristo ang kinaiya sa iya amay. Ang iya katarungan, ang iya kaluoy, kag ang iya dako nga gugma, kag sa pagpasakop, siya nagahulog sa iya mga kamot. Sa tunga sang mga pagkurog sang kinaugali, mabatian, sang natingala nga mga tumalanaw, nga nagkakapatay nga mga pulong sang anak sang tao sa Kalbaryo. Ang kinaugali nagasimpatiya sa pag-antos sang iya manugtuga. Ang butang malong kinaugali ang nature. Ang kwan mala? Kaangay sa kabirugan sang mga kabukiran, ang kalibutan, kaya nga man, ang adlaw nagdulom. Ang mga panganod nagbagagid kadulom, nagitom. Dayon, ang duta nagkurog. Amo ni butang malong nga nagsimpatiya. Ang nagabungat nga duta, ang mga bato nga kagisi, nagbantala nga ang anak sang Dios amo ang napatay. May mabaskog nga linog. Ang kurtina sa templo na pihak sa duha, ang dito sa templo sa Jerusalem. Ang kahadlok nag-agaw sa mga berdugo kag mga tumalanaw sang makita nila. Ang adlaw nga natabunan sang kadudulman nga daw tunga sa gabi. Kag nabatyagan ang pag-uyog sang duta si dalom nila, kag nakita, kag nabatian ang paggisi sang mga bato. Ang pagyaguta, kag mga pasipala, sang puno sang mga pari, kag ang mga ansyano, ginpahipo samtang ginatugyan ni Kristo ang iya espiritu sa makamot sang yamay. Ang natingala nga kadamaan nagsugod sa pag-isol kag nagapangapkap sang ila dalan sa kadulom pagkadto sa syudad. Ginhampak nila ang ila mga dughan samtang nagalakat sila kag sa kahadlok nga naghambal sing halos labaw sa isa ka putik. Nagsiling sila kulingon, isa ini ka inusinti nga tao nga ginpatay. Amo na tong ila hutik naman kay sila tanito. Sila halos lang sila tanan man to nga nagasinggit nga ilansang siya sa cross. Nag-ulo po dito. Mga osyoso, naglantaw sang ginlansang sa cross. Pero sang nasaksihan nila nga amuto ang ilan nakita nga biskan ang kinaiyahan, bisan ang natural, ang kinaugali, nagsimpatiya na meet lang nila ang pipila ka mga pulong nga daw hutik, isa ini kay inusinti nga tao nga ginapatay. Ano abikon sa pagkamatuod siya subong sang iya ginasiling ang anak sang Dios? Dito na sila nagkabalaka. Kay halimbawa, manatong sa ilang hambal, abi, ano abi kon sa pagkamatuod suno sa ginsiling sa tinga tao siya ang anak sang Dios? Wala ginhatag ni Kristo ang iya kabuhi tubtob nga natapos niya ang buluhaton nga iya ginkari sa paghimo. Kag nagsinggit siya paghalin nga ginhawa. Natapos na. Niyan, natapos si Satanas. Nibaluan niya nga nadula ang iya ginharian. Ni Satanas, nibaluan niya nadula na ang ginharian. Ang mga anghel, nagkasadya samtang ang mga pulong, ginmit lang, natapos na. Juan 19, versiklo 30. Amot ang balon, natapos ang ulaton sa kaluwasan. Si Kristo napatay sa cross. Kag natapos man, nga si Satanas, huwag naging paglaong pa. Ang dako nga plano sang pagtubos nga nagasandig sa kamatayon ni Kristo natong manatubtob garon kag may kalipay sa langit nga ang mga anak ni Adan mahimo pagi sa isa ka kabuhi sang pagkamatinumanon sa katapusan mabayaw sa trono sa Dios. Kay ang paglaom gid lang mauturan makabyanan, amo gid lang ang paghinulsol kag pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kay may siyempre ano hinulsolan? Di sala. Ano ang sala? Paglapas ang kasuguan sa Dios. Di a paano kita mapasaguli sa Dios? Siyempre, nadula ang tao bangon sa sala o paglapas kang sala, makabalik ang tao paagi sa panghinulsol kag pagtuman sa sugo. Malang na kasimple kung kaluwasan ang atong isulihan. O ano nga gugma? Daw ano ka makatilingala nga gugma? Nga nagdala sang anak sang Dios sa duta agod himuon nga sala para sa aton, agod nga kita mapasaguli sa Dios kag mabayaw sa isa ka kabuhi upod sa iya mga mansyon sa himaya. O ano ang tao nga ang amo nga bili dapat ibayad para siya pagtubos? Kuna ang mga lalaki kag mga babae makahangop sing bugos sang kadakoon sang dako nga sakripisyo nga ginhimo sang kamahalan sang langit sa pagkapatay sa baylo sang tao, niyan ang plano sang kaluwasan pagapadakoon. Kag ang mga pagpamalandong sang kalbaryo magapukaw sang malolo sagrado sang kabuhi nga mga balatyagon sa tagipusoon sang Kristiyano. Ang mga pagdayaw sa Dios kag sa kundiro manginyara sa ila mga tagipusoon kag sa ila mga bibig. Ang bugal kag pagtamod sa kagulingon hindi mahimo nga mag-uswag sa mga tagipusoon nga nagahupot sang priska nga pagpanunduman sang mga talanaon sang kalbaryo. Ining kalibutan magapakita nga dutay lamang ang balor sa mga nagapresyar sang dako nga bili sang pagtubo sang tao ang hamili nga dugo sang pinalangga nga anak sang Dios. Ang tanan nga manggad sang kalibutan indi bastante ang bili sa pagtubos sang isa ka nagakadula nga kalag. Sino ang makatakos sang gugma sang nabatyagan ni Kristo para sa isa ka nadula nga kalibutan samtang nagabitay siya sa cross nga nagaantos para sa mga sala sang makasasala nga mga tao? Ini nga gugma indi matungkad, wala sing katapusan. Ginpakita ni Kristo nga ang iya gugma mas baskog sang kamatayon. Ginatuman niya ang kaluwasan sang tao kay kagbisan pa nga mayara siya sing labing makahladlok nga paginaway sa mga gahom sang kadudulman apang sa tunga sinitanan ang iya gugma nagbaskog kag nagbaskog pagin. Inbatas niya ang pagtago sang naong si amay tubtob nga gindituyan siya sa pagsinggit sa kapaitan sang iya kalag Diyos ko nga ah bala nga ginbayaan mo ako. Ang iabot ko na naglalasing kalwasan ang bili ginbayad sa pagbakal sang pagtubos ang tao sang sa katapusan na paghimakas ang kalag ang bulahan ng mga kulong ginhambal nga daw nagahuni sa pagpanuga natapos na. Madamo nga nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nalipay sa kalibutanon ng mga helikoton kag ang ila interes na pukaw para sa bag-o kag makakulunyag ng mga kalingawan samtang sila mabugnaw sing tigipusoon daw nga daw sa nagyelo sa kausa sang Diyos. Tuod gina siya. Grabe kadasig magkaturan dira sa kalibutanong kalikoton pero pwerte ka bugnaw, pwerte ka daw walay sabor daw last ay hindi lang daw last ay katama kung dira na sabulaton sa Ginoo. Yaring isa katima igado nga formalista nga pagkakristiyano nga may bastanteng importansya sa pagpukaw sa aton. Ang walay katapusan ng mga interes na dalahig diri sa sini nga tima sala ang mangin kalmado kag wala sing balatyagon. Ang mga talanaon sa kalbaryo na kinahanglan sang pinakadalom nga emosyon sa sini nga topiko mangin isa ka importante katama kon magpakita kita sang kadasig nga si Kristo nga tuman kaayo tuman kinusinti dapat mag-antos ang tuman kasakit nga kamatayon nga nagdala sang kabukaton sang mga sala sang kalibutan ang aton mga pangunahuna kag mga imahinasyon indi gid makahangop sing bugos. Ang kalabaon, ang kasangkaron, ang katason, ang kadalumon sang amo nga makatilingala nga gugma indi naton mahangpan. Ang pagpamalandong sang wala tupong nga kadalumon sang gugma sang isa ka maluluwas dapat magpuno sang unahuna, magtandog kag magtunaw sang kalag, magpino kag magpaathag sang mga pagpalangga kag bugos nga magbag-o sang bugos nga kinaiya. Ang lingwahe sang apostola mo. Nagdesisyon ako nga hindi ako makahibalo sang bisan ano nga sa tunga ninyo, luwas kayso Kristo. Kami sa iya nga gilansang sa cross. Mahimo man kita magtulog sa kalbaryo kag magsingit. Ang Dios magdumili sa akon nga magpabugal. Luwas sa cross sang aton Ginoong Kristo nga paagi sa iya ang kalibutan gilansang sa akon kag ako sa kalibutan. Kung binagbinagon kung ano kadako ang bilis ang aton kaluwasan nga ginbakal, ano ang mangin kapalaran sang mga nagapatumbaya sa tuman kadako nga kaluwasan? Ano ang mangin silot sa mga nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo apang napaslawan sa pagduko sa mapainubuson nga pagtuman sa mga pangangkon sang ilang manunubos kag wala nagdala sang cross bilang mapainubuson nga mga disipulo ni Kristo kag nagasunod sa kay Kristo gikan sa pasungan pagkatos sa kalbaryo. Siya nga wala nagatipon upon sa akon siling ni Kristo. Hindi akon kundi nagapalapta. Ang iban may limitado nga pagtamod sa pagpasaguli. Nagunahuna sila nga si Kristo nagantos lamang sing diyotay nga bahin sang silot sang kasuguan sang Diyos. Nagunahuna sila nga samtang ang kaaking sang Diyos na batyagan sang iya pinalangga ang anak mayara sila sa tanan niya nga mga kasakit nga mga pagantos. Tanan nga masakit nga pagantos ni Kristo sang pamatuod sang gugma kag pagbaton sa yamay nga ang mga ganghaan sang lulungan sa iya tubang din iwag sang masanag nga maglaom kag nga may yara si Jesus sang nagapadayon nga pamatuod sang iya palabuton nga himaya. Yari ang isa kadako nga sayo. Ang pinakamasakit nga kasakit ni Kristo amo ang pagbatyag sang pagkadisgusto sa iyang iya amay. Ang iya mental nga kasakit bangod sini amo ang kabaskugon nga ang tao makatigayon apang sing mahinay nga paghangop sini. Sa madamo nga sugilanon sang pagpakanubo, pagpakahuya kag sakripisyo sang aton Dios noon nga Ginoo, wala nagapukaw sang mas madalom nga interes kag nagapukaw sang kalag kag wala nag-ipiktar sa kabuhi. sang sa ginahimo, sang maragtas, sang kamatayon, sang mga martir ni Jesus. Madamo ang mga nag-antos kamatayon, paagi sa mahinay nga pagpaantos. Ang iban nag-antos ang kamatayon, paagi sa paglansang sa krus. Sa angay sa mga itutunan, kaagay kapusod Pedro nga, ginlansang nga patiwarik. Sa ano nga, kinatuhayan ang kamatayon, sang pinalangga ang anak sang Diyos gikan sa langit. Matuod nga napatay siya sa krus, sing isa kalabing mapintas nga kamatayon, apang ang iban. Tungod, saya pinalangga nag-antos sing pariho, kung parte sa pag-antos sa lawas. Nga niyan, ang pag-antos si Kristo mas makahaladlok sang sa iban nga mga tao nga naghatag sang ilang kabuhi para sa iya. Kung ang mga pag-antos si Kristo nagalakip sang physical nga kasakit lamang, niyan, ang iya kamatayon hindi mas masakit sang sa pila sang mga martir. Apang ang kasakit sa lawas, diyotay lamang nga bahin sang kasakit sang pinalangga nga anak sang Diyos. Ang mga sala sang kalibutan niyara kay Kristo. Amo man ang pagbatyag sang kaaking sang yamay samtang nagaantos siya sang silot sang kasuguan nga ginlapas. Amo ini ang nagadugmok sang iatig Diyos nun nga kalag. Ang pagtago sang naong siya amay, isa ka balatyagon nga ang iya kagulingon nga pinalangga nga amay nagbiya sa iya nga nagdala sang pagkawalay paglaom. Ang pagbulaganay nga ginahimo sang sala sa tunga sang Diyos kag sang tawo, bugos nga narealisar kag nabatyagan sing maayo sang inosente nagaantos nga tao sang kalbaryo. Ginpigo siya sang gahom sang kadulom, wala siya sing bisan isa kasilak sang kapawa nga mapasanag sang palabutom. Amo niya ang nabatyagan ni Kristo muna nga perti kapait nga kamatayon, perti nga pagantos. Pero ang pamangkot magautoran, kung siya matuon nga pabor gyapon sa Dios nga ang kinahanglan siya mapatay, ang Dios makaluwas sa iya gikan sa kamatayon. Amo na nga si Kristo diri sa kalibutan nangin manuluwas kag kita sa aton kagulingon, dapat kita magasiguro mabaton ta ang bunga sa iyang gugma kag makasiguro kita sa aton kaluwasan. Wen magkita sin timpo sa gyapon tapuson ta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kita san po kayo ng mga langit. Sa muli, kami po ay dumudulog sa banal na luklukan sa pagitan niyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ng kailang pag-ibig, patawag at gawain. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan mabulay-bulay namin muli ang dakilang sakripisyo na inyong bugtong na anak. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Rukramil Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection at gayon din sa mga kawani. At itong lahat ay may sumadalangin kasama ang pagpatawad sa lahat namin makasalanan at mga pagkulang laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1, hit music station, 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa ating program. This is your Tonight Show with Jerilee and J-Lolo. We'll be together till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto gin i-share ang ilang mga concern about silang love life, about sa mga pangabuhi, sa ilang pag-optimize sa relasyon. O kung naman na klase yung problema na nag-tumlag sa inyong paminsaron, kang nag-gumun sa inyong pangunahuna, kang nag-pahugat sa inyong balatsyagon, itawag lang sa ating hotline 0928-611-2263 para sa ating smart number. Kaya sa ating naman yung globe number 0927-7448940 or 0927-7448940. That is ang atong globe number. Alas 9:47 ng oras naton, kag-ari na ginahulat naton tanan, mga ka-K5. Let's all welcome the one and the only J-Lolo.
1: Salamat, Jirali. Thank you, thank you. Okay, we're back on air, mga ka-K5. After a long vacation, nakabalik kami ni Jirali and we're happy until now. Ara kamo nag-yapon, gahulat, samon, every night, ha? Huh? Mga listeners natin from Calaon City, may gabi. And of course, atong mga sugi from Rojas Capiz, K5 News FM, Rojas, kapamati sa Subong. Hello! Mga listeners natin from the North, ha? Halin sa K5 News FM, Victorias, kay Ma'am Rose, kay Sir Boy Montinola, good evening. Kapamati sa K5 News FM, Cali City, kag Sagay, good evening. Kang Subong Band, K5 News FM, Escalante, hello. Kag din naman sa South nga bahin, sang aton nga probinsya. Kapamati sa K5 News FM, Kabangkalan, La Carlota, Hiligaran, si Palay kag Hinubaan. Hello, good evening sa inyo tanan. Good evening ba sa taga Calaon, taga of course sa aton nga mga listeners from Bacolod City, no? Tawag na kamo sa aton nga hotline, aberto na para sa inyo nga problema, inyo nga mga gusto ipautuwa sa. May mga komentaryo kamo, kung may mga opinion kamo sa inyo nga mga pagpanilag sa mga balita, ang mga isyo subong sa aton palibot. Pwede ka mo katawag sa aton hotline sa smart number 0928-611-2263 o kung sa aton nga globe number 0927-7-4489. Alas 9:47 na o 49 na. May kulang na kita mga K5, no? Talawin natin kung sino nanay. Hello, good evening.
2: Good evening.
1: Medyo nag-chopping tingog mo, sino ni?
2: Sino na? Dilolo.
1: Taga din ikaw, ha?
2: Taga dumanan.
1: Ngalan mo si Lina?
2: Oo.
1: Pila na edad mo, Lina?
2: 58.
1: Ano ang apelido mo? Sak, hindi?
2: Ha?
1: Sak ang apelido mo?
2: Lina Sak?
1: Ah, Lina, kapanyapon ka na, nila paglasak, kaliho ka. kapanyapon ka na?
2: Oo, di na mo.
1: Nainom mo na?
2: Oo, butri layo.
1: Tigod, very good. di si mister mo, kamusta ang banahon mo?
2: Ari na niya, hawati ron sa...
1: Gatindog pa?
2: Uy, gatindog pa nito niya.
1: Mayo kay bakod ang tuhod niya, no?
2: Bakod din.
1: Painuma, permi, kag dito yung bayo, kag bakula. Ang bakula. Palangga. Sino nga lang ni banahon mo, day?
2: Si Nonong, si Roberto.
1: Roberto, Kung balang, kung gabalangga, anay ka mo, anong tawag mo siya?
2: Nang papa eh.
1: Papa, ano? Pero kung akik ka siya, anong tawag mo siya?
2: Nonong!
3: Ay!
1: Gabi gali magagi si Linda, no? Put, ang tawag ka na nyo gina, ano ya? Mama, papa gina. Pero kung akik ka, nonong?
2: Nonong
1: eh. Wow. Ano, Brani, nonong?
2: Nang sa pangisda, nasa porta yung net.
1: Kapangisda siya, te, bali ikaw ginang nahulik yung bali nga sirena, be.
2: Oo, gani.
1: Oo. Te, ginbunit na ka, kung ginpukot na galang ka.
2: Ginbunit, ah.
1: Ah, te, nagtukob ka man na yun.
2: Oo.
1: Oo, nami gurong pa, oni po, nino, nong, gro. Dako gurong niya pa, on, gro. Ay, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Lina, no? Lina? Anong malagad na si mo, nday, Lina? Dali lang, kido nag-robot ang himo nga tingo galay. Ano to?
2: Di anang DTX Beauty Shop?
1: Ah, DTX Beauty Shop? Ara ka mo sa masilingan?
2: Ara kami sa andumanan.
1: Asan naman na, okay. Tanang nga Grace Pharmacy, may mga DTX Beauty Shop kita na.

0: Very yakin.
1: Yes, yes. Kape king, kape. Amun na siya.
0: Oo.
1: Okay, sige. Mas marato na maklo nagtali, no? Talagang mga produkto ni Dr. Mail available kag mas marato. Pwede ka mo na kakanto, sugod alas 9 sa aga, ha?
0: Hindi na kapasik up na kung nasa una.
1: At dito tulan mo man gali eh. Daka na lang bakal, ah. Ha?
0: Oo.
1: Sino? Dalon mo sinunong?
0: Oo.
1: Ano si mo, nga ubra ni parinunong, abi?
0: Anong kuha lang sa'yo, ari lang din sa gab, higya sa butin ka, gano'n nang gano'n sumula sa mga SS mga pensioner.
1: Ah, okay, okay. Discarte kita. Kailangan mabuhi kita. Kailangan anong mga pamagi na nga legal. Himuunta ka para makatibawas kita. Ha?
0: Oo, yes, hindi lolo.
1: Okay. Thank you, Gilina, sa pagtawag, ha?
0: Oh, sige, sir. Thank you, again.
1: Okay, lolo. Bye-bye. Sige na. Okay. Alas 9.55 na, nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Okay, thank you kay kinainom na kag walang gigalipat everyday. Nagainom kita sa DTX 500. Himo ini sa Amargoso, nga nagkakontrolang sa ato nga blood sugar, nga nagadetoxify sa mga toxins, nga nagasulod sa aton sistema. Kaya nagahatag panghalit, ginapagwasang ang palaya extract ang aton nga mga kontra nga mga toxins sa matag-adlaw sa aton nga pagpamuhin, yung pagpangihi. Importante man nga magpabalhas kita mga ka-K5, kamagkaog kita sa mga pagkaog ng mga masustansya. Kag siyempre, limpyuhan ng palibot naton para nga maging limpyo sa kag layo kita sa sakit, layo sa dengue. Kag importante layo kita sa mga stress, mga bagay kung mga butang makatag sa itong stress likawan nato na. Kag saliwat, inigin magkalipad mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 para may bakod ang atong resistensya, limpyo perme. Kag may pangaman kita sa mga free radicals tungod po no inisang antioxidant gahalin sa tubo na tawag super antioxidant, ha? Pamatok sa mga free radicals nga nagahalit man sa aton nga sistema nga nagatugas ang sakit kag balatian. Adlaw-adlaw inom kita sang DTX 500. Mighty Shea, nainom ng Mighty Shea para hindi ka mag-sipon, mag-ubo, mag-hilanan, magtangkaso, bako resistensya. Kinanglan ta vitamin C, ha? Kung vitamin C, Mighty Shea ang piliyon naton. Kay dasig sa ma-absorb sang lawas, sambos silingon dasig sa makahatag proteksyon, kag-resistensya, kag-bakod sa aton sistema. Nga malikawan naton ang mga hilanan, tangkaso, sipon, ubo, ang laton-laton sa mga kagaw. Inom kita ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kag para sa mga bata naman, Mighty C syrup for kids. Hello, good evening. Mayong gabi. Sino ni?
2: Good evening. Gabi, gilolo.
1: Dyan na ka daw, robot ka daw, ano ka ng tao ka or alien?
2: Eh,
1: totoo nila. Ah, si totoo ano?
2: Hindi ko mula ikaw.
1: Pasensya kikang imoy ang atingog. Daw robotik ang guaya. No, I think may something wrong with your signal. Sa imo na telepono. Abi may luhibi, no? Silo ka. Saka ka sa mas mataas ng lugar sa kanaon, may saka ka. Pasensya kayo, hindi ko machindihan, tingog mo, ha? Okay, okay. Tawag lang liwat, ha? Mga kaka-K5, nainom nyo ng D3 ba yun? Ginaglatagin ang D3 ba yun, eh, no? Tungod sa iyak ka-epektibo.

Nga nagahatag sa atong alibyo batok sa mga virus, bacteria, kaga fungus. May panakot ini nga extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Perfect combination para ngitap na on ang paghatag sa kahalitan sa mga viruses sa atong sistema. Every day, ano man gadlaw, din ka man makanto, inom gid sang D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, DTX 500, Mighty C, and the D3 Bio. Saranggid mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, and of course, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kagon ba, nubo nga presyo nga gusto ninyo, katulad ka mo sa tanan nga Clinical Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, kag magpakonsulta na lang dayon na. Saton Medical kag Alternative Doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Impunto, alas jazz na mga kakivive. Ang ginabantayan nga sang pag-asa nga bagyo nga si Palindok, pagwa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero may isa pagiging ginabantayan nga isa ka low pressure area, mga kakivive, sa aton pagwa nga teritoryo, no? Isa naman ka low pressure ang nagasunod sa kay bagyong Palindok or Pilandok. Pero hindi makita din masyado apektado niya sa Western Visayas o kung sa Negros Island Region. Kay ato yung bagyo gatuon niya sa bahin sa Luzon. Ilabi na gin sa Pampanga, sa Bulacan. Kung sa diin may lago niya mga napartinisir nga flood control budget. Mga lugar nga gintumod nga may aras ang dako nga mga pundo sa flood control, amo sumunggit ang apektado sa pagpadayon nga pagbaha, tugas ang asun-asun nga mga bagyong nga nagalabay sa aton mga kagayfay. Di sa aton niya sa Negros, daw medyo dulubudiwi, nas kita di? Ha? Nga permilang lapaw ang bagyo. Pero huwag takabalos sa masunod nga bagyo nga nagahana magsunod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Base kung mga aton naman chimpo nga magtuon sa aton ni, ay kabay pa hindi lang. Kabay pa matunaw. Bila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sang haze. Ano ining haze? Isa ini ka klase nga daw guom-guom lang, daw gugom-guom. Daw naga inap na kong kagahon lang ang panahog sina kanina. Datunog. Aging kumpirma ni Irene Bell Protenya, head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga yellowish nga magalumon o kumagum-gum nga makita sa kalangitan sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental, amo ang haze o kon ang aso nga gikan sa Indonesia. Suno kay Plutenya, ang haze ang tugas sa pagsunog sa pila ka mga palm oil sa Indonesia kung sa diin nagalunta't inis ang wildfire. Gisunog nila ang mga palm tree ni. Nagkaroon ng dako-dako ang sunogin. Bangod sa habagat nga hangin, ginadala sa hangin ang among aso padulong sa pilakal mga lugar sa Pilipinas base sa Air Quality Index ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, Negros Island Region. Makaming unhealthy ang air quality sa syudad sa Bacolod kag Banwa sa La Castellana sining Miyerkules gid lamang September 2. Nagapanugyan karon ang PDRRMO sa publiko nga magsuksok sa face mask ilabi na may hapo sa may mga hapo
Agon malikawan ang malain nga epekto sang haze, mga kagaybaib. Amo gali ng iba niya galiyan na o nagpahambal niya nga mabakas ang face mask niya may haze. Indonesia, no? Nagkalasunog ang mga kahoy nila dito. Karon yung hindi nila makontrolar, mga kagaybaib. Sige-sige sunog, wildfire, ha? Tungod sa habagat naman, dirigin na dapyas ang hangin. Upod sa habagat ay ning mga aso gikan sa Indonesia. So in other words, ining aso ni, imported ni. Por delikado inis, ilabi lagi sa may mga kondisyon sa baga. Ilabi lagi may mga asma o konhapo. Face mask ika mo. Para nga maibitar ang ining kaso nga posible magdulot sang hindi mayo sa inyong nga pamatsyag, ha? O kung sa mga askan, wala pa hapo, ha? Mayo gin mag-face mask kita kaya huwag kita kabalo sa anong epekto sining haze, ha? Ini siya padayon ami nag-apekto sa aton sumong palibot, eh. So sa pilakad lang, madula malang ni, once makontrolar ang bahin dito sa Indonesia, ang sunog mga kakayfive. Padayon pa ang aton balita, gina-forecast na sa pag-asa nga magabiya sa pungsod Pilipinas ang Bagyo Pilando, buwas ng adlaw. Apang may bago naman nga na low pressure area nga nakita sa Guas ang Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa ang Bagyo Pilandok ang ulihin nakita sa 1,080 kilometers east-northeast nga sang extreme Luzon, sang extreme northern Luzon. Kag mahina ang hulag sining nga yara sa 10 kilometers per hour padulo sa west-northwestward nga bahin. Samtang ang LPA naman na ulihin nakita sa 2,765 kilometers silangan sang Central Luzon, lapit sa mga isla sang Guam kag Marianas Islands. Manubo pang posibilidad nga mag-develop ang LPA sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Abisal nga nagpalayo ang bagyo ang Pilandok, iyan naman ini nga ginapamaskog ang habagat kag amo ini ang nagadala sang mga pag-ulan sa norte nga bahin sang Luzon, particular na sa may Ilocos region, Abra, Benguet, Zambales kag Bataan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon kag isla sang Visayas kag ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy ang panahon nga may upod nga mga isolated nga mga pag-ulan kag magpangilat bangon sang habagat. Mainit naman ang panahon sa Mindanao apang sa hapon kag gabi posible ang mga pag-ulan ang may upod nga mga pag-ulan kag magpangilat bangon sa mga localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to a cloudy ang aton panahon sa buwas nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag magpangilat bangod sang habagat. Temperatura sa kagahon yara sa 25 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Okay. Balita sa aton nga lakas sa panahon, ginadulong sa aton sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.

Ang wala na siyang record nga kaso ang ASF sa halos duwa na kasimana. Magkakaon at tababoy siya ni? Ba? Makasyog ba na ta siya ni baboy? Gid pahayag ni Dr. Placida Lam or Limana sa nga Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga wala na sila sa may nabaton nga report nga siyang kaso sa African Swine Fever o kon ASF gikan sa mga LGU sa probinsya. Bangod sini, nagsugod na ang ship out sa mga baboy sa probinsya para sa probinsya kang sang Iloilo kag matapos nga napasar sini ang 40 kadlaw nga wala sang may nagpositibo sa ASF. Apang sa Cebu, mga K5, sa Cebu naman ang nag-extend na sa ang extend sang ilang banning season sang hindi pa rason nga hindi pa ang probinsya makapadala sa mga baboy. Sa karoon, nagabalor na sang 220 pesos to 300 pesos kada kilo ang presyo sang baboy. Samtang live weight naman ang sang ang banwas sang hinuwaan ay ang may pinakamataas o kon dinera sa 170 kada kilo. Kagkatraba kagamagkalan ang may pinakalubo nga yara lamang sa 120 pesos kada kilo. Nahibaloan nga manubo ang presyo sa ibang baligyaan bangon sa gusto sa mga nagabaligya nga madasing nga mapaubos ang ilang nga mga baligya nga baboy. Hindi nga baboy nga balita. Ginadulong sa inyo sa mga baboy. Makakaon ang takani baboy. Hindi makasugba na tani. Ate, sige, mayon na kabalita magli, ha. Barato ng baboy sumunga. May mga 200 na, ha. 200, 220. Iba niya si iba niya, 160 na barato. Para na sige, urutay na yun, ha. Hidlaw-hidlaw nga daan, madubo na yun. Masugba na yun, ha. Ha, mapapritom na yun. Bakal na yun, pata kag lechon kawali, ha. Crispy pata. Mga kakay-five, open na ito ng linya para sa inyong opinion kang mga suggestion o kung gusto nyo lang magpabutyag sa inyong nga balatsyago na magpa-utwas blahaw sa inyong nga mga hibubunod sa kabuhi o kung may nasawayan ka muna sa inyong barangay nga damo sa nga salawayon. Ilabi na git ang inyong mga public servants sa inyong lugar doon nagpapabaya sa ilang mga obligasyon sa ilang palibot sa inyo dirang napiktuhan sa kaga nakitaan ninyo kaga na obserbaran ninyo nga daw wala sang miyura ang ilang pagpungko. Mapautuas na tawag ka mo di kay balbalom na sila. Magkapahayag ka mo sa inyo nga mga himubunot hindi lang ano yung maghahatag sa ngalan. Ha? Wala lang siyang mention sa ngalan, ha? Muno lang, muno. Ginamuno ko sa Abon Barangay na wala nag-iisang mga suga. Pila na ka mga estudyante kung magpuli kung gabi nga do ginakulbaan kay tungod sa kadalom sang dalanon. Guba ang amon ng mga dalandi pero daw gapabaya lang amon ng mga opisyalis. Kinagnali-inform sa mga opisyalis kung napatigayo nila na reklamo nila sa city engineers o kung sa office ng aton ng mayor o kung sa aton ng mga agency abi kung sino man nila ang na-assign sila ng mga olobrahon, i-inform man nilang tao nga na duhol na nila ang mga reklamo. Ang iba is pagduhol nila daw, pawala na na yun eh. Kilala kung may reklamong tao, ipabalugin nga ipasaka ang reklamo. Kag
ipabalon gid kung ano ang resulta sang pagduhol sa reklamo sa mga agencies sa kinanglan na mabalaan gisang tao. Importante na iyang mabalaan nila ang mga lugar nila, safe ang ilang mga kanal sa tiyon sa magbaha, hindi na magluntas ang mara. Ang mga kalye kung mag-aging dala ang mga salakyan na safe la. Hindi yan nga daw nagabalud. Kung ikaw yan nga nagabusong ka daw, mabata ka. Tungod guba ang mga dala nun, guba ang siminto, daw ginapabayaan lang. That's why ang mga pumuluyo kung nagareklamo sa mga opisyalis, ang mga opisyalis, no, nga mapabalugid nga nareklamo na ang inyong suggest, ami, kag inyo na obligasyon to inform the public nga naging tagaan nyo na sang action. Kag tagaan nyo man sang update, no? Lapit na lang maliksyon. Ang board kong malayon. Good evening kay Ma'am Rose Montinola, kay Sir Boy Montinola sa nga Cadiz City. Nagpapamati sa K5 News FM Cadiz. Ah, Cadiz o Victorias, I mean. Ang ato niya nga mga suki nga wala ginyag buhi sa ato. Isang araw pa kita sa una sa Piyaga Station. Si Ma'am Rose Montinola, si Sir Boy Montinola from Victorias. Nagpapamati ginyag sa ato every night sa ato nga program from Victoria City. Thank you, thank you. Good evening si Mo J. Lolo Patamio Kugali, ang akong banal sa Banua, kasangkawayan si Janjan Mingis, kag sa ano ni Tomina, ah? Kikiko Otoy, kag nanay ko Ami sa Tananga family sang Tanaya family, Tanaya kag Barkasi family, salamat gid. Always gi kami nagapamati sa K5 News FM. Good PM, long time no here, J Lolo, kamusta lang trip mo? Ayos lang, okay pa siya, right? As lang ko tani lo, ano na ang ginahambal nilang Haysman? Si Joy Nigli Santa Lisay. Si Joy, gineport ko na si mo, Joy, ang haze ni, amuni siya ang aso halin sa Indonesia. Tungkol sa Indonesia, may sunog na nagaluntad na sumong. Kag hindi basta-basta nga sunog. Dako-dako nga sunog. That's why ang aso sining mga bansang nagasunog mga kahoy, ilabinigining mga palm tree. Ini mga palm tree, sige gyapon na balabal dito na budlay sila magpalong. That's why ang aso sang lamudamong sunog sa Indonesia nagadapya ni Saturn tungod sang amihan o kon habagat kali, I mean ining hangin habagat amo ang nagadala kay may habagat kita mga K5 ang bahin sang mga aso sini nagakadala sa ilig sang aton nga hangin nga amihan. Okay, Joy, okay. Along na, face mask kita. Wala mag-inidelikado sa ato niyang sitwasyon. Kung mas mayog gin ang panugyan nga mag-face mask, ilabinagin sa may mga hapo o kunasma. Okay, ha, sige. Was mapatay ni mga sunog dito sa Indonesia, maganhaga naman yung haze o kung magadula na inis sa ato niyang kalangitan. Ha. So, muna ang rason, Joy, no? Ang haze tungkol sa nagaluntad nga sunog sa Indonesia, wildfire, isa ka madako nga sunog sa nga mga kahoy nga ginaanod sang aton nga hangin nga habagat. Pagkado diri sa aton nga lugar sa ilabinagin sa Banua sa nga La Castellana, kag iban pagid nga mga lugar sa Negros Occidental diri sa may Bacolod City, siyempre.

0: Di ship tempre na magkaka-K5, arena, beer na. Dugay-dugay makabati na kita ni Christmas song. Ang mga maninoy, kaya mga maninay, sa unay, amun ni mga chimpuya, excited. Prosumong, I don't know kung excited sila because, magpanukot na gina mga ihado. Niya maninoy, maninay, siya nang ligat, hambal mo, tingbo na nasuntuig. Basi ang hambal mo naman si ihado mo. Ihado, magpakasal ka na, tingbo na lang. Muna bala kong kaysa, imitaron ka mabubunyag bala, mamaninoy o kung mamaninay. Though excited ka man, kaya tungod na imitaran ka, pero may obligasyon ka li. Sa timpo nga nagatubo ang bata, bilang ikaw ikaduwag ang ginikada, no, kung maninoy ka o kung maninay ka, i-guide mo sila nga mag-tarong ilaw nga ba matasan? Mag-tarong ilaw ulo. Makabalo sila mag-pati sa mga sugo sa mga ginikanan nila. Nga hindi maging isa ka problema sa atong komunidad. Kag isa ina ka obligasyon sa mga maninoy ka maninay to guide ining mga kabataan. Pero hindi magkalipat ha. Alapit na lang Paskwa. Magsugatan na yung mga maninoy ka mga yaday ha. Mga yaday, manukot ginayan. Nyar si maninoy mo. Ngayon, danay sa klibo. Nya malinoy, sa klibo, bi. Nya yado, lagi pigadong, sa malinoy, masumong wala obra. Tingnan nag-maninoy ka na siya man. Lagi niya maninoy ko na siya man, pigadong malagli. Na puro pasalig na. Mga ginikanan na hindi mo man pag sawayin mo man bata mo. Sige lang anak ah. Makabuilog kasi maninoy, tingbo niya na. Tamunan man si pari, si Mari. Alas 10:20 ng oras natin. We have a caller on the line. Hello, hello, good evening. Ah. Sino ni? Ah, hello? Ay, so, nano na yung aton nga signal, mano? Ang tingog niya si, do si Transformer Optimus Prime. Nag-robot. Ginatam niya kumagali mga Rafael family dira sa Tanguba. No, pigaw ka ng signal, mga abin, liwat, abin, eh, sino ni? Hello? Ah, ano ka, di namin tingog mo? Hindi gin mayo, hindi gin mayo, na robot, na guba, gin. Ah, okay, pasinsya, gin, hindi na ka matindihan, tingog mo. Pasinsya, gin, pasinsya. Oo, pasinsya, gin, ha? Okay, okay. Dito ang matindihan, eh. Ang tingo, gin, daw, bago, lang, gin, na, nag-ayos, sa bago, nag-ayos, sa hapo. Daw, dito ang matindihan, nag-robot, ang tingo, gin, no? Anyway, sige, ha? Siguro sa inyong location, ha? O kung sa inyong unit, kag nagamit sa inyong cellphone, i-check mo, anaybe, ha? Sunny Boy, siyang mabinay. Sunny Boy, kamusta ka na da? Bigo ko niyong maghatag man isang iya opinion daw, araman sa lugar. Mayo man iya mga obserbasyon. Bintay mga kakay-five. Daw ginakulbaan kung magbasa kung kay saan. Ining mga balita, ining sa Iran, kag sa Amerika, blani. Nga daw wala na siyang chance na mag-uli-ay sila. Daw wala solusyon ining ilang nga konflikto sa Amerika, Israel kag Iran. Plus pagin nga nagapasalig ng Russia kag China kag North Korea. Ngayon kaso ginman magamit ang Israel sa nuclear weapons nila batok sa Iran. hindi na magdoduha ang North Korea, Russia, kag ang China nga mag-aapin sa Iran batok sa iban nga mga nasyon nga nagabulig apin man sa Israel. Ining mga Amerika kag iban pa nga mga nasyon upod ang United States of America daw nakulbaan ko magbasa sini. Daw hindi na niya mampawan. Tani ang Santo Papa, wala pa mga ang atong Santo Papa, panaugo ng mga leader sa mga nasyon eh. Kagpamakdulon ka dali. Lugay ka muna, pangdalon na ka mo sa Ginas karon. Ang leader sa Russia, ang leader sa South Korea, North Korea, ang leader sa China, Amerika, kag Israel, nami sila pamungguon tanan. Abi nagplano ka muna sa mga bagay nga makapanami sa tao. Ang inyong gilabuhan dyan, panerbiyos ni Samon niya. Do mga World War III ka mo, kay tungod para matistingan ang mga superpower niyo mga armas. Mga highly sophisticated niyo mga armas para mapa-showdown ka muna. Kami naman yung mga ultimo ng mga tao mapiktuhan sini. Ano lang yung amon niya future yung mga kabataan nga masunod. Ang masunod nga henerasyon tungkol sa inyo nga painis-indis ang pakusog-kusog sa inyong lupok na. Pakusog-kusog sa inyong armas na ng mga grabe. Subong iban nga nagapagawa na sa ginatawag nilang armas nga daw sa mga sci-fi movie lang bala. May ara na amat-amat na ginapastar. Kag ang nag-South Korea, ang North Korea I mean, himo na sila sa isa ka rocket nga may nuclear warheads nga makalabot sa Amerika. Kag iga padulong na ini sa Iran, kag naghambal man ang Iran, nga ini sila maglahog-lahog ang Amerika o kun ang Israel, kay pati lawon sang Iran, ang Amerika mismo, United States of America, sa ila lugar, kung ano ang maghugpa ang mga missile, ang mga rocket nga may nuclear warheads. Ina maisog nga pahayag sa mga taga-Iran nga inkasogin man maglapuyot ang ilang hindi pag-ijindihan ay kang magsigi pagit ang Israel sa pag-atake sa ila, pang-atakihon man ang mga base militar sa Amerika nga malapit sa bahin sa Iran nga ara sa Jordan, iban pagin nga mga military installations sa Amerika sa Middle East. Kag ilamin again ang mainland sa Amerika, may ara na sang nagatuon nga missile o kon rocket nga may nuclear warheads padala sang North Korea ihatag sa Iran. Kag Iran naman nagapabalo nga hindi sila magdoduha pagpalupad sini nga klase nga missile o kon rocket nga may nuclear war o may nuclear weapon warhead. Nuclear warhead. Kapay kay para ma-experiencehan man sa mga Amerikano kung ano ang ginapang-ubra nila sa Iran. Kaya wala yung tuntuon lagi, wala isa siyang bomba yung nagtupay sa mainland sa Amerika. Kalabanan niya sila nagapalupad sa mga bomba sa Middle East. Matugyo sa Iran niya pa-experiencehan kagpatilawon ginang Amerikano. Bumbahan nila yung Washington DC mo. Tungkol sa nuclear warheads ni Black. Gainig yung nuclear warheads, hindi masagang tungod nga may naga kung lapit na abi sa target, nagalapta ni siya. Nagalapta, so muda sa gangon ini nga klase nga nuclear warheads mga KK5, mga KK5, no? So, alandaman kag kalulbaan ini kung masahon naton, ha? Daw medyo nga planindog yung lahibo ko. Daw ma World War III nang katon yung panahon. Daw maka-witness kita sang history. Ano ni Ihan matabo sa aton man? Kay ang Amerikano, ari sa aton din nag-plasta sang ilang mga weapons, sang ilang mga armas, batok naman sa iba nilang kontra sa aton Pacific area. Alas 10:28 na mga K-5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K-5 News. Three, payo. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masamig ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit.
1: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Squalling
9: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalling Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalling Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
8: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Squalling Capsule.
10: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
8: Dr. Pinoy Squalling Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: What is love meant to you?
19: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang
20: makipaghiwalay.
18: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
20: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: May intuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Geralee and J. Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 10 o'clock in the evening. Welcome back sa ating program, The Tonight Show with Geralee and J. Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa atin sa DTX Coffee Mix.
5: Okay, DTX Coffee Mix, Cafe Geralee, no? Mga ka-K5, sa wala ka pakatilaw sa DTX Coffee Mix. Isa ini ka kapeng magahatag sa aton nga para maglimpyo ang aton lawas while nag-enjoy kita sa sabor sa kape. Nga important ang sabor ye. Ang kanami gigiwala sa sang aftertaste. Iba nga kape nga mabatsagan naton after na makainom do kapait sang laway tabla. Whereas sa DTX Coffee Mix, ano ka na niya sa nga itong mamatsyagan. Kanami, gig kay ginainiminarya ang mga toksin sa aton sistema. Nga mo ini naghahatag sa sakit kang balatian sa aton tanan. Mga sakit nga halin sa pagtipon sa mga toksins. Nga ginaguba ang aton sistema. Ginapangita sa DTX Coffee Mix kag ginainiminarya pagi sa aton nga pagpamuhin. Sumong man sa ato nga pagpangihi, kanami-nami. Daw ginasipot, ginangrod sa Marokan mo mula. Ito ay ninyo, gitmang DTX Coffee Mix, may upon nga ampalaya extract, may chia seeds, kag may super antioxidant, ngalit sa tubo, mga kaki-five. Nga mo man nagpugog sa pangguba sa mga free radicals sa ato nga sistema. Nga mga tugas sa masakit kag balatian. Ara ang antioxidant nga halin sa tubo nga nagaproteksyon batok sa mga free radicals sa tagsa kapag inom naton sa DTX Coffee Mix. So inom kita, kung din matamakan to, ano man nga oras, basta kape, DTX Coffee Mix. Okay, hindi kumbahin mo, dolo man sa atong loss ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule isa ka suplemento nga natural aprobado sang BFAD. Importante may BFAD sang approve la. Amo silingon safe ina sa gamiton, safe ina sa inumon. No overdose, wala sa side effect. Ang kanamigid kay natural siya, ang kidney mo ginalimpyuhan niya. Ang mga higko nga mga pundo sa aton kidney ginapangakas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal niya ang pagdalaga sa atong dugo sa atong mga ugat. Ginakakas niya ang mga plake ng mga bad cholesterol. Ginapalayo kita sa tawag naton nga stroke o heart attack. Kaga ang aton nga mga high blood makalampawana kung adlaw-adlaw nag-inom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga babae na o kung sa mga babae kay may problema sila menopause o kung may ara ka mo sa mayoma, ginapakupos ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang problema nyo sa mayoma, ha? Sumungman sa may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, kag may mga depression, bakit nag-release, kag nag-activate sa happy hormones ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa atong sistema, pinapa-activate ang happy hormones para mabatuan ang depression. So, mong man ang Dr. Pinoy, ginatunaw yang mga uric acid sa atong nga mga joints na nagatuga penitensya sa atong nga mga kauturan sa ilang nga mga tawag sini mga arthritis, rayuma. Ginakupos siya ang manog, ginadula ang ngot-ngot, ginatunaw ang uric acid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Namigit siya for your daily supplement. Inom ka isa, duwa, kung may kamang ginabatsyag para proteksyon. Pero kung may ara ka na sa may ginabatsyag, duwa kapsula, imuon mo every after meal, duwa kapsula, 3 times a day. Para dasi ka mong pawan magkakakipan. Available sa tanan ng mga outlets, sa mga butika, dahil sa kabagkalan, sumungban sa may hinigaran, sa bahin sa La Castellana, available man sa inyo na mga suki ng butika sa may Bulupandan, Valladolid, San Enrique, Murcia, La Carlota, Ibi Magalona, Talisay, Victoria, Sagay, kaga Bilog ng Negros Island Region, kaga Panay, available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule.

Kundi grabe binahat dito sa may Pampanga. Grabe man din daw nabasahan nato ining isa ka ang gobyerno sa Pampanga. Kundi si Pineda na nagbabaye. Grabe ang solusyon. Tungod sa grabe nga baha. Tungod sa grabe nga baha sa Pampanga. Ang iya suggestion madridging sa dagat. Ang dagat niya madridging sa dagat kuno padaluman ang dagat. Grabe nga solusyon niya, no? Gobernador siyang Pampanga. Ganunin mahutok ilaman. Idridging kuno ang ganunin. Idridging ang ang dagat. Oh? Pineda na nawagan ng malawakang dredging sa laliman yung dagat. Abo ng headline. Ang headline sa balita is Pineda na nawagan ng malawakang dredging laliman yung dagat. Muling lumutang ang panawagan ni Pampanga Governor Lilia Pineda ng agarang tulong mula sa national government upang matugunan ang matinding pagbaha sa lalawigan, partikular na sa Makabebe at Masantol. Ayon kay Pineda, mababa na ang dalawang bayan. Mababa na ang dalawang bayan kumpara sa sea level na dito dumaloy ang tubig mula sa Nueva Ecija kang Sierra Madre. Ay! Yang duma ka banuhaya, nagnubo na sa sea level. Dok, kasbisi na nisa. Ang mga tubig sa Nueva Ecija kang Sierra Madre yan, hindi ninamon niya pa kabahin niya sa Pampanga. Nagkanto na nisa amon niya. Tungod na nisa kwari na. Kwari sa mga suba, blada, kay mga kabukira sa Pampanga na. May mga budget man sa flood control na, may mga gina-apply man, gina-bulsa man. Ano pag ito? Aha. Dumadaloy ang tubig mula sa Nueva Ecija at Sierra Madre patungong Pampanga Bay. Naniniwala rin siyang matindi na ang siltation ng Pampanga River kaya mahihirapang makalabas ang tubig. Ang solusyon ng baliwi Gobernur Pineda sa Pampanga, grabe itong baha mo, nagkakaadod ng balay, kakalapawan ng mga balay, ang makasapatan niyo, kakalamatay na, ang mga baboy sa mga pigriya, galulutaw yung mga baboy at nag-50 kamilog, 5 kamilog. Tungon nga, grabe na itong baha dito sa Pampanga to, grabe ng kahalitan. Diyari yung ambasang gobernador sa Pampanga ho, tani amun di mamati atamla. Ang hambal niya, amun eh. Ang solusyon muna, yung dredging laliman. Laliman yung dagat. Padaluman ko ng dagat ni Reliamon. Ma'am, maluwi ka. Kapadaluman mo yung dagat niya. Mas yung malumos ang mga isda. Kaya hindi kagawa ang mga tubig ko, no? Sa mga suba, daw nag-backflow mo lang. Itungod ining mga banwani nga nagmanugbo na ang lakas basin, mas manubo sa sea level. Ang solusyon ko, no, is padaluman. Pariyos yung bunggo ulo. Padaluman ang baybay, Jirling! Ang solusyon muna, yung dredging laliman, yung dagat para yung nagagaling na tubig sa Pampanga River, hindi na pumunta sa mga bayan-bayan kasi kumakalat. Muna.

0: Al magkaroon ng pang matagalang master plan. Ay, master plan na naman. Matagalang master plan kasabay ng pangambang tuluyang maging mistulang dagat ang Makabebe at Masantol. Nakatakda rin sa magsagawa ng feasibility study sa tulo ng isang Japanese firm upang makaharap o kung makahanap ng mas permanenteng solusyon sa paulit-ulit na pagbaha ng Pambanga. Gamitin nilang Japan. Pagtapos ang feasibility sa study sa Japan, na parang ni magbaha mo ninyo yung humuuno. Ni nami na, pasaling naman eh. Nami na, niya pila budget, niya ining budget na yun eh, masolusyon eh. Para hindi na magbaha ni Watt is 25 billion o kung 100 billion amo 100 billion kinaglan niya ma-experiencehan ang grabe nga baha para nga may rason sila nga maghimo sang solusyon. Kailan mabaha ginanay? Kailan may mahalitan ginanay nga negosyo? May mahalitan nga balay, may mahalitan nga kabuhi, may mahalitan nga pananom. Nakita nyo, graming halit. Kailangan na solusyonan din eh. May muta project. May muta solusyon. Magkuha tahapon. Matawag tahapon nga master ang hapon sa baha mo. Ilan lugar to gani, wala ginabaha tungod nga may mga maayos silang solusyon. Matawag tahapon ah. Tunan sa Japon ang ilang mga sitwasyon to sa Pampanga kung para hindi na kung para hindi na mabahabla, hindi na masulit ang kahalitan. May feasibility study, may programa, di budgetan, iaprobahan, budgetan, tapos ang budget, ano? Ano na yun? Kaya aran naman, rason ang budget. Basta may budget, may rakit. Basta may budget, may rakit. Nga pangita sila sa mga oportunidad. Nga ma-justify ang ilang pag-release sa mga budget. Para may kawato naman sila. Ginahungod din nila yung magbaha, yaya. Ginaluhungod din nila yung maglain ng sitwasyon, yaya. Kay para mo ini ila rason niya grabing baha no nga damo kalamatay damo apektuhan nga negosyo damo nagkalamatay nga mga livestock na mga baboy nga mga baka nga mga kanding damo nagkalaguba yung mga ang mga structure wala kas ko ila mga kabataan wala nakatrabaho mga ginikanan tungod sang grabe nga baha kay tungod nga nagnabaw nang ano mo ang aton syudad. Nagnubo na sa sea level. Yan yung solusyon na ton, temporaryo lang anay, ikutkutan ng dagat para magdalom lang. Sus, Mariusim, girilinay munggo kung ako nulo. Kutkutan mong dagat, ma'am, para magdalom. Ang problema, basi malumos ang mga mangroves, basi malumos ang mga gurayan. Ang mga isda magkalumos kon imoy ang padalumon, ang maymay. Grabe man yung gobernador ka mo ng utok mo. Gobernador ka mo ng paminsaron mo. Dapat na siya mag-amon sa posisyon ng mga bright na yung mga tao na. Bright na bala yung... Alam na bala ko ka. Alam na bayo na bala ka ka. Dredjingan mo yung dagat.
1: K5 News FM. News FM. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Inablang nag-decide ka na nga, ay, di na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
7: Kung nag-detect 500 gagmay tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom detect 500 gagmay tisika. Mga palakaon mga kalamay, Sir GP? Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sang 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
4: Kadamo, gali ba?
7: Or gito ang 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka detects 500 gigmay TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
4: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
7: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
4: Mas pagkadamo, galina. No,
7: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
4: Magalos weight ka, sigurado. Gini na, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga

0: Gutom ka pa. That's why, the wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks. Mm.
1: Correct, Sir JP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
0: Mm.
1: So, ari pa, Sir JP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitawag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitawag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
0: Mm.
1: So, permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaitis siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
0: Maganami pagigali Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
1: Kita mo mga kabataan, adamo punggod kay pla kaon tamis mo. Bangod din na Sir JP sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
0: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Doc Ramil, ano? Tikun sige-sige ka bikaon, Doc, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis.
1: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay- Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
0: Kaya ko si Jiri gusto last ay kay...
1: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pang mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang hambali Doc Ramil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ginagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
1: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga mga bulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom MyTC or PureC adlaw-adlaw.
4: Ang nami sa DTX sa 500 kag MyTC, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag MyTC, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
1: mga dysmenorrhea.
4: Correct. So hindi ka magka-diabetes, so hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
5: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag MyTC.
1: Mahypo kag mahyper na sa boy.
5: Mahypo, mahyper, DTX 500 and MyTC could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, tado, amun yung gasolinador. No? Mm-hmm. Ang kung may energy ka, si ang kapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usa sa DTX 500 kag MyTC. Take DTX 500 kag MyTC every day. Its full strength is 1.3 million sa ORAC scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
1: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MyTC or PureC. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. No? Gahugoti mo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ila tong score gani?
7: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
2: Mighty C, pamalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, Atuba sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo
11: Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas
1: dapat adlaw-adlaw at tipano.
0: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
5: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
1: Ang mga Italian niya, mahilig mga pee.
5: Mahilig
1: sila mga.
0: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
5: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong nila. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
1: Ati mas nami ya, sir boy. Tested, tested and probin ya, kung kakapi ka, pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
4: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
5: Kung gusto mo complete, ang imo protection aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka D3 bio protektado ka na sa oxidative stress nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi and even parasites kay may D3 bio ka. The complete coffee nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
1: Sa mga... Pero dapat hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamassage
4: gamit
1: ang Santon plus herbal oil, tapos hubin ang gamasad. Tapos yung masad, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
4: extend.
0: Lagi pa ng sultiro.
1: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
5: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics nga imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
13: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko, no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapamerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusipon, kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Ti kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Mm-hmm. Balik-balik inom mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang Detribio. Because Detribio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Ti kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to Detribio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang Detribio, mm, which is natural antibiotic, wala ka problema.
0: Correct.
1: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na Detribio. Mm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang Detribio, sir boy mo. Mm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm, para hindi sakit magtulod. Mm. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: So magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka Detribio.
1: Pwede.
0: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa Detribio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses ngayon ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni Detribio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa Detribio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una nga, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa Detribio, kag probiotics nga ginapadamo ni Detribio, Dr. Ramil.
1: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
0: resistance
1: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa mapatay, mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsayay. While ining Detribio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang Detribio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang Detribio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombina. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni Detribio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni Detribio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga Detribio adlaw-adlaw.
2: Detribio, problema sa trangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang Detribio ka na. Ang Detribio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Detribio, adlaw-adlaw. Detribio, Detribio, with Vizio.
13: Ako si Ana, before problema ako gidang akon irregular nga regla. Sang pagto Marcos ang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3. Mabagat,
15: mga butika.
14: May TC.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
14: May TC.
15: Mapalit sa mga butika.
17: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
11: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique.
11: Juan Tiong Building.
17: Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall.
11: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
17: Kulasi.
11: National Highway.
17: Kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina.
17: Kabangkalan Branch.
11: Located at ACM Building.
17: Texas Street.
11: Corner Bread Box.
17: Kabangkalan Public Market.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City.
11: Radyo Bandera Compound.
17: Likod sang Pag-ibig Office.
11: And
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City.
17: Ernai Street.
11: Fronting Paglaum Sports Complex.
1: Kanto ta sa dugang benepisyo sang itawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amon ang main constituent sa MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal mo pupo.
5: Nami ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
5: Nalumos.
1: Lumos ang kagaw, Sir Boy. Patay ang kabloka, Sir Boy. Before I take, gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, Sir Boy.
5: Kita mo lang.
1: That's how effective is D3 Bio.
4: Yes, kag ang kanami pag Sir Boy sang D3 Bio, kung tumaron mo, nagadepende man ini sa imo nga kinanglanon, Sir Boy, no? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, Sir Boy, nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa tighty hormone sang ginatuwag magnormal ba Sir Boy nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag overeat Sir Boy, no?
5: Sakto na Dok.
4: Mag-reduce kasi na, no? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, Sir Boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, Sir Boy.
5: Before ko pambalon, Sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos siya na ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilong adlaw, siyempre, kipunok na siya sa medium pain.
1: Siya na magkaon, Sir Boy.
5: Siya na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
18: Correct.
5: Sir PD.
0: Ang D3 Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya, or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imunga cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula, kay ginatabunan ina sang MCT, sang D3 Bio. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria, and fungal infection. May anti-cancer ka pa. Guga D3 Bio ka. Hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination. Sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
5: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imong utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw.
1: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
18: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
18: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio! Ang Physio nga may D3! D3 Bio!
20: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Informasyon sa ikaayong lawas.
18: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasing kapagkimulat kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako, tutum na alamat sa Mighty C.
18: Mighty C,
22: mabaka sa mga butika.
23: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
24: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternative Tiba Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.

Oras sa Pilipinas, alas 4:38 na.

0: Good morning mga K-5, welcome na sa aton palatutunan
1: Balitang K-5 sa umaga with ka K-5 Rowel Pineda.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome na ang siring Webes ng edisyon sa ato iangya programa pala tuntunan Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kao po siyempre ang inyong siring kubus ng alagad migo sa mikropono abiyan sa kahanginan ka K5 Bruel Carbajo sa Peneda. Kinapdan magkita sa ato iangya senior tech, sa ato nga technical partner sa engineering department, sa master ka VMix control, sa ato siring live streaming. Ang nagamaniar, ang aton siring ako po every morning ka K5, ang Philapoy sa Lasyal. Maing aga sa aton niya nga mga partners dira, mga listeners naton, and of course sa mga ka K5 ta. Kaya ka-tune ina sa 89.7 MHz sa lilisuan sa ilang mga radyo. Good morning lang. Webes kita nga daw, matulutog now nga kaagahon. Daw medyo nag-foggy ang kadalanan. Pero hindi ka mo mag-dahom nga ina ang tunog lang ha. Kundi sa gihapon, ina ang ginatawag naton nga hey or asobla. Ganapya halin dito sa Indonesia. Dari gina, ginapali diya sa habagat. Padulong sa aton sa Pilipinas. Tina mga ka-K5, dapat halungan gid naton. Alright? So sa mga utod naton direk karon, good morning. And ang manami na lang kahit of course mabugnaw ang aton kagahon, wala man sang patimaan nga mayaran sang pagulan or whatsoever. Now sa aton iyang bahin diri sa Northern Negros, kaya mo na lang nang aton sini nga pasalamatan ha.
1: Balita.
0: Sa mga nagabugtaw katulad namo ni paring Ampil Celestial, aga pa nagabiyahe na dira. Halong-halong lang kita ha. Hindi ba kita muna ka budlay ng visibility ah. Daw medyo nag-ano lang ah. Daw medyo nag-asulang bala ang unhan. But nevertheless, ang aton sinigalagyan makita taman. Alright? Ang aton na lang daw, panugyan namo ni paring Ampil, halong kita ha. Gamit kita face mask. Actually, kagina paring Ampil, biyahe ko di. Wala gani ko nakasulob face mask, nalipat ko. And then nadumduman akon, kwaon ko natuntan eh. Kaya ako na nga suksukon. Para ko sa itong adalan, padulong na ko di mo. Ang natabo, nasangit pa sa mga bilang ako nga face mask, nabugto. Ayo, galalaay ko sila ko, may pangunan ko na lang itong na-delayed pa ko noon, gamay, mga tag, isa kaminuto ko ron. Iyagaw na lang ko padulong, dire, ayo. Sige. Oy, sa ito din ang mga kauturan karon ha. Good morning. Sa ito ang mga ka-K5, mga nanay, mga tatay, mga ate, mga kuya, lolo, lola, tiyoy, tiyay, nga naka-tune in na sa ilatag sa mga radyo. Good morning. Sa 25 tanan ka mga barangay karon diri iya sa siyudad sang Sangay. Nga nakatutok na sa ito ang pagpangalagad, may aga. Amo man diri iya sa siyudad sang Kadi sa 22 tanan ka mga barangay. Ayong agadera, good morning lang sa mga kadisnon. And well, maing buntag man diha sa to mga kaigsunan na mga suki na tontig paminaw. Adiha iya sa Adak Bayan kang Iskarante. Maing buntag ninyo diha sa 21 tanan ka mga barangay. O gadiha man sa Lungsod, sang Toboso, Lungsod, sang Karatraba. Banwasan DSB, syurad man sang San Carlos. Sa pamandiri iya sa Banwasan Manapla, syurad sang Victorias, Ibi Magalona. All in all, tanan nga parte nasakupan sang Northern Negros, Negros del Norte. Mayong aga lang. Magambal kita Negros del Norte, paring Ampil, sang una, gindeclare na di mo. No, ni Anhing Marcos Senior, ang tatay bila tong amay. Before pa nga nag napahalin siya sa pwesto, a month before that, again declare ang Negros del Norte through executive order. The problem to anay, dumduman mo tong NIR. No, again declare man through executive order ni Noynoy Aquino. And then after that, sang nagbulos ng lain ni administrasyon, again kakasma na tong executive order. Kag nagbalik naman sa Region 6 kag Region 7, ang tagsak mga probinsya sang Negros Occidental kag Oriental, ang nadula na naman ang NIR. Until such time, subong, balik naman kita sa Negros Island Region. That time, kumbaga, gindeclare bilang Negros del Norte, subot sing ganon, may katatlo kung tani ka probinsya, diriya sa Negros, ang isla sa Negros, ang Occidental, kag-Oriental, na may arasang kaugalingon man nga probinsya, ang Northern Negros daw, kung hindi kita magsala, halin sa Talisay, bala? Ano ka rin, siyudad tupad sang Bacolod, halin di saton, Talisay? O, oh, Talisay! Padulong, San Carlos, dala na ang DSB, abi. Ina, ako po ng Murcia, ina sila kakay 5 Amphil, napabilang sa Negros del Norte, ang capital city, provincial capital Kuntani, ang siyudad sang Cadiz. Muna, no? During that time, daw mga Gustilo pa to mo, ang mga ano da, ang mga tawag na ito, mga lideres dira sa Cadiz. Anyway, that was a long time ago, na mga KK5, muna gamay nga trivia or history. Diri sa ito, sa Northern Negros. Ang Negros del Norte. O, galing lang, kahit si Anhing Makoy, hindi pa talsik, madayon to during, ano to bala, itong People Power Revolution, pagkapungko ni Nanay Cory Aquino, naging kakas dayon ang executive order to nga nagpabutyag sang Northern Negros. Dahil na muna dayon, no? Balik kita sa Negros Occidental, no? Mga ka-K5. Ayun, no? At least, nabalaan nyo na subong, may ara na kamo sang gamay nga history background na sa Negros, ha? Labi na sang Northern Negros.
1: Balita ka-K5 sa umaga!
0: Good morning daw sa ato niyang mga listeners, mga viewers karon, ginagalantaw na sa ato niya live. Through K5 sa guy live programs, good morning da. Sabi ganit na mo ni paring ampil, magka-trouble na naman ang amon sila yung live streaming. May gani kay na umpawan, na remedyuhan sa aton nga senior teka. Okay na, okay pa sa alright. Kay siling namon nga duwa, kung hindi ni magana karon, ang amon nga mga personal account, di man namon magamit kay nga mismo kami, ang mga password, hindi na namon madumduman. Eh, di naman maki-end sa computer. Napalibog na gani kami sa cellphone lang, sa computer pa. Budlay, abisin na pa rin ang pail. Kung sige-sigihon mong hindi mo na madumduman password, basi karon malockdown ang account mo, hindi mo na noon malag-in. Di ba? Nablang masala ka bala, kapila ka bisis, itry mo. Madetect na kung kaisa sang platform or like, for example, Meta, kailan ko kagin mo ito nga mga numero sa cellphone or email, ma-recover mo pa, dumduman mo, kaya na, pwede mo pa masalbar. Kung hindi, pati itong muna nga account, numero cellphone, email mo da. Hindi ka naman ka-dumdum. Patapat, ginagin mo nga mga personal account. Ano yung budlay? Basta nagkakaedad na kita bala, parang ampil, kalabanan gin sa mga account na ito nga ginagamit sa mga app. Na pala rehas na lang ang password. Ang password ginagamit na pala rehas na lang. Ay, Diyos mio. Amo nang sign of aging, parang ampil. Unlike sa mga kabataan, subong doka, hapus lang sila magdumdum password nila, no? Amo nang abing a game. Like malag-in sila Roblox. Lain ang account, password lain. Ilang yung Facebook. Tapos dugay-dugay pa na nila kailis password. Sabi mo ni mga kabataan, to subong, no? Ang memory, pwerte-pwerte. Sige. Okay, sa gani, ina mo lang apat na langig ka numero. May ara na mga app nga daw, apat na langig ka. Ka number ang imo-ibutag. Isa daw, mali pa. Malumdum ka pa, blano ka nito? Ayo. Sige, di ba makarelate ka ba da, Ma'am Sally? I'll mention, ari makarelate din si Ma'am Sally. Oh. Di ba, madam? Si Franklin Martinez, maman, good morning da. Mga viewers na ito, subong aga, ba? Kadamo na sila, subong paring ampilo, si KK5 Salvic Cordoba Opeño. Ara na, si KK5 Sally, I'll mention. Ara naman si Ma'am Vilma Rojo, KK5 Franklin Martinez, KK5 Jose Val Napoleon.
1: Balita.
0: Present naman si Mamang Elizabeth Pineda. Good morning. Aga pa si Mamang Elizabeth. Si Charlene Amodya. Good morning. Damo ni siyang aras sa Saudi Arabia. Sige, good morning, dama-dama, sa Kingdom of Saudi Arabia. Good morning, Roland Vistar, Genevieve Caparon, Kugunon. Ara naman si Nonoy Bailoses Ferrer. Oy, mayo kay nakalag-in na siya, gali ka kay Five Amphilo. Si Ma'am Nonoy Bailoses Ferrer, naka-comment na sa aton nga Facebook Live. Ara na siya, greet niya daw, family Bailoses, family Palma, kag Ferrer. Good morning na, Ma'am Nonoy. Si Ligiel Navarro, ara naman. Si Budix Culigado, present na po. Good morning man kay, sino pa, Ma'am Wilma Susun. Alright, sige, bundak nyo lang ang inyong mga greetings. Okay, basahon talang na later on tanan. Alright? Sige, salot-salot lang na muna yung paring ampil na, from time to time. Ang mga greetings nyo na inyong mga pagpamukaw. Sa aton siling pagpangalaga, diri lamang.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang
0: K5 sa umaga. Diri lamang sa balitang K5 sa umaga. For now, mga kauturan, diri kita iya sa mga headlines na naton. Ano ba lang mga natipon nga balita sa aton nga news center? Mga balita ba nga natipon na kalap sa aton niya tag sa mga field unit reporters? Nakaligad ga 24 oras.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Oy, aton magali karon pagadalon sa inyo ang pinaka-latest naman nga update regarding sa standing balasang kasama Cup 2026 kag kung ano na naman nga mga team abaga inkwentro hanay karon gadlaw sining Webes gadlaw dira na yon sa may football field sang Sangsagay National High School kag subuman dito sa may Sarumar natubang bala ladies circle. O, dito man naglaro man dito ang aton nga mga football players, football team, no? May kampanan siring Kasama Cup 2026, ang first time ever. Yagin lunsyar nga torneo, tournament ni Congressman Thirdy Marañon, Kasama Cup. Meaning to say, Kadis sa Gay Manapla. Pero timi ara man sila gyapon sang open category. Tapos sing ganon, any team na interesado yang mag-intra, pwede gid. Adere kita sa aton nga mga balita, ano bala mga headlines karon nga kalap sa aton nga mga field unit reporters. Balita karon ni kay Five Maria La Paz, before nagpatigayon sang training sa milkfish in cage culture sa Sangay City. Ano ining klaseng training sa patag sa pag-alaga, pagsagod? Pagpatubas ining milkfish, maghambal kita milkfish paring ampil. Amo ni siya ang bangrus, tama? Bangrus. Kumbaga mga ara sa tangkop. Amo na ang sa mga dokurong mula na sa higad baybay. Amo na guro mo sing ganon. No, sa punong. Milkfish cage culture diri sa syudad sang Sangsagay. Tigin tambungan gini ni kay Paiba Ariel La Paz. Gin kadtuan niya agod mismo mabatian ining pagpulong asa na sambit iya nga apag sinapol kon training. Ato na karon ni balon siya. Mal live report si kay Paiba Ariel. Subong man live report karon dugay-dugay. Naon ni KK5 Jomaris Unido, may kang tanan siring 22 anyos nga soltero, pilason. Pagkatapos nga ini siya ginaligar nga ginluthang, asang wala pa makilala nga mga sospetsado or sospetsado, suspect, sa banwa naman sang kalatrabah sa itong tinalikdan nga adlaw. O ibalon tani karon kay KK5 Jomaris Unido, sino ining 22 anyos, ubin po? May kainkwintro na, may kontra na, may ara na sa nagadumot sa iya da. Nga ginahingabot ang iya siri kabuhi. O kung basi nga nasalaan lang ni. Malunta na karoon ha. May nalang gani, kiti Pilason, but sing karoon, nagka-survive siya. Wala gin siya mapuruhan. Samtang sa pihak kabahin, sa isintay uno anyos nga lalaki, Nakitaan nga yara na sa state of decomposition sa sulod mismo sang Yasirga Balay sa siyudad sang Escalante. Now kamatayon sini wala sang foul play suro sa mga otoridad. Actually kahapon na report naman ganini ni Kaki 5 Jom Sunido sang aga sa programang bombahan na isang norte bala. Now ni Kaki 5 babomba Marilo. Ato na lang karon iyang suliton para sa ibang panaton ng mga listeners nga wala man magkakuha sini nga detalye kahapon nang adlaw. Anyway, laban pa natin ng mga balita, libre nga serbisyo veterinaryo. Ipatigay naman sa siyudad sang Sangay sa Setyembre 17. Libre nga serbisyo medikal para sa inyong mga hinuptan dira, mga alaga, ino, kuring, bakuna na siguro, deworming or whatsoever. Pwede man nga pagkapon or inang magaling terms ang kapon sa ano man sa in English na anti-rabies. So araman da spay gali spay kag castration ay na. Kung gusto mong imo siring alaga bla, hindi niya mag ano pa mag panganak pa da. Agod nga hindi na ya siling balang nga magdamo, labi na kung pabayaan mo lang, nagalayaw lang imo sining

theoretical inang pungko lang mo da mamati, instruksyonan ka mo kung anong mga dapat himuon sa pagdala sa mga bikulo, motor man na, four wheels, mga truck or whatsoever. May interesado ka mo driban, dira tunan, pag-tunan ninyo, no? Pamatian ninyo mga instructor, tudlo sinyo da mga proper proper ways how to drive, no, the vehicles on the road, mga kauturan. Muna na ang theoretical driving course. Then eventually, pagkatapos nyo da, amuna na da ang actual gid, no, padrive na kamo da sa ano na, driving school. No, before kamo nga mag-proceed sa examination, agod nga magkuha na kamo sang lisensya. Para mapamatudaan, nga hangpan nyo na itong pinangtudlo sinyo na, hindi kayo nagpungko lang mo itong tanga-tanga, huwag ka mo nakahangop, tapos makibot na lang mga otoridad ta, may lisensya ka mo, agpatuyang lang ka mo drive sa dalan. Amo ng purpose sina. Kasi kadamo, gin sa aton, sumunga daw wala gin magagi sa TDC, kag sa actual driving course, that is why nga, ina, related man sa mga nagkaklatabo ng aksidente sa dalan, bala? Okay, kadamo, gin yung wala nakahangop sa mayo kaging sakto nga pag maneho sa ila iya tagsa ka mga vehikulo. Now, sa iban para ito ng mga balita, balita sa ito ng probinsya, pila ka mga lugar sa Negros, apektado sang haste. Tiyan mo ni, nakamutang ginde, hambal na mo ni kakipay, bampil kagina, hindi lang daw may nag-aaso, may nagtutod sa inyong lugar. Abi mo ba si may nagsindi lang da sang may nagtutod na sila sininga kampo, may naguling, ang daw nag-inaso ang palibot. Amo nang ginatawag nga haze, di ka mo daw matingala kahit ina. Suro pa sa aton nga mga otoridad, halin ina sa Indonesia kahit nagkasunog to subong ang ilang ang ila to nga kalasangan. No, may arasang wildfire. Kahit tungod naman siyang habagat, diri ginadapya sa aton, amo na nga ang aso ginadala sang hangin padulong Pilipinas. Kutsing ganon, imported ang aso. Ang yardi karon sa aton, imported, made in Indonesia. Uy, mayo man sa mga regasagod dira sa babuyo, mga hog racers na ton, kati liwat naman sila yung magkabaligya sang ilang sa ngila dira ng mga sinagod, cider, buhi, o kon karne. Kahit yan, Negros Occidental, sundo sa report, liwat. Nga nakapadala na sang baboy dito sa probinsya sang Iloilo matapos nga malampuwasan ang ASF monitoring. Masubra 40 dias nga pag-monitor sa mga otoridad. Bahin sining African swine flu o fever o ASF. Ati kati nag-negative, wala na sang reported nga kaso. Muna nga, nakapadala na liwat kag nakabaligya na ang Negros Occidental sang karneng baboy dito sa Iloilo. Sa iban pa naton nga mga headlines, DOH ginabantayan naman ang posibleng pagsaka sa mga kaso sang balatian sa baga bangod sining haze. Uy, delikado ha, ang bansa ng Department of Health. Maniguro ang gatukar man ang allergy ko bala mo, parang ampil. Base sa dulot, maniguro sa haze na eh. Ang batian yung mga gurdan, tingog ko na. Nga daw kaka, ano ni, paos. Okay na blang karhats, tutunlan mo bala, base mo ni bala. Allergy nga daan ko sa mga asok at yabok bawa. Sabay na lang, kati nagatumar kita sa D3 Bayo kag Mighty C, kada adlaw. Muna nga daw, hindi gid siling tuman gid balak lala or grabe. Mapulupunggan. Kaya tingin ko kabalo lang ka mo sa akong allergy every time makalanghap kita sang aso. O, kagayabok. Grabe magtinukar ganina. Bot na lang. O. Itong Domingo, nag-libgi kita. Pwede paglain sa nga ton sining, ano ni? Sa nga ton nga long eats. Anyway, sa iba't para ito ang mga balita, DepEd, nagpatuma naman sa mas hugot pa nga silot. Uy, pinalida do, batok sa mga bullying da. Uy, mga kabataan nyo da, kung bully mga bata nyo, dapat inyo na nga sawayo na, tudluan nyo na nga daan. Labalang mga kabataan, bala pa rin ampil, mahilig manunlog. Manunlog, magpangaway. Labalang natural, kaglikas gin silang pagkabully, dapat inyo na nga aksyonan subong pa lang. Kahit

0: dip edo magapatuma na bala sang mas mahugot pagid nga silot para sa mga bully o kon bullying sa eskwelahan baw. Ano ba't sing ganon sila? Makick out, masuspinder ang mga bata kung magpang bully na. Sa bagay, para at least manuto man nina ang mga kabataan kag magtanda man pati laginikanan, mas manami nga mahugot kag taas pagid ang pinalidad. Para at least mabalaan man nila kamabatsyagan kung ano ang konsekwensya sa ila sila nga mga binuhatan or bullying. Paring Franklin Martinez, lain na yung namon sing ganon sang bullying. Bullying, inablang palaway, sulod school. Or sa kundiin man dira, inang matripan niya lang yung isa ka tao, persona, ginahalin niya sunlog. No, amo na lang na makita, iya bala nga ginadaog-daog, bala? Amo na, bullying. Franklin Martinez, ha, basi lain ang but mo sing ganon sang bullying. Ay, Sir Romel Anorico, good morning da. Druwa Jennifer, may nga ga. Ara sige apon sila ni Ma'am Sally Almension, Franklin Martinez, Wilma Suson, aton nga mga viewers. Sa aton nga live, Budix Culigado, Lizelle Navarro. Kaya sa mga OFW na aton direk karon nga mga viewers sa live. Now may kang tanan siring Bermonts, PNP, mas ginpabaskog pa ang police visibility sa pagsugod na siring bulan sang kapaskuhan. Bulan sang kapaskuhan, pagpatak sang ber. But sing ganun, Christmas season sa Pilipinas. Gin seryoso sang PNP ah. Mas ginpabaskog na nila kati usually karabanan siring nag-aumpisa na sa mga sales. Na mga discounted prices sa mga mall, department store. Ara na da, nagatipon-tipon mga magkilalahay, mga magpamilya sa mga mall. Kaya ti ang ambience ba lang, Christmas na. Para to ligad, adlaw pa rin ang pil, may ginbakal ko. Bakal ko sa ano tong para cellphone ba lang? Charger. Dira na yon sa may dako na balang balaligyaan doon. Hindi ko lang pag-mention kaya wala man na nagpa-advertise. Ubang na bala sa market mall. Ang background sa ilang sound sa sulod. Christmas song. Ano ito yate ah? Christmas na di ah. September pa lang ta. Sige, sobra nga aton siring mga headlines for today. Dapat ninyo bantayan kagabangan sa aton siring pagpangaragad. Sa aton siring pagpanumbalik, karon nga karon dugay-dugay mga kauturan. Ang kompletong detalye na sa ipadulong na aton mga headlines ang aton pagadaloon sa inyo. For the meantime, dari kita na sa mga importante nga pahibalo. Standby!
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Metro Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Oras sa siyudad sa Sagay, alas 5:15 na.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang
2: K5. May aga mga idol, nagamonitor lang kami diya sa inyo sinika programa sa may VF Gustilo. Ginatamyaw niya gali pa rin ang pil si Tamay, Minot, Gamay, Delsing, si Merlac, ang tanan na lang daw ang mga nagamonitor ah. Sa ila dira sa may VF Gustilo, Cadiz City. So good morning sa inyo daha, mga taga VF Gustilo, si Listino Villasin, si Wahon, Mabini, Jerusalem, dira sa may Barangay Kabahog. Kadamo man sa aton dira ang mga listeners. Ay nabalang mga quiet lang ha, nag-monitor lang dira nga pamati sa aton nga programa every morning. Ay na mga mapisa na aton dira nga mga listeners, sa mga kauturan nga aga para gabugtaw na, good dia nga mag-umpisa na sila tagsa ka mga pangabuhi. Good morning da sa inyo. Right? Sige. Ari lang kami dia. No, inyo nga mga kakipay, magadulong sa inyo iyang nga mga importante nga balita. Nga dapat ninyo may baluan sa matag adlaw. Ay sa aton man nga mga viewers da, padayon lang mo sa pagbutang sa inyo nga mga komento, paring Dave Salimbot, Norma Binigay, Marilo Salinas Dolomente, ang mga nagkatutok na karon nga aga. Good morning sa inyo da. Mga taga Phase 1 kag Phase 2, Barangay Paraiso, kanday Florenda Bore, Ana Caparon, Lourdes Diopeta, Fatima Diopeta kag Roselda Reyes. O, Sinesle Gibora Drowa, may nga aga da. Alin sa kay Drowa, Jennifer. Now, mga kakipab, di kita na isa importante nga talakayo na ton. Kabahin ini sa nagapadayon nga pag-supreher na ton, kag-sakripisyo, sinibalang dohalos kadadlaw na langit nga brownout, hindi na tag-isa ka oras, kundi duwa na ka oras, ang brownout tanay. Kaya mo na mga kakipab, dapat iyang tagaan na atensyon. No, sa nga ton nga mga otoridad, ilabi na sa aton nga gobyerno. Hindi niya pwede. No? Hindi na niya pwede nga daw ugalion na lang gid naton nga daw mahambal kita nga dapat maanad na lang kita. Hindi man na iya dapat nung do halos kadadlaw na lang gid amo ning ila sini nga pagserbisyo nga kuntani dapat iya 24/7 nga ang pag-provide nila sa aton sang kuryente kay ti una bes hindi man lang siling comfort and convenience ang aton dira nga ginapangita. Why makamiya nag-demand gid ni paring ampil nga siling dapat hindi nila pag brownout ton para at least mabugnawan kami ni Samon ay studio oh. Although nga manami man na nga makabatsyag kita sang komportable kag convenience bangod kay for example sa kinatrabahoan mo may aircon okay na plus na iyang kabugnaw mabatsyagan ta batsyagan amon but more than that, ang importante amon nga mga equipment, hindi man niya pwedeng hindi niya pagpadlaganan sang aircon. No, hindi man na pwedeng mag-operate ng mga gamit namon ding hindi pag-usaran sang aircon. That is why yung nagagamit no, mga katulad sining mga negosyo sang aircon. Amo man na sa mga department store, hindi man na pwede no, hindi sila maggamit. Kasi una bes ginalagaran man nila ilang mga kliyente kag customer, amo na nagapandar man sila. Kag amo man sa mga restaurant, sa mga ginapadulungan sa aton nga mga kauturan, agad nga makabatsyag man sila sang komportable while nga dira, no, nagahimo sila sang ilang mga transaksyon kag doing business. No? And gadiring sabi, no, upod ng ilang mga kauturan, ng ilang pamilya, ilang mga kaabyanan, Daraga kadto sila sa murang mga lugar. Kag, of course, sa tagsa naton kapanimalay. Bisan hindi na gani aircon, kundi electric pan na lang, kati pwerte man kainit sa panahon subong. Diyan mo na ang kiranglanon sang tao. And then, labaw sina, ginausar ba na sa iban man ng mga negosyo? Ngarega sa ligbalaya sang kuryente. Labi na ako nagbaligya, dirang iban, frozen foods, ice cream, no, mga pagkaon nga kinanglan, usaran gid sang refrigeration kag freezer. Amo na importante, kaga mo manabi sa amigo namon nga si Boss Jomaris Unido, ang iya nga business nga nagasalig man sa kuryente. Oh, eto hindi man na maka-operate na karon kung magsige na lang ya brown out tag duha pa ka oras. Kag naga problema man na siya kung kaisa, kaya kung magsige man nga ka brown out, nagaminyar man ang mga gamit naton. Tiyan mo na, ka-importante sang kuryente. It's not all about convenience and comfort. Okay, kasi subong na panahon, in terms of economy, kag-livelihood sa mga kauturan ta. Like for example, ang punong dito ni Kagawad, ang Pil Celestial, nagagamit sa karon sang ano na gani, parang ang Pil, na lang daw padol na balang nga at least nag-circulate ang tubig sa punong. Electric man ang ginagamit sina, kuryente man na. Mga aquarium kag fish pond operator, kuryente man ang ginausar sina sa ilang mga water pump kag air breather. Kadamo na mga cellphone shop, amo man ginausar mang kuryente. Mga barber shop subong gani, hindi niya siling manumano paring ampil, no? Ang paggunting kundi nagagamit naman sang di kuryente nga ano na daw razor bala, no? Tawagan ni sina paring ampil razor, no? Nang electric na balang inapagi na lang sa buhok naton, nagdesigay na bala yan, di paro sa unang gunting diyang manumano, manual. O amo na ginagamit man, o mga barber shop, mga salon. Alangan man karon mapakulot na asawa mo na kag magpa bland sang buhok, kag magpa rebound. Balahulayon sa daya karon kati wala aircon. Natural magamit ginaya aircon ang mga muna ang mga businesses. That is why, nga nagataas ang load kaga hindi na kaya sang kapasidad, no, sang aton nga grid or mga planta sang kuryente, muna yung nag-producer sang power bala, no, mga ka-K5. Tiina, amo nang rason nga nagaka-overwhelm or nagaka-labuan ang kapasidad sang kung ano gidya ang aktual nga demand sang kuryente. Rason ko nga, ginapatigayon ining manual load dropping sa tagsak mga lugar, kumbaga bulos-bulos. Amaning oras, diring area, diring feeder or grid ang i-shut off para at least mamag-an balayang kargasang ano ni, kabilugan nga grid or mga planta nga hindi man mabugatan sa pag producer sang power o konkuryente. And then later on, lain naman nga lugar. Amo na ang ginahimo nila. No, nga kumbaga sistema karon agod nga mapian-pian kati hindi man pwede dululungan nga maggamit kag paagwan tahon ta lang ang mga power plant taton basi nga maglawig na gitag pila ka inadlaw ang brownout bangod kay magkaluguba man ang aton nga mga power plant. But hindi man pwede nga sige-sigehon ta na lang ni kag wala na gid ya sang solusyon nga maihatag sa aton. No, ang aton nga mga otoridad, ang aton nga gobyerno. Deserve sang Visayas ang masaligan nga kuryente. Hindi dapat, no, mga ka-K5, mga kauturan, maging normal na lamang sa aton ang balik-balik nga brownout. Now, sang tinalikdan lamang adlaw, mas naglala pagid, no, kahapon, September 2, mas naglala pagid ang sitwasyon sang supply sang kuryente diri sa aton sa Kabisayan. Now, base sa pinakabago naman nga grid status update sang Department of Energy, mga alas 2 gito sang hapon, yara sa red alert status ang Visayas grid. Kabugusan di lang niya sa aton diri sa Negros, ha? Kundi lakip na ang Panay, Cebu, kundi pa na dala ang Visayas sa Marcag Leyte, no, napabilang man na. Nasulod kita sa red alert status. Botsingaron, halin alas 2 iyasang hapon, tubtob, alas 10 sang gabi, dariswain nga tagduwa ka oras kahapon ng brownout, and then later on, lain naman nga feeder ang brownout to nila, mga tagduwa mang ka oras. Kiti, amo na gani, ginasiling naton, hindi na kaya sang kapasidad ang aktual nga demand sang kuryente sa tagsa ka mga lugar. Hindi na pwede dululungan. Amo na nga ginapatigayon ang ginatawag nga manual load dropping. Now, naglabot man sa yellow alert. Ang grid halin alauna tubtob alas 2 ang hapon. Halin alas 10 sang gabi. Kag alas 11 sang gabi. Adira, nagtupa man, no, ang yellow alert status. Now, diri mga KK5, ang available nga capacity sang aton nga grid, yara lamang sa 2,139 megawatts. Amo na ang load, no? Maghambal ka nga megawatts, kumbaga, 2,139 million watts o megawatts. Kati kung kilowatt na, 1,000 watts. 80 megawatt, million. So, ano pa ginani mo, no? I-multiply mo, tiyan mo na, no? In wattage, o kung magsiling nga watts lang, tiyan siguro mga aras sa 2.3 billion watts. Tiyan, ugaling kiti, wala naman kita yung nagagamit sang billion. That is why nga ginhimo na lang 2,139 megawatts. Para mas mahapos pagin in technical term. Samtang ang peak demand, amuni siya ang demand nga kinanglanon sang grid. Kung dululungan nga mag-usar sa mga gamit, mga pribado man nga puluyan, kag of course mga commercial establishment. Amuni ang 2,555 megawatts, but sing ganon may haragi dara sa sobra 300 ka megawatts ang na-over or inang over capacity, mga KK5, or naglapaw na sa kapasidad sang makaya lamang sang aton nga grid. Amo na ang rason ang nagapatigayon kita sang manual load dropping. Sa simpleng paghambal, kulang gid, no, ang available nga kuryente ikumparar sa aton nga kinahanglanon. Kag kung kulang ang supply kag reserba, mahimo nga magpatuman sang load shedding o kon manual load dropping, agud mapabilin nga istable ang aton nga grid para at least hindi man magsuprehera ang mga power plant kag hindi man dululungan nga mag brown out ang Visayas grid nga posible naman magtuga sang mas malawig pagid nga brown out. Amo nang ginatawag naton nga rotational brown out. Rotational meaning to say sa isa ka lugar ma brown out and then later on sa amo nang oras ang piyak naman nga lugar. Pero hindi lang iniparte sang numero kag technical nga mga termino. Kung mag-brown out, may mga pamilya, no? Ginagakadulaan sang tulog, ilabi na kung matuon ni natong ang gabi, kaagahon, makatulog ka man pa rin ampil. Kung, for example, gagamit ka electric pan sa imong puluyan, no? Gagamit kita, electric pan. Ako sa balay, muman. Ilabi na subong, may atukutog, may pagid nga puya, ang amon nga apo. Tina, hindi mo na pwede ang hindi mo na gamit ng electric pan, wala but nga init, ang lamok pagid, no? Tiyan mo na ang resulta. Kung mag-brown out kaagahon, tiyan wala gid, hindi ka gid niya katulog. No? Kay balahulayon ka malama, tulog ka ng paligo ka balhas. No? Sino man abing makasaw sina. Now, kung matuon pagid nga mas tulog timprano ng mga inuras, mga kabataan ta nga magtuon, kinanglan man sang suga. May mga estudyante nga gakadulaan man sang kasanag sa ila sini nga pagtuon kag nag-study na lang sa kadulom. May mga empleyado nga madulaan sang produktibo nga mga inoras bangod man sang brown out. Matinggang mga ulubrahon, no? Kay nag-brown out kalit dula kuryente. May mga negosyo man nga napilitan nga magsuspender sang operasyon o kon mas maobligar pagid nga maggasto eh keting ibandera maobligar sila bakal generator pareng ampel Di ko mag-operate sila via generator, kumo nga mahal ang gatong subong, nagtaas pagiting ilang operational cost. Kaya nagamit sila sang krudo o kon gasolina. Daw diri mga ka-K5 apektado gid. Ang aton nga trabaho, apektado ang negosyo, apektado ang aton matag-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Para sa madamo sa aton, hindi na ini bag-o nga eksperyensya. Okay, kita, no, mga ka-K5, hindi dapat ang aton sining pagpangabuhi magadepende gid sa permi na lang pamangkot nga may kuryente bala subong o kung wala. Gani mga ka-K5, sino ang dapat maghimo sang aksyon? Una, ang aton nga mga power generators. Amo ni mga power plant. Kinanglanon, mahibaluan naton mga ka-K5 kung ngaan nagakatabo ang balik-balik kag malawig nga mga plant outages. O ini mga power plant naton nga nagakapalya, dapat maimbestigaran kag mausisa. Siyang aton nga mga otoridad, siyang aton nga gobyerno. Ano bala na aktual nga nagakaguba, nagaminyar ang ilang nga mga generators da? Ang mga planta ta? Ha? Tuod bala ina o kung artificial? But siyang ganoon, basihimu-himu lang. Kag pamangkot man, pilakadlaw, kung simana, antes mabalik gid ang aktual nga kapasidad. O, sa sining mga planta, kag sino ang dapat nga manabat kung ang mga generating facilities naton padayon nga hindi makahatag sang ginalauman nga supply. Kating tawo, araman ginasukot yung mansang kuryente, gabayad man kami. Ang amon nga mga power utility providers, nagahatag man sang ilatag sa mga obligasyon sa inyo. Kaga mo gining pinagkapunot dulog eh, mga planta. Noong hindi man pwede naton basulon talang nakaroon ng mga electric cooperative naton o basulon talang ang NGCP kiti una bes wala man na sila yung nag-producer sang kuryente ala gid mismo sa mga power plant, no, ang punot dulo sini o sa mga brownout. Nga kung nga ginapasugtan sila sang gobyerno naton nga magpadayon nga mag-operate kung nagakapalya gid man ang ila sini nga serbisyo. Ano na, nanunggod sila, nanunggod kamo kay plano sang gobyerno nga kakason ang systems loss charges. Kahit hindi na kamo makaganar kag makaganit sang dako, amo na ang botsing ganon sila. Kaya daw nagsugod lang ni Paringampil sang ginanunsyo sang aton nga presidente nga kakason ang systems loss, dito na nagsinugod kag nagdrama-drama na ning mga tagiya sa mga power plant. Atong kadamo ni sila mo. Amo na ang tago nga kamatuoran nga sa likod sa mga kuryente nga ginagamit naton may mga power plant producers or mga nagaproducer sang kuryente, power generators. Nga mga pribado man, may mga tagiya man na sila nga gusto man makaganit sang dako. Kahit ikumo, kakwao ng systems loss charges, kabalo naman kita. Hindi man na nila manigal, kaya hindi man na nila madinay, nga di naman sila gahingkam sang dako. No? Sa ginakarga sa aton, muna ang pamangkot sang katawhan. No? Basi bala, muna ang nagdululungan sila brownout. Bilang daw sulusunggod kumo sa tinaga sang aton sining national government, sa aton nga presidente, nga kakason, ang systems loss charges mga kauturan. Ikaduwa, dapat ining aton Department of Energy kun an manikag amuni imbestigaran. Lakip na dirang aton Energy Regulatory Commission o kun ERC kag ining NGCP man, no? Dapat ini sila maghatag man sang patag kag explanation at the same time magahimo man sa mga tikang. Kahit hindi niya pwede nga magsigisigi na lang ni. Halin pa ni siyang nagligad bulan pa rin ampil. Ang brownout, September na tasubong. Nagsulod ng bare months. Brownout sa gihapon. Hindi ni dapat, no? Kay kinanglano niya sang katawhan. Di ka mo kambal nga kay kinanglano namon, kay gusto lang namon maging komportable amon pangabuhi, kag convenient. Kadamo sa nagasalig sang kuryente para sa ila pangabuhian. No? sa ila direng mga trabaho. So hindi na dapat. We deserve a reliable power. We deserve answers. We deserve accountability. We deserve better. Kag nagabantay kami ng mga kakipa. So muna, dapat bantayan ginaton mga kauturan, kag hindi kita ya dapat nga mag ano na lang, do maghulat na lang tabla kung saan ni maumpawan ning problema. I-demand aton sa atong gobyerno nga dapat solusyonan nila ining matag-adlaw na lang gid nga pag brown out diri sa aton. Sa Kabisayan, lakip na gani Mindanao, nagasuffer man sang dugay-dugay brown out. Sige, now diri kita sa ibang paraton nga mga balita.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Diri na kita sa ato ang mga local news.
1: Balitang lokal.
0: Patay na sa magkita ining isa ka 61 years old nga lalaki. Sa sulod sa iya sininga puluyan, dira sa may Purok Paradise, Barangay Ilimango, siyudad sa Escalante sa tung tinaligdan September 1 o Setyembre 1. Nang suro sa report, ining biktima, ginkilala lamang kay alias Sendo, isa kasultero kag trabahador, liburer, garserente sa amuman ng lugar. Suno sa aton sininga kapulisan, nakabaton sila sa report pasado alas 7:47 na sa gabi, nga may tawo nga wala na sang kabuhi na sapuan sa sulod sa iya sininga balay. Gilayon man nga nagresponde ang aton kapulisan, kag ila dito na sapuan nakitaan gid ining biktima nga naghigda sa iya nawala nga kilid kag yara na sa advanced stage of decomposition. Ahay siguro giabdan guro ni sing iya kamatayon per ngempil nga katulog, wala na nakabugtaw bala. Kiti ga katulog siya ka takilid eh. So meaning to say wala na siya nakabangon. Oh, unless kung nakita siya nga naghamyangon sa salog, basi nag-attempt pa siya nga magtindog, kag natumba siya, naghigda siya eh. Ara, doon baga nagtakilid siya, higda. Then, wala na siya nakabugtaw hasta nga ginbawian siya sa kabuhi. Butsing ganon, ara na siya sa ay estado sang nagkaagnas, pasintabi sa mga nagpamahaw na corona, daw hindi nagidmayo ang baho. Now, suno sa utod sang biktima, yara sila sang iya sining anak nga nagapakaon sang manok. Hinuptan bala, hinugbula nga manok, malapit man sa balay sining biktima. Now, sang ila iniginitawag, wala na nagasabat. Bagod sini, nagsulod siya sa balay, kag dito na siya, or dito niya nakita, ang iya sining utod, nga wala na nagaresponde. Now, ginpayagman sang utod nga kapin isa na katuig nga nagaantos sa iya sining nga ginasupreher nga ulcer ang biktima kag nagainom na lamang sang ginareseta nga bulong. Now, tiyan mo na, wala mapaglantaw, initial nga findings, wala man sang foul play. Now, ining kamatayon sang biktima. Wala na galing ang question, tikuntino paray man lang sila dito, no? Ako niya, personal man lang na. Wala gi sila naka-notice nga daw wala nagwa-guwa ang iya sining utod, ilang himata, di ba? Nga bisan usisaon man lang. Like for example, amuning adlaw, wala siya nagkabuwa. Kamustahon. Kung kamusta ka na datol, ano ba tiyag mo, okay ka lang? Hindi kay mabdan pa pila kadlaw, dito pa man notisyahan, no? Nga, kaya muna, wala ba kitang duda sa malain sa pamilya, at siguro gasalig man lang sila nga daw, aram lang sa sulod balay, basi kapahimuyong, kati muna gani, kumunga may ginabatsyag, basi aram sila pinsar bla, di guro katindog to, kaya basi lain pa matsyag, kabayan ta lang. Then later on, amuna na, no? Nasapuan na lamang. Anyway, condolence pamilya, masubo na, kati wala man siyang may kagustuhan sinay. No? Wala gani siyang foul play. Kag sino man abing utod or pamilyang may gusto, kabawian man ang iya sining malapit sa iya. Galing lang kahit may ginabatsyag na nga daan, siguro tawag man sa kapagiduhon, wala siyang kapasidad man nga ipabulong pa doktor hasta nga naglala kag naabda na lang sang iya sining kamatay. Kasubo ka tama, no? In terms of consultation ng mga kakay-five, pahanumdum lang da naton sa mga utod ta, mayara kita sa Yaka program. No, as long as active member ka da sa PhilHealth, pwede nyo gid ina magamit. Kadtula ka mo da sa may Jay sa Rose Birthing Clinic. Ah. No, pakonsulta ka mo da, basi gilain matyag nyo da, hindi nyo pag-agwantahon kag mantinero na lang. No? Natural man na ako nagatipid kita, pigado panahon subong, kinanglan man naton nga magdaginot. Pero tiko may programa man ang gobyerno nga makalibre ka, igamiton ta na lang, no? As long as active member ka sa PhilHealth. Kanto ka muna, Jay sa Rose Birthing Clinic, pwede sila ka pa-registro da, no? Pamangkot lang muna, inquire ka mo, may ara sila pediatrician, may OB gynecologist, may ara man internal medicine doctor, may ara man general medicine doctor. Sige. Now, diri kita sa report ni KK5 Jomari Sunido. Bahin sining 22 anyos nga ginluthang o. May lang gani kay Pilason, wala gid siyang puruan. Gintiro daw ni siya sang wala pa makilala nga suspect. Ano ning suspect ni? Kilala niya. Amo gani kiti wala makilalaan, siguro unidentified, basi nakapurong, nakamaskara or whatsoever. Pero ang suspect, siya ang tuyo, siya ang gintiro. Ano ni, may dumot bala ni siya, anong motibo o si saunta? Na pinagis ka ay kang K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kang K5 Jom, good morning.
2: Good morning, Ipay Burrell. Isa naman yung shooting incident ang nagluntad sa may sa Banwa sa Calatrava sa tinalikdan ng adlaw. Di, September 2, alas 4 sa kagahon, kang K5 Burrell.
0: Kagahapon
2: sa kagahon. Ang initial nga information nga nato na baton, hali naman niya sa ato niya nga kapulisan nga nakikikiwaypay lang ni siya ang ining biktima kay Kipay Bruel. Ginkilala naman ining biktima nga si alias Boy, ining 22 anyos siya Kipay Bruel, kag pumuluyo man sa Sitio Milo, kusa din man natabo ang shooting incident. Apo no, alas ang insidente ginbarabana alas 4 sa kagahon, apang nag-report naman niya ang nahinabitan ng insidente pasado na alas 8 sa aga.
0: Okay, tibis sang, sunod-lun guru ni.
2: Kagtapos di naman ginato
0: niya na kadto guru kag nakapanugid ang mga residente sa aton nga mga awtoridad, basi nagdulog pa sila to.
2: Ang isa sa mga nakita nato diya kag February ang kabudlayan gidya sang signal. In terms of kuan siya kaning mobile signal, medyo may kabudlayan gid man. Amo nang kisa masiling nato niya nga may kapuslanan gid man ining mga Wi-Fi vending machine kay Pebrel.
0: Kung kay Jom Sunido lang kamo nagkontak ko de providean kamo na Starlink, no? Go Starlink, di ba? Para may buting ganon, may signal gidyay kung bisan din kaya sa kalibutan.
2: May ara pag karon bag-o, pero wai pa na lunch.
0: Siya gani, bisan sa sulod CR, may signal siya gani to. Makasilpi gani sa
2: Moonlink.
0: Moonlink.
2: Okay, kada Starlink.
0: Dahil matukod ta pa rin ampil sa kumpanya, panapat sa kay Elon Musk. Ang aton nga ibutang, lain mo na yung ling-ling. Lain mo na yung tanda-tanda. Ay, nalat na si mo. Nalat na. Ling-ling, no?
2: Viral infection ang tawag siya na.
0: Pwerte.
2: Di ba si sa aso lang na iya sa Indonesia kay imported.
0: Imported ng aso subong.
2: Sama na siya, Kipo Viral, no? Sa pagkakaroon, nagpabilin sa giapon nga tikom ang bibig sa kapulisan niya sa Calatrava, kabahin naman niya sa mga person of interest kay Pebrel sa sining natabo nga insidente. So ginaulat pa nato ng update kag sa giapon, padayon man kita nga nagapaloap sa ilaya nga opisina para sa mga sa pag-usad kung kumusta na ang dalagan sang kaso kay Kipay Burrell. Pero sa pinakaulihin nato niya nga update, ang biktima yara na sa luwas nga kahimtang.
0: Stable ba si digit guro ni panapat ang pagtiro sa iya? Oo. Posibleng nga kilala niyo lang na, no? Ang tiro or may dumot sa iya dira sa lugar. Amo nang I'm sure ginapadalaman sa pulis nato. That is why nga wala anay nila gin-divulge ang mga person of interest nila.
2: Para hindi man yung ma-preempt. Correct. Kung anong kumusta.
0: At intindin si Sina nga kung siya na ang ginatutukan sa aton ng mga otoridad, mapalagyo na eh. Nago na sa.
2: Hindi man gani sila nagsulti kung pila kabilog. Kaya hangga ang ginbutang nila is suspects. Yeah. So kung siya kanyang may plurality. Kaga posible.
0: Kati more than isa. One is more than one is more.
2: Is more. Hindi busko. More gid.
0: Dalipat sa term.
2: Hindi, busko.
0: More than one is many. Okay. Ay, oo, sige.
2: Gani. Kwa siya, kining plus one.
0: Plus one.
2: Plural siya, with S. May S na siya eh. Na siya nga. Pag dagan, hindi na siya balan.
0: Kaya kung damo ni si Jom Sunido, tawag ni siya Jom Sunidos.
2: Sunidos.
0: Kaya damo siya parehas eh. Damo siya, ano na, ng kalokalike clone.
2: Ano siya nga sistema, magiging na siya basta mga common nga mga itsura. Maski din nga kanto makita mo. Do mga AI bala nga pelikula. Nga
0: the robot. Do ira bala dogin mas produce ka na lang.
2: Tapos
0: dogin ubra ka sa China bala nga da plarias na lang nasigay bala gina construct.
2: Di sige na hulaton talang kung ano ang dalagan sa investigation sa kapulisan. Pero tong verdict nga sige pa dayon.
0: Ang tong natabuya si Escalante, wala tiya foul play, no?
2: Wala gid ya. Even nasakuan, ang hinablos nung kilala taman. Yeah, sige, siling ko. Sige, hindi. Una lang i-post sa Escalante. Para man bla sa inyo nga privacy. Kamo man mismo kumbinsido.
0: Pag-respetar man siya.
2: Kumbinsido nga hindi ko magi sa kilala personal. Uh-huh. Galing kay daw halos kada adlaw mo sila bala masugata kag makilala. Ya para naman niya sa inyo probisiya, kun mahimo man gid nga ma-post ni siya base sa iba namon nga page. Uh-huh. Kay hindi na siya gid malikawan nga ang information nagsulod man sa Negros Occidental Police Provincial Office. Correct. So kag ang amo nga balita, hindi lang yaki 5 ang makabenepisyo.
0: Mm. Ang importante yung balance katawahan.
2: Mm. Balance katawahan.
0: Sa mga taga-dira, si ila, at least makakas mabalay ang pagduda. Mm. Kaya ti, labi na kung may masapuan patay, ang pinsar din sa tao, basi may nayon, natabo nga krimen. Mm. Oh. So, kakabala ka man, ang mga silente. So, kung mapamatudan, kag mabalaan nila yung wala sang foul play, meaning to say, natural death ang kamatayon, at least maapis mabalay ang mga worried ra sa mga residente, sa muna nga klaseng ano na.
2: Kag malikawan man ang pagtugas ang kakugmat ya sa mga pumuloy.
0: Correct on that. Naamon ang butsing ganun na ton.
2: Kag sila naman niya mismo nga pamilya, kumbinsido man nga wala sang foul play kakipagurel. Yes. Sige. So, amon na pila ka mga balita nga ito na tipon sa itong paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante. Kagagining ka balita, dala sa itong skalawan sa Detix 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios 4 Biotics, kag Extend Food Supplement. Detix Coffee Mix, nakakapikara, naka-detox ka pa. Kag sama aton mga KSS gali no PM na lang kamo kay before ta mag-go sa Escalante basi mara kamo nga ipadala nga nga mga produkto ni Doc, pwede na naton malayho na lang bit-bit para at least di na kamadiya magkanto sa sagay. Nah. So, talaga kanto man lang kita sa Escalante kada adlaw, ilayhon ta lang bit-bit ang inyo mga
0: libre orders. Na no ang siyempre, wala na charge. Tapos kung ma-order sila, hindi na nila kailangan magbayad pa. Libre na.
2: Yung nag-aim nakabayad naman sila daan. Kaya pag dulong, tapos na sila bayad, idulong na lang.
0: Gas ka. Sige, okay, Maya.
2: Good morning, happy listening sa tanan ng mga K5 Solid Supporters. Tanan. Labi na gin sa ato niya mga maabtikon ng mga presidente, ang pinaka-wafu sa tanan ng grupo, Mr. Romel Anorico. Ako si K5 Jumson Nido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Norte ng Bayan sa Negros. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Madamo gigi salamat kay K5 Jom Surido. Speaking of order kag delivery, pwede gigi ka mo magka-contact sa Monica K5 ang Phil Celestial. Dira nag-order man sa iya daho ang Brad's Coffee Shop na bala, Corbada, Kinalumsan da, Population 1, ay pwerte ka bakal. No? Kag, tiyan mo na, basta within city limit lang, diri sa city proper, libre na na para kay, paring ampil ang pagdulong sa inyo da. Order ka mo, message nyo lang sa orang inyo siningalagad, bisan sin o samon. Dara sa may odsagay, tubang dara sana, aramada may tindahan da, gabaligya kita da sang DTX Coffee Mix. So, mga supplement na ton, pwede ka mo maka-order sa amon sa inyong mga alagad para at least mahapos kag mas madasig na lang. Alright? Sige. Uy, tawagan na ton paring ampil. No, si K5 Ariela Paz, bahin sining sining report nga ang BFAR nagpatigayon sang training. No, sa aton nga mga kuturan, parte sining milk fish cage culture or pagsagod pagbuhi sa mga bangros sa tangkop o kunkurong o mga punong da. May balong tari karon kaya ti nakahibalo sining report balita si K5 Ariel Apas. Ginatawagan ka naman kay K5 Ariel. O hulog na da piso da sa wifi da ni Jom Sunido. Hulog na da. Aram lang na da. Connect ka na da. No? Kay sa piso wifi ni Jom Sunido. Hindi siya makontak pa rin ang pil. Sige. Ginatawagan talan sa karon na. Dugay-dugay. Padayin kita sa atod sining mga balita. Sa iban pa naton nga mga report, balita lokal, maghahatag sa nila libre nga serbisyo veterinaryo. Ang City Veterinary Office sanga sagay sa Setyembre 17 bilang kabahin no sa World Rabies Day. World Rabies Day 2026. Patigayunon ang aktibidad sa may Taliambong Center diri sa Sagay. Sumugod alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Lakip sa libre nga serbisyo ang konsultasyon, deworming anti-rabies vaccination, pagbulong man sining ectoparasite o kon Ano ni ikto parasite sa panit o mga kagid-kagid. Kag paghatag man sang bitamina kag minerales sa aton nga mga hinuptan alaga ta nga mga ido kag kuring or mga pets naton da. Now, magapatigayon man sang spay o castration pagkapon kung ang botsing ganun, no? Apang kinanglanon sa Gapon sa ginatawag pre-registration kag wala sang mga walk-in para diri. Kumbaga dapat pa-rehistro na kamu da, pa-record kamu before nga mag-intra kamu siningemen kasi wala walk-in, no? Ang aktibidad by tema nga Stronger Together kag nagtingwa nga mapunggan ang pagkanap sang rabies.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Now, diri kita sa update sa Kasama Cup 2026. Amon siya ang resulta kahapon sa Men's Open. Ang unang hampang to Philippine Army versus UNOR, daog ang Army, no? Sa puntos nga 2-1 ang UNOR. Now sa sunod nga hampang, Philippine Air Force kag San Carlos, daog ang Air Force sa score nga 6-1. Philippine Army sa gyapon pagkahapon na kontra Bago, daog ang Army sa gyapon sa score nga 4-2. Now sa hampang naman sa 18 under mga kabataan, ang Bacolod Football Club, Bacolod United, no, kontra sa Cadiz City, ang score daog ang Bacolod United sa score nga 6-2 sa Cadiz. Now ang sunod gampang, Airbogs Football Club kontra Sagay City Football Club, daog ang Sagay sa score nga 6 kontra sa Airbogs nga 0. Ang sunod gampang naman, Bago City kontra Dakbanwa United. Ahay, grabe naman nga tambak ni. Aban, sigid 15 puntos. 16-1. Grabe nga score ba? 16? Sige, hindi na lang pagkikayan ha. Kay Kaluoy man. Sa result or sa hampang naman karon nga adlaw, ang hampang sa Men's Open, alas 8 karon, Bago kontra UNOR. Daw pagkadungan, kadungan man dira sa Maysaro Mar Football Field, Philippine Air Force kag LaSalle Stinger. Alauna, imedya sa hapon, dira gyapon sa Sarumar Football Field, San Carlos versus Sagay Football Club. Alas 3:30 sa hapon, Philippine Army kontra Coast Guard. Ang maghampang naman sa Sagay National High School. Ah, sige. Ah, hindi. Ang ano gali, Bago kag ang UNOR sa Sarumar Football Field. No, maghampang. Kag ang Philippine Air Force kontra LaSalle, alas 8 man sa aga, ang Binyo Sagay National. Amo man ang San Carlos kag Sagay, alauna imedya sa hapon. At pagkalas 3:30 naman, Philippine Army versus Philippine Coast Guard. Muna, ang venue sa Sagay National High School. O, para makorek na ton, kaya si dito na sila karon magkanto sa pihak, ang hampang gali ari diri sa Sagay National. Now, ang hampang naman 18 under, Dakbanwa Football Club kontra Sagay City Football Club. Venue sini karon mga alas 10 ang aga, Sagay National High School. Now, alauna imedya sa hapon, Airbogs Football Club kag Bago City. Amuman ang Bacolod United kontra Escalante Football Club, alas 3:30 sang hapon ang venue naman sini dira sa may Sarumar Football Field. Muna mga hampang karon ha, timan anyo ha, ang inyo dira nga mga team suportahan ta. Sige, alas 5:55 na, wala na kita sang oras. Thank you gid. Sa mga nagpamati, naglantaw sa atong live, Aladdin Simbahon, Sally Alminsyon, Rolin Vistar, Franklin Martinez, uy, si Ma'am Rosie Magbanwa. Good morning, Ma'am Rosie. Sino pa? Sila ni Mamang Samet, Wilma Susun. Okay, sige, thank you sa mga viewers na ito na. Madam, maging salamat. Thank you so much. Ma'am Norma Binigay, Mariluz Salinas Dolomente, Romel Anorico, kag Jennifer Drua. Sa tub-tub naman na buwas nga daw, kita ay na naman kita. Thank you good sa aton nga mga kapdanan nga nag-file sa ila sining report. K5 Jomares Unido, K5 Ariela pa sa aton man iban pa nga mga kapdanan. JR Gilantigaan, Chester Jan Bomba Marilu Veronque, Joel Abilay, Denmark Mahinay, Raylan Jebes, kag Ray Matthew Tinasas. Aton sining senior tech, kapunta aton subong, K5 ang Philapoy Celestial. Aton sining station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Alan man sa aton nga big boss, Doc Ramil Itang Uy. Ni ang inyo alagad, ka K5 Ruel. Karbaho sa Penanda, para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita

0: News FM do Magueres City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM. Comentário at campeão sa serviço público sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 in punto sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Pilipinas, Mayongaga, Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Webes, Setyembre 3, 2026.
2: Makita, kamabatihan kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa ato ng mga pangulong, dinalang bila ka mga lugar sa Negros Occidental, apektado sang haze.
2: Duha ka Pinoy nga marino patay sa Hormuz.
1: Pinoy patay sa aksidente sa Japan.
2: Philippine men's football magabalik na sa Asian Games.
0: Balita Entertainment.
1: Maris Racal kagodet ka nagpanguna sa 49th Agawa Dorian nominees.
0: Balita Negosyo.
2: Visa free stay sa mga turista sa Thailand ginpanubo.
1: Sa detalye sa mga balita.
0: Balita Regional.
1: Pila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sang haze. Ginkumpirmar ni Irene Belplotania, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kan PDRRMO, nga ang yellowish nga nagaguom-guom nga makita sa kalangitan sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental amo ang haze o kun aso nga gikan sa Indonesia. Sino kay Plotania ang haze ang tugas ang pagsunog sa pila ka mga palm oil sa Indonesia kun sa diin nagalunta ng wildfire bangod sang habagat. Ginadala sang hangin ang mga aso padulong sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Basa sa Air Quality Index ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, Environment Management Bureau, Negros Island Region, EMBNIR, makabig nga unhealthy ang air quality sa syudad sang Bacolod, kagbanwa sang La Castellana, Miyerkules nga adlaw, Setyembre 2. Nagpanugyan karon ang PDRRMO sa publiko nga magsuksok sang face mask, ilabina sa may mga hapo agud nga malikawan ang malain nga epekto sang haze.
2: Negros Occidental wala na sa minor record nga kaso sang ASF sa halos duha ka semana. Ginpayag ni Dr. Placida Limana sa Provincial Veterinary Office Negros Occidental nga wala na sila sa may nabaton nga report sang kaso sang African Swine Fever o kon ASF gikan sa mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod sini nagsugod na sa ship out sa mga baboy ang probinsya para sa probinsya sang Iloilo matapos nga napasar sini ang 40 ka adlaw nga wala sa may na positibo sa ASF. Apang ang Cebu naman ang nag-extend sa inang banning rason nga hindi pa ang probinsya makapadala sa mga baboy. Sa karon nagabalor sang 220 tuptob sa 300 pesos kada kilo ang presyo naman sang baboy samtang sa live weight naman ang banwa sang inubaan na may pinakamataas kung sa rin yara ini sa 170 pesos kada kilo kag Calatrava kag Kabangkalan ang may pinakanubo nga yara lamang sa 120 pesos kada kilo. Naibaluan nga manubo ang presyo sa ibaan bangod nga gusto sa mga manugbaligya.

0: madasig na mapaubos ang ilang mga baboy.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sa ngaga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa ang balitang regional Antique, posible nga apektado sang haze. May balita si K5 Eileen Magbanua.
2: DTX 500 Morning.
3: Ginkumpirmar kang DOST pag-asa kahapon nga adlaw kang Miyerkules nga posible tanan rin nga mga kabanwahanan sa probinsya kang Antique ang apektado kang haze tuga kang forest fires sa Indonesia. Jabangad man nga ang direksyon kang habagat ang halin sa western part. Samtang naka-heightened alert ang Emergency Operations Center kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO Antique na angat sa epekto kang haze sa Antique. Sa media interview kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRMO4 kang PDRMO Antique, ang naging pahayag na may mga visible na obserbasyon ang pinakamang LGU sa diin nakitaan ang grayish na kahawaan. Apang hindi sanda makakumpirmar kag makatugro kang assessment sa air quality, bangad wara ti air quality monitoring station ang probinsya. Base naman sa 12 noon report kang PDRMO kahapon, siyamren ka mga banwa ang apektado kang haze nga ginalakipan kang banwa kang Sebaste, Kulasi, Tibiaw, Valderrama, Bilison, San Remeo, Hamtik, Tubyas, Fornir, kag Aninii. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Iniimbestigahan na ng pulisya. Mag-live-in partner ginutang patay sa Domaguete. May balita si K5 Rufa Devero. Iniimbestigahan na ng pulisya ang maras na pagpatay sang foreign national at sa kanyang asawang Pilipina na kapwa na sa 70 taon na ang edad sa Barangay Bahumpandan, Domaguete City noong Miyerkules sa madaling araw, September 2, 2026. Ayon na kay Police Captain Stephen Polinara, spokesperson ng Negros Oriental Police Special Office o NORPO, binaril ang mga biktima ba ng alas 4 ng umaga at iniulat sa Domaguete City Police Station ba ng alas 6-8 ng umaga. Batay sa initial na investigasyon, na dalawang lalaki ang nagsagawa ng pag-atake bago tumakas sa lugar. Sa kasalukuyan, natukoy na ng mga otoridad ang isang person of interest kaugnay sa kaso. Bagamat hindi pa nalalaman sa ngayon ang pangunahing motibo sa pag-atake, ang mga law enforcement team ay aktibo na sa sagawa ng mga follow-up operation at nangangalap ng ebidensya upang matuntun at maaresto ang mga salarin. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Masobra 300 ka driver violators na dakpan sang katapos ang traffic management rojas sa bulan sang Agosto. May balita si K5 Myla Fuentes.
2: DTX 500 Morning.
4: Naglabot sa 373 ka mga driver violators ang nadakpan sang traffic management unit o kon TMU sa sulod lamang sang Agosto sa bunga tuig. Sa nasambit nga datos, nagapanguna ang mga kulurom nga mayara sang 88, ginsundan sang no helmet nga may 57, driving without driver's license 51, ignoring disregarding traffic sign 50, reckless driving 44, expired nga OR kag CR 19, obstruction 18, failure to carry OR and CR 16, truck ban na pulo, wala sang side mirror 8, truck ban sa Capiz Bridge 6, open muffler kag sidewalk ordinance nga may tig duha kag may tig isa sang arrogant kag refuse to convey passenger. Nagagawa sa report nga 362 na diri ang nakasettled kag nagapabili naman nga 11 ang wala pa. Matandaan nga sa tong Hulyo, nagapanguna sa gihapon nga may pinakamadamo nga record amo ang mga kulurom. Samtang padayo naman ang panawagan sang pamunuan sang TMU sa mga drivers nga magsunod sa ginapatuman nga layi trapiko agud malikawan ang mga penalidad. Sa pihak kabahin, aminado naman ang pamunuan sang TMU nga kulang sila sa personnel ilabi na sa mga ginapahamtang sa field agud magdumala sang trapiko. Suno kay TMU Head Mr. Gonzalo Andrada Jr., 68 ka mga personnel ang ginapadala sa field samtang 12 naman ang naka-assign sa ilang opisina kag 5 naman ang yara sa Rojas City Integrated Transport Terminal. Ginatunga naman ang mga ini sa 3 ka shift agud matabunan ang kinahanglanon nga pagdumala sang trapiko sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagaligawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Pagbuslot sa firefighting hose, hindi makabulig sa pagtapna sang kalayo. May balita si K5 Kim Kaluyo.
2: UTX 500 Morning News.
6: Wala sang maayo nga madulot ang pagbuslot sang firefighting hose kon mayara sang ginarespondihan nga sunog. Ini ang pahayag ni Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, ang chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection kon BFP Iloilo City kasunod sang pagpangbuslot sa tatlo nila ka mga hose sang wala pa natumod nga individual samtang nagapalong sila sang kalayo sa sunog sa Veterans Village City proper pasado ras 10 ang gabi Setyembre 1. Dugang pa niya, makaapekto lamang ini sa pressure nga ginabugas ang hose kag hindi basta-basta nga maglapta ang tubig kaangay sang shower effect kung ini ang himuon. Pahayag pa sang natungdan, ini ang labing una nga tion nga na-experyensyahan ang pag-damage sang ilaho sa diin sang una nga mga nagakatabo. Amugid lamang ang pag-agaw sang hose sang mga residente. Yari ang kabahin sang pahayag na SFO-1 Makoko.
7: Sige, sharp object o kutsilyo, kaya mo mananong available sorry, sa absolute mo.
6: Mm-hmm.
7: Although ang person niya, taling may thinking, buro ito gusto yan, taling makabulig, bla.
6: Oo. Oh.
7: Inusbuta niya yan para makaspray, but bakit hindi na yan munang proper na pag, ano eh.
6: Mm-hmm. Nalain na inyong SOP.
7: Oo, kahit once malusbutan mo yung isang kaperos, maano na lang yung pressure, yeah. Ma-compromise naman, mapanubukan ang pressure, yeah, which amunatan niya ang guayab na ang tubig, amun na makabulig sa tubig na makapush at makapenetrate sa mga kakasunog na...
0: Sinisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
2: DTX 500 Morning News.
1: Ora sa K5 News from Philippines sa East 12 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, masobra 1,200 ka wanted persons na aresto sang Police Regional Office Central Luzon sa bulan sang Agosto. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning.
8: Umabot sa 1,215 wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa buong Central Luzon nitong buwan ng Agosto. Ayon sa Regional Investigation and Detective Management Division o RIDMD, nalampasan nito ang naitalang 1,082 na pag-aresto mula Agosto 1 hanggang 26 matapos ipagpatuloy ng mga himpilan ng pulisya at operating units ang kanilang manhunt operations hanggang sa pagtatapos ng buwan. Bahagi ito ng Own the Project approach ng PRO 3 kung saan binibigyan diin ang pananagutan ng mga hepe ng pulisya sa pagtugis at pag-aresto sa mga wanted person sa kanilang nasasakupan. Ayon kay PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, ipinapakita ng resulta na mas nagiging epektibo ang operasyon kapag inaako ng bawat unit ang responsibilidad sa kanilang mga target. Sinabi ni Mendez na hindi nangangahulugan na titigil na ang operasyon matapos maabot ang target dahil bawat warrant na naipatutupad ay isang hakbang tungo sa hustisya para sa mga biktima at kanilang pamilya. Ipagpapatuloy ng PRO 3 ang intelligence-driven manhunt operations, katuwang ang JBM patrol system, upang palakasin ang police visibility, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at pagbabahagi ng mga impormasyon sa barangay. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko, at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: 500
6: Number 2 most wanted person sa Puerto Princesa, Palawan na aresto sa Irawan Terminal. May balita si K5 Gilbert Basho.
9: Arestado ang 58 anyos na lalaki na ikalawa sa most wanted person sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children's Act o Republic Act Number 9262. Dinakip ang akusado dakong alas 4 ng hapon nitong araw ng Martes, Setyembre 1 sa Irawan Transport Terminal sa Barangay Irawan sa isinagawang manhunt operation ng Police Station 2 at Regional Intelligence Team Puerto Princesa City. Ayon sa pulisya, isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court 4th Judicial Region Branch 13 para sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act Number 9262 at walang inirekomendang piyansa sa nabanggit na kaso. Nasa kustudiya na ngayon ng Police Station 2 ang akusado para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Pinuri naman ni Police Regional Office of Mimaropa Regional Director, Police Brigadier General Christopher De La Cruz, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Sinabi pa ni De La Cruz na magpapatuloy ang intelligence-driven at lawful operations ng pulisya laban sa mga wanted na individual upang maipatupad ang mga warrant ng korte at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita, Russian national arestado sa ilegal nga pagsulod sa baybayon sang base Samar. May balita si K5 Roger Tilana.
10: Arestado ng mga otoridad ang 42-anyos na Russian national na si Alexey Popov, residente ng Moscow, matapos umanong ilegal na pumasok sa karagatan ng Pilipinas sakay ang kanyang yate. Ayon sa PCG at NBI, unang inireport ng mga mangingisda sa barangay Usminya, Marabot, Samar, ang yate na kalaunan ay natagpuan sa base noong nakaraang Agosto 28. Nang inspeksyonin, expired ang passport at mga dokumento ng sasakyang dagat ni Popov at wala rin itong port of entry. Sinabi naman niyang nagmula siya sa Marshall Islands at dumaan muna sa Surigao. Isa sa ilalim sa digital forensic examination ang mga nakuhang kagamitan upang matukoy ang kanyang pakay at kung gaano na siya katagal sa karagatan. Kinasuhan na ng National Bureau of Investigation at Philippine Coast Guard si Popov dahil sa umano'y paglabag sa Philippine Immigration Act, Philippine Maritime Zones Act at saka Customs and Tariff Act. Nasa kustudiya na siya ng NBI Regional Office 8 habang hawak naman ng Philippine Coast Guard base ang kanyang sasakyang pandagat. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Himpilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Yeah. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
2: Balitang National.
1: Duha ka Pinoy nga marino patay sa Hormuz. Ginkumpirmara sa isa ka shipping company sa Saudi Arabia nga napatay ang duha ka Pinoy nga marino matapos nga ginatake ang isa ka oil tanker sa Strait of Hormuz Lunes nga adlaw. Suno sa Bari, nasambit nga shipping company na ulamid sa isa ka security incident ang ila barko nga SIDR nga nagabiyahe ini sa Strait. Nagpasalig man ang kompanya nga ila pagasuportahan ang pamilya kag mga kaupol sa mga biktima nga apektado sang insidente. Dugang paginpahayag sang Bari nga ila nga prioridad ang kaluwasan kag kamaayuhan sang tanan nila nga mga empleyado.
11: Office of the Vice President naghingyo sang 785 million pesos nga budget para sa 2027. Naghingyo naman ang Office of the Vice President sang 785 million pesos nga budget sa idalom sang 2027 National Expenditure Program o kon NEP. Mas manubo ini sang 11.7% gikan naman sa 889 million pesos nga budget sang ahensya subong 2026. Lakip sa mga lokasyon sang pondo ang mga programa para sa disaster response, libre nga sakay kag wheelchair distribution.
1: Sa dugang pa nga balitang national, nagkalamatay sa leptospirosis sa Pilipinas subong 2026, nagdangat na sa 358. Nagdangat na sa 358 ka mga Pilipino ang napatay sa leptospirosis subong 2026. Mas manubo ini kung ikumpara sa 764 nga na record sang 2025. Sa kabugusan, nagdangat na sa 5,835 kakaso sa leptospirosis sa Pilipinas subong tuig ang na record sang Department of Health o kung DOH. Nagapanguna ang National Capital Region nga may 1,733 kakaso, ginsundan sang Central Luzon nga may 632 kakaso, kag Cagayan Valley nga may 561 kakaso. Ang kabugusan nga record sa mga tuig ang manubo kun ikumpara sa 7,187 nga kaso sang 2025.
11: PNP magapahamtang naman sa dugang ang mga pulis sa mga ginadagsa nga mga lugar sini nga Burmans. Magapahamtang naman sa dugang nga mga pulis ang Philippine National Police sa mga lugar nga masami ginadagsa sa mga tao sini nga Burmans. Sa payag naman ni PNP Chief Police General Jose Melanchiner Tates Jr., ilan ang ginapaabot nga magadagsa mga tao sa mga shopping malls o kung nagabiyahe ka nagabakasyon kaupod ang mga abyan kag pamilya. Bangon sini iyan ang ginamanduan ang mga police unit sa pungsod nga pabaskoron pa ang ilang police visibility patrols kag pagbantay sa mga lugar nga ginadagsa sang mga tao.
2: Balita International.
11: Pinoy patay sa aksidente sa Japan. Patay ang isa ka Pinoy kag ang nagabusong niyang asawa matapos nga maksidente ang ginasakyan nila nga salakyan sa Japan. Ginkilala ang Pinoy nga si Ligon Linwell Joshua Meneses samtang ang iya asawa naman amo si Yuki Sawada. Sunod sa kapulisan, ginaaligar nga nagtabok sa center line ang salakyan nga ginasakyan sa mga biktima kag nagsulod ini sa piyak nga linya kabangdanan nga nabunggo ini sa isa ka truck. Lunsay pilason ang driver sa salakyan kag truck samtang nakaluwas naman ang apat ka tuig nga bata sang mag-asawa. Padayon sa karon ang imbestigasyon ang utaman sa nagluntad nga aksidente.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Philippine men's football magabalik na sa Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Bas.
12: Magabalik na sa Asian Games ang Philippine men's football team pagkaligad sa lima kadekada. Matapos ang 52 katuig umalin sa 1974, magapakigbahin na siliwat ang Pilipinas sa football event nga patigayunon sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Pagkahiwato naman ang Asian Games sumugod Setyembre 19 tubtub Oktobre 4 sa Aichi Prefecture kag Nagoya, Japan. Para sa balitang sports, nga ginadulong sa DDX 500 di Tribayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang
11: Entertainment. Samtang Maris Racal kag Odette Khan nagpanguna naman sa 49th Gawad Orian nominees sa My Report si ka K5 Ivy Cordova.
13: Nagpanguna ang aktres na si Maris Racal kag Odette Khan sa mga nominado sa 49th Gawad Orian Awards sa ginpagwa ang anunsyo sa manunuring pelikulang Pilipino sang Martes. Nominated bilang Best Actress si Maris Racal sa iyasini nga pelikula nga Sunshine. Samtang ginkilala naman si Odette Khan sa iyasini nga pagbida sa Bar Boys After School. Sila ang mga nominado sa Best Actress category. Kaupod sa Day Cristel Go sang I'm Perfect, Ruby Ruiz sang Tig Kiliwi, Nor Hushman sang Cinemartyrs, EJ Halorina sang Dream Boy, Geraldine Villamil sang Republika ng Pilipinas, kagrisi Reyes Robinson sang Paglilitis. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
1: Visa free stay sa mga turista sa Thailand ginpanubo. Panubuon sang Thailand ang kadugayon sang visa free nga pagtiner sa mga turista nga gikan sa masobra 60 ka mga pungsod. Bangod sini madamo nga pungsod kag teritoryo ang makatiner sa Thailand nga wala sang visa tubtub 60 kaadlaw apang ginpanubo na lang ini karon sa 30 kaadlaw. Ini nga tikang kabahin sa pagpanikasog sang pungsod nga mapanubo ang krimen nga imbolbado ang mga foreign national. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita na batian sa DDX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Van Julia sa Albay. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
15: ITC.
16: Panahon na naman ang ubo,
15: si punch
16: at trangkaso.
15: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C. The Mighty Power of C.
17: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
18: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
17: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
4: K5 News FM, De Los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo,
5: puwerte ang abilidad.
6: Sa pila ka ma-officials sang gobyerno,
5: sobra.
4: Objective and analytical.
6: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa niyo.
7: Di pagprangka lang bala.
4: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya.
4: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe, ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na.
7: De, ano lang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
7: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
4: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
9: De los Pueblos!
10: Isa ka, Marna, good morning sa ito naman, mga suki ka mga palangga, ang mga tagpalamati. Kamusta ka mo tanan, mga KK5? Kamusta ang aton mga palangga ng mga kulturan, mga KK5 sa higad sa may bayon? Tuha sa Kaumari, Babong, San Kabukiran, lakip na sa Bilog Provincia, sa Negros Occidental, Kanak Banwa, sang Bacolod, Negros Island Region. Good morning, Philippines. Good morning, world. Well, live kita gihapon ka makita sa K5 News FM, Negros Island.
7: Yes.
10: Sa liwat ng aton official page, K5 News FM, Negros Island. In Basibuas, ara na kita sa K5 News FM, 101.5, no? By tomorrow, dito ma-broadcast na nataka kay Pabirik. Pabalong tras lang ang daan.
7: Doging cross yan na kita.
10: Aging cross na
7: nag-cross
10: kita.
7: Nag-cross na kita sa 101.
10: Ara na ta, ati sige.
7: Nag-cross na kita sa
10: 101. Hindi kay may mga bagay kami nga ginalungan. Kunari kami din sa Piaka page because kabalong mga kamukay Tito Mark sa Zuckerberg sa pagkasama.
7: Nag-cross na kita sa 101.
10: Tisaton nga mag-auto ng GoPod subong aga sa mga presentation. I-audio mo na lang ito, Tan. Mo na lang ito pag, no? Ay, masing ma-problema. Di subong mabati. Nakita kita sa K5 News FM Bacolod, 101.5, no? 101.5 FM, no?
7: Kaya so, amuna... gagawa ko sa ano, sales boat sa Piyak. Si Itan, katudlo sa akin mo. Yung video niyo, ha?
10: Nagali ka.
7: Nang meeting niyo mag-Japon. Ay, natudlo
10: na. Ay, isa ina kamayo nga patimaan. Ay, tood ka K5, Eric, no? Kung narada ito sa K5 News FM Bacolod, 101.5, 50
7: na
10: yun.
7: Di, ara na. Ara na yung Dajon, Pilipra.
10: Nagasulod na yun sila mo. No? Ara na ito sa original tanga page mo, no?
7: Ara na.
10: By the way, sa ato ka mga utod, di mga bayan sa kalibutan kami ni K5, Eric, nag-tamil sa inyo sa more night. Good morning, ka good night. Ang aton mga kilala nga nag-survey, no, pila nak semana pasaling gina pagwa ng result sa survey.
7: Oh, yeah, lang, no? Pagwa na nga mo.
10: 2024-2025, official number one ang K5 News FM. Kag sa aton inaw survey, at gapamayag, pagkaguro ko narakas ka bang kalan, makutun sino number one. Ang tao hindi naman magbinotig, no? Pag narin ka sa sagay, kasi sino number one, no, ay mas nagbinotig.
7: Maghambal mo to. Anong radyo na matihan mo nung number one? Sige, ang radyo di K5 man lang.
10: Oh, amo na pero sabat. Amo na pero like kanto ka sa amo ni nga lugar. Ti sana no matyan sige ti ang radyo di sa amo do K5 man lang. Do ka ti kalon sa tong K5 rika aga pa par dandala salamat gid no. Sa inyo nga pagsalig kay Doc Ramil uy, kag sa K5 News FM. By the way, sa ato nga mga utod, ano bang ginihimo ninyo sa abroad? Kami ni K5 Eric nagatamyo sa inyo sang more night. Good morning, ka good night.
11: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
10: Well, kami gabarin niyo power door every morning. Ako si K5L John Castaño.
7: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
10: Well, sa ato nga mga utod, kami inyo riding in tandem until 9 in the morning. Ang amon siling alungay kag ayo sa inyo kung may mga problema kamo sa baga. No? Naubo ka mo, may mga hindi mayo nga pamatsyag, mag-face mask magwa. Because ang haze kong,
7: grabe
10: kita. Sabi mo, K5 Eric, what is happening right now, it reminds me of the scenario sa Chongqing, China.
7: Yes.
10: In Chongqing, China, ang haze K5 Eric, kaya bilog na nga daw 24/7. Inangahaze din na sa mga pabrikahan sa mga pabrikahan.
7: Local.
10: Kag ang coal-fired power plant nila to.
7: Supollution.
10: Grabe, nung haze mo kung dito ka sa Chongqing, kadami isang view, hindi mo ginsya ma-appreciate because doga...
7: Covered siya.
10: Covered siya, no? Isubong mo na nina-experience ta kahapon na may nagakuha ka mga video. Kado siling mublado na fog. Hindi siya fog. Halin ini sa aso, sa sunog, sa bukid dito sa...
7: Indonesia.
10: Sulapusaton.
7: Lapusaton.
10: Ang Cagayan de Oro, yung kakipamirika, alas 12 isang untoya, grabbing haze.
7: Actually, subo nga kaagahon, may arat na na video, ginkuha ko bago lang sa istasyon. Guwata.
10: Aring aktual nga sitwasyon, oh. Aria outside
7: sa gida, sa
10: K5 studio. News FM Studio. Oh. Yung kung may pakita, kipamitan.
7: Pakita balatan, ang kuha ko natan sa...
10: Away mo ko naman sa kakipamirika, kung ano na padala. No? Ara na? I-check lang. No?
7: Ara natan, i-check natan. Ara na sa FDLP, ta. Ara gid ah, arao.
10: Tanara ko natan ah.
7: Sa dalom sang ginpadala ni Israel diyan.
10: Oh, tarwa natan.
7: Mga no? K5 makita nyo ang itsura sa gwa lang
10: sa. Ay, sa board ka mo ha. Pili lang kamo sa K5 Negros Island region na. Ah, K5 na News FM Negros Island.
7: Oo.
10: Kay pwede naman kamo sa 1.5. Tarwa niyo lang.
7: Sa gwa lang studio tao.
10: Hindi lang. Dapat tani mo ni oras siya sanag na ni.
7: Sanag ni.
10: Kisubong niya makulimlim ang aton langit that because ka maulan. Kundi bangod sa aso ngalin pa dito sa Indonesia.
7: Amo ning itsura ya sa gwa sang studio just now. Just now antes kami magsugod ning K5L diyan.
10: Grabe no.
7: Kuan ko. Oh.
10: Makulimlim ang langit.
7: Dito sa itong sa pula-pula isang langit to. Na.
10: Kay bago na silak sang adlaw na manugsaka pababaw mo.
7: Ang pinaka subo gid sa tanan mga K5 ang 2 o'clock sang hapon.
10: Kay grabe gid ang haze.
7: Sira diyan kung ga-travel ka 2 o'clock sang hapon. Ang itsura sang ubos blati ko nalingkos ka naon kung hapon ka makita okay. Ko. Ah, grabe, pula-pula. Yes, ang kwan.
10: Kaya mo na nga, galungay kami ni Kipamiyari, kung may ginabatsyag ka mo, magbutang ka mong face mask, kay batsyagon yung gina, no? Halungan, tagi. Pero natutukan ta na sa nung program. And by the way, sa mga utod nato, yung may mga klase sa mga adlaw, may importante kami ni Kuton, may opisina pa. Basing ibang sa inyo na gabarikutot, patarajan. Yung mga na gabarikutot, patarajan. Pagbarangon, duka mo dyan! Himos do kamo kag magpararigos adlawon do dyan. Kami gyapon ang inyo power do every morning. Ako naman si K5 Eljan Castaño and K5 Eric Tenerife. Iring adlaw ka K5 Eric, is a wonderful day and a blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa isa naman ka matahom nga Huwebes nga adlaw nga gingrasya mo sa amon. Ginoo, we humbly pray nga mauntat nang haze nga nagapalibot sa amon. Kaluii ang tanan nga mga nagaantos, especially ang mga kabataan, tigulang kag may mga balatian sa pagginhawa or respiratory problems. Cover us with your healing and protective hand, dear Lord. And also, Lord, guide and protect us all wherever we go today, sa among trabaho, sa mga eskwelahan, kag sa pagbiyahe. Grant us wisdom, good health, and peaceful hearts as we face this day. May your love and mercy shine brighter than the haze, kag mangin safe, kag blessed ang tagsa ka pamilya. Amen.
10: Amen.
12: Amon
10: na ni.
12: Para gundo ka mo dyan. Himos, duka mo kag magpararigo.
7: Busy, shower.

0: Headlines. Headlines.
1: Morning sitwasyon sa Nepal, key 5 Eric, kundi natabuhan na pet sa 25, Benchais. Pagkapit sa 30, ginbaha, pagin sila yaliwat.
2: May second wave.
1: May second wave.
2: Subo, grabe. May ginakulbaan pagin sila. The third wave.
1: The third wave.
2: Yes.
1: It's because, abot ka key 5 Eric. Why na ni nanay? Sila lang yung nakasurvive mga ka-key 5. Why na sila pagitan lagi ni kanan la, why na? No? Abot naman subong sa Nepal.
2: And there's another 2-year-old nga nakuha sa buho.
1: Okay.
2: Wow, pamabalaan kundi naman ang ginigay.
1: Grabe, no? May ato, grabe yung mga miracle kag Ipa Merica, actually. Kag, let's pray for the fast recovery of Nepal. Nepal. And sa China, Ipa Merica, may isa ka lugar dito. Grabe, bangun sang ulan-ulan. Ginabaha sila ya. But karon it's already normal sa kalibutan ang pagbaha kag Ipa Merica. Kag, diri sa aton sa Pilipinas, di magwantan.
2: Sa Pizza 13, Sir Erjan, may isa ka super typhoon nga magalabay sa Pilipinas.
1: Okay.
2: Pizza 13. Iguon niya, unlike other typhoons na nagigad yung mga sinimana nga tatlo kabilog, pero bye-bye. Subong niya maigo isa sa landmass.
1: Okay.
2: Ang iya nga pagbaskog, halindi baskog, pagtabok sa West Philippine Sea, iguon niyang China, super typhoon siya. Amuning ginabantayan subong sang International Weather Systems.
1: Okay.
2: Super typhoon.
1: Sa piyak kabahin mga ka-K5 sa sining bagyo, ang bagyo yung grabe na super typhoon. Ang super subong katira sa aton, super burnout.
2: Ano naman?
1: Ang super mahal. Amuning duha subong kami nag-aigo sa aton di.
2: Bumatsyag na.
1: You know, sa una, grabe gid ang kampanya. Kita isa sa mga nakadumdum. Kay isa man kita sa nag-promote siling pagsulod sa Negros Power.
2: Oo, naturally.
1: Nga siling sa Negros Power, ma-provide sila sa aton sang continuous and, ano ganyan panawag?
2: 24/7.
1: Stable
2: and reliable.
1: Electrical supply.
2: Power.
1: O power. No? Oh. Kay tiga reklamo ito, pero may ka-burnout mo.
2: Sa Inoseco?
1: Sa Seneco.
2: Sa Inoseco.
1: Now, humble nila, barato yung ila kuryente. No? But you know, this time around, makibot ka mo. Tingala kami nga, wala kami gearcon to sa mga migong mo, bla? Pero ang bill, 2,000,000 gapon.
2: Ha?
1: Gali, kay nagagwa subong for the month of August, pamati, mga tagpalamati ta. Ari, ginag super balita, subong aga pa.
2: Nga, pila na.
1: Ang K5 balita, subong aga mo ni.
2: Oo.
1: Ang power average sa residential, ang electricity rate for August, 14.27.
2: Ang
1: kada
2: kilowatt?
1: Kilowatt hour. Tingala ko nga doon mangilat ang kalibutan sa bill mong pag-abot mo. Gali, kay 14 pesos ang per kilowatt hour.
2: Oo.
1: Nagwabi, no?
2: Naman.
1: Sumaka kita by almost pila 0.15 centavos. But siguro, kung talawon mo, waay na kita gali isang ang gwa niya, ang basulon ta naman, wisim. Kaya mahal to mo. But siguro, wala mang gali sa latong siniko sa una. Kaya siniko ka, bakal man to mo kakipamirik mo.
2: Kag amo na itong alalisay, sing una sang wisim-wisim. Nang wisim na is the spot market, bala?
1: Amo galing ng reason na mahal ta.
2: Oo.
1: Now, ang tanan niya gipromise sa aton, nga now, it has nothing to do, wala niya personal, kundi gina-recap ta lang.
2: Promise number one. Okay.
1: Barato, right?
2: Barato. Promise number two.
1: Wala consistent ang supply sa kuryente.
2: Consistent, barato.
1: Kung may mabrunout siya sa kalugar, dalaan sang movable generator.
2: May movable generator. Tatlo ka lang ko nga promise.
1: Pero natabo ka kay Paberic. My pledge of love cannot be broken. Now, ang atandri sa mga tagpalamatita, why kita yan nag... because ato niya partner gid ang Negros Power. But we want to be frank and candid about it. Tinyo naging promesa. Galigagwa, hindi man sila galigapangita solusyon kung magkulang ang power. Ah.
2: You know, in this issue, in this world of joint ventures, nabiktima na kita sa joint venture sa Prime Water. Subong ari naman ang Sineco More Power, nagagwa naman nga may problema kita. So, mga ka-K5,
1: ang lain, galigay nga ang pagkita. Abi mo nung sabat, pagkita bill, amo lang regular namon nga bill mo. Hindi namon sa mga kilala mo.
2: Mga kilala mo.
1: Sige, Uy, nagani kami itong gapainit, nagani kami kung gabi. Uy, nagani ka, paandar sa ngamunik, ikaw mahal na sa elektrik.
2: Kita.
1: 9,000 gapon yung bill mo.
2: Sakit na.
1: Sakit inang na. Wala ka na bla, gagano ka na.
2: Nakinot ka na.
1: Nakinot ka na.
2: Oo.
1: Tikay ko hindi ka galing mag-kinot, ako chan sa madisyon sa mail.
2: Tipo, chingan, kung katirada ka, mga almost 20,000 kang bulan.
1: Sa?
2: Maga muna. Mag-9,000.
1: Hindi na lang magkaon.
2: Isa pa na.
1: Some point daton mga ka-K5 ba ni? Actually, pasalamat na lang tayo na kabay pa. Nga mo nang matabok.
2: Tuduhin ang kurite. Huwag kang kaon.
1: Sa mga utod na ton, diin na tong promisa. Kabalo ka kung kaysa, kapanungkot ng tao mo.
2: Tiki promisahan ka na, gusto mo yan, tumanon pa hao. Ay, nanon na yaman, nagpromisa lang kami.
1: Kahapon, kapasalamat kita kay si Engineer Yumel Tambanillo. Nag-explicar sa aton nga, nga aga burnout, kay kulang gingali ang ginahatag ng supply sa kuryente. Sabi ko, masulod ang amuni ng mga kubuyahan, kaya nila, ang guwaya gali nila gapon, daw laki na lain si Nico, no?
2: Kung mag-gapon?
1: Makuha mo sa power, mas nalabot kung kulang, hindi, mas nag-gapon, magkita sa solusyon.
2: Pero sa ginalalisan pa niya yes, to, ang hambal, may generator kami, may gindala pag ano nga power bar, singin butang na sing una sa reclamation.
1: Hindi na tuman, dati kinanglan, datos bong.
2: Di tapos na gani na promisahan, na into na na kamo.
1: Hindi, wala. Wala ulit eh. Ang why point man? Na da is, siguro, sometimes, daw proslisa sa ang pyramiding scheme mo. Ilang masilinga, ma-invest ka de. Ha? Inabla?
2: Naglain pa
1: kayo. Ma-times to ang imong income.
2: Naglain
1: pa kayo. Sige, hatag ka ni Shin. Kaya after a month, ma-pay out ka 200.
2: Pag after one month,
1: it's good to be true. Doon mo maniguro na tamo, no? Isubong arena. Siling ni Ruby Inso. Bobo Ruby! Husto ka daw 15 pesos ng kada kilowatt hour. Presidential pa lang na. Pabangkot ko kaki pamirik. Pila ang komersyal.
2: Kumaya, bimit lo changi ka?
1: Amo na nga ang abi mo sa K5. Nag-implement kita sa austerity measure. Kung talawon mo na, half of our operation is solar na di sa studio. Mapatik hindi. Saka gapon ko rin ito.
2: Kaubuya po tadi.
1: Amo na ni Galibos ang rason. Kaya nga, ang residential 15.
2: Ang commercial?
1: Tipilayan ha.
2: Mahal na. Mahal na.
1: Sakit-sakit naging mga ka K5.
2: Ni,
1: siling niya, no? Siling cool ka lang, ah.
2: Niya cool lang, gali kay cool lang.
1: Grabe ka K5, no?
2: Sakit
1: cool na, lang, cool ka lang. Ang point na to naman eh, mga ka K5, di ta sila ng basol, kaya nagmangalang wisi, yung progaling ang punto ko, bla.
2: Tipro din na ka, itong promisa?
1: Hindi, kaya na, ano nga, may gipromisa? Ka, wala ba sa gipromisa?
2: Ano
1: ginamba lang na iya, nga tingwaan nga makabuni.
2: Ah, gali.
1: Ari ang pinakalaytas mga ka K5. Ang balita nga nagabaga-baga pa. Ang balita nga nagadulom-dulom ang padulukan mo. Hindi ka makabayad. Ha? Mag-burnout ka? Yeah, bisan magbayad ka galing. Burnout!
2: Burnout!
1: Negros Power. Okay. Ang average residential electricity rate sa Agosto 2, 2026 naglabot sa 14.27 ang kada kilowatt hour.
2: Grabe ba?
1: Ha?
2: Kit ba? 14 na?
1: Why tagali ka mo lalong? Tingala, takabugat ginsang bill. Kikiyamang nung 15 pesos nagli.
2: Sakit
1: ang
2: na.
1: Kada...
2: Pila ka... Ang average, sabi nga, consumption sa isa ka balay, pila man?
1: Ang buta.
2: Hindi takabalos.
1: Pero basta, masakit. Why na ni gani? Painitay ni Kipay Balik. Ang balas mo, pwede ka na hindi maligo mo. Ako, for example, may supply to, big kabasiwa. Ang hiraya... Pwede mo na ganyan bayo, upugaon kay Susan sa Baldi sa hiba, bakit gawain ka na lang, why ka na gagamit, halos talan mo.
2: Why na nagamit tayo, heater ligo eh.
1: Iyo, mga heater ka pa, yung mga pagkamahal ng kurintes mo. Sa iban pa ang mga balita, sa ato naman, yung pagparagad ka nung adlaw, uy, nagpasar na sa ilang version ng house.
2: Ara na?
1: Nga i-fix na sa 5-year ang ano, termino sa mga konsyal sa barangay kag-eskay kag-kapitan.
2: Sa mga kapitalista, manugpautang, attack na kamo sa mga barangay hall, subong. Ano na nao?
1: Di, kung mapasar ni sa House, mapasar man sa Senado, sa plenaryo, ti merge na Republic Act na yun. Parehas na, subong. Kaya nagligad, hindi parehas ang version mo.
2: Subong niya?
1: Subong niya, enough. Kung nagligad, postponement to. Okay. Subong niya parehas na fixing the term.
2: Attack na, manugpautang.
1: Kagpasalamat ka mo kay ang Congressman Dries Makulo, nagupunduagin si may Congressman Albi.
2: Okay.
1: Kagbata yan nga si Congressman Habi sa 3rd District.
2: Nga i-extend?
1: Nga fix ang term sa 5 years.
2: Attack na, manugpautang, attack na, pwede na.
1: Huwag pag ganit, ano yung araka na? Hindi pa siling ngayon, pare-compute mo naman, pare-construct mo pa utang mo sa mga ako.
2: I-attack na, pwede na.
1: Papiyak ka ba, si Mayor Leo Rafael Bibo Cuiba, Grabe ko rin epekto sa RSSI to sa gayo.
2: Mahugid.
1: Susubala. Si Councilor Silia Flor naguni. Si ano ang 18 milyones ang utang sa aton mga merkado di. Tatlong merkado.
2: Silia Flor.
1: Naguni. Councilor, good morning ha.
2: Si Prambus na.
1: Si Landfill. Bago grabe naman si Councilor Homer Baiso. Landfill Inspection Monitoring Investigation Team. Limit. Namit siya ngalan ba? Nagligan ba help man siya, no? Uh-huh. No, katanda ni kay Councilor Homer Sumungaw.
2: Si Toto Homer.
1: Nabantayan niya sumungtong landfill, no? Oh, Councilor, baskog sa mga tirada mo. Nagligan help. Nagligan help. Sumung limit.
2: Ay, that's funny. Ay, that's funny, Councilor Homer. No?
1: Ano?
2: Yeah, here I come.
1: Yara, sa 18 million pesos ang income sa syudad sa tiyon yung masukot ang tanan ko nung discrepancy. Sa tatlo ka merkado.
2: Saan o pa?
1: Uy, local na.
2: Okay.
1: Ilunsar ng 911 tang localized. Siligay noon, ano eh? No. Natawag-tulog Tagalog ah.
2: Hello, andito po kayo dito.
1: Sa matas ng kipay, okay na to.
2: Okay na.
1: Nakayunang sidewalk. No? Okay, ah, very good luck pa ka to. Good na kami na ni Kipay, very ka.
2: Okay. Very good na na.
1: Maposta na yung commercial break. Pagbalik ta, masumbata niyon maskara. And then tutukad ta, nga ton sa nga pagtutok sa presyuanay. I-discuss ta ang party sa Hayes at the same time ang pagsaka sa kuryente kag anong matabo sa aton kun amuning sitwasyon giliway solusyon.
2: Why?
1: Mudlo ang mata.
2: Ang interview to kay Gapon.
1: Uy, matitay.
2: Discussion na to.
1: Hindi na tamang reklamo. Ang wait oras na. Sa K5 News FM Philippines, alas 6:54 na sa aga.
2: Standby.
0: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Pio Health News. D3 Pio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, magabot ka.
4: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair. Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa pagkatawon. Depende sa pagkatawon. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
5: Both internally and internally. Pero what? Pinaka-common yung causes ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
4: Hormonal imbalance, no?
5: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
4: Ma-correct.
5: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
4: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amuni makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means, healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So, D3 Bio helps you with that. No? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, gistoryahan ta, ang topical. pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
6: D3 Bio.
7: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal, sumagmuti
5: ka. May mga causes man, Sir Boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa imong pagka-baldness.
4: Correct.
5: Na-discuss na ito ng ligad.
4: Mm-hmm.
5: How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
4: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kikuntam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
5: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, Sir Boy, hindi matawaran?
4: Milyones. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa difference siya.
5: Lain ang power sa gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sa BCO or ang BCO gibutangan D3.
4: Layo.
5: That is a perfect ang health care. Benefits, Sir Boy, grabe.
6: D3 Bio.
5: Kung ga-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
4: Lalagas, no?
5: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Makabulig. And, not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya, gitawag lauric acid, nga kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
4: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahan tang lawas ta, wala pa cancer, D3 Bio.

0: sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyTC na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyTC! Palaban mo! MyTC! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabida.

0: ang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: Eric, napasalamat kita sa office ni Mayor Greg Gasatay, yes. One of the sponsors sa atong yes. Event sa K5 NIR, DDX-Expanded Radio Broadcasting Corporation. Office yes. Ni Mayor Greg Gasatay. Thank you, Mayor Greg Gasatay.
4: Thank you for the support.
3: And salamat man sa office ni Congressman Ferdy Marañon.
4: Yes.
3: Ha? Nagbulig man. Ha? Salamat sa bulig ni Councilor Alvictor Espino, Prombos, Arasi Councilor Cesar Distrito, Emang, Councilor Celia Flor, and Councilor Lady Glass Gonzales pa rin. Salamat din sa inyong support. And ang ating official partner, of course, Look Fu Cantonese. Eat all you Cantonese. Why? Kagapon sa... Nagkanto ka?
4: Nagkantoy ko.
3: Nagkilaw ka?
4: Oo. Nami isang lugar.
3: Very good, sir. Di pa yung mga friends natin to. Iba di ba si gusto nila ang authentic Cantonese restaurant? Kanto sila sa Look Fu.
4: Look Fu. Okay. Kaka may bistro sila sa piyakin pabuksan pang bistro mo.
3: Naglaingin ang dating. Ti may karaoke bar sila dito sa wala. Na masulod ka, for example, labi room lang yan, karaoke bar ka lang yan.
4: Mayara, tapos may acoustic ka na business.
3: Ibang klase. Ano, Abi K5, Eric? Support sa mga amigo natin. One time, Abi, may mga anchor man sa K5, no?
4: Malagaw ta to.
3: Upon si Jay Lolo. Dapat ma-relax na si Jay Lolo mo, no? Jay Lolo. Jay Lolo, good morning! We miss you, ha? Kita lang nata, no? Makanta-kanta, Abi. Ikaw, Abi, makanta ka, Abi. Nasun si Julius Maribles. Makanta man sa Pinos P5, Julius. Nasun si Jay Lolo, si Rod Spalma. Si Sir GP, guro nga to, pakantaon tunutudog.
4: Hindi na yan. Ewan ba ito, gina yan?
3: Tingnan ang balon na ito, guro. The K5 boys, no? May arat ang night out yung mga boys yung ato no brema kanto sa bistro supporto sila mo
4: namin.
3: Good morning, lugar, namin good morning mga taga Cash Hotel. Good morning, salamat gid,
4: salamat sa
3: for being the official partner sa K5 News FM. Si K5 Eric ato to, ha? Madayon na itong imo December.
4: Tingin padala ko na sa pataling ko muna ng kwan do
3: tidid pa na yung support rin na danong. Good morning kay Ma'am Kathy da.
4: Kumplito bunyag kag tanan mo.
3: Ha?
4: Bunyag kag birthday.
3: Kumplito gid yan?
4: Buti siya kadlay mo.
3: Ibang klase ka talaga si Eric ko. Kaya,
4: tapat si Lolo naman eh.
3: Ti Lolo eh. Yo-yo! Ha?
4: Tapat
3: yo!
4: Naman.
3: Si Yo-ya. Si Wawa. Si Wawa.
4: Si Wawa to ka.
3: Morning lang na kayo dito. Ika gapon birthday ti Tanits gapo, no?
4: Oo, ti happy birthday.
3: Ikaw gito, ha? Ilambal mo si Sir Cano ang pinakagwapo because he is sleeping with his tiger.
4: Ti gapon, why siya ka pagwapo? Ako lang pagwapo lang.
3: Right. Good morning, Linda. No, inaapi-api listening lang sa mga sukita sa Campus Tuan Highland Resort. Official partner ba na sa K5 kung may mga event kita, no? Salamat gid sa inyo pag-suporta all the time.
4: Ako, no? May ganing remind mo ko. Nag-remind sa ako ng isa ta kamigog pamatigid. Sir Boy Chua, mayong agagid. Pamating niya, pamating ko sa inyo ni Sir Ed.
3: Last time birthday dito ka nanay ni Migo ta Toto Magbanwa bla. No? Ni Earl Magbanwa. No? Mayong aga lang da.
4: Ay, bagobot. Toto Earl?
3: Nagyalinaw?
4: Australia, nag-apat lang kadlaw, nagbalik na yun.
3: Ti, amo ka naging niya ka, amo ka naging niya ka bugalon na Kuya Earl?
4: Hindi ko nagano ka lang to. Kabalo ka na sa Subong? Municipal Administrator sang Municipality of Basay, Negros Oriental.
3: Ibang klase?
4: Ibang klase ka, Toto Earl.
3: Sa Basay siya, no?
4: Dito naman siya.
3: Tingala ko lang, dito naman siya ka
4: mapapit. Kaya pala gani, yung may resort din, kanto naman ka po din.
3: Toto Earl, good morning.
4: Ay, mga amigo.
3: Si Estelita Bravo, kapabati sa aton, Subong, na mayong aga. Now, sa aton mga utod, kay gusto tama stretching, and then, pagbalik tayo discuss na aton dutay, ining electric rate, then, mamangkot kami sa inyo, basahan yung aktual yung bill, Subong, kay kung talawon mo, naglubo ang aton consumption.
4: Yes.
3: But, mahal ang aton nga ginabaydan bangod kay ang rational legally
4: nagsaka
3: almost 15 pesos na kagipaberik ang kada kilowatt hour residential rate ng ginistoryanta
4: from a low of 11
3: na bigid ya Grabe! Ang sineko, ang pinakataas ang sineko sa una, dusit, eh, dusit.
4: Garali na tao.
3: Garali na tao. Bunggurong tao, sige, hindi na tayo mag-rally. Kaya nga, huwag matagyapon, choy, sila maligyapon mo.
4: Kaya kamutanan, yes!
3: Hindi nga ito lang, the point is, tanidumdum mo na ito na itong mga point of engagement. We love this company because they're also doing their best. Kaya nakita, tamang kita mo ang ilapag-ili sa mga poste, subong. Galos, huwag isang gayong-yong na mo. Kaya na-notice mo kung may reklamo, mang kita, pagi sa K5, ginakayo man nila. But the reality remains, kaya kung pa di na ito ang mga bagay nga ginpromesa niyo sa pamulyo sa Bacolod.
4: The flowers gone.
3: Susa.
4: Long time passing.
3: My plans of love cannot be broken.
4: Acoustic Thursday.
3: So this time around, panahon na! Ari na, naka DTX 500 na kami ni K5 Eric. Yes. It's the Mascara Spirit is Alive. Kay si Mayor Greg, kapanganda ka. Puli na ka muli. Puli na ka muli. Garit-gariton ta sila. Ipagitan. Tira!
4: 2026 version.
3: Dra 2026 version, no? Tago na sa 2025.
4: 2025, bantayan nyo. Sa gulis.

0: Kung pa sa utod na siya, ito ni Mark Mahayo ay. Kabalo. City administrator to black. Tornigo? Yan tornigo. Pasaw to, mag-iisip ka tatlo ha.
1: Inaudi
0: na sino?
1: Kaya Tony Saril.
0: Ah, okay. Pare. Dasun may ukulele siya, Tony Lina lang.
1: Oh, Tony Lina may ukulele. Kampiyon.
0: Isentag pala matita, ano, habi si Kung, si Kung Habi na masakot pag ina. Galing ka Victoria, si Kung Habi, ay.
1: Bakulod din yan, ay. Si Balpusada, si Bunga Birada.
0: Ah, Gabi Birada.
1: Balpusada, si Birada na.
0: Your body tila we bisa out sa bakulod. Na no man imutan man yung patamaan mo gidiyan sa. Kag daw kid gel exercise niya ako sa out daw. Yo! Ipakita mo na tan kay patawaon sa saya. Here we go with the 2025.
1: Nga
0: pasalamat kita sa creative department nato no. Upod kay Kevin Bigay and of course ara aman si Jack no. Siya ba ipa-edit tani nga portion ng 2026 para do official jingle to pagmaskara mo. So, here we go with the 2025. Ready pa kamo?
1: Gariton.

0: Sonia, Connie, sola. Efren Plácido, Dalina.
1: Dalina.
0: Mayo nga, ganda kay Jim Rose Reliquiasa.
2: Na, bigyan sa dating sa music sa 2022.

0: Saan pa sobrahan makinig sa akin? Oh, daw gaki gin exercise ba?
1: Mr. Bean ang dating.
0: Batang anid ni Tan. Okay na tala.
1: Sabi ko, itanigo ka
0: na. Kaya blawat. Saan mo blawat? Nakita mo kung trasang Terminator si Mr. Tin Man. Itong ginatiro sa Vietgan na.

0: gabalak nung AK-47.
1: Boom!
0: Yun, kampiyon. Nagarit-garit na ka muna.
1: Di nagarit-garit na naman ka muna, no? So, ang sunod na mong pabangkot ni Kipay Merrick para sa t-shirt sa mga dlaw, nagapong ito ka-raffle ba? Ang question, okay. Diin gahalin ang haze nga ginasuffer na ito sa mong dis Pilipinas. Diin gahalin ang haze na ito gina-experience sa mong ining pagdulong sa langit, ha? Diin mo na nagalin eh. No?
0: Kagmati sa mong pabangkot sa mong. Why labot siyang haze? May baho ka nga masimutan?
1: Tabunigan eh, no?
0: Kaya aling kagabi, sa kaina, launas, kagahon, tumalbo naman ng kalayo dito sa ginalinan niya.
1: O mo ng reason nga, ang nag-itom, nagdulom pang kalagitan, subong.
0: Grabe, nag subong
1: lo. So, tutukan ta na kay Pimeric, no? Now, sa itong mga utod, going back sa itong discussion, subong. Standby kay Wilson, kay tutukan tang limit. Ang limit. For standby man kay Red Salgado. Now, bring kita, na ikagi Pimeric sa pinakalatest information nga ito ng dalon, no? Hindi ka mo matingala kung ang inyong electric bill subong medyo mataas-taas.
0: Yes.
1: In August 2026, sa advisory kaging pagwa sa Negros Power, ang average residential electricity rate for August 2026, ara na sa 14.27.
0: Okay.
1: Madlaga na sa 14.28.
0: Mm.
1: Per kilowatt, nagsaka kung kita by 15 centimos kada kilowatt kakipabirik.
0: Mm.
1: Kaya nagligad galing ang bulan, taas na tamo. No. 14.12 na. No. Grabe galing, no?
0: Mm.
1: Ang paanong pathag sa Negros Power nga nagtaas ang due time kung increase sa aton electric rate dala inisang pagtaas ang transmission in other charges. Ang lower generation charges despite higher WSM prices. Wholesale electricity spot market WSM kakipabirik. Ang rate nila is 10.42 per kilowatt. Nagsaka sila sa 12.24 per kilowatt bangod sa higher electricity demand kag temporary unavailability sa pila ka power plants. Nagresulta ini sa yellow kag red alert. Magsining ka yellow, ubus-ubos gid. Sagad gid, wala reserve. Magsining ka red alert, kulang gid. Ti para buligan ko naman nubo-nubong impact. Payara sila ginaobra nga na gin-spread nilang recovery sa sining higher WSM cost over the next 5 months. Pangkot
0: gin-spread bang ginutay-utay.
1: Ginutay, but siguro mataka pagaliin ni Kipay Merrick sunod bulan. Ha?
0: Abi ko
1: man. Ang ako nga pamangkot nga nga mapasaka ang WSM kay wala sa ganin ng supply sa aton.
0: Abi ko
1: it's because of the law of demand. Anong gani? The due time supply, supply demand. Due time supply, damo demand, mahal.
0: Mahal.
1: Damo ni tabo pamalan.
0: Tiprindi amo na.
1: Kay kanam ang economic forces. Ng WSM, eh?
0: Hindi amo nang economic forces ta. There's so much supply and there
1: a lot
0: of demand.
1: Residential 14.27. Sa low voltage 14.32, high voltage 13.25.
0: Oh,
1: tiyang residential ta lagan gisa sa 14.27 ta.
0: Mahal ba?
1: Tikot talo na ton para sa aton niya sakit na ni. Kung dasun bulan masaka pakipaberik, hindi balayo mag-15 pesos tagle.
0: Hindi mag-15 pesos. Ulo electric. Ay, pulo pang uyab lang tanay.
1: Ang 15 pesos, makandila na kung ipaberik. O mag 15 pesos, ang sigas ng suga, isa na lang. Kung di Panyapon, sa Panyapon, makandol date na kami sa Ilog ng Balay.
0: Nga, ano na yung nagatipid kita man, ang sabat po nanda. Why, nag-romantic night na kita.
1: Oh, this is a romantic evening.
0: Natun lang inyo mga cellphone, ibutang lang na sa jazz music. Hindi ka naman patukar sa imusteryo.
1: Cellphone. Ang guwaya kang ipay mo, Eric. Tukar yun naman ng fine dining.
0: Fine dining, kawabi. Yang gown yung pagsuksok na.
1: Pero seriously, din hindi nagasulod ang pamangkuta nga wala gali bansang solusyon nga may offer ang bisan sino ang electric company masulod.
0: Why?
1: Sa ato, no?
0: Why, good? Why?
1: Nakita talagang kanami isang Negros Power bangod nga ginisla nila mga poste kang ipabirik baguna. Pero, in terms of services, wala sila kinalain sa servisyo nga gin-deliver sang Seneco.
0: Anga mo na?
1: Wala sa kinalain.
0: Sabi ko na, may matosin ko nang may yes, yes, yes to.
1: Di po namin ko bala. But si ganun gali, hindi ito problema sa Seneco. Granting ang bali na mismanage, damo utang, pero huwag takalabot sa muna yung kanako ang abilya. Sa mga Seneco.
0: Pero may explicar ko na.
1: Anong explicar mo?
0: Ko na. Kung nagtaas yung subong nga bulan.
1: Okay.
0: Christmas mo.
1: Christmas tree?
0: Hindi. kundi siyang una bill na panghatag.
1: Oo.
0: Di kung Christmas, ano, silver bill, silver bill. Mahal-mahal na gidman na hambal ni
1: liberal ka lang. Ayuhab la.
0: Silver bill.
1: Na, na-notice mo, kung magsulod ng Vermans, galaba ang pila sa salakyan.
0: Ah, correct na. Correct na.
1: Nga galaba, kabalo ka naman na, da. Kay man gininspeksyon gid sang LTO kung may mga restro ang mga salakyan.
0: Sa dasun sino sa highway naman?
1: Na do nagsako kag isa delikado sila bisang Domingo miya ra. Ano ginawa? Problem na gyud, problem lang
0: na sila. Hindi Domingo kita ko mga check ya.
1: Tuod ka. Oo. Lahog lang ako gin seryoso
0: mo. Hindi ra na nagyan ko tiga da biyahe.
1: Hindi kay ang ila daya, ang disgrasya kag safety sa dalan may na napili
0: ang blam. Tapos mo tok sir, musta?
1: Oo.
0: Merry Christmas na.
1: Hindi
0: violation mo niyo.
1: Silver bells, silver bells. It's Christmas time in a city. Hear him ring.
0: Did I hear him ring?
1: Ha?
0: Nga tingaling. Tingaling.
1: Pero mga ka-K5, ang unang ginambal na ito na serious note. Tingala, tagali nga mina, no? Takatipid, kagipabirik, mahal nga po. Wala ganyan ego ang austerity measure mo.
0: Sa hanap lang comment ni Gloria, magbanwa si Giro.
1: Ano kung nambaliyaw?
0: Hindi ba kung bakon naging niya?
1: Anong baliyaw?
0: Niya may gani, wala suga para magdamo bata. Damo magplakanon. But seriously, mga K5, ang inalawag subong ni Sir Eljan is the rate nga aton pagabayaran sa mga bill.
1: Abo ng reason nga ang inyong
0: ang aton balayran
1: sa kuryente dako. Kay nagsaka, gibang gali ang aton nga... Imagine mo, residential, almost 15-15 na kipay, Beric.
0: Mahal na.
1: 14-28 ang isa ka kilowatt na ginabaydan to mo.
0: Mm.
1: Dugangan pala sa mga generation charges. Ano na, dugangan pa kung ano-ano ng mga kabalukang bill na itong subong kakipay, Beric. Kung katindo, ililiyan mo ni Bio, ari ka di ba katindog? At ito sa pertahan na makalabo to?
0: Laba-laba.
1: Kayo may mga... Hay ho, choy, ayang pichi, ayang ho. 14-25 plaster, may bat pala.
0: Harap pala.
1: Systems loss. Talan.
0: Ano na lang. So, ang problema mo sina is the residential, masakit na daan sa bulsa sa tao na.
1: Di.
0: Ang masakit pagiging, kung nagsaka ang residential, masaka man na ang commercial.
1: Di natural.
0: So, kung ang commercial, ang tiyangge, ang manugbaligya, masaka man ang presyo.
1: So, okay, pabangkot na ito, masibalipad ka mo. Hashtag K5 answer, diin ang Hazelin. Ngagaw na, padala ka muda. And then the other one, kakipay Beric. Ano ini mga electric cooperative? Ari lang sila para mag-distribute sang power?
0: Yes.
1: Or they're also hindi ko sila pwedeng for example, ngita sila pamagibing nga may mga planta na additional para at least maka-supply.
0: Di ba palibog pa kami ya?
1: Di ko ni part na sang ilang pag-serbisyo.
0: Di serbisyo gani mo nang nagasukot kami kay serbisyo ina.
1: Pero kulang ang power. Ang guwagli si Nika kay Paberic, kung na magali ko ng sigi, tas sa Sineco, ay man siyang kinalain na.
0: Amo mo ni Gapon, lain lang alingal. Ay, pero ang opisina, doon namin, may kape nga libre, may tinapay to.
1: Amo na yung akong gusto da, no? Amo na yung kina, gusto doon, namin, mangina.
0: May kape, may tinapay.
1: Kaya mapila ka lang tayo mo, no?
0: Kasi mapagutok ang dulong opisina.
1: Subong yan?
0: Subong yan, masanag, may kape, may tinapay.
1: Kag sa hotel na yun, no?
0: Do hotel na namin, ang
1: muna yung ano yun.
0: Mga world class na kita, subong mo.
1: World class na, no? Buong buhaya galisin na.
0: World class man.
1: Ang billboard class man. Kaya mula, may mga hotel di sa aton, kag mga resort like mga Manami. Ano gani, Manami, gimana? Dito sa Sipalay, bla? Ban?
0: Ate namin to eh. Namin. Oh.
1: Kay ang presyo yan, pang tourist. So in short, kay world class man ang aton, electric cooperative.
0: Isaka man.
1: Ang kasaka man.
0: Manami, kaya kinsimilan lang mo.
1: Kinsimil man lang ang imong. Per kilowatt, no?
0: Per kilowatt mo.
1: 15-15, ha? Madatol.
0: Madatol. Okay
1: so, ang guwa niya, gali kaki 5, Eric. Wala man siyang sala, ito galing si Nico, eh. Kaya si Nico, gabran auto kay kulang man ang supply.
0: Primero, si Nico, kapanukod. Nga hindi kita siyang privatization. Eh? Sa ulihin, naghinuganas. Nga doon, okay man eh, mayista.
1: Ha?
0: Subong meron naman, dumayes man to sila.
1: Sa piyak?
0: Piyak may nugyes.
1: Oh.
0: Ang bilin, isa na lang gid, gabi-labil, dumanugyes man.
1: Ah, tiyo, sige ah. Pero saan mo kanina ng electric cooperative? Subong matapos ng ilang, kwan? Dito na?
0: Dito na.
1: Oh, tiyo, dito na. Bago naman na to, no? Joint venture mga Japon?
0: Amo gid Japon.
1: GBA. Lain ng mga grupo.
0: Oh, tipro mo mga Japon ng gabitol.
1: Tipo bagkot na itong kipay, Beric. Anong pabagi ba? Hindi pwede makahimo kita pamagi nga ang mga mag-generate na for example, isa sa may pinakalapad ng solar farm dali sa aton mo. Hindi pwede nga 10% of that, dali lang hindi nga pwede i-supply sa Seneco, Noseco, so something like that.
0: I think it's a good idea. May retain
1: ka power. Retain nga portion nga, hindi na natong nakinanglan magsalig to sa WISEM. Kaya pagkabot sa WISEM niya, bala ka mo diyan, kay Charles Manamong, kamo mo, negosyo man sila to yan mo.
0: Nga, if ever may kulang ang water sa power supply, ang
1: Batangan bla battery, hindi kay direct supply lang bla. Ang guaya sina, do tubig sa Masiwa. Hindi lang siya pumping station, kundi may ara sa nga overhead tank in case diya pwede siya ka-stock.
0: May reserve.
1: May reserve. In case pwede niya direct nga i-supply.
0: I don't know if it's possible, pero naming idea.
1: Kung kaya tani, kito tal lapad man di, for example, may, kung nag-produce kita di mga 300 megawatt.
0: Bakuna?
1: 10% of that is 30.
0: 30 megawatts?
1: Diba, kung may 30 ka na, may supply mo, di, may masave kitang isang banwang, hindi mo burn out ang tudoy.
0: Pwede man. Pwede man.
1: Diba?
0: Pwede na.
1: So, pila labang
0: ina sa host, mga... Or the host, LGU, may iya sa iyang supply.
1: Oh, pero dapat may ginatawag ta na kaki 5-Eric na limit. No? May limit.
0: No.
1: Hindi pwede 100% atong kiti yatag naman ito sa NGCP mo. Kilimitan, tagid. Pero sa kay ikaw si Lord Homer Baez, ang iya limit, hindi limit ka punggan ka, kundi Landfill Inspection Monitoring Investigation Team.
0: Siyempre na.
1: Tiga yung landfill ta. Dapat bantayan. Tagi ba si patarasak laboy si Masuraw?
0: Yan kan si Lord. Musta ka
1: na? I-check ka ba si Wilson Villena. Para bibiruan ta, what is this limit? No? Ginaduso, hindi ni Councilor Robert Baez para mapasigurado nga coordinated tanan nga bula. Husto man, inablang pag-aboy mo sa landfill, insakto. Hindi kayo kung gadali ka, patarasakan mga aboy. Bisan way ka pakalapot sa inabuyan mo. Isyap ula mo na lang da. Kapin pa kung gaulan sa una, kipay meri, kipigaw dalan. Hindi na kalapot sa masurang, dahil lang iaboy, kigagukot ang truck mo. So, i-check tabi si Kipay Wilson Villena, naka-standby sa ninya. Ano yung limit? No? Check ta sa line number one, Wilson. Good morning.
2: Good morning, K-5 John and
1: K-5 Wilson, ang limit na mo ng kaon talaga doa, no? Pero balita mo yung inilimit, go ahead, babe.
0: Limit, limit, limit, limit, man.
2: Wala na limit kay Bundakan. Ito ko kina, ang ginsan sa headline, K-5 John and K-5 Eric. So, but anyway, limit or demands to, kina author, inining Councilor Homer Baez, hindi matapos, pala K-5 John, kumatandaan ninyo, nga tanan, tungagin pati kayo, nga testing, sampling, sa Environmental Management Bureau, waay nag-agi kung wala na-inform ang ato sa mga local government unit kaga multi-sectoral direksyon at sa Bacolod. So, anong buot silingon? Mala sinisang limit, kita daw dyan, kita Eric. Ang limit stands for Landfill Inspection Monitoring Investigation Team.
1: So, guaya sila, by the name itself, sila di ma-monitor kung gusto ang paggamit sa landfill ta? Investigation para kung may mga problema, wala mahakot na mayo ang landfill, wala maplastar mayo, investigaran sa amuning at yamang guaya, the monitoring team sa activity sa landfill.
0: Nga, amugin man na dapat eh.
1: Sino ang composition sini? Interesado ta. Anong composition sini para balanse?
2: Okay. Kasi dyan, ang tawag sini nga ni, ang members ang iniisang landfill inspection monitoring investigation team, isa na diri, of course, ang kapahin diri, no, ang EMB, ang multi-sectoral kay Five Eljani kay Five Eric why man imas specify kung ano
0: sino na
2: sectors pa pero may akatin pag it kay Five Eric na mo niya magkapatikayon sa mga kung ano matay na mga kinanglan pala mga sustun o kung na mga kinanglan pa nga ipa-improve sa landfill so si akatin naman niya maga ano maga spearhead ng ina ng mga idea kay Five Eljani kay Five Eric so actually ang ining limit ni kay Five Eljani kay Five Eric kasunod din ito kasi dugo katako dito ba lang issue lang sa ito ang pag-test ng landfill dito sa may barangay Felisa nga wala nagano wala nagsanto no sa result man nga kinpagwa sang Bacolod nga nakatakpan sang independent niya sini nga kwan nga testing dito sa may cell number 5 kita sa John and kita Eric actually ang nagwa pagalik kita sa John kita Eric you know sa pag patigayon sa testing niya sa LGO doon na ano pa nag-react pa ni si EMB na ang Bacolod self-serving tungkol kayo nag-conduct sila yan sa ila sa mga independent investigation. So, para mas mapatpat na nato kaysa sa dyan ni Kenneth Eric, kung ano git ang tinutuyo sa mga isang limit, kagkun nga naman nabuhat ini no, ni Councilor Homer Baez ang limit, aradang niya sa mga kapupusan niya mahaya kaysa sa dyan ni Eric. Sa ato,
1: sige, kamatihan ta si Bobe.
0: Tanahon ta, Beng.
3: Nag-propose kita ordinance establishing sining ginatawag na limit or landfill inspection monitoring investigation team. ang tinutuyo sini
1: walking emergency dito na
3: dapat kumayara sang reklamo or mayara sang problema dala sa landfill ang multisectoral ma-involve para kag kabalo kay ang natabo sa nagligad may reklamo nag-andak si EMB sang field inspection wala na inform si city wala na inform ang pila ka mga agencies may nagawa ang resulta nagpagwa sang posisyon si siyudad nga ang EGU wala yagin pabalo ni EMB may guwa nga mga resulta gina-question after sini nag ang siyudad nagpagwa ma, nagpatigayo nagandak man sang kaugalingon nga investigation nagandak sampling pero may ara man siya resulta kaya ang reaksyon na self-serving ang ginimo siyudad sini ko why is not matingob na lang kami ara si MB ara si city ara ang barangay ara ang tagreklamo kag pila ka mga akadem kag mga NGOs nga mga nabilong sa environmental nga grupo nga if ever may ara gina regular gidyang nga inspection may regular nga monitoring kag kumara sang magwa nga problema kun isyu o kung minakabi nga may reklamo, makandak sang toro nga investigation. Amone, nga naghimo kita sa ordinansya, ginatawag ta ini again, ang ala niya, acronym, para hindi tayo malipat, limit, landfill, inspection, monitoring, and investigation team. Masulod sa karoon sa sanggunian, officially, may ara sang mabantay sa landfill, makulot.
4: Counselor, sino ang members? Hindi sa members na lang sa Solid Waste Management Board na po or may ara kita sa other team na masulod?
3: It's more expanded din siya, headed by the mayor, ara pa na akong committee. Academ, tatlo ka-representative, especially may mga engineering na mga schools, department. May ara man kita environmental groups, mga advocates nga mga inkabahin sini. Kag ang barangay Felisa, may duwa sila ka-representatives. Kag depende ni karon sa flow sang discussion sa sanggunian kung ano pa ginamasuggest sa mga board ko dira na madugang si multisectoral group. Agod may ara sang ginatawag balang transparency kag neutral kag tutuod na representation kung mag-conduct sa isa ka investigation or ocular inspection sa landfill.
1: Okay.
4: Counselor, kamusta kung hapon na health na project na to for the barangay Felisa?
3: Yes, rana sa second.
1: Okay. So, katahom, no? So, at least, bisan papanot. So, ang health, anong pinakalite sila sa niya health?
2: Ano na kita to, John?
1: Ang iya health bala.
0: Ang health ang may meaning sa'yo.
1: It's all about livelihood, no?
0: Para tiyan sa mga kwan sa taga landfill.
1: Landfill? Ano ka meaning ito? Health, environment, livelihood program.
0: Program. Tumayo si Congressman Homer.
2: Second reading, hindi sa'yo kita to, ang health, kaga anami, wala so far man, recently sa mga duwa ka-ordinance ni Councilor Homer po, baes kasi sa isang committee chair sa isang environment nakafocus sa so far sa may landfill, sa mga issue wala sa landfill, pero sa may barangay Felisa. Actually, yung question man ato siya na, Councilor, ano ang goal sa imo siling na opisina nga do recently nakafocus kita no sa pag-address ang issues and concern, especially mga resident malapit aton siling landfill. Ipayat na ni Councilor Homer Baez, Stephen Aljan, and Stephen Eric, no, na nagsakripisyo na ang barangay Felisa na tira ibutang ang...
1: Gusto man na. Actually, inanggambal nga ti, kung wala abis sa barangay, mabaton sa ngaboyan, tabasura din ta mahaboy. Hindi ba na pwede nga sa DSB, ta mahaboy ang gasto, tapos pagkadako?
0: And I think it is but proper nga itang kilalaho
1: naman. Sala, ang Felisa, nagasakripisyo, dapat may additional ginaslaya nga bulig, dapat kipagari. Yes. And that's very good ang health. Health, environment, and livelihood program. May programa sila sa kayong lawas da, pag-amlig sa ila palibot, kaya rin ang basurahan.
0: Kagang livelihood.
1: Kagang livelihood, pangabuyan sa tao.
0: Namin na.
1: So, salamat gito na. Doki na itong DPW Rex, kay una itong wasak na dala na. Salamat gito. Putwok ka.
2: Na kami din, Kipro Galza, nakastandby, na kami din, makalive ako para sa pagbalik nato.
0: Okay.
2: Baka mga tanay, Kipro Galza, nung balita, Kipro Galza, nung kito na rin ang balita nato, ikan sa Pakulong City Government Center, kaya ginadulo sa inyo sa kalwa sa MyTC. Sri Bayo kag si Kirk Sherman, puta to si K5 Vincent Coralde, and then naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ka balita. Servisyo publiko hag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Talabat kids sa report, gikan naman kay K5 Wilson Villana. Pagkatao ini mga programa sa Piyak Kabahin sa Iluhan, tara si K5 Red Salgado. We have 15 minutes more to go mga ka-K5. Tagkaroon i-check tamay maglibing partner naman gimpatay tos dumagete kay Pabere.
0: Foreigner again, ha?
1: Foreigner again, ha?
0: Foreigner again.
1: I-check na karoon basi maging kaupod to si K5 James Maduquillo. Ato naman niya pagpalagad rin sa inyong program. Now, si Carla, guru na niya, sige si ano na lang, si K5 Red. Kaya si Carla, no, standby. Si Red naka-standby. Kahapon, K5 Eric, tumduman mo gidiscuss na yung pagbaha-baha sa Luzon.
0: Yes, okay.
1: Grabe yung baha to. And nag-recap kita that the last time around, grabe yung nagbaha sa area sa Moises Padilla Magallion.
0: Yes.
1: La Castellana.
0: Yes.
1: Isa sa ginatanaw tadi, among kisang waterways na apektuan.
0: Barado.
1: Barado. That's why yung ibang kinanglan dredging, doon namin yung gani kung ni Quarry Gali. No? Kung ni Quarry, basta may permit.
0: Diyan ay ka doon, dredging ng istorya. Tanga na Quarry Gali.
1: Tingin ng balang, kayo damo, gani balas, kayo ba to?
0: No? Sugot.
1: Tingko mo nga may Quarry, pero why isang nagakaigo nga permiso. Kagang pinakasakit dito, kayo ginggamit niya sa lakyan niya sa gobyerno.
0: Ti kay gobyerno for the people mo.
1: Ti ang pamangkot sila for the people. Ang livelihood program to.
0: Oh, livelihood no? To.
1: Iyasang Arbo, Agrarian Reform Beneficiary o Organization.
0: Arbo.
1: Taga Pontevedra, yes. Daw General Malvar, Agrarian Reform Organization to. May nagrinta sa ila, taga Isabela.
0: Sino gambal?
1: Sino gambal man nila taga Isabela. May dito, gambala? Dito man sila gauli, siya gaula sa Isabela.
0: Ha?
1: Sa Isabela sila gaula la K5 i-check ko alin si kapitan ha kundi ang latest no, nagkanto kita sa Arsog ang Arsog Malong si Ma'am Joey Malong si Ma'am Joey Malong ang ilagi na bala nagkanto si K5 Carla kay Ma'am Malong singati so far ongoing pang investigation gaulat sila sang certification from MGB
0: okay
1: oh. MGB. So di pa bangkot yung sa mamalong mo off the record. Kling ko ma'am, na-identify na sino tagiya siya. Nga may gimension, nga ngalan, pero hindi pa makilala sa Arsog.
0: Would like in man.
1: Ha? Nabudlay. Nabudlay.
0: Ha? Yung ngalan niya?
1: Budlay ganun eh. Pero, ano ang gambal sa MGB? Kaya pulis subong, gambal. Sige, gaulat na lang kami.
0: Ara na.
1: Kay Paila namon ang mga sitsiritsit, ang mga mga bihon, kag bihon, kag mga, ano pa nawag naman, ang gagmay, ano pa nawag mo na gani, sa Pasayan?
0: Di mga, kung ano mga...
1: O di Pasayan? May gamay-gamay, bila na, ginabutay mo ginamos.
0: Ang inaturta.
1: Ano ganito pa nawag siya naman? Ang mga... lipat na ko. Kaki pa bro, gibisitahan mong MGB kay nga sa pagpanghudo dahil sa panghigaron lang nagkaladakpan mo.
0: Dire kita mabilyo sa gamay kita.
1: Sa hudod sa mga ano man bihon. Bihon pa namag na.
0: Hindi bihon.
1: Amo na lang nabi.
0: Tubla.
1: Amo na.
0: Tabi pa.
1: Kay pa bro, ano ang ambal sa MGB man? Nanungod sini kay nahulat na lang ila certification para mapaila ni kaso.
0: Kundi primero Arsog. Why report nagkanto kita sa PNP.
1: Nag-report sila, ang report nila sige hindi pa kami kapail kaso kay wala pa yung GB certification. Tigi pa bangkot sige sino tong tagiya sa ano. Nga may ngalan pud pa pagin makilala.
0: Ni Malong. So gitudlo si MGB man. Ari na ta subong sa MGB.
1: Grabe nga pag Ari na si Kapitan Red Salgado. Tikap ano ang ambal sa MGB san o sila mahatag kag nakilala nila sino kay sila ang nagreklamo dapat kilala sa MGB to.
0: Nag-report na nga aton nga mga kwan.
1: Ha?
0: Nga mga reporter.
1: Ano ko no?
0: Hipor na nga lunch to.
1: Ano nga?
0: Ang gagmay.
1: Sika, dali, anay, atag na din mo certification kaya mga hipon pa ilan namun kaso.
0: Ay, na hipon.
1: O, ang mga hipon si Red, si Jim, no?
0: Oh, thank you.
1: Kay Pabred, anong latest, ani?
2: Yes, good morning, kay K5L, John, kay K5L. Kaya po dyan, ako gipadulungan natin ang Vines and J.O.C.
1: Nami, kami developed at Lodlaw, no?
0: Nami, siya rin.
2: Kindo kita, gini na nag-uusoy, kiti pa niya.
1: Ibang klase, kung manong kapitan, kagli.
0: Usuya, ginoy.
1: Sige, kap ha, titikap, lang latest ko no, kap?
2: Well, ay kapun ganda, gusto gina tuntanik na mga face-to-face interview. Ini nga OICRD, kaki 5L, dyan ni Kimerick, tag MGB na si Sir Benigno Cesar Espejo, o ganit kaki ginagal dyan ni Kimerick, at siya sa Manila. Siguro may gina-follow-up nito yung importante. Pero isa na rin sa ginatanaw na ito, kag siyempre sa iya, masinig na pahayag nga kamagdanan nga wala nila yung matigayon in yung pag-release sa certification sa kapulisa na tunigikan sa MGB. Mangunti may mga holidays kag ara sa Manila. Pero galing kita kagabon ganlaw, pwede ma-affix in yung perma kaki 5L Janneke Merrick sa regional directors ng MGB biskan electronic. So dito kagapon yan lang kung di kita magsala kayo doon natinguhaan to kagapon.
1: Hindi naman technical kapa, siguro doon nila kayo base matechnical na karoon kung electronic lang.
2: Yan, mag-prodelicate ang isa mo to sa mga rason gina-verify pa nila kay Kitong L. Dyan sa recent text to may aring inis ng record. Pero something sa ila, sinigasyon na TVML dyan, Kingdom Eric, nagagawa nga ining illegal quarrying wala siyang tag-iya.
0: Ha? Ano?
2: Oo.
0: Kay Pabrik na kayo,
1: hindi, wala tag-iya. Pero okay lang, pero sino nag-quarry? Di mo tagta wala tag-iya, dam mo.
0: No.
1: Private property, kung ganyan, bali mayor.
0: Di ko private property, wala.
1: So wala tag-iya? Kung ang mugali, murto ang nagapakwari.
0: Na. Kay Five Red, hindi
1: ilikas. Ini subong sutas ang kanlaon, ang nagapakwari sa Moises Padilla.
0: Kag ang solusyon, hindi kaso, kundi lana, kagbutbut.
1: Siniga ba tiniyon? Kinanglan tayo patawag ang Suruano.
0: Suruano, kinanglan.
1: Sityo, paping, patawag ta.
0: Suruano, hindi abogado.
1: Butbutan, tanikad, ang bulang kristal ni Madamawring. Kinanglan ta, bangod nga, sutas ang kanlaon, ang nagapakwari.
0: Suta, gidyang ang butbutan ta ni Red. Red?
1: Butbutan ta ni Red.
0: Red, advice ko sa imo, no? Kaya miguhay kita nga doon, no? Butang ka to, habak to.
1: Butbut kita
0: kay butbutan ka.
1: Kumadya lang nagadugay ka nagadugay nagabat amat kita saka sa bulkan sa kinaulaw.
0: Ga-modernize kita. Ga-modernize.
1: Ang kulbaan ko di karon basi si Mang Kipway ng atong pagitaon.
0: Hindi kundi nagkanto to sa Arsog. Lidya Arsog magindakop kami may kamiklala. Kadto kita kay Malong.
1: Pero tot kadto ang atong tagpalabating kay nga may nag-quarry. Wala na bala siya natagay ang gwa niya, ang sutas ang kanlaon, umurto ka mga duwende ang nagmatumato kakipabirik.
0: Nagmatumato. So hindi mo kinanglain galing mag-file siyang kaso, amunin nga pito na kadlaw subong,
1: why pa kaso,
0: kaya ang kinanglain
1: ka, sala gali,
0: si Ruhano.
1: Si Ruhano kag si Butbut.
0: Butbutan tani, noy, noy, ipagbutbutian na yung minor Milana ka da, noy.
1: Uy, sala nimbot na balon ah. Hadlock sila tanan sa tao sa likod sa kwarya. That is very clear.
0: Sino ang tao daw?
1: Tuwag ito kabalo. Nadlock siya. Konsulta sa kanila. O, hindi ka madlock kung mga aking ang vulkan.
0: Kasi dyan mga...
1: Kung ang suta sa kanila ang mga aking, maglupok na bikaro. Kundi, nagmano kabi. Kundi, maano kabi. Kundi, relive. A joke.
0: Sige, Aurelia. Sige, ti private.
1: Sige, bi, ano pa na sa next explanation, Red? Ano pa?
0: Choy, Leo, gubi, Choy.
1: Ano pa, Gabe?
0: Choy!
2: Sorry pa ba yan? Alam na,
1: 25 na hindi ka ka mag-report sa tamaho ng balita.
2: Kaya ako na kibot mag-anit kay Agila, dali ginatanaw nga dalan nga mga tubot iling tag-iya pinaagit sa pito nga nagkalanakpan. Ato
1: nag-drag. Uy, pero ang pito to, kay basi mga duwindi to, basi nagkaladula to, kay pito, ang ipangita nila guro si kini ba si Seven Dwarfs Snow White in the Seven Dwarfs
0: iniya iniya kundi Snow White sa abroad iniya Suta and the Seven Dwarfs. Suta and the Seven Dwarfs
1: kundi nagsala na kita subong kakipay Beric. It is not illegal quarry
0: hindi
1: illegal inquiry. Kay sige ta pabangkot ka may tatanan kita po. Halin sa quarry, na imo siya nga inquiry.
0: Kaya ang report ni Red, is lang ta ni imbis nga investigative report eh.
1: Ano ni saya?
0: Magical report. Oh, tiki way makilalaan. Ay. Way makilalaan.
1: Ang taga Moises Padilla, taga Magalyon, aton tagpalamati. Basta mo na ni gani ang mga sugilanon, but si ganun sini, suta na sa kanila ako ng dara sa likod.
0: Delikado niya.
1: Delikado na ni.
0: Magtatanta na ni Guro, kaya suta na ni kontrata mo.
1: The way si Kipab Red mag-present, gagawa na nga justifiable, nga pito na kadlaw na kaligad, why pa nila makilala? It means very powerful. May gahum ang suta sa kanlaon.
0: Kagapakadto pa sa adlaw nga Biyernes.
1: Kadelikado. Gadugloy ko nung sa adlaw nga Biyernes ang tanan nga power. Gatipo na mo. Ang panawag na sila ko Biyernes, Legion.
0: The Legion.
1: Pagwa sang Legion, kagipay ba Red? Tabuna na ni sila sa suta sa kanlaon tanan.
0: Na, no man rin ang balita, inatag mo sa amun niya man. Tanatag isang balita nga, pwede na mo.
1: Pero ang pamangkot ko, sino ang nag-tip sa taga-MGB yung may nag-aquary? Kaya siya nakabalo. But si ganon nga ang pis-pis ni Dumbledore sa... Dumbledore. Sa Harry Potter. Harry Potter ba sa Witchcraft the Blau?
0: Pis-pis ni Dumbledore.
1: Kariit ba? Amo na ni Kaliang Ian ni Berto Gakit Gintro. Sa isa namang kedisyon sang mariit.
0: Mariit. Ang intro na ni Berto kung siya na siya. No? Oh, ano na?
1: Ay na.
0: Yan naman.
1: Ang mariit.
0: Mariit.
1: Hindi pa ba titabi? Kibog na. Nagadugay na rin. Ibis ka ba sa naganta nung nagalala ang nagalalaaw? Ang guayab lang kipay, Berik. Ang isa kasi, tanihan mo na lang na akong tip. Kundi lang ko ubo sinamo nilang MGB na munong lang kamubi. Way pata sigin balita, way pata sigin ng sisa.
0: Hindi kailan ang yan.
1: Tiyan nga ako lang nga ayo. Kung makamuna mo lang na hindi mo lang kamukubos ang sinamo nyo, tali pinabayaan nyo na mo lang. Kaya after all, hindi makamugali ko ubo sinamo nyo.
0: Kaya abin lang madalas sa lana.
1: Ha?
0: Hindi gini madalas lana.
1: Kung wala bala kipay bread ni nila ginoperate, kundi why man ni nabalita? The reason why nga nabalita ni sa media, kaya nag-operate si MGB.
0: Tuo, no?
1: Tapos ulabasa din si MGB, hindi na sila kagilala. Why galit ang iyang kwar?
0: Sinya, ang amon pa ilan kaso, ini ang Seven Dwarfs.
1: Seven Dwarfs? Pero kinapagkita mo naman si Suta.
0: Kaya hindi pa makilalaan si Suta. So, Seven Dwarfs, kung ako sa inyo, hindi lang mamunugid.
1: Ha?
0: Kaya hindi isang udon.
1: Sige, sigurado, hindi gimana sila mamunugid.
0: Tiyang matabo, sige kung pailan kaso si Seven Dwarfs, you know what will happen?
1: Oo.
0: Madismiss ni.
1: Correct.
0: Madismiss ni, so mapuli. Dapat pailan sila kaso para pagka-dismiss, tapos ang istorya.
1: Ay, tingala ko naman po. Tingang puli, ako naman magali, hindi... Sino may imbestigar? Hindi man pwede nga si MGB may imbestigar, hindi man nila trabaho mo.
0: Pulis eh.
1: Ha?
0: Pulis eh.
1: Hindi ang balik kay MGB, nakupla kami eh.
0: Na, ganit eh.
1: Kaya kasi lingi nga mga imbestigar pa kami ako.
0: Kami anong labot na mo na ito na ito. Ngiti sino ito? Ngambot
1: ka. Mangita, tali-tali sa sound gulo na may no?
0: Nga kaya nga ako nga, naglalagaw pa yung
1: istorya. Suta historia, in the Seven Dwarfs.
0: Suta in the Seven Dwarfs.
1: 753 na rin daw. No? Mabalik ta. Kay 753, no? Mapost na ako may salbek, mabalik tayo pabati na tingog sa MGB. Kaya nga, imbis ka magklaro ang direksyon sa investigasyon, nagagawa ka kay Pamirik, isa lang ang direksyon, papuli tatanan sa Bulkan Galawon. Butbutanay porsyon galing aton kagsang banawan nga kristal. Oras sa K-Pab News FM Philippines. Mapos kami. Balikan namang sa K-Pab Red for continuation. Walang iwalan. Magbabalik kami. Alas 7:53.
5: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026. 1-800-522-4949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis
5: mo! DDX 500!
7: Istoryahan ta ang antioxidants paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
8: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanang, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kadaadlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko na, ikon ano ang kinalain sang detox, sa itawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga nag-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
7: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
8: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
7: Bukana,
8: kita mo. So, no, pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
7: of
8: pesos.
7: Of course.
8: Nga kapsula nga, health investment.
5: DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
9: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500!
7: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
8: Ginaparis na ton, ang iningitawag May Tisay, Sir GP, kag kung ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sa oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa selula, so masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
7: Amo na.
8: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoid, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, Abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals.
7: Madamo idea mo.
8: Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. Mm. So, by itself, ang mighty sick kag DTX 500, isa man ka antay oxygen. Plus, gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant, ang aton lawas.
10: DTX 500!
11: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
12: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
13: Sa DTX 500?
11: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
13: Subong, kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
10: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
14: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga